0: katarak o tungod sa glaucoma, pterygium, sore eyes o uban pang kadaot sa pananaw. Higala, kini ang gamita. Kuya Dots Wonder Eye Solution. Napamatud-an sa daghang ngigayon, daghang nakagamit o daghang hanap nga pananaw ang mitinaw. Kuya Dots Wonder Eye Solution. Kuya Dots Wonder Eye Solution.
1: Aray! Kasakit sa akong tiyan! Lolo! Lola! Tabang mo!
2: Ay, pagkuha na yun og dahon-dahon dito. Ihampol na yun sa tiyan sa akong apo. Pagdali!
3: Ay, shush! Di na kinahanglan. Ah, dali, apo. Haplasan ta ka sa Kuya Dots Herbal Oil.
1: Yehey! Maayo na ko, Lolo!
2: Wala'y sakit, imong tiyan, apa?
1: Oh, Lolo!
2: Oh, it's a miracle!
1: No, Lolo! It's because of Kuya Dots Herbal Oil!
4: Lolo!
0: Kuya Dots Herbal Oil, ang tinuod nga haplas nga gikan gayud sa mga purong herbal sama sa gabon, buyo, hilbas, sibuyas ganda, asuntin, madrikakaw, tuba-tuba, kalabo ug luya. Busa, makasalig ka sa epektibo sa Kuya Dots Herbal Oil haplas alang sa dunay ubo ug hubak, babaeng mabdos ug napaakan sa gagmayng mananap ng hubag ng mga ugat, napasmo ng mga kusog, sakit ng likod, hawak, lutahan ug mga nasubawan. Ang epektibong haplas Kuya Dots Herbal Oil. Hinumdumi ang ngalan, Kuya Dots Herbal Oil.
2: Sige, hawere, hawere.
3: Ni ano bitaw, dali ano diha.
2: Hapit talaga de, hindi ano, hindi ano.
3: Sima, sima, ay, tingog in town, sima.
2: Agoy, kasakit sa akong sampot, sima. Agoy.
3: Naun siya man ka, kamuboan ang kapayas nga imong gisaka. Ako pagyud kang gingunitan, nahagbong pagyud ka.
2: Agoy, kalit magbigol-gol ko nang akong tuhon o nawadaan o kusog. Sakit kaayo, sima.
5: Ngol-ngol nga tuhon, sakit nga mga lutahan, kahubag ang mga kaugatan. Agoy noy, pastilan, magsao na lang kung arangkada si Manang. Na, wa na tay ikasagang. Pero, no problema, mga lolo o mga lula. Arthritis o rayoma, taas nga uric acid, na atay pang alkuntra.
2: Talaga?
5: Kiniang tumara, Kuya Dots Anti-Arthritis Tablet.
2: Kuya Dots Anti-Arthritis Tablet?
5: Tinuod ka na higala. Way hunong si Kuya Dots sa pagpangitang pamaagi. Aron mahatagan yun o kayuhan ang atong mga palatian. O kung panakit sa mga lutahan, pagpanghubag sa mga kaugatan, rayuma, gouts or arthritis ang hisgutan. Kini ang kasaligan. Kuya Dots Anti-Arthritis Tablet.
0: Kuya Dots Anti-Arthritis Tablet.
6: Day, unsay pong sa doktor?
7: Operahan ka.
6: Unsa? Dili ko musugot.
7: Kritikal na kayo, gimong kahimtang. Day, guba na ang imong kidney. Kinahang lang tangtango na kini.
6: Unsa? Kiduo ko.
5: Problema sa kidney? Chronic kidney disease? Taas na creatinine? Prostate problem? Dili ka ihi o magsigig ihi-ihi. UTI, con urinary tract infection. Kung mo grabe, operahan ka. Apan, kung may pagsalig ka, dunay epektibong kapsula nga mo ayo ni Ana. Di pa ila-ila ang pinakayunik, pinakabago, o pinakaepektibo. Kidney Repair Capsule.
0: Kidney Repair Capsule.
5: Adunay mga sangkap na direktang moayo sa nadaot ug naguba nimong kidney. Kidney Repair Capsule.
0: Kidney Repair Capsule.
7: Kapdos akong kuto-kuto. Kasakit sa untian. Daw sa malipong ko. Aray, sa mani. Kadiba masabot sa akong dipati. Taluod sa akong ginawa. Misugmat na sadang akong kapuhi.
5: Di masabot ang gibati? ang pinakabati sa tanang bati ng mga pagbati. Hilab sa tiyan, hapdos nga kutu-kutu, gabutod ang tiyan, ulcer, hyperacidity, heartburn, perming maglipong-lipong o guway ganang mukaon, iksuon. Ang solusyon, Gastro Tablet. Gastro Tablet. Gastro Tablet. Sa tanang gikabuhi o kabuhion, ayaw ang tusa. Kay ni ana ang pinatabag-o o pinakaepektibo nga solusyon. Gastro Tablet. Gastro Tablet. Gastro Tablet.
4: Ngayong panahon na, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Para malikayan, huwag doon agay makatunan. Sa programang Health Debs with Kuya Dots. Health Debs with Kuya Dots. Ingat! Health Debs.
0: Nagtudlo ang Diyos kanako may tungod sa kinaiya sa mga buhi, sa mga binuhat, sa mga linhukan, sa mananap, sa mga ihalas, sa gahom sa hangin, sa mga gahom sa pagpangatarungan, sa mga tao, sa nagkalain-laing matang sa tanom o gagamitan sa ilang gamot aron itambal. Kaalam ni Solomon, City 20. Ug ako ang inyong pinalanggang Kuya Dudes sa Probinsyas Bukidnon, ang eksperto sa alternatibong medisina nga naila sa nasod Pilipinas sa dihang wala pa naimugso ang sinsya dinhi ning ibabaw sa kalibutan. Gamit ang mga gamot, panit, sagbot, mga dahon, gulay o prutas nga dakog ikatabang sa atong panglawas. Paminawa kining talagsaong tulumanon. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips with Kuya Dudes. Health Tips. Health Tips.

Hey gala action, kumusta? Mayong buntag na itong tanan. Welcome din ini nga itong tulumanon ang health tips ni Kuya Dodge. Kumusta mga suking tigpaminaw? Kutos mabot niya itong pagsibya karong buntagag, karong adlawa. Good morning! Mainit nga kabuntagon din sa akong naimutangan, pero kagabi halos nagbuntag ang ulan. Kumusta o mayong buntag Bukidnon? Good morning! Davao City, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte o Davao Oriental. Good morning! Cotabato o Lanao. Good morning! Agusan, del Sur, del Norte. Good morning! Surigao, del Sur, del Norte. Good morning! Misamis, Occidental, Oriental, Zamboanga, del Sur, Zamboanga, del Norte. Good morning! Good morning! Kumusta mo diha? Kumusta mga katikaran o mga pagpanikay-sikay sa Gyapon? Kininaw sa inyong pinalanggang kuya Dodge manginaot nga kitang tanan din hining ibabaw sa kalibutan na naas kapiskay o kabaskog sa panglawas, inubanan sa kadasig o kakugi, kay ang tao nga makugihon, permaminting busog. Kumpara sa tao nga tapulan, hapdos gamay iyang tiyan. Ang pinaka nindot nga labanan din ni babaw sa kalibutan alang sinadlaw-adlaw na itong pakigbisog sa itong panginabuhi. Dasig ug kugilang. Morning dia ha. Good morning. Mustang mga pagpanikay-sikay na po nato karong adlawa. Naot ko nga matigayon gyapon ang tanan nato nga mga paninguhag pangandoy, paninguha, pangandoy, kadasig, kakugi, ni bisag usa nga miyembro sa atong banay or pamilya. Walay mga gihambin nga balatian, dako na kay na nga regalo alang kanato. Lipay na kayo tadiya. Sa ato mga nanay, tatay, lolo, lola, ati, kuya o bunso, mga senior citizen o katigulangan o katiguyangan, may buntag. Good morning! Inikan kay nakaplasta, nakapahilina, nakapahimutang na sila kay magsugod na sab si Kuya Dodge. Mga panagisgutanan, may kabahin sa panglawas o guban pa nato ng mga panagisgutanan nga ato pag-asawaan din is kahanginan, klaro, tatawhan ay haom, binisaya nga pagpasabot si Piat ni Lugaslan otra. Prangka por prangka. Prangka por prangka. Bitaw, may buntag. Labi na sa ato sa mga partner radio station. Gitagiyag tagdumala. Gikan sa inyong station manager. Padulong sa News Bureau Chief. Good morning. Labi na sa technical department. Salamat kayo sa nadaladlaw nga pagkonekta. Ha? Thank you kayo mga technician. Thank you! Og siyempre sa ato mga igsuong mag-uma. Salamat. Naami makaon. Thank you! Tag ninyo diya. Salamat sab sa inyong kadasig og kakugis matagadlaw. Labi na sa mga nananom di asama-sama ay sumay tubo balanghoy saging kamutipin niya kapig uban pa ng mga lugutmon, uban pa ng mga pananom nga may gikuag panginabuyan, dasig ug kugilang. Naamo kanunay sa kasing-kasing gugma galamhan ni Kuya Rods. Naako diri kanunay magpasalamat, pinagis kahanginan bisag sama lamang niini nga akong pagpasalamat nga ipadangat diya kay ninyo. Pero kinasing-kasing kini nga pagpasalamat mo ng kadaadlaw sa matag-uban na to. Dinining atong tulumanon, kanunay ko kamong pasalamatan. Lamat kayo mga mag-uma, morning ninyo dia. Good morning. Kahirap pod usag gyapon ko ka mag-uma ha. Sa tanan mananagat, salamat pod, nami masud-an. Thank you kayo sa inyong kadasig ug kakugi. Og sa tanan nga magbalantay sa kahapsay ug kalinaw, salamat sab. Nahimong malinaw ng usa ka lugar or komunidad gumikan sa inyong kadasig ug kakugi, sakripisyo sa pagbantay nini. Thank you kayo ha. Thank you. Oga, siyempre, taga-merkado publiko, may buntag ninyo diya. Good morning! Guwapo-guwapa nga mga tindero tindira nga samtang nagkubi-kubi, nagkuri-kuri diya sa ilang mga paninda, plaster, pahimutang, pailuna sa ilang display. O niya, nakamonitor din nining atong tulumanon, may buntag ninyo diya. Good morning! Dina sa bugasan, karnihan, gulayan, portasan, isdaan, uban pa mga panindag panginabuyan da sulod sa merkado, may buntag. Good morning! Kapekiri, karinderia, good morning ninyo diya. Og siyempre sa kaniniang sa barbershop, auto shop, motor supply, mayo nga buntag, vulcanizing shop, may buntag ninyo dia. Tanan nga mga nakaplastada na. Good morning! Naot ko nga okay kayo mo. Sa mga naglawig pod, naglabigar sa kadalanan karon nga mga orasa, nagmonitor din nining atong tulumanon. Itong mga driver dias, bao-bao, habal-habal, taxi, tricycle, van, buses, multicabs. Pampubliko man pampribado ng mga sakyanan nga naglawig-naglabigar karon, yan nakamonitor din nining atong tulumanon, asaman ninyo ang destinasyon. Paimangno ni Kuya Dodge, ayaw ninyo wala ang pag-amping kanunay sa biyahe. Ingat sa bae. Mata sa dalan ha, dili sa nag-uyog-uyog nga dughan.
Para tunay og tiunay ang atong padulngan kung asa man ugaling ang atong destinasyon gumikan kay dunay mga minahal sa kinabuhi nga nagulat sa atong pagpauli nga silang pinakauna mamahimong malipayon nga pag-uli nimo safety ka muna sa pinaka dako kaayo nga pabor alang kanato. Dako na kaayo nga grasya alang kanato. Ayaw kalimot sa mga driver, imong bana, ikaw asawa nga naminaw karon na driver, imuhang bana, padalhin na o kanini ang pabaluni. O ga Kuya Dudes ay solusyon. Ako kinasya nga gamit. Ang Kuya Dudes ay solusyon sa mga driver. Labi naglagyo kayong biyahe, sakit, sambol, samagaw, ngulngol, sulaw, imong pananaw, labi nas kagabion, labi nas sigig ulan. Unya, medyo magduka na katulugon. Padaplin gamay. O niya, patuloy yung Kuya Dudes ay solusyon ang mata. Daog na. Siyempre, pabaloni po yung Kuya Dudes Bummerman. Para nga makalahutay sa trabaho. Muna si Nindot niya. Murag si MJ Amarili Habinis ba? Si Marjon, sigig balon yung Bummerman. Nabuntis man. Ito pa para pang lahutay ba? Lahutay's condition dia. Og siyempre Kuya Dudes herbal oil. Pabaloni gyapon ni mong bana para dili sakit, ngol-ngol, binhod, pamaol, sa kalawasan, dako kay ikatabang samtang nagpahulay. Panahon sa biyahe, mga plus og gamit sa Kuya Dudes herbal oil, wala na panalo kay para nga dili maminhod ang bukton. Sige og kanini ang haso-haso sa kambyada. Ayoy! Tuyok-tuyok sa manubela, sipa-sipa sa mga clutch o brakes o kanini ang garsulinador, naay Kuya Dudes herbal oil. Usab din sa atong kapungango nga sayo, kaayong nagsugod o konekta. Salamat kayo ninyo, ha? Thank you! Nagan kayong salamat. Labi na din sa atong live sa Kuya Dudes herbal marketing and trading. Niya wala kay lingaw, niya nagpatalinghog kakaroon. Na din niya ito ang live, makita ninyo. Pwede kang magsamok-samok dire kay ganahan ra sa kog samok-samokon. Live na to sa Facebook, pakita niya i-type sa inyo ang search engine ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Oga sempre sa E6FM 99.7, kutob sa atong makita, kutob sa atong malantawan, atong pagapasahon ug atong pagatimbayaon. Sa walay paglubad sa gihapon na adini kanunay naguna si Faye Tabaranza. Salamat kay ni Mudia Faye. Thank you kayo. May buntag ni Mudia. Good morning. Oga gisunda ni Kristen Kabugnason Rilang Pagos. Mayong adlong Huwebes Kuya Dudes, nagka problema kuring akong anak ba nga dili makalibang gitubol. Gitubol man eh. Asano man atin? Gisundan sab ni Boss Rolly Abdullah Martinez gikan dia tagiyag tagduwala sa News Radio Hinatuan Surigao del Sur. Good morning ni Modia Boss. Good morning. Ito manakas mayong pagpaminaw kapis kayo kabaskog sa panglawas ni ako sugpa mo kitoy-kitoy mong arma. Ining ni Modia Boss kanunay gining naguna pag notify paghatag og impormasyon dinhi sa ato ang live nga siya nakakonekta na. Salamat kayo Boss. Thank you. Ten, kaning imuang gibati si mong bata, ten. Ito na isgutan nun niya. Unsa man yung kuan. Unsa may gigamit ni mo pagpatutoy. Nakabuti, orgatas, o di ba ka direkta sa imuhang tutoy? Hanap na. Kaya kung direkta na sa imuhang tutoy, ten, bihira kayo ang bata nga maglisod o bawas. Kung natural nga tutoy or gatas sa inahan. Kasagaran batio na sa mga batang gagmay, tulo ka tuig paubos. Tulo ka tuig paubos, kasagaran batio na kung ang usa ka bata ang gigamit nila nga gatas kanang pinalit sa merkado. O kana bang mga kanini ang pang-substitute ba? Pero, sagi kaingon lagi, nga wala may bisan unsa nga gatas nga mapalit nimo sa merkado nga pwedeng ipuli or substitute sa gatas sa usa ka mama. Nga lang niabot ta sa punto or niabot sa panahon nga dunay mga panahon karon nga nagkadagan, nagligid tuad-tuali ng panahon nga kinahanglan na ta nga mapalit ana para makasurvive ang bata.
Idi sa amo nang gingon ako, sa amo sa unang panahon tin wa man gud na. Gatas-gatas gyud. So, gatas sa mama gyud. So, kasagaran mao na sa ibation sa usa ka bata kung naka battle fed or kaning gatas nga na, napalit kung asa na ninyo napalit nga mga tindahan or parmasya na may recommended pud ana sa inyohang kanini ang attending physician. Muna'y kasagaran batiun na, pero kung purely natural gatas lang sa mama, bihira kayo ang bata na maglisod o bawas. Ikaduhatin, pwede po na batiun sa bata kung grabe na ka-overload na kayo ang ilahang lawas sa vitamins. Kikitabi ang mama, unsay madungog sa radyo, unsay makita sa telebisyon, unsay mabasa sa mantalaan, pamantalaan or marekomenda, mupalit po dayon ta ang atong mga vitamins diya sa estante or sa refrigerator, tag-upat na kabuok. O niya, maurag sangkap, lailahi lag pangalan, lailahi lag kumpanya or brand. Oh, kay lagi gusto ta nga tambok atong anak, bigot atong anak, tanaw niya, cute atong anak, ang resulta di nakalibang. Ah, labi na kay adlaw-adlawon. Ah, labi na sa kanini ang vitamins nga kanini ang ascorbic acid kanay mga ingon ana, maludid kana. Kay kanang gatas lang daan sa mama, puno og tugob na sa mga vitamin ug minerales nga gikinahanglan sa bata, plus dugangan pa ninyo. Munay kasagaran mahitabo. Maghilak taong bata kada buntag, gini kalibang. Ah. Unya, kung kanang gatas ng inyong gipalit sa tindahan o sa parmasya o rekomendado sa inyo ang eksperto, puno na kay na sa sustansya. Oh. Baliktad man ang hinoon ang nahitabo. Imbis nga ang tagaan o grabe sapat o ginsakto nga sustansya sa lawas, ang atong mga mama o papa lulog lula kay diha na nagkaluya, nagkahina ang ilahang kusog o resistensya o sustansya. Baliktad ta, diri ta muhatag og daghan vitamin sa bata. Unya, pag-abot na lima ka tuig, wa na'y vitamins po, hangtong taon po na siya matiguang. Di gani na purgahon. Okay lang sa gamay pa, kay dili purgahon. O kaning ginapurga, na-schedule, pero magkaedad na. Hangtong matiguang na, way purga-purga. Ang resulta, agi pang bitok. Wala na balanse ba ang sinar ang kanini ang pag plaster sa lawas o sa katao. Pag-abot si Tian Yos ana matay ni purga ba hangtod karon na hinumdom mo gi purga mo. Wala. Unya kay samtang buhi ta dinhi ning kalibutan na asa ta magi-pick up asa ta mag gunit-gunit. Asa ta magsigig kulkog-kulkog. Wa gani na. Ah, di ba? Wa gani na siya gibuhat. Tao nga magkaedad hangtod karon. Oh. Kumingon siya nga bata hugaw kay bitukon. Mo nang dali ra sila bitukon kay kanini ang sa kung saan man nila gunit-gunit niya, minus pa man ilang immune system ana. Pero kita nga mga dagko, nga mas hugawan pa man ta kontras bata. Kita ana lang na sa tin. So, duha ka klase na kung natural lang agata sa mama, bihira kayong bata nga makasinati o maglisod o bawas. Kasagaran na siya bation sa usa ka bata kung ang mahitabo, dubli-dubli ang kanini ang ihang gigamit, pinalit nga gatas nga rekomendado. Dili kumingon nga dili na mukon nindot na. Nga rekomendado, pero nga lang mo na'y kasagaran mahitabo. Mag-alboroto pa ganyan ilang tiyan, labi nagdi po makaangay sa gatas. Di ba? Kabantay mo, ana. Unya, sapaw-sapaw ang mga vitamins nga inyong gihatag. Nga wala mo makabalo, kanang gatas po inyong nagipalit, nagirekomenda sa inyong eksperto, grabe na kayo nagsustansya. Mas labaw na ang grabe, daghan kayog sustansya. Ang gatas sa usa ka mama niya, inyo pag-i vitamins. Nagsapaw-sapaw pag yun kay nakakita, nakadungog mo nga testimonya sa radyo nga tulo pa kabuan yung anak may namusulte, wapagani mo buklat yung mata. Abantay mo anak kaniya to, kuyaw to, pero giwala to ang testimonya. Murag katuhuan dili man. Ipainom na ko o kanini ang
Dimilin na si Rap, mga kong anak. Tulo pa lang kabuan niya, pag-inom, o kanin pagpatumar na ko, kabalon na musulti. Nang duha tulo kabulan, maupin tayo pagpitok-pitok sa mataan na, di pa nakaklaruhayag. Ang nakadungog po, palit po da yun. Kita sa telebisyon nga, guwapo kayo ang bata nga endorser sa vitamins nga girekomenda, gindorso. Cute kayo, bigot kayo, palit po dahin siya. Kaya pasig pwede nga mapareha yung anak na. Guwapa to kayo, kayang mama at artista man. Kita siya, kita sa telebisyon nga pag-inom sa syrup nga vitamins nga gihatag, nitubo og kalit ang anak, nitubo og kalit ang bata, palit po siya. Kaya pasig mo tubo kalit iyang anak. Suboy. Kuno, taas kayo og kaning chlorella growth factor or CGF. Kung putot yun mo, putot mo yun mo. Piktibo mga nitong ligoon tas tong mama sa una kisen kasulay na. Ligoon tas atong mama. Pikpikon katulo ang atong ulo inigbasa sa tubig. Oh, niingnon din tubo-tubo na pikpikon kani alimpudan. Tubo-tubo. Saan yung pagtubo? Ngayon mo magipikpik pa unload. Ang resulta, murag baboy na napigos. Kita mo na sa kasagaran senaryo. Oh, sa imong pangutan na, sa iyong ay buhaton. Pila naman kabulan imong bata ganitin. Bag-uro man ka ng anak. Murag bago radyo. Ako alam, palauman lang nato naron. Diri sa atas panimbaya, aron mahuman eh. MJ Amarili, Abines, morning ni Mudia. Mary Joy Diaz, sa tanan nga... Good morning, kedods. Shout out na ko, tanan ako ng mga isuon sa Santa Maria Prosperidad, Agusan, Del Sur. Mga pagumang ko na ko, Kaparoso Diaz. Diaz sa Piglawigan, Agusan, Del Sur. Good morning. Good morning! Ikan, Skylar... Renover Lampayan. Connected. Happy radio talakogon. Morning ni Muda. Rune. Morning ni Muda, Ron. Good morning. Salamat kayo. Happy radio talakogon. Ana na himutang dia sa kanini ang napabagyapon dia sa Rusi Motor sa taas. O nato dia mga stock sa alang staga talakogon. At ilang ninyo ang kanini ang happy radio talakogon. Nas Rune dia. Ibabaw sa Rusi Motors. Pag-abot nyo, kita mong Rune. Sabot-sabot na mo. Mimi Mojica, may buntag ni mo diha. Good morning, Kuya Dudes. Keep safe always and God bless. Salamat kayo, may buntag. Shout out, MJ Amarili Abini. Shout out ko diri sa mga kauban nako nga inahan. Nga nanaa diri karon sa daycare center. O ato ang nag-atong sa mga anak. Morning ni mo diha, MJ. O sa imo ang mga kauban ng mga mama diha. Nga naa karon sa daycare center. Nga nag-atong sila mga anak. Ayan na nagbiyae. Kipag-taod-taod na. Maglingi ana sa imong sayang... Maglingi sa bata, ngula na yung mama, mukalit lang tiabaw. Maoy. May buntag. Julie Guson, morning ni mo diya, Jol. Kumusta naman ka? Good morning! Kumusta, Julie diya. Kumusta naman ka diya, Jol? Gikan diya sa Purok 13, Salvacion, Bayugan City. Lagi na ni Julie Guson, morning ni mo diya, Jol. Salamat kayo niya. Padayon lang sa pag-like, pag-share. Katong mga gusto nga mag-apil-apil diyan, gusto lingaw-lingaw, mga impormasyon nga binisaya, kayo kauban ni Kuya Dudes, bisitaha nga ito ang Facebook page sa Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading. Nadia, balik ko na ko, nadia itong Facebook page, i-type lang sa inyong search engine, ang Kuya Dudes Herbal Marketing and Trading niya. Dalikyatin lang po lang, pag-like, og share, og follow. Nakanara pong luwag sa kabubuton, wala lang na ipugsanay ha. Salamat daan. Thank you! Boss Lionel Danao, may buntag, maragumon, ngadlaw, diris, tagbina, Surigao del Sur, Kuya Dudes, may buntag ni Moria, Boss Lionel, tagiyag tagduman lang sa Dreamers FM, tagbina, salamat kayo sa nadlaw-adlaw nga pagkonekta, boss. Thank you! Kayo, importante nga konektado, gahi, ngango. Kerwin Rasroyo, Kuya Dudes, pisot, hayatis, asa na ka? Atis gini skirin. Be, pakita itang pungango, be. Kinsa episode na to doa. Kisa pwede ko. Pus nga mga iba.
Aristona Batukan, morning ni mo di ate. Risma Puhanis Bugundol. Tidilia Tandiola dia sa Old Damulog Bukidnon, morning ni mo di ate Dilia. Unsa nga produkto nimo pwede inumon ko idos nga bisan bag-o pa na human og kaon magdagook ang tian. Salamat, God bless. Morning nimo dia ate Dilia Tanyola gikan dia sa Old Damulog Bukidnon. Good morning. Good morning. Human ko og kaon magdagook ang tian. Di pod magsakit. Kuya Dos Gastro. Katabang lami kin paghilis yan, katabang na. Gabuton kay tian punog hangin. Unya ang Kuya Dodge Gastro ate Dilia, muntag ug tuhapon kanaw apay kaon ni tubig gamita. Unya ang imong inormal nga natural tubig-tubig kay kaingana nga sobra ka acidic antian sa mga edaran, labi na sa mga edaran medyo maedad na. Sobra ka acidic ang tian para nga makontrol. Ang sobrang acid. Unya pwede po ni maapilan o Kuya Dodge Liver Care Forte para nga maproseso mayo ang mga nutrisyon. Sa atong gikaon nga ipasulod kasi man ang una mo proseso kay nga atong atay mo na sa processor tig proseso sa mga vitamins and minerals or micronutrients and minerals nga gikinanglan sa atong lawas o aron dili siya makapagawas o ang atong pancreas mo dili po siya magpalabi o pagawas o natural pancreatic acid para nga mutabang paghilis pagtunaw. Ang imong isupport ana, ang imong isupply ana ti Dilia mga kanini ang ilimnon o pagkaon nga taas kayo og probiotics and trace minerals. Kay kung kulang og probiotics ang usa ka tao pod or trace minerals, fiber and enzymes mo nay mahitabo. Asa po na ninyo makita sa Kuya Dodge Super Syrup o Kuya Dodge Spirulina Vegetablet. Ang Kuya Dodge Super Syrup guwapo kay na sa kuan gyud, lami kay mo ang pagtrabaho sa imong tiyan. Basta ingon ana, lami kay pagtrabaho gyud sa imong tiyan. Basta Kuya Dodge Super Syrup imong gamiton, naman tay mapalit pud mga probiotics daghan man. Basta kay mo na inindot kayo sa mga gasigi og gadaguok ang tiyan. Gahilab, gumurang na low pressure pirmi. Gakuro-kuro. Oh, kana ati Dilia, daghan na no. Ah, depende na lang asa imo tumaron ang tuoy. Basta kay nindot yun na siya. Gabi na sa mga maedad. Matbation po na siya, magdagook, magkuro-kuro ang tiyan. Sama sa atong gisgutan kagahapon. Labi nagdaghan na kay kagipanginom ng mga synthetic or antibiotic. Bantayan, mabantayan yun na ninyo. Taas na kay kang panahon o mga inom o mga maintenance ni mo. Muna'y kasagaran yung reklamo nga moabot din sa ako masinatian sa mga tao labi na sa mga magkaedad na. Magdaguok ilang tiyan, magkuro-kuro, magtingog, puno og hangin, maglipong, magluya, katugon. Bantay mo ana, namay maintenance diabetes, kolesterol, high blood, malabnaw sa dugo, kana mga amlodipin, kani ana aspirin. Sige, hagan ninyo nag-inom. Pag-abot ninyo unom kabuan. Mike, unom kabuan lang. Nagan niyo ban, tagtulo, taglima na katuig, gainom ana. Dili ni mo mamalayan, mabantayan ninyo. Magdagok inyong tiyan, magluya, maglipong niya. Perminti mo katugon. Di ba? Ingna ko baka ko, nung di ni tinood akong giingon. O ka na, ati Dilia. Kuya Dodge, gastro, yun. Tested kay na. Panghapdo syllabs tiyan, kuto-kuto, dagook, kabuhi. Sikreto, baliko na ko. Tulong atos upat. Wapay kaon, init tubig gamita. Dili inadlaw ha, init tubig. Lahi po itong rekomendado nga inadlaw. Mas tested nga daghan ang mas mapadali ang pag-alim o pagka-ayo, pagkawala sa balatian kung sa Kuya Dodge Gastro na kay ulcer, peptic ulcer, hyperacidity, heartburn, GERD or acid reflux, kabuhi, butod sa tiyan, di ka mahilisan, di ka kautot. Kana, Kuya Dodge Gastro. Pero ini tubig gamita kana di pod mahilos imo simod kana mapaso imo alingagngag. Kuha na. Kuha na. Sigurado kautot juga. Makontrol niya ang sobrang hangin sa atong lawas, sobrang asido. Sa atong lawas nga gipagawas pod sa atong lawas mismo. Sa atong lawas pa lang na wa pa nay labot sa inyong gipasudlan pod sa mga pagkaon nga grabe pod nga mo produce og mga asido. O mga pagkaon nga gas producer. O panay labot ha. Natural lang na nga gipagawas atong lawas. Wa na gani katrabaho atong lawas. Mas
pasudlan pa jud og mga pagkaon nga kusog kayo mo produce og kanini ang mga acid og kaning mga hangin or gas producer siya nga pagkaon. Oh, kape. Bisag tiguang na kusog kay mga pi. Grabe na maka grabe na makapapdos makapahilabs tiyan. Inom pag soft drinks, inom pang pag-ilim nun makahubog, kusog pa kayo mo tabako. Samot! Ayari! Niya maurag yapon na siya nga batasan, dili kontrolon, dili disiplinaon ng kaugalingon. Bisang pag-usa ka gantang umiprasol inyong imnon, di girna siya mawala kung dili mismo nato. Mapatigayon ang pag-control o pag-disiplina sa atong kaugalingon. Muna'y klaro. Pero pwede ka matabangan sa gastro. Bitaw pildi na umiprasol. Ayaw! O, anargin na siya. Ano natin dilya, ha? Oh. Kana, paim na siya Guedos Gastro bago mukaon, tulo o rupat. Dayon, aron nga mabalansi ang nanubrang asid or hangin sa lawas. Ipanigab niya, ipangutot pa. Mura na siya si Majimbo, bisag asa, gawas ang hangin, gawas dalunggan, gawas ilong, gawas mata. Ayaw! Ah, unya, parang makatrabaho bitaw og tarong labi na sa mga idaran.

Naa may nangita Kuya Dudes sa Manisya. Mayong buntag Kuya Dudes sa Manisya na nangita gastro hotdan. Hotdan ang Pharmacia Jessica. Oh, ano yung kuita na eh. As manang bibi, manang, may buntag ni muda, manang bibi. Hotdan ko nung ginagawa. Ano, hurot na, Pharmacia Jessica dia. Hat, atur na may aging buwan. Oh, ano bilin bitaw dia, mga tindira na. Ala, financial breakdown, tanan businessman. Mau na siya. Ito, wala mo kung pagkaruning nung dring akuan. Wala na yung setinood. Gustuhon na kung saom na ito na. Oh, na imamayad. Igor po na ito ipalit. Balik. Kumpra. May man, o banana kiyo na. Oh, wala klaro mo pagka-istorya. Kanatanan, saon ni mo. 50% production. Pag-request ni mo sa planta. 50% ha, dahil 50% full payment upon delivery kung mahuman na ang imuhang produkto. Bago mahuman ang kanini ang quality check na pa'y mga panahon nga kanini ang pagplaster dito dili kayo pa mapahilo na di pa po i-release sa planta o dili ma wana o gina sa pinaka o oh. Tanara ko na sa ibiyang pila ang kwan pila ang 50% nga kanini ang production o oh. Lisod oy. Hago po ba yan? Pero, na, kung pagpasalamat, dako na kayo na nga, kuan eh, dako na kayo na ginasya nga, di haragid takutob, akong pagpasalamat nga no, ingaw nana inyong suporta sa akong produkto. Oh, gustuhon man na to, normal na, wala man siguro inigosyante ko ron nga, kuan. Oh, ang uban gani, sige ping its kalisod. Purma rin nag-ayo. Na competition si Ibiang Dreo sa yun na ni Moana. Oh, 650k to 800k o oh, 800,000 up and down payment. Oh, ganun kabalo na siya. Siya may general secretary. Sa mga ngita na. Oh, wala lang kung magdahom. Salamat bitaw ninyo. Da, pasinsya kayo. Alam mo kalain dia. Misamis. Mning kamot mi. Mning kamot taon mi kay gustuhon man namo niya, gustuhon po ninyo kay ang naitabo mayo ang resulta sa produkto niya ang inyo ako magdahom po ingana po ninyo suporta nga kung naan mo produkto nga naangayan lunod patay duot gyud problema kay kami po diri ang pag-supply namo di pud mi kaduot. Sige rag ibot. Na ako sanisa salamat kanus aman maabot diay mo stocks diri sa San Francisco oy. O sa man nga stocks di San Francisco ang wala. Ato ay kaibiyang, napadalan man to. O, oh, ato ay dito. Kaning Dias Plus FM. Kaya huwag naa palang ko ikasarang bad Jesus. Tingnan naman ta. O, oh, ibaligya ato ay muhang palkatahan dito sa hubang biyang. Ito, niyagi kita o kaning kuhan. Hindi man tanang panahon mayong, ah, naram ko na siya. Itawag ba nga kung ni Manny Pacquiao pa bilog ang mundo. Pero magpabilin gihapon tang madasigon kana lang normal lang pasensya gigkaayo ninyo di amis amis noon wala koy gikuan nga nami pinalabi oy na may uban mo palit lang diri og kumpra lang diri og kaning sayo na nimo nang uban mo kumpra tag 100 200 oh kabuti 50 ah oh. Oh, gusto mo kumpra na ginagmay lang na o say available diri basta kay na adre prostitab bamerman ay solusyon. Mora jod. Eh? Kuya Dodge herbal oil. Na. Isa kasako ni. Ang gisudlan na ni whole sim cement. Ay, ikaw na minaw ron. Murag na ay mabot ugma Betaplex. Gusto mo mo direct? Pwede. Pwede rin ako ninyo yung mensahe. Labi na sa Tagalagyo nga di mabot. Or di ba ka, ditso mo sa order sa page. Basta kayo wala kidney repair ha. Matod pa sa supplier hayan o birnis man ugma basin day ugma na ato or lunes ana ramang good di ma pwede ni mo madungan kortahan plan ko ako nandungan nun ay at least napakatotoo ko di ba ako napakaruning nun tinuod na

0: nagkaroon ta og kanini ang financial problem. Sauban na na pwede nila yun nere. Kinindot kay sila tanahon, social kay sila sa social media. Sa una pa na, unsay pagkatao ni Kuya Dulz, dili ingnon nga, pagkaroon ingnon nga, inyong, ma-imagine ninyo nga, panahon nga, kanay magprograma ko, kay mabuhatan ninyo o kinabuhi sa inyong unahuna. Kung unsa si Kuya Dulz, mauna gina, kanang unsay akong, kanang magprograma ko, mauna gina akong pagkatao. Di po ko magpakaroon ingnon nga, plastic unsa pa nang nadya. Pagka-Dios-Dios, nahikay mo daog pulong sa daas Ginoo niya. Unsa pa nang mga pamulong nindot diya niya. Demonium diya. Ano ba? Walay, kumbaga, walay pagpakaruning nun. Labinas na kailan ako. Labinas na kailan nakahimamat na ko. Muna diya. Ano lang. Basta kay muna'y klaro. Gustuhon man ako, masuplayan mo tanan. Sa'yo, nakadako ka ng misamis. Unsaon naman lang ng napay Dabaw ir, Dabaw de Oro. Dabaw area, kadako ani. Napay Agusan, Samot. Kay duha ka probinsya, Dilsor, Agusan, Dilsor, Dilsor. Unsa na lang Surigao? Unay ang stocks nato nga moabot tag sara ka gantang og tunga. Yato bahin-bahinon. Tagsa ta ka Caltex. Pero asin pa diay na minaw ron nga. Gusto mangumprag dinaghan kaya ito pong daghanon og kumpra. Ang akong paliton manggod unta ba? Anti-arthritis. Namay anti-arthritis pa di ay diri. Vitaplex kidney. Aka na lang. Wala tayo Vitaplex o kidney repair. Wala pa man daw. Ingon ni Ma'am Ibiang. Sumbagay mga IB niya. Noon ginawa. Pag-yot taon. Muna nga na. Dili tanan pareho. Na available na diyan, nasa Bamerman, nasa Eyedrops, nasa Kuya Dulz Herbal Oil. Pero may ito, walang uban, wala. Para sa imang ipangita karon ang tetritis, Vitaplex, o kidney repair, wala pa man dyan na siya dito ang tinood. Anak lang na siya. Hingi lang, anak lang. Basta ka-importante nga. Kanini ang wata nagpakaruning nun. Di ba? Kung gilablab ko ninyo, mas labaw na kung nga naglablab ninyo. Ablan tagod, alam mo ka, lain diya, misamis. Siya, ayan, sunod si mana na. Di man po mo, atod ko diya, og dili. Layo biya kay tao, no? Sa iyo nang kag 14 oras biya iyon. Layo gid biya, isa tinuulan. Madaramig alang-alang, pati alkansiha, kaya labi na kamahal kayong krudo ron. Dapat, kumplito, mangod. Pagduso diya sa lugar, labi na diya, misamis nga area. Pagduso diya, dapat kumplitos kay magdala ra mig tulog upat ka produkto pati alkansiha gyud. Pila ra man taon ng 5 G's oy, 5 G's ginansiya kada. Sas. ana na na siya. Kay wala manggod ko Vitaplex. I love you, Jupay. Oy, love oy. Ang akong gugma nimo biyang walay kinutuban. Basta kay paning kamot lang gid nga maulian na ni mong bunig, murag lima na nakatuig ba? Padong na tas bunig. Dito, rupo mo, wapagin na maayo, biyang. Ay, lamang. Thank you ninyo. Alam mo kalain, misamis, kitinod, wala man na makuhan yun. Wala na siya malilong. Duhan naman siya kabuhan niya. Grabe sold out. May balaan niya. Si Mana palang kapin. Saksi niya na. Parmasya Jessica niya. Chunbi niya sa kuhan. Parmasya niya sa Dapitan. Dapitan, kaning Kalamba. Labi na niya sa Urukita nga bahin. Nato yung tao mga customer niya. Magbili na daag kwarta niya sa parmasya. Patawagan lang umabot na itong produkto. Kaya importante makauna sila. Ilang maningkamot na yung mga naminaw ron taga Misamis. Nga mukontak sa ato di okay na kay na katabang-tabang tas mga tao nang inanglan kay Kapoy kini magkabalatian gyud sa tinuod lang. Yeah, nakita dito dito rin na nakita Kuya Dulz kay makahupay bitaw. Thank you kayo ha. Salamat kay ninyo. Ako hinaot nga nang hinaot nakahatag ko ninyo dugang pagtulunan, kalingawan, impormasyon, may kabayan sa panglawas ug uban pa nato ang mga panagisgutanan nga atong pagasawaan dinis kanginan. Dagan og dagan kayong salamat sinong pagpaminaw. Ang tunog mapuhon sa susamang oras og susamang estasyon. Thank
1: you. One station, all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Back-to-back partners sa kayuhan.
6: Alang sa mga nagbantay sa ilang kidney health, ang Pito-Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule adunay herbal support para sa mga kidney wellness o UTI recovery. Suway-sab ang Pito-Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, ang kapeng herbal o organic na makatabang sa abdik nga adlaw para sa lawas na mas ligon. Pito-Pito Plus 8-in-1 1 Herbal Capsule o Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline. Dugang kahibalo alang nimo nga ang alingatong ginakonsiderang The Miracle Roots. Ang red alingatong extracts epektibo kontra sa mga nagkalain-laing mga balatian sama sa gallbladder stones, high blood, acute chronic kidney failure, diabetes, sakit sa atay, taas nga creatinine, uric acid, cyst, tumor, myoma o daghan pa. Ang red alingatong kusog sa detoxifying o cleansing properties. Mao'y muhipos sa tanang klaseng toxins sa kalawasan aron likay sa mga balatian. Mapalit sa mga butikag drugstore duol sa inyong lugar. Doon na kay testimonya o pangutana 0985-295-5863. Melvent Food Supplements Distributor Hotline.
7: Pangalan ganin ni mo?
8: Ellen Gumapak, DJ.
7: Pila edad ni mo, ma'am?
8: 5'7", DJ.
7: Unsa man day pamati na mo kani adto, ma'am? Nga nung naingon adto man to pagka-text di mo nga. Murag, paminaw ni mo nga, murag di na ka mabuhi. Sige, isay-say ko no, ma'am, be.
8: Anang, naamang gugo, ikan na itong upos akong ilukan dito, DJ. Gabukol man na, DJ. Ikan na, murag, alag ka na ko, DJ. Nakahan na ko, DJ. Na ba siguro ko mabuhi? Naamang ko, DJ. Yan po, di ko balisalan, DJ. Pagpuman ako sa sa imong programa na balit kong lima niinom ko anak isat lang ko akong daring pinit sa may tutoy ubo sa akong ilukan ba anak ko nga naunitan lagi ko. Oh Lord, salamat na sa kanan sa imong undi ayo.
9: Pangapon
7: kumplitong pangalan ganin ni mo sir
9: Romel Flores Kapatagan Lanao. 45 ko na diagnose of diabetic sir. Dugay kayong inanto sa akong sakit inaligin diabetic dagang kayo ang pwedeng bawal wala ang mga doon katulig na kapin akong gainom maning inyong produkto, sir. Pati nang sa akong kanina nabos siya gamay karon kay nag-maintain ko aning inyong pito-pito ay drop. Daot po yun akong baga, nagluwa po kong dugo. Mahal mo kayo, di man ako makaya yun mag-insulin ta. Muna nga, kapito-pito na lang ko. Katong grabe pa kayo ko, luwa sa buntag, luwa sa hapon, tapos katapli ko, buntag hapon. Muna, doon na giambin diya. So, layin ninyo, palit ang pito-pito capsule o pito-pito ay drop. Tanan nga produkto sa pito-pito, maayo kayo alang ako.

0: Apa? Gigama sa Milven Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: Aniana, aniana ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak niining maong tulumano. Gulong ng Balat. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balat sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balat. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
2: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
3: Yahoo!

0: adlaw sa inyong tanan. Mayong adlaw, Luzon, Visayas, ug Mindanao. Kumustamos mga amigo ug mga amiga? Adlaw karon nga Webes. Ikaduang adlaw, ikaduang pizza. Iining bulan sa July 2026, mga kaibigan. Welcome sa programang Gulong ng Palat. Kauban si DJ Uniok ng Bayan. Ang inong DJ nga si Awan. DJ mga higala nga. Tiguang og tingog. Pero batanon pagbarod. Dagaro-dagaro-dagan kang salamat sa kanunan ninyong pagsubaybay o pagpaminaw nining atong tulumanon. Gulong ng Palang. Ayon pagpaminaw sa atong mga higala, atong mga sana o sano. Yeah, mga higala sa probinsas Bohol, sa tanang mga taga-probinsas Bohol. O tibuok probinsas Bohol, maayong o maadyong pagpaminaw sa inong tanan. Labi na po migalas mga taga Cebu City, mga taga Camiguin Island, Misamis Oriental, o labi na po migalas sa Cotabato, Bukidnon, Davao Region, Agusan del Sur o sa Surigao del Sur. Kaninyong tanan o kanatong tanan, magandang araw po sa inyong lahat. Yan na po mga higala ang inyong DJ, DJ Uniok ng Bayan. Kaban-uban na po taninyong tanan mga palangga. Ako mang hinaot, mang egsoon, kanining inyong pagpaminaw, inyong adlawa, nakaready o nakaplaster na mo, ha? Kalingkod na ba ang all? Or unsa may imong posisyon diha? Nagigda ba ka? Nanimpiling ba ka? Nagduyan-duyan ba ka? O naa ba ka sa imong opisina o sa imong gitrabuhan ni mga orasa? Hi, hello. Katawar ko tari mga palangga, bahala og dagantang mga problema. Kay kabalokos mga namino ko ron, daganig mga problema ni. Katakatawa lang ni, pero lang ni mga problemahan ni. Kamura di ay, naampog ko. Sabi ninyo, ang problema na to, mga palangga, ato rin ganang ikatawa. Pero og mo katawa gani ka nga walay, gana bang walay problema, or mo katawa gani ka nga ikaroosa, kulba na, tako ng problema na. Bitaw, eh. Pakatawa, Rabieta mo, ha? Bahala, we, katawanan ba? Kay karon panahon na mga igsuon, kinahanglan ta og pagdasig og pagdayeg mga higala sa Ginoo. Kay og wa tay pagdasig mga palangga, unsa na to pagpadayon? Di ba? Ang pagdasig mo ay hinungdan mga igsuon aron kita makapadayon sa atong kinabuhi mga higala. Makapadayon sa atong mga pagandoy sa kinabuhi. Kay og wa kay pagdasig, dili ka makapadayon. Dili ka mga higala. Kana bang consistent sa imong mga buluhaton kung wa kay pagdasig o gugmas kinabuhi? Amen! Praise the Lord! Muna nga hagit na ko alang sa tanan nga mga naminaw karon, kamo nga adunay mga problema sa kinabuhi o di na gin madala ninyo og solusyon, di na gin ninyo madala o kiniang kanang pangita o pamaagi na si Lord nagpaabot ni mo mga egsoon ko. Kaya matod pa sa Ginoo sa Mateo 11, nga matod pa mga palangga, umari kamo kanako, kay papahulayon ko kamo sa mga tao nga nagpasan o mga bugat ng mga problema. Mutabang ang Ginoo pasan aron mugaan. Karong panahon na egsoon, daghan kayo mga tao kung may galang nagka-anxiety. Daghan kayo mga tao karon mga palangga nga nang stress. Labi na sa mga panghitabo mga palangga sa Pilipinas karon nga grabe kagubot, grabe ang kawat, grabe ang adik, grabe ang pinatyanay, grabe ang disgrasya, grabe ang katalagman, grabe ang kalamidad, grabe ang rally, petisyon, grabe good, no? Grabe ang kakrisis, grabe ang pagmahal sa mga palaliton. Halusa na anay good tanan, mga dili maayong mga panghitabo sa atong Pilipinas, mga palangga. Ngawa na good gustos Ginoo. Pero challenge din nato, nga bisan pa man di ay mga palanggas panghitabos Pilipinas, dili ta mga higala malimos pagtawag sa Ginoo. Praise the Lord. No? Ikaw nga masulubuon karon. Unsa may mga problema ni mo be? Butang na to, walay problema ang inyong relasyon. Butang na to, kwarta inyong problema. Kaya number one, yung problema mga galas magtiayon, financial. Kwarta. Pero, kana bang, naagay mga time ba nga, mawala kas passing, tungod kay away mo si mong asawa, away mo si mong bana. Mawala kas passing tungod kay, doon na may problema sa financial. Sabi ninyo, Igsoon, ayaw mo kabalaka. Matun pa ni Father Joel, nga matun pa mga Igsoon, nga ayaw mo kabalaka. Ayaw mo pagduha-duha. Eh kung mabalaka ka o magduha-duha ka, nga nung magpaabot maman mo o panalangin. Nga nung padayon paman mo sa pagpaningkamos kinabuhi, kung nagduha-duha pa mo. Muna nga, wadayo na imong pagduha-duha, salig sa Ginoo, salig sa Dios, og ayo og kabalaka. E kanang imong mga problema, tabangan ka sa Ginoo. Dili pa man karon, dili pa man karon, ugma sunod adlaw, tubagon sa Ginoo imong mga pag-ampo, dasig lang, laban lang. Diba? Laban lang, paabot lang. Kay gustos Ginoo nga kanang mangayo ka, tumanon po nimo ang gustos Ginoo. Unsa may gustos Ginoo? Magsimba ka, mga lagad ta, mag-ampo ta, mutawag ta kaniya. Pero og mangayo gani ka, unya, mubuhat gihapon kag mga buluhaton nga dili makapahimuos Ginoo, di guna ihatag sa Ginoo. Diba? For example, Lord, naningil maning akong giutangan, Lord. Tagaeg kong pangbayad. Oh, wala ka nibayad si mong utang, pero naghubog-hubog ka. Di nyo katagaan sa Ginoo pangbayad kay basin og makakwarta ka, imurang ihubog-hubog. Di nimo ibayad sa utang. Muna matingala ka, sampul rin na ahang muna matingala ka nga, mag-ampo ka sa Ginoo, dili tubagon ni Lord. Kay tungod ka na, naapay gusto nga ipabuhat ni Lord ya sa imo. Kumbaga, na'y kondisyon ba? Di ba? Sige lang tagpangayo, pero ang ipangayo ni Lord, mga palangga, nga musalig lang ta niya, simple ra kayo ang ipangayo sa Ginoo. Simbaho na to siya, mura na yung ipangayo niya. Pero dili na to mabuhat mga Igsoon. Mahimo na to magtrabaho, tibok adlaw mag-overtime pa. Pero usa ka minuto ang pag-ampo, pagpasalamas, Ginoo, di na ito makaya. Diba? Only in the Philippines. Diyan siguro Pilipinas, daghaman siguro. Diba? Muna nga, daghan na yun kayo ang mga tao, kuro nga na-stress, na-anxiety, di katulog, tungkol sa mga problema. Ayun rin yun na antusa, eh. Anong magsige mamag-antos o pasana na ang mga problema, ha? Naas si Lord. Ayaw yun pagpakawag paglaom sa kinabuhay nga di yun masulban ang problema na as si Lord pinaka-powerful sa tanan. Kaung sa day mo. Pinaka-gamhanan sa tanan. Ampo na ganda niya, mahupay ang tanan ni mong mga kagulanan. Di ba? Muna nga, kung imog yung pasiloon, imong kagalingon, dawato ni mo ang mga panghitabo o mga nahitabo sa mong kinabuhay ni mo, mahinahinay na mag-adjust imong kagulingon. Kaya namati naman kas Ginoo sa iyang mga tambag. Laban lang mo, oy. Kamong mga Igsoon nga gibugatan ng karon, laban lang mo. Pasan lang mo ng pasan ang inyong problema. Kaya ug mag-ampo mo sa Ginoo, tabangan magpasan ana armugaan na ng kanan. Katong na yung mga balatian, ampo gihapos Ginoo. Ingon pa ni Father Jewel, ayaw mo palabi ang kabalaka ng inyong mga balatian sa kalawasan. Kana pagpahiwatig na mga palangga, hain imong pagsali. Ampo sa Ginoo, kaya maunay makahupay sa inyong mga balatian. Ingon din yung uban, sige man kung ampo ni Jew, malagi ko maulian. Maulagi na. Maunay ingon niya, mag-ampo rata kung na ay sakit. Mag-ampo rata kung na ay mga problema. Pero ugwa na yung problema, di na mo muampo. Kaya inyong pag-ampo, mga God, naam mo yung kondisyon, naam mo yung ipangayo. Sa panahon nga wala mo yung mga problema, di mo kaampo. Muna ang akong bot, ipasabot mga palangga, may sakit mga kausawa, magpabilin tang mag-ampo, magsalig sa Ginoo. Naiuban, muampo, raman mo sa Ginoo, na may pangayon. Ang ipangayo sa Ginoo, wanito man na. Di mo magsimba. Oh, dili mo mag-ampo, inigkatulog, inigmata, dili mo magpasalamat. Wa ba mo masayod? Sa pila ka bilyong tao diri sa kalibutan, mga palangga, usa ka nga nakamata sa sayong kabuntagon, praise the Lord. Dili tanang dato o gamhanan ayahay. Kanay uban diya mga palangga, wa makatulog. Muna nga di nyo kumutuo nga ang dato mga palangga, lami ang tulog. Ang pinakadato karon kadtong dato nga, lami ang tulog. Muna yung pinakadato. Kanang lami ang tulog ba? Kanang dato nga nagagkwarta, niya di katulog, di na dato. Ang pinakadato karon kadtong gana ang kao, lami ang tulog, way mga problema. Dato ka, pero maglabad mong ulo. Huwag ka mag-ampos, Ginoo. Nahinayag ni kong istorya karon kawa pa man tay tigmo. Kaya natubag naman atong tigmo, mga palangga, kagahapon. Congratulations! Ma'am, matawag kong otro sa imo, ma'am, kaya huwag yun na-save. Silo, ayaw ko kay... Nabisig yung ko today o kagahapon, kay nag-meeting yun may kagahapon ni Milven. Nag-meeting may kagahapon. Ganina. Nag-meeting may, o niya pag-uman og meeting, nag-prayer meeting na po. Nabisig yun ko. Wa na ko, katong pagtawag na ko ni mo ganinang udto, wa na ko ito na save. O niniuwan pagka alas 3, alas 4, wa dahi na save. Niya napawang ang computer, kaya ni brand out, kaya pwede kusugas uwan. Wala nga, pag-abot na ko, dali pag-uli na ko, wa na nagsigang computer. Ma'am, Annalyn, balik ko tawag sa imo unya, aron nga madungog sa katawahan ugma ang imong pagpasalamat. Taga-kuan man dahil ni, taga-Surigao, pero naa sa karon mga speak kawayan nag-war. Naadiha iyang bana. So, sila duha siyang bana, mga palangga, dako kagpasalamat ng suon, kaya nakadaog sila sa tuntig mo nga may premium 6,000. So, Ma'am Annalyn, ako hangyo sa inyo, gamita ang premium sa maayo. Niya, kininga premyo, kinasingkasing ni Milvent aron sa ingon na makatabang ni ang premyo siya. Congratulations. O niya, paabot-abot mo sa laing tigmo na po. Lunes na tamang tigmo. Next week na po daw. Asa titigmo ron. Greeting-greetings lang sa taron ha. Greeting-greetings lang sa takaron. O niya, Lunes na po tamang tigmo, anay. Magsugod na putas premium 500 piso. Maura gihapon ang rule na to, og walay pangalan, dili makadaog. Og walay address, dili makadaog. Kung walay explanation, dili makadaog. Bahala pag insakto imong pagtubag, walay explain, walay pangalan, walay address di mo, di kadaog. Ang rule na to, kung magtubag, kinahanglan magpaila. Bahalag angga lang nimo. Parang for the safe sa imong pangalan, diha na lang ta mag tawga nanay na kanang inigdaog na. Or kana bang diha na sa inig chat-chat na nato. namang goy uban nga mag-angga-angga. Kay hadlok pangayo ag balato o hadlok mga higala tulison kay lahir ang rong panahon na kay na delikado rong panahon na mga palangga nga og magtubag mo stigmo pwede ra nga angga ninyo o apelido ninyo di ba pero mo nagiingon ay magkahadlok ay namang Ginoo hadlok mo di ba so 6,000 pesos analin. So, kabulong ko, katapok naman kwan niya, imong silingan niya. Ang tubag ni Annalyn is mali-malitang kwarta, nagikan sa flood control. So, haom, o tumpak, ihang tubag. Una, kato si Sir Boni, nanawag na ko, kaganina, yung mga DJ, mali ba dito ako ah?
1: Ay, nag-text siya, DJ,
0: mali dito ako ah.
1: Ay,
0: okay, Ma'am Azel. DJ, hapit gina ko ang DJ ba? Load na lang akong Panginoon, DJ. Load, Roman D.I. Adig, loadan. Katong hapit, God. Load lang akong ihatag ninyo, katong hapit. Katong nagtubag, flood control, katong hapit lang ha. Di man, pwede flood control ang tubag, kay mataguan ba na ng flood control? Taguan na. Di man na mataguan ang flood control. Malitang kwarta nga gikan sa flood control kana posibleng mataguan. Tagoe og hipose, tagoe og hipusa aron di mahibal-an sa uban. Tagoe good na, taguan gyud ani mo aron di na mahibal-an sa uban. Okay, so congratulations. Wania mangayo kog pasensya. Sa tanan ako ang mga kaparintihan, ginadili, gininako. Balik-balikon ko, dili pwede magtubag ang mga parinti nako. Maskin mangani si Melvin, akong asawa, akong mga anak, akong mag-igsoon, akong umagad, wa nako tudloy eh, on si tubag ani kong tigmo. Ay gusto ko mga palangga, kamugod ang mutubag. Diba? Eh, dili ko gusto mag-igsoon, mingon, iparintira nag-ipadaog ni Dizoon niyo ba? yara man ang kwan, oy. Yara mag-igsoon na katubag, ha? Bias na. Wala na ko sa inyong mga utok ninyo. Hindi ko pareha sa uban, oy. Congratulations, ma'am. Tawag ko si mo, ugma. Tawag ko si mo, ugma, mama, ha? Kay human sa akong tawag ni mo, ayha din ako i-follow up ang akong premium din ni mo nga 6,000 pesos. Tawag ko balik utro ni mo, mama. Okay. Ay kalimot mga palangga, diri sa atong tulumanon, giatod ka na to ang mga higala sa Melvant Food Supplement Distributor, ang original.

0: Kuya Mandahikan Kabanglasan.
1: Okay. Kumusta man imuhang pag-inom ni mo sa ato ang pito-pito herbal coffee, ante?
0: Ay, lami kayo ang pito-pito herbal coffee kay nakatry yun po sada kasi sa itong lawas kay nawala ang sakit sa akong tampihak sa akong ulo kay sakit yun to tinuon yun didi unyo. Ngayon kay sabihan nag-inom ko sa herbal coffee diha nawala din sakit sa akong ulo wala din ka sakit eh. Gawat na ko ang tanang kababayan mga angkan nga pagtitid mag herbal coffee kay bayo din sa itong lawas kay makawala sakit sa itong kalawasan sakit sa itong labas na ng bughat yun man makapabawa o na nga pagtit yun sa anak lami pa siya imnon po makaayo pa sa itong lawas.
1: Yeah, okay. Ngalan ganin imo og taga-asa
0: Baby Burley mulo agad ni sa Alboria Mandahikan Kabanglasan.
1: Okay, dengan selamat. God bless you.
0: Thank you, bye-bye. Didi Unyok, God bless you din.
2: Ma'am, sa gani, ato ang pangalan, ma'am, o taga-asa?
3: Ako si Lisa Rivera, taga-Malanding. Nagkuhan ko sa pito-pito tungod kay na ako'y sakit na rheumatic heart. Dayon, ipangayuan ko sa doktor o 500,000 para nga operahan. Mauna nga na wala mo ko'y kwarta. Una nga ni dangop na lang yung ko sa mga tambal nga herbal na yun. Buwan, kanang masiyaan na yung ko sa pito-pito. O salamat kayo sa tanan.
2: Katoy mong gingon ma'am nga na nitukar mo ang rheumatic heart failure na wadaan ka og tingog ma'am.
3: Oo, oh, sa katuwig ito. Kwan, sa katuwig, huktunga, wala niyo ko tingog sa gamay. Pag-tick na ko, pito-pito, tulog kay stab. Nawala na, unang nabalik ka kung huginay akong tingog. Dayon, masarangarang nakaroon yun. Kaysa una, makalautay naman ko ang istorya. Oo, oh, makalakaw na ko, yung merkado, pangon sa, ano, layo-layo na ko malakuan. Dili ko pura sa unasan kay ko. Bisa rin ko na nga kada kadugayon ng istorya. Wala na ko. Loyan na ko.
2: Ang ako naka...
3: Kukaroon, tas-tas ako ang lawatay. Istorya. Una nga, salamat siya ko. Una yung ako na ko po salamat sa akin o. Ako lang yawag sila nga. Sulayan ko nila ang bito-bito tungod kay ako mismo. Nagyo nakita na ako nga kayuhan sa pito-pito. Ay, mungo na akong igamit karon.
2: Again, ma'am, taga-asa ganit ka, ma'am?
3: Maranding Lala, Lana Bel Norte.
2: Ano sa tayong pangalan, ma'am?
3: Lisa Rivera.
1: God bless you, ma'am Lisa Rivera. Sa ibang kayuhan nga naangkon. Pagkipangyuan, magkabarangga o 500,000 o nga down payment mga higala. Aron mapirahan iyang kasing-kasing. Apan sa motoo mo sa dili igsoon, kini nga testimony. Muni usang nga nagapanglimbawat po sa kumbalahibo before ko nag-start ani mga palangga sa kumbalahibo. Sa dihang nadungog na ko ni mga palangga, the more nga akong pagdasig ani mga produkto, kinahanglan ko na ko ni ipush, kinahanglan ko na ko ni ipadungog sa kadaghanan. Kay kini nga mga balatian igsoon nga giayon ni Lord mga higala, pinagin itong produkto, di basta-basta nga mga sakit igsoon ang giayon ni Lord. Muna kinahanglan ako ni ipadungog sa kadaghan nga kaning produkto mga palangga makatabang yun. Tiaw mo na 500,000. Asa man taong ka mangitag 500,000 rong panahon na, eh? Nga grabe na to kapobre, grabe na to kapitos. Matiguwang na lang siguro ta, di ta katigo man ang 500,000. Kanang mga empleyado lang ta, no? Maskin pa siguro o kini ang overtime man yung muna nagtrabaho, di na ka matulog. Di nyo taka, tigo man yung 500,000. Labi na krisis ang panahon. Di taka tigo man yung gawa siguro o kini ang empleyado kas gobyerno, kaya makanulon ka, makaduol kag bangko. Humot niya kag bangko, basta naaka empleyado sa gobyerno. Example, polis ka, marine ka, doktor ka, oh, nurse ka, maestra, maestro ka, makaloon, makagdinag ko, ana. Makabayad, yun ka. O, di ba ka, sikat ka nga vlogger. Makabayad kang 500,000, easy record na. O, anak ka ni Manny Pacquiao, easy record na. O, sabit singson. sinsili yung rana. Pero kay mamantay ana nga mga nga mga posisyon sa gobyerno, yano raman tang tao, magkabayad ka tag 500,000.
3: Kabayad doon.
1: Mga na nga, uli ganda, pauli is balay. Nga, mingaw na lang yun ng doktor nga, ampo na lang yun, ma'am. Wa magyad mahimo. Wa magyad mingaw, tagsara may mingaw doktor, bihira na lang yun na yung mingaw doktor. Nay, ako ni bahala si Munay. Tabang na lang na ako ni Munay. Ayaw na pagbayad o 500,000. Bangan ta ka, maulian ka. Tagsara yung mga ingon anak ng mga tao mo, mo offer ni mo eh. Pero wa kay kwarta, naog ka sa hospital. Pero the best, good. Nga, na ate kwarta, kabayan sa hospital. Okay? Mga expert biya na. Mga eksperto biya na mga doktor na to. Proud yun ko, anak. Pag-ineskulahan, gabiya na nila. Muna nga, praise the Lord ta, kikining atong produkto mga egsoon, maogi gagamit mga higalas, ginoong nga, maulian good siya, maalibyuhan. Tiyaw mo na nga, gidongog na nga, 50-50 na yung kinabuhi. Gidongog na yung life mga higala nga, nanagulsasa. Kana bang dili maayong kahimtang nga kinabuhi ba? Pero sa dihang nakadungog sa programa, nipalit sa pito-pito, nagpapalit sa pito-pito, niinom siya, awa na, nibaklay na mga palagan at itong parmasi. Si Ma'am Liza Rivera, ambus testimony ni, nakita ni Melvin mga palangga nga nipalit og pito-pito capsule. Iyan giduulan. Iyan giduulan mga palangga. So, ambus testimony ni, so ingon ana mga palangga ka, kamaayo good, ka powerful ang Ginoo. Muna kamo diha mga igsuon ko unsa man inyohang mga gihambin sa kalawasan. Ania ang atong produkto mga palangga makataabang ninyo. Pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal Cofamex bangigala. Orgid na ang ako ikarecommend sa inyo pito-pito capsule, pito-pito Cofamex. Mosunod na ang laing drama, unya kini nga drama hatod usab kanato Migalas Mimo Pro Plus. Salamat kay Ginoo kay ubay-ubay na gyud ang atong gumagamit sa ato ang Mimo Pro Plus. Morgid ni ako kay panginambog nako. Pasalamat ko ni Melvin kagahapon, kaganina, okay ang amo ang kuan, amo ang panagtagbo o panagkita, praise the Lord kaayo. Nagitagaan po ko niya mga palangga o ubay-ubay po nga stock. Dayon, Mimo Pro Plus, siyempre. Salamat kayo. Pinaka the best, pinakabuutan, nga busing. De, kainom na puntaan eh. Praise the Lord. So, mga bata ninyo, paim na ninyo og Mimo Pro Plus mga palangga. Kaya kung mga anak igsoon, tulong man na sila kabuok, mga dagko na kayo. Oh, sige nag, kada uli, sige nag, ka-100. Paliton rabi yun na nako. Tinood na. Ginapalit na ko na og 20 pesos kada 100. O niya, si Sakaadlo, maka 100 sila may galag 5, 6. De, pila na, 60. Okay, Mimo Pro Plus for kids na ta, mga kabataan. Nag-edad og 1 to 12 years old.

0: Ania na ang inyong DJ Onyok ng Bayan. Muhatag og ligaw, mupakatawa, mutambag, mupahilak ni ining maong tulumano. Gulong ng Balad. Ang programang muhatag og pagtagad, yan ang inyong mga gulong ng balad sa kinabuhi. Paminawa ang programang Gulong ng Balad. Kauban ang inyong DJ Onyok ng Bayan.
1: Basta si DJ Onyok, okay kaayo.
2: Yahoo!
3: DJ Onyok, I love you.
4: Dear Kuya, daghan og daghan kang salamat kinimo, Kuya DJ, sa imong paghatag og panahon nga maminaw sa pagsaysay nining akong sigilanon. Tawagan lang dai ko sa pangalan nga Maricar, 29 years old. Minyo ko, dunay duha ka anak. Ana ako nagpuyo dinhi sa Banisilan, Cotabato, DJ. Tago lang po sa pangalan ng akong bana nga si Plong Plong, 32 anyos. Sugdan ko kini ang mga panghitabo ni Adong. Usa pa lamang ang among anak, DJ. Aron masabdan mo kining tanan, tugot iko. Sa pagsaysay, tiining tanan.

0: selawas. Sakit pagi kayong aku. Labat ko. Sakit pagi kayong aku tiyan.
1: Marikar! Marikar!
0: Asa mo to akong asawa eh. Oh, tuwas tabo eh. Ano ba kay nilongag ba? Hapdos man akong kutok-kuto eh. And haven't I sung to
2: of the night? Marikar, namahaw na ka?
3: Pagkaon na din ha. Oh, maramang dagkuris maot eh mong naungi mo. May problema ba ha?
2: Ah, labad akong oo.
3: Sa dili na pod ka katrabaho karon.
2: Sunod adlaw na tingali ko matrabaho.
3: Plong, maulong na biya ko sa silingan, Plong. Dako na kayo tag-utang, Plong.
2: Sari lang na sa kong silingan na to. Sa mga... Okay. Labad kong uwi.
3: Mo na. Mo na igiingon ako sa imo. Diba? Dili ka magpalabig inom, diba? Kahibaw ka naman, high blood ka. Mga kaliwat ni mo purlos mga high blood.
2: Lagi na. Hindi na lagi ako mainom.
3: Naabi kay maintenance, Plong. Hinom dumi. Gamay pa kayong imong anak ni mo, Plong.

0: Day. Ada na si Maricar. Oh, kadut lang. Pabuta to'y imong mamanib. Eloy! Tuan na po to siligan. Sa umagin ng imong baba. Sige lang marites ang iyahag mga silingan. Makimarites, makibalita. Oo, oh, niya na. Niabot na, oh. Inday! Nay, mga anak di mo, naituyo di mo.
1: Ay, sige tawag. Oh, ansa man? Kituyo naman ako din, hey, Maricar. Ma, manghulam lang ako kwarta si Moha. Ay, kwarta. Mari Joseph, matunong masadpog ka manghuam nga. Ay, naikwarta din he, pero ibayaray na ko ni sunod simana sa akong siniman na. Pasensya, Maha. Kung nakaabala ko si Moha, Ma. Ayag ka bala ka. Bayara lang na ko na, Ma. Ay, sige, sige. Unsa man imong kwarta? Nga bagor man unta nagsuldo ang imong bana nimo, di ba? Gamera kayong sildo, Ma. Tulo lang kadlaw yang agi. Kaya nga naman sa pudoro, eh.

0: medyo lain pa akong paminaw gamay. Maricar, pwede ba nga magpahilot ko sa iyo mo sa likod?
1: Sa sunod ha, mag-amping ka. Unsaon na lang og dili na gyud ka makatrabaho. Unsaon na lang og mabaldado ka.
0: Ayaw ka ba nga ka? Paningkamutan ko nga. Maulihan ko. Maricar, salamat. Maskin nga naperwisyon natin ka. Pero niati mang gihapon ka. Niati mang gihapon ka ni nako.
1: Simple naman. Asawa ko guni mo.
2: Sis Day, paim na nagtambal.
1: Daga nagtambal akong gipainom saya ha. Pero wa man gihapon siya maulian. Naglibog na kung sang tambal nga akong ipainom nga ta saya ha. Laban na kayo kong ulo bayot. Sige, gunuhunan yung problema. Tingali. Maunit tingali niya akong papilan yung kalibutan na magsige lagpasan yung problema. Kanusa taman kini bayot. Hain kini kutob ang akong problema. Hantod na ba kinimatiguan ko? Wala'y kalipay sa kinabuhi. Sige na lang kong atiman yung pasyente. Sige na lang kong panguha mo ang kwarta.
2: Laban lang, oy. Laban lang yan, day. Ayong pagpakawa o paglaom, day. Sige. Tabangan tika. Nako'y kwarta, pero bayarin ako, day, o makakwarta na ka.
1: Seryoso ka ba yun?
2: Dadala to na sa ospital.
1: Pero wala ko'y kwarta.
2: Ako'y bahala, day.
1: Malipayon ko, kuya. Nga ang akong friend gabayot. Nitabang, gani ka na ako. Sa galastuhon sa hospital. Giignan ko ang akong kaugalingon. Nga og mamaayo ang akong bana. Sa iyahang sakit. Mutrabaho ko. Muabroad ko, kuya. Lakturon ko na lang. Dagko akong pasalamat sa Ginoo. Nga doon ako'y higala. Nga nalooy sa akong kahintang. Buutan kayo. Kusog mong good kayo yung parlor, kuya. Ang iyang business. Naulian ang akong bana. O dito, may trabaho sa balik. Milabay usab ang pila ka mga buwan. Nakahinahinay na usab kog bayad ngadto ako ang mga utang. Yung nakita ko, nginaling kamot na po ng akong bana. Huwag sa dihang, giignan ko akong bana nga magtigumi. Kay mo abroad ko sa Kuwait, kuya.
0: Sige. Kumunay, desisyon niya mo nga mabroad ka.

0: Ano yung kamutan ko? Na ma-provide na ko tanan na. Basta marika. Mahal ti ka.
1: Mahal sad kayo ti ka.
0: Pasailo ako marika. Tugod na ako. Nagpasantag daghan ng mga utang.
1: Kalimti na to. At least nasalbar ka. Ang importante na ulian ka.
0: Marikar, salamat. Salamat kayo, Marikar. Ibuutan kayo kanganin ako.
1: Salamat po, ginagbago na ka.
0: Sige. Mingita ko kaulaman ng kwarta. Para i-gasto ng sa pag-process niya aro magka-abroad ka. Basta mingawon ko niyo.
1: Lidyo niyo. Dago kong pasalamat sa Ginoo, okay? Nahayagan ang akong bana. Ugtuod man, naka-abroad good ko sa dugay nga panahon. Naka-abroad ko sa Kuwait, kuya. Alang-alang na to sa kong anak.
2: But lately I've been doing better than the last four cold December.
1: Kuya Unyok, sa dihang nakatrabaho ko.
2: And I see my family every month.
1: Dito, kuya.
2: I found a girl, my...
1: Nakapadaan ako og kwarta.
2: Parents love.
1: Nato sa kong pamilya.
2: So come and stay the night.
1: Malipayon ko.
2: I did not think I might have it all.
1: Nadiin, na-provide na ako ang gusto ng atas kong mga anak. Apa nagtuo ko. Ng kining mga kalipay ako nabati sa ko ang kinabuhi. Hangtod na kinis, hangtod. Nabalitaan ko sa akong mamang akong bana ni Balex ang bisyo. Ang kwartang akong gipada, igastan na lamang niya nga siyang mga barkada. Nagpada ako para palit og motor nga si kanahan. Wala di ay kininiyagi palit. Gigastan lamang kininiya sa inom. Og niabot ang pila ka mga buwan. Wala palit tuig ang akong pagtrabaho sa abroad. Nabalitaan ko ng akong bana. Nagsakit na po, kuya. Giatake sa high blood. Og gida sa hospital. Og sa dihang na ICU ang akong bana. Grabe na kong ampo sa Ginoo. Nahatagan pa og chance. O second chance ang akong bana. Samtang nakig-video call ko nga tas ako ang inahan. Nakita ko si Plong Plong na naglisod ni siya siyang kantang sa kinabuhi. Milabay lang ang upat ka oras, kuya. Niabot ang akong gikahadukan. Wala na nga kung ba na, kuya. Ikuha na siya sa Ginoo. Anong bugto ng iyong kinabuhi, kuya? Ang pinakasakit, pagod, kuya. Ang pinakasakit, pagod. Dili ko makauli. Dili og dili ko makauli. Sa haya, ngadto sa kumbana. Hangtod sa katapusan, nga adlaw. igo na lamang sa pagtagag ang ako mga luha sa akong mga mata. Sobrang ko ganang sakit at gamawad na noong bana ko yan. Idawat ko. Nawala na ang akong bana. Miabot ang 2 years ko ya. Sa demi uli ko ang atas ang pinayanan. Miadto ko sa sementeryo yung nanagkot ko. Nakahilak ko. Apan lagi ko ya. Samtang na ako sa abroad. Gitago ko sa akong kagulingan nga doon ako'y textmate. Doon ako'y ka-chatmate niya itong mga panahon na. Nagkita mi. Huwag doon yung nahitabo nga nina mo. Huwag gilaktot ko. Nabuntisan ko. Kuya, tungod lamang aromawala ko mga kasakit. Pero wala ko'y love gato sa akong ka-chatmate, kuya. Gihimo lang na ako isang panagibutas sa mga kasakit niya ko na bate. Palihig ko yata bangi ko. Unsay angin akong buhato. Daghan. Ug daghan king salamat kuya.
3: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, welcome na pod sa tuwang programa nga nagtan-aw sa panglawas ug natural nga kaayuhan. Karong adlaw ato ang pagahisgutan, ang usa sa paborito natong mga Pinoy, no? Bisag unsang oras, bisag unsang adlaw, mapabugnaw, mapainit man ang atuang panahon, makatabang pud ni sa tuwang panglawas ang atuang pagkonsumo sa kape. Pagkape na gani pagahisgutan, Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ako, si Makabayan JJ. Ubaniko sa 5 minuto nga programa na gidalit ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Ang makers of Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Pito Pito Plus Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug uban pang mga makaayo nga mga herbal products. Unsa maning Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Mao kini ang kape na dili lang pangpukaw sa imuhang mga mata sa kabuntagon, kundi usasad ka natural nga supplement nga puno sa mga herbal nga sangkap nga makaayo sa tuang panglawas. Kung imuhang tanawon ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, gi-formulate gamit ang piling-piling mga halaman o prutas nga daghang benepisyo sa tuang lawas. Sulod niini ang mga sangkap nga makapalig-on sa tuang immune system. Na mao kung sige kag sipunon, sige kag kahilanat o dali ragi ka matakdan, makatabang gyud ang pag-inom sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Usa pa gyud sa giilang nga benepisyo niini, mao ang natural pain reliever. Kung sige kag panakit sa kalawasan, kasukaon, duna pay rayuma, makatabang gyud sa pagpakunhod sa kasakit. Ang ubang benepisyo sa pag-inom sa maong kape, natural antibiotic. Di kinahanglan pirmi mo inom og synthetic nga mga tambal, kung pwede natural lang. Detoxifying effect, makapahinlo sa tuang lawas ug hugaw nga mga toxins. Anti-constipation pod ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kung pirmi kang constipated, makatabang kini alang sa hapsay nga paglihok sa tuang tiyan. Antioxidant, panagang batok sa mga free radicals nga makadaot sa tuang mga healthy cells. It prevents cancer cell. Tungod sa herbal content niini, duna kini potensyal nga mutabang paglikay sa mga abnormal cell growth. Alang sa mga dunay high blood, makatabang kini aron ma-regulate ang presyon sa dugo. It prevents lung infection, ilabi na karon nga daghan og sakit sa baga. Makalikay sa prostate enlargement, sa mga kalalakian 40 anyos pataas. Importante gyud ni nga tabang ang pag-inom sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Ang pinakanindot pag-inini mga kaigsunan, lami siya imnon. Di pareha sa ubang mga commercial nga kape. Pait, aslum sa tiyan o makapalpitate. Ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, aromatic, lami o relaxing imnon, buntag, pwedeng udto, hapon o sa gabi. Daghan na ang mga metestigo sa kaayuhan nga ilang nabati human sila nag-inom sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Dili lang kini kape, partner sad ni sa imuhang maayong panglawas. Available kani sa pinakaduol nga butika o tindahan sa inyong lugar. Paki-like, follow and share Melvin Food Supplements Distributor Facebook page. Pwedeng makontakt sa 0985-295-5863 or 0906-964-7406. Padayon kitang magpaminaw ning maong stasyon sa radyo. Alang sa mga daghan pang impormasyon sa kahimsog o longer healthy life. Hatod ka nato sa Melvent Food Supplements Distributor. Hangtod sa sunod nga higayon, ako ang inyong ubos nga higala, makabayan JJ, nga nag-ingon, Herbal Choice is a healthy choice. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix na.

Alright mga binating tigpa binaw. Inyong nabati mga higala ang laing sugilaron. Laing gulong ng balat si ginabi sa tuang little sender mga higala. Kadto nga drama produksyon hatod kanato sa pito-pito herbal capsule, pito-pito herbal copemex, pito-pito mineral eye drops ug pito-pito lenamed oil extract mga higala. Busa unsa pay inyong gihuwat? Adto na sa butika, pagpalit na, pag-inom na og pito-pito herbal copemex. Boy do! Wa naman tay igong oras mga higala aron magpadayon sa nahan. Daghan og daghan og daghan kang salamat mga igsoon sa kanunay nga pagsubaybay o pagpaminaw nining atong programa. Para sa tuang sender, nasayod ko nga sakit gud para sa iya. Wala na siya masayod og unsay iyang angay nga buhaton, no? So para sa sender, ang angay namang buhaton is kalimtan ang mga kagahapon sa panahon nga buhi pa ang imong bana. Naana sa laing kalibutan ang imong bana. Iampo nato ang imong bana nga mapasaylo sa Dios ang iyang mga sahab. Wad ana mga tunok nga naa sa imuhang kasing-kasing nga mo'y naghatag og mga kaguol og kasakit si mong unahona o sa imong kasing-kasing. Damatan ang awa na siya. Apan base si mong giingon na nagpakabuntis ka, nagpakasa ka, pangayog pasaylo sa Ginoo aron ihatag ni God ang kahayag sa panibagong kinabuhi ni magkaroon. Tuwad ka buntis ka na. Dawata na ang bago ni mong kapikas sa kinabuhi. Ayaw na ka na himuha pa ang rason nga gihimo na mo siyang panagkibutas. Tun-i nga mahimo na mo siyang ikaduha ni mong bana. Ang bagong lalaki nga nagmahal si mo. Pero dapat unta. Hindi mo lang usa. Unta. Ipalabay ang pila ka mga katuigan bago ka na higog mapagbalik. Ipresko pa si mong unuhuna ni mo. Pasabot lang na nga kuwang pagkagog mga ato si mong bana. Pero nahitabo naman na. Dawata ang mali. Dawata ang sayo. Dawata ang tinuod nga nahitabo. Atubang ang imong kagulingon karon. Labi na sa itong Diyos. Kapit lang ampo sa kanunay nga Diyos Ginoo. Dagang salamat sender. Dagang salamat sa mga naminaw. Dalagod ang Diyos kanatudnan.

0: Alpha. Igama sa Milben Food Supplement Distributor. Healthy outside starts from the inside.
1: One station, all the hits.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10:06.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay o kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog ug himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug sodium ascorbate. Ang malunggay, giila nga superfood, miracle tree o tree of life. Ginapakusog ang atong resistensya tungod sa taas nga vitamin C. Maayo sab kini sa adunay problema sa constipation tungod sa taas nga vitamin B. Dakong tabang sa atong metabolismo. Makatabang usab sa mga nanakit ang kabukugan, lipong-lipong, taas nga blood sugar, high blood pressure, makatabang sab kini sa mag-asawang gustong magkaanak, inahan nga gapasuso, pagkahalap sa mata tungod sa panginaron, makatabang sab sa mga limtanon, adunay taas nga anti-inflammatory aron daling maayo ang hubag-hubag o samad, makatabang sab kini sa mga dagapanglaga sa buhok. Sulayin ninyo ang Magnum C para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa tanang butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Para sa inyong mga pangutana, mahimo ka mong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Bisan sab ang Department of Health, ga-endorso niini sa katawhan nga himong dietary supplement ang malunggay. Among gipaila kaninyo ang Magnum C. Ang Magnum C adunay 7 ka pilo sa vitamin C, taas kaysa orange, taas nga calcium kung ikumpara sa gatas, taas nga protina, taas nga vitamin A kung ikumpara sa carrots, taas nga potassium kung ikumpara sa saging. Maong walay dudang, pakusgon ang inyong immune system. Huwag musukol kini batok sa unsamang common bacteria o viruses. Hinungdan nga bisan man ang Western countries, sama sa Estados Unidos o Europa, may bilib sab sa minipisyo sa balunggay nga naa sa Magnum C. Maong isa sila karon sa pinakadakong konsumante para sa himsog nga panglawas. Mag-Magnum C na! Mapalit na sa mga suking butika o farmasya sa inyong mga lugar para sa inyong mga pangutana. Mahimo ka mong mo-text o mutawag sa 0933-812-5818. Ang Magnum C, nakadawat og prestigyosong pag-ila, isip usa ka pinaka-nutritious food supplement sa Q Asia og Golden Globe Award ni atong milabang tuig. Ang World Health Organization nagpagula og statement nga isa sa pinaka-epektibong panglaban sa COVID gawas nga i-follow ang health protocol, kinahanglan usab nga pakusgan ang atong immune system. Ilahang giendorso ang malunggay nga mahimong kabahin sa atong dieta aron boosted kanunay ang atong resistensya. Isa sa hinungdan nga namugna ang Magnum C aron matabangan ang katawhan nga malikay sa mga balatian labi na niining COVID-19. Isa sab diha, makatabang sab ang Magnum C sama sa mga hubag-hubag, bukol o cyst, cancer, pagpangluya, problema sa baga, daling hangakon o maluya, labad-labad sa ulo ug pagkahalap sa mata. Ang pagmintinar sa Magnum C dakong tabang usab sa mga constipated. Ang Magnum C aprobado sa FDA. Ang Magnum C available na sa inyong mga suking butika.
7: Ang Magnum C, giila nga pinaka-nutritious food supplement sa kasamtangan tungod sa bitamina, minerales ug sustansya nga mahatag niini sa atong panglawas. Bisan man ang mga eksperto, sama sa mga nutritionist ug mga doktor, makapamatuod niini tungod sa sangkap nga natural, organic malunggay ug kombinasyon sa sodium ascorbate. Ang Magnum C, adunay lampas nga 40 antioxidant. Pinaka-importante aron maampingan ang atong selula batok sa free radical nga mahimong hinungdan sa mga balatian. Adunay taas nga vitamin A o beta-carotene, B1, B2, B3, B6, B7, vitamin D ug E ug vitamin K. Ang maong mga bitamina adunay dakong kalabutan sa usa ka baskog o himsog na panglawas. Malikayan ang cancer, cardiovascular disease, dementia ug daghan pa. Ang tinuod kayang malikayan o matabangan sa pag-ayo ang kapin 300 ka klase nga mga balatian. Mao nang ikaw para hindi magsisi, mag-Magnum C. Mapalit na sa inyong mga suking butika, pharmacy sa inyong mga lugar ug para sa inyong mga pangutana. Mahimo kamong mo-text o mutawa sa 0933-812-5818.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
8: 10:22.
9: That time check was brought to you by
10: Governor Engineer Raul Mabanglo.
9: That time check was brought to you by
10: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
13: Ang gugma, murag sugal. Bisag pildi na ka, sige lang gyapon tag all in, kay abinimog na ay milagro. Why? Hala no!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: EXL Makabuhay Health Hour.
8: Isang masigla at makulay na araw sa inyong lahat and welcome to the EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? This is Dr. Glenn Sanico again, ang inyong lagi pong kaagapay sa kalusugan at kasiyahan. Handa pong magbahagi po ng mga makabuluhang kaalaman at inspirasyon upang mas lalo po nating mapapangalagaan ang ating kalusugan and even our kabuuhang well-being. Ang ating programa ay lagi pong hatid po sa inyo ng EXL Life Herbs and Nutraceutical Corporation na may laging layunin. Dalhin po ang benepisyo ng natural na kalusugan sa bawat po ng tahanan. Sa pamamagitan po ng EXL Makabuhay Products, tayo po ay nagkakaroon ng mga oportunidad na makamit po natin ang tamang balansing buhay na puno ng kasiglahan at kasiyahan. Sa loob po ng 30 minuto, ating po pag-uusapan ang mga mahalagang impormasyong tips na para magiging malusog tayo sa ating buhay araw-araw. Pero kung gusto mo ng extra boost, extra enerhiya, and of course, extra nutrients sa inyong wellness journey, nandito po ang EXL Makabuhay Products. At syempre, dahil gawa po ito mula sa all-natural ingredients, kaya ligtas at maaasahan bilang katuwang para palakasin ang ating immune system. Ito ay nagbibigay ng karagdagang enerhiya at suporta sa ating overall wellness being. Para sa ating mga kamakabuhay po dyan na patuloy na gumagamit at nakaranas po ng kagalingan ng bisa ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, iniimbitan po namin kayong tumawag o mag-text sa ating Makabuhay hotline number sa 0929-887-9884, again 0929-887-9884, Wearables or Globe 0917-728-1434. Lagi po tayo makiisa po sa EXL Makabuhay Advocacy Health Club upang sama-sama po nating matulungan ang ating mga kamakabuhay po dyan na nangangailangan po sa tulong po sa kalusugan, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Kaya tumawag o mag-text at ipaabot niyo po ang inyong experience at ito na yung pagkakataon ninyo para maging inspirasyon at pagpapaalala sa iba. Sa segment na ito, lagi po nating ibinabahagi po ang mga simple pero epektibong paraan para pangalagaan ang ating kalusugan. Dahil alam naman po natin na ang kalaman ang pinakasandata at sagot sa bawat pangangailangan po natin. Alright, for today's topic, we're going to talk about the influenza.
9: What's up?
8: And you know what, mga kamakabuhay, hindi lang natin napapansin sa mga iilang araw o nakalipas na araw, marami po ang nagkaroon po ng ganitong klaseng uri po ng kondisyon. Imagine nyo, mga kamakabuhay, biglang tumaas ang lagnat, sumakit ang katawan, sobrang pagod at ang sakit-sakit ng ulo. Parang binubomba ito, no? Yan po ang epekto po ng influenza virus. Hindi lang po ito simpleng sipon or ubo, ito ay mabilis na storm na pwedeng humina po sa katawan ninyo. Makaka-apekto talaga ito sa daily life at atiwanan kang nakaratay lagi sa kama. Kaya po sa panahon po ng flu season, napakahalaga ang immune defense para hindi basta-basta na mapasa ilalim sa virus na ito. At dito po pumapasok po ang EXL Makabuhay Capsule. Puno ito ng mga natural immune booster tulad po ng turmeric, garlic, malunggay, ginger at cuyabano na tumutulong na palakasin po lagi ang ating katawan laban po sa iba't ibang klaseng uri po ng viruses. At syempre, babawasan po ang inflammation at pati na rin ang fatigue. Kasama rin po dito ang EXL Makabuhay Black Coffee na may native purple kern, ginseng, turmeric at malunggay. Hindi lang po ito nagbibigay po ng enerhiya, pero sumusuporta rin ito sa immune system para mapanatili maging malakas at alerto kahit may influenza ka. Kaya po sa episode na ito po, mga kamakabuhay, tatalakayin natin kung paano umaatake po ang influenza sa katawan, paano ito nakaka-apekto sa ating health at paano po makakatulong ang EXL Makabuhay products para sa mas mabilis ang recovery at manatiling energized kahit sa gitna po tayo ng flu season. Kaya po importante na maging survival tayo sa ating kalusugan. Well, anyway po, mga kamakabuhay, diretso po tayo sa ating main description or main definition po ng ating topic ko ngayong mga oras na ito. Well, anyway, ang influenza ay mas kilala bilang isang flu. Ito ay isang klaseng infectious disease na sanhi po ng influenza virus. Ito ay nakaka-apekto po talaga sa respiratory system. Kasama po ang ilong, even ang lalamunan, at pati na rin ang baga. Ang flu virus nito ay may iba't ibang strain. Kaya kahit nakapag-flu ka na dati, pwede ka pa rin mahawa po muli nito. Importante yung malaman po natin ang influenza because it has a lot of different from common colds. Pareho silang respiratory infection pero mas severe po ang influenza. Madalas po ang flu ay bigla ang pagkakaroon po ng lagnat, pagkakaroon ng muscle aches, no, at pagkakaroon ng extreme fatigue. Hindi po tutulad po ng sipon na mas mild lang. You know what, mga kamakabuhay, what are the facts about the influenza? According to the World Health Organization, sa bawat taon merong 1 billion cases ng influenza worldwide at 290,000 hanggang 650,000 ang nagkakaroon ng severe respiratory illnesses. Pwede itong kumalat sa pamamagitan po ng droplets mula sa ubo o pagbahing o kahit mga surface na nahawaan ng virus. Flu season ay kadalasan late fall hanggang early spring. Pero sa tropical countries tulad po ng Pilipinas, pwedeng year-round dahil po sa climate o pabago-bago ng ating weather. Most cases are mild pero ang high-risk groups ay ang kadalasan sa mga kabataan, elderly, and even pregnant women at pati na rin sa mga may chronic illnesses. Well, ano nga ba ang mga dahilan po ng influenza? Pero mga kamakabuhay, bago po natin sasagutin yan, let's have a short break muna para sa mga konting paalala ng ating programa. Kaya huwag kayong bibitaw, ha?
9: Pangutana, ganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Ikumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhi na ta sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
10: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
11: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
12: EXL Makabuhay Health Hour.
8: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At diretso po tayo sa tanong, ano nga ba ang mga dahilan po ng influenza?
13: What's up, Doc?
8: Always remember this influenza is caused by influenza virus from influenza A, B, C types. Pinaka-common ang type A at type B na nagdudulot po ng seasonal outbreaks. Transmission, direct contact sa infected person or inhalation ng respiratory droplets. Mataas po ang mga risk, lalong-lalo na kung kakulangan ka sa pagligo, no, or poor hygiene, no. Mahina po ang immune system, crowded place, and of course the existing health condition tulad po ng sakit na diabetes and even asthma. Now how about the signs and symptoms? Madali nating makilala po ang flu kung alam po natin ang mga common signs niya. Una po dyan, nakakaranas ka lang paglagnat, bigla ang pagtaas po ng temperature, pananakit po ng katawan, sakit po ang lalamunan, alamnan, at even ang kasukasuan. Pagkakaroon ng fatigue, sobrang pagod. Kahit wala naman po ginagawa, no? Pakiramdam na nag-chichills at sweats. Bigla ang lamig at pagkatapos matinding pagpapawis. Respiratory system, pagkakaroon ng ubo, sore throat, runny nose, or stuffy nose, no? Pananakit ng ulo, intense man, or matindi minsan, no? Gastrointestinal symptoms, less common. Like pagkakaroon ng nausea, vomiting, or diarrhea, especially sa mga kabataan, no? Tandaan po natin, symptoms usually appear in the first to fourth day after the exposure sa virus, no? Kapag hindi po naagapan, ang flu ay pwede magdudulot po ng komplikasyon, lalong-lalo na sa mga high-risk group like pneumonia, secondary bacterial infection sa baga, exacerbation of the chronic illnesses, tulad po ng asthma, diabetes, and even some heart diseases. Sinus and ear infection, common lalong-lalo na sa mga kabataan, hospitalization and death. Sa severe cases, pwede itong life-threatening. And conventional treatment sa medical side treatment includes like antiviral drugs, na kung saan ay effective ito kung ininom ito ito within a period of 48 hours ng symptoms onset. Symptoms management, pain relievers, fever reducers, no? Hydration, uminom po ng maraming tubig, juices or soup para maiwasan po ang dehydration. Pagpapahinga, mahalaga po ang proper rest para makabawi po ang immune system. Pero remember po mga kamakabuhay, prevention is better than cure. May vaccination naman po na available ito sa ating mga centers, and of course don't forget na magpakonsulta sa ating mga kapatid nating mga medical doctors, especially kapag ikaw ay nasa risk group, no? So when it comes to the integrative wellness and natural support, dito po pumapasok po ang holistic approaches po ng integrative wellness na hindi lang po na nakatuon sa virus kundi ang pagpapalakas po ng immune system. From herbal therapy, induced therapy, no? Malaking tulong po ito, especially when we're talking about ginger tea, no? It has a lot of anti-inflammatory, it helps to soothe the sore throat and reduces the body pain. Dagdag mo pa dito ang malunggay juice dahil mayaman po ito sa vitamin C, nagbo-boost po ito ng immunity. It helps to fight the viral infection, no? Lemon honey drink, no? Alam niyo po ba mga kamakabuhay, malaking tulong po ito when it comes to the sore throat infection. It provides antioxidant levels and of course, it helps to hydrate your body. Guayabano leaf tea, no? May antiviral properties. It helps to support the body's natural defenses. And of course, don't forget to have a warm soup, no? Or chicken or even vegetable soup, much better yun. Comforting, easy to digest, keeps the body hydrated always, no? And of course, don't forget also to focus the lifestyle and wellness tips, no? Mga hydration, importante po yun. Uminom po ng at least 8 to 10 glasses of water daily. At least magpahinga po ng 7 to 8 hours of sleep to help immune system recover. Balance sa diet includes fruits, vegetables, protein na mayaman po ng mga pagkain, proper hygiene, paghugas po ng kamay, always wear your face mask, avoid some crowded areas during flu seasons. And of course, incorporate niyo po ang EXL Makabuhay Capsule and EXL Makabuhay Black Coffee. Well, speaking of paano nga ba na makakatulong po ang EXL Makabuhay products sa influenza patient. Hanggang sa susunod muli na ating episode ng The EXL Makabuhay Happy Health Hour, What's Up Doc? This is Dr. Glenn Sanico. Laging tatandaan, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi luho po yun, kundi isang misyon. Kaya stay strong, stay healthy, at laging kumapit po sa ating pong may kapal at makabuhay day para sa ating lahat.
12: EXL Makabuhay Health Hour.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite Music Radio.
15: FM Radio.

0: At taga-asa ganun ni Palihog?
1: Taga Mulabi ko.
0: Sabi yung si pangalan ni mo, ma'am.
1: Oh.
0: Ah, si Ma'am Rose. Pila na may edad ni mo, Ma'am Rose?
1: 67.
0: Kining nabasa mo guna ko imong text ni mo, naulian kasi mong sakit nga UTI o kabuhi.
1: Oh. Pito-pito kapso, palit pagali ko uma, ang ako pong UTI na ko, na ang inom na ko anang banaba.
0: Naana na kay daan, giniinom nga mga tambal, banaba, sunflower, pero wala ka maulian, pito-pito kapso na nakauli ni mo.
1: Oo. Karoon, o nga naninaw sila sa akong istorya, bana ang sulayin ninyo pag-inom ang pito-pito herbal kapso, sa kaulian sa sakit, kata na ang ulcer, UTI, mamay nakaulian ako, God.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Premia Jimenez, taga Purukuan, Bada, San Jose. Naamagod po yung high blood sir niya, mag-ipong-lipong po ko niya. Sa diyang nakadungog ko sa akong anting, maayo daw ni Magnum C. Nakuan ko, nagsulay po ko niya. Maayo man po na resulta sir, mauna nga, inom po ko sulay. Mauni ka ron, katong mga wala po nakasulay o Magnum C, magsulay po sila o inom kay maayo po ang resulta. Basta Magnum C, biktibo o parato.
2: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
5: Good

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment ng ating mga kamakabuhay. Abay syempre, pwede rin po kayong humabol sa ating makabuhay hotline number sa pag-text ng inyong mga katanungan sa kalusugan sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At handang-handa na po tayo magpapatuloy kaya huwag po natin papatagalin pa ito ha, mga kamakabuhay. At simulan po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Alright, may text po tayo from Julieta Bongado, no? Nagtatanong kung maari bang uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee dahil siya po ay may mababa po na dugo or thick blood, no? At kasabayan po nito ang mababa rin ang hemoglobin. Ayon sa kanya, nagdadalawang isip siya dahil ayaw niyang lumala ang kanyang kondisyon at nahihirapan na rin siyang sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Madali po siya napapagod, minsan nahihilo, at mabigat po ng pakiramdam ng kanyang katawan. Okay, kapag sinabi po natin mababa po ang dugo, no? Kadalasan ito ay may kinalaman po sa poor blood flow or circulation. Minsan dahil mataas po ang blood viscosity or imbalances of the blood components. Samantalang ang low hemoglobin level ay nangangahulugan na kulang po siya sa kakayahan po ng dugo na magdala po ng oxygen sa buong katawan. Kaya apektado po dito ang circulatory system, pati na po ang muscle at utak, no? Kaya madali pong napapagod o nahihilo po ang pasyente. Kaya sa ganitong klaseng uri ng kondisyon, may sabay-sabay na hamon sa mga ganitong klaseng uri ng karamdaman, no? Yung pagkakaroon po ng circulation stress, oxidative stress, at possible nutrient insufficiency. Alaga po ang regular blood test at gabay po ng doktora, lalong-lalo na para matukoy po ang ugat ng mababang hemoglobin. Hindi pwedeng basta-basta lang uminom na kahit anumang mga klaseng gamot na walang monitoring, no? At of course, bilang isang complementary wellness support, no? Ang EXL Makabuhay Capsule ay maaaring makakatulong sa anti-inflammatory at antioxidant support, no? Na mahalaga para sa blood vessel health, at combined with a plant-based formulation nito ay maaari rin magbibigay po ng cellular at gut immune support na tumutulong sa mas maayos po ng nutrient absorption, isang mahalagang aspeto kapag mababa po ang hemoglobin. Meron din itong tinatawag po natin metabolic at circulation support na kung saan ay may malaking epekto sa pagkakaroon po ng magandang production ng inyong dugo at pati na rin sa pagbalanse po ng inyong hemoglobin. Tandaan po natin mga kamakabuhay, hindi po to pampalit po ng reseta po ng inyong doktor ha. And of course, with the EXL Makabuhay Black Coffee naman na maaaring makakatulong po sa energy and alertness. Lalong-lalo na kung madali kang napapagod, may suporta po ito para sa digestion at gut movement na mahalaga para sa nutrient uptake. Recommended dosage para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 3 times a day before a meal. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet sa umaga. Dagdagan rin po ninyo ng iron-rich food, no? Uminom po ng sapat na tubig, maglakad-lakad kahit papaano, no? At siguraduhin po ang sapat po na tulog. Alright, we have another texter from Ramon mula sa Puerto Princesa City. Siya po ay may asthma, madali pong hingalin, at minsan inaatake kapag puyat or stress. Tanong niya kung may maitutulong daw ba ang EXL Makabuhay product sa pang-araw-araw niyang kondisyon. You know what, no? Asthma, no? Ang asthma ay isang uri po ng chronic inflammatory condition sa airways. Namamaga at sumisikip po mismo ang daanan ng hangin papunta po sa baga. And nagkakaroon po ng wheezing or hingalin at pati na rin ubo. Apektado rin po dito ang respiratory system at konektado ito sa immune at nervous system support, no? Lalong-lalo na kapag may stress. Sa asthma po kasi mga kamakabuhay, no? Pangunahing problema po nito ang chronic inflammation, oxidative stress at hypersensitive immune response. Mahalaga po ito na patuloy sa paggamit po ng mga inhalers at regular check-up, no? Ang lifestyle, tulog, stress, pagkain ay may malaking factor din. Bilang supportive options, ang EXL Makabuhay Capsule maaaring makakatulong po para sa anti-inflammatory at antioxidant balance na mahalaga para sa airways health. Meron din itong gut immune support dahil may malaking bagay ito sa immune system, particularly sa bituka, no? Kapag mas maayos po ang ating gut health, mas balanse po ang ating immune response. Sa tamang dami po ng EXL Makabuhay Black Coffee ay maaaring magbibigay po ito ng mental clarity at mild energy support. Pero of course, mga asthma patient, huwag din po sobra-sobra. Lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng uri na kondisyon. That's why I highly recommend magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 2 times a day and EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet every morning. Alright, iwasan din po ang mga trigger ha, para tiling maging malinis po ang kapaligiran, mag deep breathing exercise at unahin po ang maayos po na tulog. Ika nga, prevention is better than cure. Mas mainam po na iwasan ang sakit kaysa gumastos na magpapagamot. Regular na pangangalaga sa ating kalusugan, amang pagkain, sapat na pagpapahinga at natural na suplemento tulad po ng EXL Makabuhay products ay makakatulong to upang mapanatili po tayong maging malusog. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. This is Dr. Glenn Sanico. Patuloy po tayo mag-alaga sa ating katawan. Pagdesisyon para sa malusog na buhay buhay at palagi magtiwala sa Diyos na siya ang tunay na nagpapagaling. God bless us all at magandang buhay. Magandang kalusugan para sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 11 o'clock.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio, favorite music radio.
4: FM Radio.
5: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
6: Kamakabuhay, kumusta? Halost. And hinato na nga nagmalipayon gihapon ka sa pagkakaroon ng bongga pakpakan, Bing. Welcome sa atong tulumanon sud lamang sa usa ka oras makat-on kita sa daghang mga butang kabayan sa atong panglawas and especially sa atong mga produkto ng bonggang-bongga and syempre sa atong programa diin mag-feature kitag istorya sa kinabuhi kay nana sa ta istoryang gipadangat dini atong hatag kinabuhi atong gidrama. Manambag dayon ta sa tambagi ko Lady Batud.

0: Diriko gustong ni Asya. Patawa ka ng babayana. Inahan siya sa akong anak Yuri. Inahan niya irresponsable. Gibiyaan ka mangani niya. Unya karon nga repaloy-looy siya. Dawaton mo lang sa akong kasayon. Delikadesa na lang. Ayaw na lang ang kaloy o konsiderasyon mo para nako, Delo. Imo siyang mama. Ayaw kadlok niya.
1: Dili man ko ganahan niya pa. Dili ba gipasakitan man kaniya? Nganong niya man lagi siya?
0: Juno, anak. Bisan balibalihon man ang kalibutan. Imo siyang inahan. O bisan unsaon ko. Mahal ko gihapon siya. Bisan pa man sa tanan.
1: Wala man lang ko'y katungod o kahigayunan nga magbago.
0: Munet.
1: Kung mapugos ka lang sa pagdawat na ako, Delo. Ayaw na lang. Padayon sa imo bagong kinabuhi. Kauban ang bayot nga mo'y mihimo ni mong tao.
0: Huwag ka makasabot. Siya ang naadyang nawa ka. Siya ang ipabalik sa kalipay ng kagulo kasakit ang gibilin mo. Sa ako ba? Kung siya ang nakabaton sa nakong luna sa kasing-kasing ko.
2: Siya si Sender Delo. Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Delo. Gibuhatan og dula sa radio og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika ni Ricardo Tunubog Kasikas, Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

di ba at hindi ko po ikinatuwa ang ginawang pagbabanta noon ni Monette kay Yuri. Napakasimple lamang sa kanya ang magbanta nang hindi niya inisip na kaya siyang idemanda ni Yuri dahil may pera yon. Pinagsabihan ko po siya, Lady Batod, nang magkaharap kaming dalawa.

0: wa ko mahimuot sa magibuhat mo ni.
1: Ang hain. Ang badlungon katong bayuta nga mo palayo na nimo. Nga dili na siya magduol-duol pa nimo kay nagbalik na ta.
0: Unsa?
1: Ang ayan lang nga mo distansya siya dili ba dialo? Bagara kay ang naong nga mo assume og maghinilas nga kamo pa bisa nagbalik na kitang duha.
0: Nadungog mo bang imo kaugalingon karon mo net?
1: Oh.
0: Nagbalik? Kita nagbalik?
1: Ha?
0: Ug kisa nagsulti nimo nga nakigbalik ko nimo?
1: Delo.
0: Wa ko makigbalik nimo. Wa na gani ko mahimuot ko ni balik kapag puyo din sa bahay. Ang kunon ko, nangandoy ko ini sod sa taas na panahon. Pero diyang niya ka na, na-realize na ako. Wa na di ko makinahanglan nimo.
1: Unsa?
0: Wa kita magbalik. Nakabati ka? Og dili ko makigbalik. Og hunungan na ang pag-abog mo kang Yuri. Nakabati ka? Ikaw hinuon ang kanaog pagbalik din sa bahay.
1: Unsa?
0: Kanaog! Sibat! Layas!
1: Delo!
2: Imong asawa, may balik na hinoon, giabog na hinoon ni mo karon.
0: Wa mo mahibaw sa sakit nga iyang gikahatag din ako sa kami pa. Pa.
2: Nagbag-o na siya, Delo. Laing higayon ang gipangayo niya.
0: Wa siya'y kausaban. Ang iabatasan sama sa naandan. Og lauman ko, nga siya paghihapon ang munit nga nailhan ko, may pasakit na ako, nangabit og nagbinuang. Wa siya magbag-o pa. Busawan ako ikahatag nga second chance niya. Og dili ka makabuot. Ayaw pang hilabot!

Pwede ba ito na hindi na ako nakapagtimpi at ako'y nakapaglabas na ng galit? Nang araw ding yun, napilit ang umalis ni Monet. Ang ikinagulat ko pa, doon pa siya nakipisan at tumuloy sa bahay ng aking mga magulang at yun ay ideya ng aking ama. Imalapit lang yon sa bahay ko, dalawang bahay lang ang pagitan. Gayunpaman, Lady Batod, hinayaan ko na. At si Yuri, balik sa bahay.

0: Nabala ka na hinuon ko, Delo.
1: Nga naman, Yuri. Nga tiyalig mo suong din, Simonet. Ayaw ka balaka. Ayaw ka hadlok. Wa na siya katungod ining baya. O wa na siya katungod panako.
0: Salamat, Delo.
1: Ako ang angin magpasalamat ni mo, Yuri. Salamat.
0: I love you.
1: Naibaw ko.
0: Oh.
1: Pasensya ka na. Dili pa karon.
0: Ha? Huh?
1: Pero espesyal ka sa akong kinabuhi, Yuri. Espesyal.
0: Delo.
1: Pasensya lang una. Okay?
0: Okay.

0: daghan ang nakasaway sa inyong relasyon ni Yuri. Pero ako, wa ko sila panumbali niya. Gawas pa, manghilabot lang na sila. Manglibak, pero wa sila ikatabang na maayo.
1: Wa sila ikatampulo. Mga ipokrito ra sila. Righteous nga murag si kinsa. Abi mo kinsa mga santuha, mga santaha. Pero numero unong makasasa. Utrong naglunang sasa. Wa gani makaatiman sila mga utang sa ilang kaugalingong pamilya. Utro pang mga miserable. Unya mo question na hinuon ako ug sa relasyon ko uban kang Yuri. Makadungog lang kog below the belt nga komento gi kanila. Pusngagan ko gyud sila.
0: Delo, apo.
1: Wa ko magjoklo. Ang sibisan kinsang manghilabot ug makaminos, makabati lang ko. Pangyatakan ko ang ilang mga naong.
0: Unsya? Na. Ayaw pa na sa imong dibate. Pasagdi nilang hinuon ang mga manglibak. Ayaw na ang ilahang pisulti ang atimana. Ang mga taong hilabtanon, mauna ang mga numero unong miserable sa manas imong gisulti. Ingon sila ni Ana. Manghilabot tungod kay ingon sila ni Ana. Miserable sila. Way kalipay. Gusto lang mangangin. Kung tubayan mo sila, magmalampuson sila. Kay maumang ka na ang ilang tuyo. Ang mutukob ka sa ilang litanya. Ingon ni Ana ang mga demonyo. Biktima kung tubayan na nimo.
1: Loh.
2: Naipunto, kada mga tao nga hilabtano, hindi na angayang tag doon. Kung mo below the belt na gani, laparuhon. Ganon. Pero sa kabuuan, in general, well, kung ang matong i-ignore, natay peace of mind. Kung tubayan nato sila, pildita. Ganon. Anyway, kamakabuhay unag, ikadong hugna pa lamang sa chapter 6 sa relasyon ni Delo ang atong nabati. Unya uman sa pipila ka mga kainom dumamalik dahil takaya ito ipadayan ang pagbasa at pagdrama. Kaya na pa ikatulog katapos ang tipak ang aparte sa chapter 6 sa iyang istorya. Dinhi lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Pinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagawin gabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Jessler Garcesa, 33 years old, Pikawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangan malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangan may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
2: Dagang salamat ka makabuhay. Siyempre, ang atong ipasigarabong nga kapsula, ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong baga tumaron everyday, good ka na ha, kamakabuhay. Isip atong dietary supplement. Ang ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Doon ay mga nagkadaiyang mga ingredients nga gisagol diha. Everyday na itong balik-balikon. O doon na po tayo mga everyday upat na kanahisgutanan kabahin sa matag.
7: ingredients. Ang matang ingredients doon natin makuha ang mga benepisyo alang sa itong panglawas. Sama sa bonggang-bongga. Oo. Nga ka ng, dag, it's too many to mention kung baga ba, inaanak ka mo, sultino. Kanang ginaingo nato og makabuhay heavenly elixir. Kana makabuhay mismo, ka makabuhay, kumas na ilhan nga Tinospora cordifolia. Manguna ang medicinal plant nga ginagamit na gyud dekada na centuries na isip traditional medicine sa South and Southeast Asia. Kanang makabuhay heavenly elixir. Oo. Doon na nay wide range na kaayong ginatawag natong benepisyo para sa atuang panlawas. O ginakonsidera ka na isip natural nga remedyo sa mga nagkadaiya nga mga aguroy o agaray or mga ailments. Ailments, dili elements ha, ailments. Ang makabuhay mismo, kamakabuhay, naku makapaboost na sa tong immune system. Usa sa pinaka-notable nga benepisyo sa ato ang panglawas mao ang makabuhay, mao na ang abilidad ana mismong makabuhay para makapuboost sa ato ang immune system. Uy, usbon ako sa pagsulti, di ka angay malimot nga atong immune system ka makabuhay. Mao na ang sundalo nga naa sa atong lawas nga mubatok sa mga nagkadaiya nga mga virus, mga bacteria or mga sakit, ganon ha. So kinalang himsog ina atong immune system kay mao man ay muprotektar nato, ganon. Ang makabuhay mismo ka makabuhay, do na kanay mga nagkadaiya nga mga compounds that have been shown para ma-enhance nato ang production sa puti as in white blood cells. Ang kanang white blood cells kamakabuhay maunay responsable para batukan ang mga infections ug ang mga diseases. Ang pagregular nato nga pagkonsumo sa makabuhay makatabang na para mas mapalig-on pa ngatong immune system ug malikayan kamakabuhay ang kanang mga common nga mga sakit sama anang kalintura, subaw, sipon, ubo, mga ana. So bonggang-bongga, makapanindo at makapaboost sa tong immune system, ang makabuhay. Sa laing bahin, ang makabuhay usa ka anti-inflammatory tonic. Oo, nailhan again nga anti-inflammatory, doon ay mga inana nga matang sa mga properties. Kana mismo nga tanong, doon ay pipila ka mga bioactive compounds sama sa alkaloids, flavonoids, or flavonoids, and terpenoids that have been shown para makapakunhod na sa inflammation sa lawas sa tao. Sa atong lawas, maubito na ang kamakabuhay, kamakabuhay, epektibo ka na ang natural remedy or natural lamang remedyo para sa inflammatory conditions sama sa arthritis, asthma, and allergies. Noon ay pipila ka example sa inflammatory conditions, arthritis, asthma, o ingon man allergies. Ang makabuhay, kamakabuhay, makapanindot pagin makapabaskog isip suporta sa atong liver. Mo nay lahi pa nga benepisyo sa health ang makabuhay, ang dunay abilidad para suportahan nga mamahimong himsog og baskog og healthy ang ato ang liver. Ang liver manggod mo nay kanami taong dunay gihupta na nga role or papel ba kung drama pa ni naa siya kaugalingon nga role kontra bida baron, ana, tig, ano ba, tig laban ba, tig sugnod ba, amin, ana ba, kung ano ipasabot sa role. So, naanay role ang ginatawag nato ang liver. Di ba ng bonggang-bongga, nag-role, no? Hindi na pwede gwa. As in. O, maunay role para detoxify, rather, oo, ang lawas. Kay ang makabuhay, napakita na usab nga muna'y makapa-enhance sa function sa atong liver o niya i-promote ni ana ang pag-eliminate sa mga toxins gikan mismo sa atong lawas. Mabito na nga useful kaayo, isip natural nga remedyo para sa mga liver diseases, ang makabuhay mismo. Sama usab sa diferensya nga hepatitis or sakit nga cirrhosis. Ganon, di ba? So nagkinahanglan na nga itong lawas sa makabuhay mismo. Kana makabuhay, kamakabuhay. Usa ka na sa daghan ng mga ingredients nga naa sa itong kapsula. Mao nang everyday na yun. Ako kang giawhag sa pag-inom, pag-tumar. Everyday isipin mong partner sa pangadadlo nga pagkinabuhi. Ang itong kapsula, ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
8: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hips. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Manginom na kitag kape, kamakabuhay. Sa itong pag-inom mo kape nga, dili ka nalang mabalaka ka. O diba, kanab itong naakay kawuri nga, mutukar ka akong sakit ani? Mutukar ka akong pagka-acidic ani? Magpalpitate ka ako? Malipong ka ako? Maghawang ka akong tiyan? Maminhod ka akong bukton? Inaana, maglabad ba akong uong? Saka ba akong BP? Uguban pa mga balatian, iniginom o kape? O gina yung mahitabo kung ka ng imong kape, padayunin mo nag-inom, ka ng imong kape di ang 3-in-1, nga daghan kig sugar. Inaana, diba, o niya, mahal pagyod. Mahal na, wapag yung binipisyo nga makuha ang imong kalawasan na, pero di man sa pagpangdaot, pero pwede rin yung gapang inumon to ni mo, pero kabahog yung kadaan kung unsay konsekwensya. Muna kung ako pa ikaw, kamakabuhay, mag-switch ka na sa pag-inom sa atuang 17-in-1 nga EXL Coffee Mix. Again, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 ka mga ingredients, muna ginatawag na itong all-in-1 nga kape. Tanan ng mga ingredients nga kanabitaw makabinipisyo ang atong lawas naana sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong kape, kamakabuhay mao ang agaricus mushroom. Ang agaricus mushroom, usa ka na ka, kanang kanabitawang malawakan, as in wide kaayo, nang nailhan para sa mga binipisyo ni Ana sa atuang panlawas o kasagarang ginagamit na sa mga pasyente nga kanang dunay cancer. O kanang mga naa sa genetic nga mga kondisyones nga kanang ina nga kadelikado ba? Pero gayon pa man, ang kaluwasan o ang pagka-epektibo sa agaricus mushroom kamakabuhay para sa mga pasyente sa cancer, magdepende rin gihapon sa daghan pang mga rason sama sa indication sa cancer, sa chemo baron, o guban pang pagtambal o kanang genetika sa tumor. Ang agaricus mushroom kamakabuhay usa ka na kapandungag sa nutrisyon. Ang supplement ng agaricus mushroom na-appeal na sa linya o sa mga grupo, sa mga aktibo nga ingredients. Kung na-appeal na po diha ang vitamin E, ergosterol, vitamin B3, vitamin C, ingon man ang linoleic acid. Kung ang matag-usaan na dunay nagkadaiya nga mga concentration na makahatag og kaayuhan sa nagkadaiya po nga mga parte sa atong lawas. Kana nga mga matang sa mga ingredients mismo sa agaricus mushroom kamakabuhay, maka-impluensya na sa mga molecular pathway, particular na sa cell cycle checkpoints or sa TGFP signaling or kanang growth factor signaling o MAPK signaling nga nagakontrol sa mga critical ng aspeto sa cancer sa cellular level sama sa pagdako or pagkatag sa tumor o ang pagkamatay mismo sa cell. Kinahanglan na nga itong lawas sa agaricus mushroom. O niya, di ka mabalaka, kay masatisfy ka na sa pagkapin ni mo. Dapat yung kabinipisyo nga makuha sa mismong kaping nga imong giinom. O kana nga kape, walay laing ko dili ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL
4: XL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
9: Dagang salamat sa pagpaminaw ka Makabuhay and syempre para sa EXL Makabuhay Plus, ako po ang inyong lingkod, ang nag-inusarang
3: Lady Batu.
2: And now, kamakabuhay na ng sumpay, ang ikatulog katapusang tipakang nga parte sa Chapter 6 sa Revelasyon ni Delo Avdik now na dinhilamang sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.

0: bukod siyang totoo, marami mga kapitbahay nga ho ang pinupuna kami noon ni Yuri. Eh, mas miserable din kasi sila at ang buhay nila, kahit hindi na kailangan pagtuunan pa ng pansin. Eh kung sana sure na langit ang punta nila at pakikinggan ko sila. Samantala, Lady Batod, laging sinasadya ni Monette ang pagpunta ng bahay noon na naroon si Yuri. Naghahanap talaga siya ng gulo, siyang dati kong asawa. Ang akong anak ng akong tuyo. Huwag ko ikaw babagi ni Ana, Monette. Munya, nganong hait ka magkaig tinanawan din na akong bayuta ka?
1: Monette.
0: Dili ba, Delo? Kining ulipon sa demonyo mong kapuyo, murag si Kinsa. Gigamit mo lang aron pangwartahan, feeling ikaw ang asawa na.
1: Oh, hilo, Monette.
0: Oh, come on, Delo. Ayaw kong ina nga in love ka na nining bayuta. Really? Magkapain love ang kwarta?
1: Giingnan ko ikong hilom na. Okay lang, Delo. Wa ko matandog. Wa sab ko mag self-pity. Wa gani ko ma-insulto.
0: Oh.
1: Siya lang ang insulti, Ana. Bitter nga ex-wife, masabtan ra. Gamay ra kayang pag-ilan niya nako. Ubos ang pagtanaw niya nako. Wa na sab tingali siya makakita og sa amin aron unta makita sab niya ang kaugalingong reflection dito. Aron masulta unta niya nga way sa makahugaw og kadunot ang dungog sa maong babae nga makita niya sa samin. Unsa? Sud sa inyong kaminyo ni Delo kani adto, nakigrelasyon ka di bisan kinsang lalaki di ba? May pamburikat nimo kay trabaho lang, pero ikaw, bisan dito sa impyerno, yamiran ka ni Satanas tungod sa imong kaanggid niya og pagkataog batasan.
0: Banhiyaga ka! Buhiin ang akong kamot!
1: Ano mahunya yun ka sa pagsagpa na ako?
0: Igo na ka muna, Ana! Buhiin ang akong kamot sa albayis! Hayop ka!
1: Yuri, gusto na! Usba pa ang pag-insuldo na ako, Monette. Kay guyuron ti ka sa gawas, og adto ti ka panitang buanga ka!
0: Igo na!

0: padilo, naluoy ko ni Mama Munet. Pero deserve man sabto niya kay una-unahon man. Nilad man gud gihapon siya batasan.
1: Juno anak.
0: Love na ko siya. Pero kuto bradiha. Mas love na ko si Mama Yuri kay kamauman siyang morespeto og mumahal ni mo.
1: Ayaw ka suko ni Mama mo, ha? Mama mo gihapon si Munet. Ayaw pagsulti og daotan batok ni Mama mo. Dili ka na maayo. Masuko ang Ginoo anak. Okay?
0: O, padilo. O.
1: Kung gusto ka gani makibanding ni Mama Munet ni mo, mahimo siyang imong adtuon dito sa bahay nila ni Lolo ni mo, okay?
0: O, pa. Pero, ingon lagi to si Mama Munet na kuhaon ko niya.
1: Ha?
0: Ingon siya gahapon. Ato na sagpuno ko po yung ilan ni Lolo. Dili na kuno din hiuban ninyo ni Mama Yuri. Kay bad influence kuno si Mama Yuri din ako.
1: Unsa?

0: batod ayaw talagang tumigil ni Monette. Lahat ay sasabihin at gagawin, makasira lamang siya ng mood. At hindi ko nagustuhan yon. Pero hindi ko din pinayagan ang gusto niya na kunin ang aking anak. Sa pagiging miserable niya, Lady Batod, irresponsable at pakikipagrelasyon niya noon sa kahit na sinong lalaki, napaka-imposible naman kung papanigan pa siya ng korte na mapupunta sa kanya ang kustodiya ng anak ko kung sakaling umabot kami sa demandahan. Pero bago nangyari yon, hinarap ko muna siya.
1: I always thought the life was sad for someone who's not free.

0: makabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Habit ka makabuhay mo na bati at kinatibukan sa chapter 6 sa revelasyon ni Delo. Pero pami-end dito ang tanan. Sumpayan paghihapon nato. Maunang sa sunod nga episode sa itong tulumanon, paminaw nato ang sumpay sa iyang revelasyon. In the meantime, sa itong pagbalik unya o man sa pipila ka mga pahinomdom atong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga kinatibuk ang chapter 6 sa iyang kasaysayan. Dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule.

0: ka sa inyong kompleto wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibilis sa mga suking butika.
1: Excellent health, excellent life. EXL Marka Buhay Plus.
2: Angelica Esco, 30 years old, hands-on mom, a law student at the same time and a businesswoman. My newborn ako minsan hindi na nakakatulog ng maayos. There was a time na I was really stressed. Nagkamastitis ako. Bumaba yung milk supply from 5 to 7 ounces. Naging 2 to 3 ounces. Sakto, yung EXL Marka Buhay Plus meron palang Moringa or Malunggay content. I started taking one capsule every meal, 3 capsules per day. Amazingly, from 2 to 3 ounces, bumalik siyang 5 ounces after 2 days. Nagpapasalamat ako sa EXL Makabuhay Plus for keeping me and my family healthy.
1: Excellent health, excellent life sa EXL Laman Makabuhay.
3: Daghang salamat sa pagpaminaw ka Makabuhay. Siyempre ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement sa everyday na itong pagkinabuhi. Kay everyday na itong tumaron, buntag, pwedeng gabi, pwedeng udto. Pero kung doon na kay balatian, mas daghano na ito ang dosage. Unya sa muna dungog gaganiha, dili lang kay moringa or malunggay ang naang ingredients sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Naapaginay luya. Yes. Ginger. Unya napod na idaghan ng mga benepisyo sa ato ang health, ang luya, nga kinahanglan imo masayran ka makabuhay. Ang luya o ang ginger, makatabang na sa paglikay, sa kanang pagsuka-suka, labi na sa mga kababayanan bitaw nga kanabitaw nagbuntis or nagmabdos, di ba naman asalay morning sickness. Pero matingala, judda, kung dili ka buntis, unya magsuka-suka ka sa buntag, uy! Kalikay kasi mo pagsuka-suka pinaagi sa luya. Kay ang luya doon ay anti-emetic properties nga makapahupa sa Tagalog pa sa imong paminsar nga bro kagkasukahon or kanang nagasuka na juga. Kana ang epektibo labi na sa mga buntis. Kama na sa konsulti sa unan nga naka-experience of morning sickness. Mga taong doon ay motion sickness kanang walay balance kanang lipong ba nga murag ako usahay. Oo, okay naman ko'y vertigo god pero mamanage ra tungod sa ato ang mga produkto sa EXL. And labaw sa tanan kanang mga pasyente nga may pailaom na sa chemotherapy. Ayan, kanang 1 to 1.5 grams nga luya enough na na or sakto na na ka makabuhay aron nga maka-feel na ka og ginhawa sa Tagalog pa gikan sa imuhang kalipungon or pagsuka. Makatabang usabang luya para batukan ang paghubag o pagsakit sa mga muscles. Especially kung kanyang usahay rabita ko mag-exercise na makalita ni mo muscles, makalita kag pasingot, bugat ka mga alsahunon, inana, pamaulan dayon ka, kana. Kaya ang luya amang god doon ay anti-inflammatory properties na makatibhang sa paghubag o pagpanakit sa mga muscles. Oo. Sama na sa kung naingon ka na mag-exercise kag pinakalit or kung naa kay arthritis or naay menstrual cramps. Ang 2 ka gramo sa luya lamang sa usa ka adlaw ka makabuhay makatabang na para makunhuran ang muscle pain and stiffness. Yun. Makatabang usabang luya para mas ma-okay pa ang digestion ng atong panunaw o malikayan usab ang ulcer. Kaya naa na'y ginger rolls ang luya na makatabang sa pagtunaw sa mga pagkaon o mapapaspas ang atong metabolismo. Pero first thing, sa usa ka adlaw ka makabuhay para mapaspas sa metabolism, ayaw jud pag-skip og breakfast. Kaya ang breakfast ang makapapaspas sa metabolism. Sa din ang metabolism, Lady Baton? Kamitang, di ba ma-feel mo magbabantayan ka na mamahaw ka? Pagkuman yung pamahaw kayo, marag kapupuon ka? Ganon. Pero ayaw pagkaon, di ba ikakapupo? So magpundor ang mga pagkaon gay kaon mo kagahapon, hindi ka mamahaw. O niya matingan na lang kang mga kadagko kay ginakaon pero dako mga kaglawas. O niya dili ka sigig pupo, constipated pa yung kakanunay, ay kayway pamahaw-pamahaw. Lain kaayo. Makatama ko sa bang luya ka makabuhay para matukan nato ang sipon ingon man ang ubo. Kay ang luya manggod doon ay antiviral and antibacterial properties nga mutabang sa pagpuksa, sa pagpatay sa mga mikrobyo nga mo'y nakaingon sa sipon, ubo, trangkaso, uban pang respiratory infections. Ang luya doon ay vitamin C usab nga makatabang sa pagpaligon sa atong resistensya. Ang salabat or ginger tea usa ka epektibo nga imnonon para mapainit na ito atong lawas o ganamuluag-luag ang mga nagbara nga ilong tungod sa sipon. Ang ginger or luya usa lamang sa daghan nga mga ingredients

0: Iusa ka makabuhay sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaro na ito na everyday, isip ato ang dietary supplement.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Adi ka ba sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's care.
1: May buhay! Sa makabuhay!
0: Usa ba sa itong mga epektibo nga produkto maong atong EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay? Nindot ka ayo og lami nga imnon every day. Kay matabangan ka nga kun akay balatian, inanayo nato ang pagwagtanga na sa itong sistema. Or kun akay balatian, nag-cravings ka og kape, na-satisfy pa imong cravings sa kape, pinaagi sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1, nabatukan pagyo, nakabaton pagyo kag shield para dili katakbuyan og mga balatian. Ingon ana kay epektibo ang atong kape, dili lang kay kanang satisfy lang imong craving sa kape, kun dili tabangan pagyo ka nga magpabilin nga himsog, baskog og healthy. Usa sa 17 ka mga ingredients nga naa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay mao ang mangosteen. Syempre nahibaw na magitang tanan nga daghan kay benepisyo sa atong panglawas og sa tuang health ang mangosteen. Masustansya ang mangosteen. Instead ga mo merienda kag kanang pagkaon o imnonon nga naay sugar, puno baron sa asin nga mga pagkaon, tingali gusto ka nga imong i-try ang mangosteen. Kay matud pa sa USDA Food Data Central, ang usa ka tasa nga pruta sa mangosteen nakalata nga sira paghuman sa kanabitong gipauga, doon na nay mga 0.41 grams nga protina, 0.58 grams nga fat, 17.91 grams nga carbo, 1.8 grams nga hibla, 12 milligrams sa calcium, 13 milligrams sa magnesium, 48 milligrams sa potassium, 2.9 milligrams sa vitamin C, 35 po na ka-IU sa vitamin A. Bonggang-bongga ang mangosteen, di ba? Sa may ganahan mo ka undag mangosteen, ilabay rabadayin mo ng panit. Unya doon ay mga potential pod nga pwedeng himuong anti-cancer ang tambal nga doon ay mangosteen ng bonggang-bongga. Kaya matupasaw sa kapag doon, ipakatag na na. Tungod kay taas kaayo og kanabitaong santon ang mangosteen. Ang mangosteen manggod doon ay kanang pwede mamahimong potential sa anti-cancer nga tambal. Ang santon, doon na na'y mga chemotherapeutic and chemopreventive nga kapasidad. Og sa success kaayo nga gipakita sa pareho nga mga kabitang promise sa kapasidad ana sa nagkadaiyang chapter sa carcinogenesis. Kay gawas ana ka makabuhay ang mga santons sa mangosteen. Pwede usab nga bawalan nga kabitang mas mukatag pa ang mga selula sa tumor sa tao. Gawas ana ang mangosteen. Mas okay pag yun nga naataan na ginatake para luwas ta sa mga nagkadaiyang mga sakit. Yanon. O sa mga posibleng nga benepisyo sa mangosteen, mao makatabang ka na para ang atong immune system mo palig-on. Balik-on na sad nato. Ang atong immune system mo ang sundalo sa atong lawas kung ibubatok sa mga nagkadaiyang mga virus, mga bacteria o uban pa. Ang mangosteen, o sa lamang sa 17 ka mga ingredients gagiusa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. So sa paimong ipaabot, inom na. Unya adlaw-adlawa. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako ang inyong lingkod,
1: Lady Batu.
0: Sa atong pagbalik ka makabuhay sa atong tulumanon, dini mismo sa imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Samantala ang atong programa, ang Tambagi ko Lady Bato, natod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, bugtong kasandigan, proteksyon sa atong kaluwasan o kalawasan, muwagtang sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement buwatok na sa mga nagkadaiya nga mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, kanabatan o pang edad pero tiguang nagnaw, naku malikaya nato na. Insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation ug daghan pa. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, i-maintain lamang. Kung wala ka pa ibalatian, okay rin gihapon once a day or twice a day. Kung adult ka na, usang ato sa duha ka kapsula every day. Ang gamiton nga tubig sa pag-inom sa ato ang EXL Makabuhay Plus, kanang inadlaw nga tubig, dili mo inom og tambal or mga supplement kang kanang bugnaw nga tubig ang inyong iinom, ha? Wajud na epekto. Siyempre, pag-inom nimo sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, again, sa mga adult, usang ito sa 2 kakapsula everyday, inadlaw nga tubig ang imnon. 30 minutes, 30 minutos sa dili ka pamukaon, isip yung mga food supplement. Kung doon na na kayo sakit, at unang ayuhon, inanayon lamang ka, dili man ni overnight, no? So, mas dagan ang dosin. Duha nga ito sa 3 kakapsula, katulos o sa kaadlaw ang imong pag-inom, inadlaw nga tubig hapon ang imong pag-aimnon. Sa dili pa kamukaon, pwede sad nga after na kamukaon, pero after ang usa ka oras gikan kami kaon isip imo hagihapon food supplement mo nang kitang tanan maghiusa na kita sa nagkadaghan ng mga ihap sa mga misalig ug siyempre makapagpapatutuo po na talaga namang malaki ang nagagawa ng EXL Makabuhay Plus labi na nga tong kapsula sa ilahang mga kalawasan.

0: ka makabuhay. Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Din kagani ato na bati ang kinatibukan sa chapter 6 sa Revelasyon ni Delo. Again, wapang mi-end dito ha. Sumpayan pagyapon nato na sa masunod pang episode sa atong tulumanon. Paminaw nato ang karugtong. Ang karugtong sa Diyod. Sa pagkakaroon atong lakbitan o giskutan ang ato na bati nga chapter 6 sa iyang Revelasyon kagani ang drama. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayaw kalimti, para makapaminsar tagtaman, makakita at solusyon sa itong mga suliran nga itong giatubang sa matag-adlaw. Indeed. And God bless us ng bongga. Delo, halos, kumusta? Sanay na sa mabuti ka. Again, salamat sa imong pagpadangat, sa imong kaagi. Well, abtik lamang, hamubo lang akong isulti. Kung basya na ito ang chapter 6 sa imong revelasyon, well, nagkaanam na gid nga, karbitaong nagkabalandra na ang kagubot sa pamilya. Oo, sa imong kinabuhi, tungod kay masalimuot. Ikaw ang angay, no, nga mo butang sa imuhang it's complicated nga status sa imuhang social media accounts. Kay komplikado kay imong kinabuhi uban sa imuhang bagong karelasyon nga usa ka bayot nga si Yuri nga mo'y nagbuhi nimo og sa imuhang anak ug ang pagbalik sa imuhang ingrata, antipatika, unsa pa ba, sinvergwenza. Sinvergwenza means way uwaw nga asawa, oo, or ex-wife nga si Monet. Well, sa itong pagkinabuhi diri sa kalibutan, dapat kahibaw gid ta kung asa ta dapita mo dapig or unsa ona to pagtimbang ang atong kinabuhi. Kung nabatay dapigan, nabatay yawyawan, or kinahanglan ara bata sa tunga para ato ang mamintinar ang ato ang pagkaway bias no nga pagkatao na necessarily nga ex na ako ni nga asawa diri na kumulaban. Not necessarily nga mao ni akong bagong karelasyon karon mo nagbuhi na ako ari pug kumulaban. Nagi ta dapat sa tunga kay di man pwede nga dili ta makabaton og kredibilidad kay kun usa ra magud atong panigan atong dapigan naatay kadamitong ang mga tao sa palibot na i-question bitaw sa ato pagkatao kun ay tama ka ni siya aw okay ka ni siya aw mutan-o ka kuniya min ana bitaw so dili ta angay mo dapig labi na ko nalambigit ta sa duha ka tao sa managlain nga higayon or panahon, no? So again, sa itong pagkinabuhi din sa kalibutan, ako nakatunan sa chapter 6 sa revelasyon sa ito ang sender nga si Delo. Delo, ako nakatunan sa imuhang chapter 6, sa imuhang revelasyon nga kanabitaong magpaka-neutral lang, naalagi ta sa center. Unya, before tamo pakadaog sa itong paghukom or judgment, paminaon sa nato ang duha ka side. Unya, paminaon po nato itong kaugalingong pinitik sa kasing-kasing, labi na sa pagkinahanglan nato o pagdesisyon kung kinsa sa tumoy or sa ulahi ang ato ang dapigan o kung dapigan nato mao na gid atong pilion ng atong ikarelasyon kese hodang na isulti nga maayo or daot ang mga tao sa palibot o anatay labot ana basta malipayon ta og labaw sa tanan gusto nato ni atong gibuhat and most of all wa tay katungod nga gitumban ganyan isilsil nato na sa atong alimpatakan. Anyway, kamakabuhay, sundan na to ang sumpay sa revelasyon ni Delo sa masunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: Oras ng pasayahing kaka-vibes. Sagot na namin ang mga paborito mong pampagod vibes.
3: Ito ang FMR Favorite Mong Request.
2: Kaya ano pang hinihintay? Tumawag, text, and mag-request sa
3: FMR Favorite Mong Request.
4: This is 96.7 FM Radio Davao.

0: Kapamilya, ka-vibes! Welcome sa programang Favorite Mong Request! Sa mga ka-vibes sa Tokaron nga naka-tune in now sa mga ka-vibes sa Tokaron nga nasa lang panimalay na nag-aatang sa programang Favorite Mong Request. Welcome ka-vibes, ka-pamilya sa programang Favorite Mong Request! Isa ka-oras sa board ka-pamilya ka-vibes nga panaguban sa kahanginan. Isa ka-oras nga ako yung makauban ng inyong kauban sa kahanginan ng inyong Kuya Jason. Isa ka-oras nga pwede ka niyong sugu-sugoon. Isa ka-oras ka-pamilya ka-vibes nga sugu-sugoon pamaagi sa pag-play sa inyong mga requests, pamaagi sa pagbasa sa inyong mga greetings, patimbaya sa inyong mga loved ones, sa inyong mga crush, or isa man ang gusto ninyong ipatimbaya. Pwede ka na diri ka-pamilya ka-vibes. O siyempre, kini nga programa, hatod ka na to sa itong utan na kugihan nga Governor, Honorable Engineer Raul Mabanglo. Gob, mayong pagpaniudto ka ni Mudra, Gob, mayong udto ka ni Mudra, sa may Kapitulyo, sa may Kapitulyo Dra, sa may Davao de Oro Provincial Capital, may pagaminong ka niyong Tarandra. O siyempre, kang Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, kung may pagpaniudtog, may udtog kanimo dra, o siyempre sa mga kabanan, sa mga staff dra, may pagpaniudtog, may udtog kanimo tanan, o siyempre kang senior board member, Col Herb Zamora Psay, may pagaminaw, may pagpaniudtog kanimo dra board. Ngunit man kang Mayor Manuel J.R. Zamora, dala sa may Mungkayo, may pagaminaw, may udto ka ni Mudra Mayor or Sir J.R. Zamora. May pagaminaw, siyempre ka SB member UL Zamora Psay. SB, may pagaminaw ka ni Mudra, may pagpaniudto, may pag-tune in. Sa mga ka-vibes, sabi nato nga gusto nga magpadala silang greetings, request, pati baya, i-text ka na ka-vibes sa numerong 0951-220-0478. O siyempre, sa mga ka-vibes, sabi nato nga adunay load sa Facebook. I-search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. O siyempre, ka-pamilya, ka-vibes, pwede po kanin yung ma-download ang atong mobile apps. Search lang sa Play Store ang FM Philippines. Makita nyo sa pinakababa ang inyong paboritong stasyon or atong paboritong stasyon ng FM Radio 96.7 Davao de Oro. May pag-aminaw usap sa tanan itong mga solid ka-vibes nga nagtanaw sa itong Facebook Live. Shoutout sa itong 3,000 live viewers. Yay! Pag-aminaw ka na yung tanan or 4,000 live viewers na. Yay! Kasi pwede nga inyong i-share itong Facebook Live karon para daghan ng mga kita, daghan ng mag-comment sa itong Facebook Live karon. O siyempre sa mga ka-vibes na ito, sab nga naminaw sa itong pamagi sa mobile app. Shoutout sa itong 2,000 nga listeners. Yay! Pag-aminaw ka niyo, dra. O siyempre sa nasilang panimalay karon, naminaw silang tagsa-tagsa ka mga radyo. May pag-aminaw, may pag-tune in ka niyo, dra. Osbon, welcome ka-vibes sa programang Favorite Mong Request. Sa dalawa na ito mga ka-vibes. O siyempre ako yung makaubaning yung kuya. Yung kuya sa kauduhon. O kuya sa tigplay. Kuya nga tigplay. Kuya nga sulugoon. Yay! Kuya nga inyong pwedeng sugu-sugoon para mo place yung mga requests. Yay! Sa inyong mga requests ka-vibes, text ka na sa numerong 0951-220-0478. 0951-220-0478. Ngayon pag-aminaw sab sa mga ka-vibes na itong always nga nag-aatang sa mga certified ka-pamilya ka-vibes. Ang Ati Ruth Rimulta ni Yoga, yung udto ka-vibes Sir Jason. May pagpaniudto ka ni Mudra Ati Ruth. Ang mga kasilinganan dara ay mong anak. O siyempre kang Bibi. May pagaminaw ka ni Mudra. O siyempre kang Ma'am Dalia Upamin Panos. O sabi, may pagaminaw ka ni Ma'am Dalia Upamin Panos. Kang Kuya Rekrek Orbuda, kang Ati Minda Orbuda, o kang Joseph Maluloyon. May pag-aminaw, may pag-tune in ka ninyo, ka-pamilya, ka-vibes. So, siyempre, sa tanong itong mga ka-vibes nga nasa ilang panimalay karon, asahan mo karon sa tibuok probinsya sa Davao de Oro, sa 11 ka munisipyo sa probinsya sa Davao de Oro, o 28 ka barangay diri sa Maynila Bungturan. May pag-aminaw sa tanong mayor, vice mayor, mga konsehal nga kapaminaw sa tuwa karon. O siyempre, yung asaman mo karon na kapaminaw, kapamilya, ka-vibes. May pag-aminaw, may pagpaniudto ka niyong tanan sa itong mga driver, tricycle driver, jeepney driver, bus driver, single motor driver, bao-bao driver, as tanang klaseng driver, pasa driver, sweet love. May pag-aminaw ka niyong tanan. O siyempre, sa mga tinderog-tindera, sa mga katikaran karon, sa mga nag-relax siguro karon. O siyempre, sa itong mga, labi na sa itong mga tricycle driver, nga hantod karon nga nagbiyahe gihapon. Always mag-amping mga sir sa biyahe, o siyempre always magdala og mga tubig or magdamog tumbler para masugohon mo, dali na lang pag-inom. O siyempre sa mga nag-long ride karon ng mga driver, sa mga nagtrabaho nga nasa layo ang trabaho, kinahanglan pang mubiyahe. Camping always, o siyempre always good to check yung mga motor, yun yung mga sakinan kung naaba sa kondisyon. O siyempre always po magdalaog sa mga nagmotor, always magdalaog raincoat. Para at least, ano na may protection sa ulan kung just in case nga maulan, inyong padulngan or sa pagpaulin nyo. Atong aras, kapamilya, kabahibs, alas 12.25 na, sa wala pa nakapaniod to, paniod to na. Ang wasbon, kapamilya, kabahibs, ang atong aras, alas 12.25.
1: That time check was brought to you by Governor Engineer Raul Mabanglo.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS.
3: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
5: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ania na ang bagong Kantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Kantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Kantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Kantilan Bank ATM card pwede na pud magamit sa tanan BankNet ATM network tibuok Pilipinas. Oh, unsa pa imong gihulat? Adto na og pagkuha na og bag-ong Kantilan Bank ATM card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Kantilan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together we can.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Los Minda, Plisico, 80 years old. Ang ako ipasulti, bahin sa Magnumse. Ipiktibo, yun siya kaayo. Kapsul, piktibo sa natanang niya atong manapit ng atong mga tuhod, mga kuan, ang kalawasan niya. Mapasalamat ko sa Ginoo, pasalamat ko sa Diyos nga naugian niya po. Niya mapasalamat sa ko kang Mami Lucky o Kapit.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnumse. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Calling all gadget lovers. The MCOR Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108, series of 2026.
11: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
12: One station, all the hits.
13: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
14: This song is brought to you by
15: Board Member Colherb Zamora Absay.
14: This song is brought to you by
15: Mayor Manuel J.R. Zamora.
14: This song is brought to you by
15: SB Member Yuel Zamora Absay.
16: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
17: ACS.
16: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
17: ACS.
2: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.

0: At ang oras, kapamilya, ka-5, alas 12.39 na. Kamagaya po nagkapaminaw sa programang favorite mong request. So, syempre, kagaya po rin makauban ang dalawa na ka-5 ang inyong kuya. Inyong kuya sa kauduhon, ang inyong kuya, Jayza. May pagnanaw sa itong Facebook Live kang Wilmer Sir, Wilmer Turing. Pagkagay naman kanyang madara, Sir Wilmer Turing. O sa tarang Turing family nga naka-tune in, may pagkaminaw, may pag-tune in kanyang madara. O syempre sa mga kaubanan ni Sir Wilmer Turing, dala sa may DE sa Nabunturan, may pagkaminaw kanyang tanan. O syempre sa tarang itong mga solid ka-vibes, dala sa may LYR Nabunturan Usab, sa mga trabahante, dala may pagkaminaw kanyang tanan. O syempre sa mga dala sa may Yoposo Japan Surplus na Bunturan Branch, may pagkaminaw kanyang tanan. O dila usab sa may DDOPH Monte Vista kang Joy Gokong alias Robin Canoy, Glenn Domingo Etet Raimondo, Loribert o Bren Lotlot, may pagkaminaw, may pagtunin kanyo dra. Dili ko cashier, click lang ng murag araw at irot, pwede na ma-share kay naka-public man niya itong Facebook Live karon. Masin kinsa pwede makashare niya at irot, click lang na dra. Anang na may araw itong paana, basta mauna. Yay! May pagkaminaw ka ni Modra, Ati Ruth Rimulda niyo dra sa may Tamya Compostela. O syempre sa mga kasilingan ni Ati Ruth, sa tanang Rimulta o niyog pamilya usap, may pagkaminaw, may pagtunin ka niyong tanan. Siyempre sa mga nagsirebra silang adlaw nga natauhan karon, happy birthday kaniyong tanan.
1: Happy birthday.
0: Sa Kuya Tolits.
1: Happy birthday.
0: Kuya Tolits, birthday kay puron isa ka bulan man ang birthday ni Kuya Tolits.
1: Happy birthday.
0: May pagpaminaw kani mo dra, Kuya Tolits. Happy birthday kani mo dra.
1: Happy birthday.
0: O kang Ate Juliet o kang Kakay, kang Erica, may pagpaminaw kaniyong tanan. May pagkaminaw sab dra sa may galanog-lanog nga radyo karon. Siyempre po ni Unto dra kang Dabalus family. May pagkaminaw kaniyo dra kang Junjun Kadoy. Siyempre kinsa man ang naadra karon nakapaminaw, may pagtunin kaniyo dra. Sa mga kasilinganan nila nga nakatunin, may pagkaminaw kaniyong tanan. Grabe, digto ko gahapon sa ila Kuya Tolits. Abot ila Kuya Tolits ang kakusog sa ilang radyo. May pagkaminaw kaniyong tanandra sa tanang Dabalus family. Dara sa may Purok 3 Barangay Ugaw. May pag-tune in kaniyong tanandra o may pagpaniudo kaniyong tanandra. Siyempre, kang Boss Estong sa may pagkaminaw kaniyong tanandra. Boss Estong sa tanang Diaz o Tongko family. May pagkaminaw kaniyong tanandra sa may Purok 3 Barangay Ugaw. May pagkaminaw usab sa kong lolo kang Florencio Oyoy or Budas. Tay Erning or Buda, kaya ayan kang Tigingging, kang Tilalay, kang Col Felix, kang Jojo, kang Tigingging usab, may pagkaminaw kaniyong tanan, kang Kuya Roy Roy o sayang kapikas kinabuhi dra sa may Puro 4 Barangay Ugaw, kang Tatay Prang Paha nga dili mo inaw, pagkaminaw kaniyong dra Tay Prang Paha, kang Ati Sally, kang Kisi, kang Shari Jan, kang Shari Jan. Siyempre, kapartner ni James Shep ng Ugaw. Bagay naman ka ni Mudra. Siyempre, sa partner sa ni Casey. Siyempre, silang anak. Pagami naman may pag-tunin ka ni Mudra sa mga Puro 4 Barangay Ugaw. O siyempre, sa tanan na itong mga solid ka-vibes kapamilya na always ka nag-tunin. Ang usbon ka-vibes para sa inyong greetings, request, pati baya. I-text ka na sa numerong 0951-220-0478. O siyempre, para usab sa mga na load, gusto ka mong magtanaw sa itong Facebook Live, i-search lang sa Facebook ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. O siyempre, kinasing-kasing i-like and follow na ka-vibes. Kinasing-kasing po ni-share itong Facebook Live karon para updated ka sa mga tagkatikaran dali sa itong sibiyahan. So, para dagan ang mga kita sa itong programa karon. Ang atong oras, kapamilya ka-vibes, alas 12.43 na. Kaya maghawa kayo mabalik pa ang programang favorite mong request. So, syempre, dali lang mapaminawan sa iyong paboritong stasyon, ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. Kapamilya, ka-vibes!
2: Love, di ka sa una. Karon, love na lang nako akong kaugalingon. Why? Hala no!
3: One station, all the hits.
4: FM Radio, favorite music radio.

0: Sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya san ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Lorita Paghinayan, 71. Paggamit na ko ani, paminaw na ko, na ay alibyo gyot sa akong sakit. Nabalik ang kanang ako ang kuan babas ko. Monang nipadayon ko gamit ani ni ang Magnum C. Dugay-dugay naman ko ani na gamit. Aw, epektibo barato pa.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drug Store, Lizelle Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio.
6: FM Radio. FMR. Favorite mong request.
7: Guess

0: Atong ang alas, kapamilya, ka-vibes, alas 12 or alas... Atong ang alas, kapamilya, ka-vibes, alas 12.52 na. May pag-tune in sa mga naka-tune in karon, sa karon pa nag-tune in. May pag-tune in kanyang taran, may pagpaniudto or madag-umon. Nga kautuhon kanyang taran. O siyempre ka-vibes, huwag nang kita yung oras. Maraming salamat sa mga nakiguban, sa mga napadala silang greetings, request pati yung bayag. Ang Ate Ruth Rimulta niyo, ba? May pag-uminaw ka ni Madra Ate Ruth. Wala rin i-invite ni Kuya Tolets. Ang pag-uminaw ka ni Madra Ate Ruth, siguro Ate Ruth. Kuhan lang, for family, sa ito ilang mga kuhan, mga ginagmay, ng mga handa. Pero wala kang ikalimtan ni Kuya Tolit sa ito. Doon na kay space sa iyang kasing-kasing. May pag-aminaw ka ni Mudra Ate Ruth Rimulta niyo. O siyempre, sa tanong nagpadala sa ilang song request, birthday greetings, anniversary, o special ng mga mensahe sa mga special ng mga hinigugma. Salamat sa inyong pagsali, kamong rason nga nung permanenteng buhi o permanenteng nagaprograma kita matagadlo sa programang favorite mong request. Salamat usab sa tanang nga nag-uban o nakig-uban na pinaagi sa inyong radyo, si pinaagi sa pagtanaw sa itong Facebook Live, siyempre pinaagi sa pagpinaw sa itong mobile apps. Sa naasa mo sa kalibutan ako kayong kalipay, nahimo kaming kabahin sa iyong adlaw karon. Siyempre ayaw kahadlok sa bagong pagsugod kapamilya ka-vibes. Usahay ang pinakamaayong oportunidad, mutungha human sa pinakalisod nga pagsulay. Padayon lang kayang imong panahon moabot ra gyud. Padayon sa pagpangandoy, padayon sa pagpaningkamot, padayon sa pagpili sa kalipay bisan sa gamayng butang. Kung wala pa nato og siyempre, ako si Kuya Jason, sa ngalan usab, sa mga kabahan rin sa sasyon, kang Jessa Adona, kang Kuya Tolits, kang Buruy Pats, Dexter Visitacion, Elmer Dudes Romantico Tando. Kini si Kuya Jason ninyong amigo sa kahanginan, kauban sulun sa doa, isa ka oras nga programa, ang musika mamahiyong matapos sa parang maayong panumduman na atong nabuhat karong adlaw magpabilin. Maraming salamat ka pamilya, ka vibes, makita-kita at tao magdungog-dung, tapag usab sunod nga edisyon sa itong programa. Same time, same station. Ugma gihapon. Alas 12 nga ito sa alauna gihapon sa programang favorite mong request. So, siyempre, din lang sa inyong paboritong stasyon, ang FM Radio 96.7 Davao de Oro. Kapamilya, ka-vibes!
1: FMR, favorite mong request.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisana ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man jud akong apo. Asa naman jud to akong apo? Oy.
6: Sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa maramag bukid noon. Istenzo Pharmacy, Bufarco Pharmacy, Quad Pharmacy, o San Andres Pharmacy.
8: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Lisa Maitom, taga Barangay Pangi, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C tungod kay ako nagay na prob siya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kaligon o naayog yod ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C capsule, nalipay yod ko nga ang akong mga gipangbati karon. Na ako ang gid siya, naayog yod. Salamat kayo sa Magnum C.
8: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Murillia.
10: Good morning, Mang.
11: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
10: Kumuta ng...
11: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
10: Kumuta sa aroma ni, uy.
11: Ay, syempre.
10: Di, tilawan ko. Lami si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
11: Sus, Pang, lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
10: Magnum C Herbal Coffee?
11: Oo, mo na ang pinakabagong kapikaroon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagidani kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
10: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubang trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
11: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
12: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.

0: Magnum C Herbal Juice.
1: Dili na pasta juice.
2: Kani.
1: Herbal Juice. Lami.
0: Available sa mga supermarket o pharmacy sa inyong lugar.
3: Day, manakayan tagbas day para dali ta maabot.
4: Ha? Kabuhin mong kuoy.
3: Sus, dagaton day ka. Dara o pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
4: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw.
1: Mmm, refreshing lagi.
4: Lami sa paminaw.
3: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
4: Refreshing oil yun ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
3: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
5: Adunay joint pain, labad ang ulo o sinusitis? Goodbye aray with Magnum C Organic Rub.
6: Magnum C Organic Rub.
5: Ipahid lang sa imong dughan, liog, likod o kung asa sakit nga parte sa imong lawas. Makatabang sa dali nga kahupayan o mas hayahay nga pagginhawa. Experience fast relief and natural comfort. Magnum C Organic Rub. 95 pesos lang. Mapalit na sa tanang butika o pharmacy sa inyong lugar. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang naon. Tungod dili ta nang whitening kay safe ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatanumtom ug mga sunog ang naon, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong naon. Butya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extracts, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Butya Intensive Whitening Set kay ang tinuod nga kaputi, healthy tanawon, dili hapdos tanawon.
5: Mutia Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
8: Love. Alam kong buhato ng tanan para lang sa imo ha.
9: Sigurado ka?
8: Sex.
9: Ayaw sa. Dili pa ko andam. Pasin mabuntis ko.
10: Marriage and career.
11: Sus na anak sa kaniana. Puros lang kaselos. Puro kaselos.
9: Natural. Kay sige kang pambabae.
10: Love, Sex, Marriage and Career by Captain Jake.
11: Yes, nagawad na kita sa trabaho.
10: Love, Sex, Marriage and Career.

0: love, sex, marriage, and career.
1: Ni anang yung kong balay. Malipay ko niya kung asyawa karoon siya kung regalo niya. Happy anniversary! Ang karoon na doon ako'y giandam ng regalo nga makapaligon sa tong relasyon. Luwata kay di oh.
2: Mauba? Natay regalo sa ako ah? Unsa man na? Kapi nga magnum si?
1: Dili oy. Butay po kaglaing na klase nga kapi eh. Umuwi gipulit na ko ni mo. Tilawin eh.
2: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
3: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C. Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
4: Kasi bisitasyon, manigdi, taga-dabong-dabong. Kining Magnum C, akong igamit karon. Itibog yun siya kay ang akong sakit, ang dugay na, kanang alibiyo yun siya, maayog yun siya. Duwara yun akong gamitun. Pagkaangay naman yun ko, kanala akong sige, balik-balik kong ugamit. Itibog, barato pa yun.
3: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, ug Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Valencia City, Bukidnon, City Drug, Bufarco Pharmacy, Luke Pharmacy, Mac Amiel Pharmacy, Sincere Pharmacy, ug Advent Pharmacy.
6: Good morning, Mang.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
6: Kumuta ng...
7: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
6: Kumuta sa aroma ni, uy.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla, Mang, malami yung kayo.
7: Sus, Pang, lami na siya, Pang, kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo, mo na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang, kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia, ang nakanindot pagid-ani, kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kauban sa trabaho. Lati na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha, mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higup-higup aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
9: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
10: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong Diacare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bark extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications. Sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, maputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inumin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C Diacare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day. Depende sa inyong pangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
9: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan. Kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
7: Kabalo ba mo nga ang una nga herbal juice sa merkado nga gamit ang stevia mao ang Magnum C Herbal Juice. Pwede gyud sa tibuok pamilya, labi na sa mga bata. Puno sa herbal goodness na ay vitamin C ug gihimo para sa healthy lifestyle sa tibuok pamilya. Walay added sugar, walay guilt, lami na, healthy pa. Mao para nako usa ka inahan, Magnum C Herbal Juice mao'y pinaka-amazing. Sa Magnum C Herbal Juice, ang kalagsik ug kalipay giusa na lang. Magnum C Herbal Juice, dili lang basta juice, ay kini herbal juice. Lami!

0: Love,
1: sex,
0: marriage and career. Love,
1: sex,
0: marriage and career.
2: Isang magandang tanghali po sa ating lahat, mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Love,
3: Sex, Marriage, and Career. Kao man si Captain Jake.
2: And Mommy Lucky, nga wa gisumulan sa among dagway nga matag-adlaw, mag-atubangay.
3: Actually, na-happy tagi gumasumulan ka.
2: Sumuna, no?
3: Sumuna.
2: Sa akin ka nang...
3: Munang kailangan din na po
2: ka na... Kanang mura na gitag mga kabaw ani Mami Lucky. Kadugayan na tuguban, kasagarang muingon yun, pareha na tagnaw.
3: Pareha na mugnaw. Kadugayan na mugtanaw ninyo ni Captain Jake, pareha na mugnaw.
2: Mura na mugigsoon.
3: Kaya nga no, di ay og ka nang maigsoon ra bagi dapat ang pareha agnaw. Di ba pwede ka nang mga...
2: Meant to be lang.
3: Mga meant to be lang. Mga gitak na yun sa panahon nga magkadayon mo, magkapareha agnaw.
2: Pareha agnaw. Soulmate. Soulmate. Mga doon na yung nila eh. Pagkapariyag naong soulmate gin mo. Nga naman, pareha mo huwag naong. Di ba
3: pwede? Ano kitawag mo siya soulmate? Kaya kung may kag-soulmate, Captain Jake, pareha mo, dapat soul. Pareha taong kaluluwa.
2: Bitaw, no? Mga po na yung bitaw, nilisan po na hubaro na istorya. Soulmate gin mo. Nga naman, pareha mo huwag naong.
3: Tama siguro kay facemate.
2: Facemate. Ano, no? Lookmate. Look-alike. Bisa kung saan nalang mga naunahan ba?
3: Kung tanawon to ni mo, kinsa man ang tanaw ni mo nga kanawong na kong artista, para ma-imagine sa kanang mga nagapaminaw karon kap kung kung saan magiging naong ni Mami Lucky.
2: Aba!
3: Sige daw, i-describe mo sa ilaha kung kinsang artista akong kanawang mga siguro ganyan
2: artista
3: mga...
2: Artista din eh, kung siguro artista eh, marinay na mapresyo.
3: Artista, uy, kay para maan nila mga paredes lang na ang anak.
2: Mauwa tayo, di naundang mo na itong istorya eh.
3: Ayaw, kay para ganahan sila. Ganahan ko.
2: Ganahan ka. Kay kayo ba mo siguro asan ni Padong na istoryahan eh. Gusto rin yun mo, nga padaygon ko ni mo si mong naong.
3: Yuli sa doon.
2: Love your own, yung kayo ka ba?
3: Anyway, tama ka mga tanong, kung sino ka ng Captain James?
2: Tanong mo sa Facebook, oy, nasa Facebook. Libugon man ato na. Nga makitaan mo ito sa Facebook sa Captain Jake and Mommy Lucky.
3: Mga nang i-follow anong page, pangitaalang ang Captain Jake and Mommy Lucky. Na aming i-post nga picture din ha. Si Captain Jake nagtapis para makita dyan ninyo ang picture. Kailangan ninyo at doon na page. O ay kalimot sa pag-like o follow sa ato ang Facebook page. Aron updated mo sa mga kaganapan sa among kinabuhi. Bisan, huwag mo'y labot.
2: Bisag huwag mo nang utana. O pwede mo ma-follow sa Captain Jake and Mommy Lucky na page at pwede nyo rin i-share yung ating post ngayong araw, mga kaibigan.
3: Yes.
2: At pwede na kayong mag-comment dyan. We have 21 comments, Mommy
3: Wait,
2: Lucky.
3: Bag-ura
2: kayo niya nag-share. Nandito ay 21 comments. Ito ang pagkabasaan niya. Mga greetings niya, Mommy Lucky. Again, araw po ng Thursday ngayon. Hello po sa inyo. Kumusta ang araw ng Thursday? I just hope all is well sa inyong tanan. Maayong lawas, maayong kahimtang, maayo hayahay ang paminsar. Moro man ganyan ito ang kanunay nga mga pag-ampo nga. Di baling nga daghang mga problema sa'yo. Basta kay bailang lawas, may paminsar, peaceful, payapa lang kinabuhi. Makakaon ng tulog ka beses sa kadlaw. Niya makamirindag alas tres.
3: Upat na kabuki sa kadlaw ang kinaon.
2: Mapailabot ang mirinda sa alas nubi, alam niya sa kinabuhi. Di kita mamayat anak kay mumrindag alas 9, maniudto alas 12, mumrindag alas 3, manihapo alas 5. Niya pagkauman mumataw alas 12 sa gabi kay midnight snack. But di mo muta mamayat anay. Anyway, Nay, kumusta naman po mga atong mga amahan nga namina sa programa, buong probinsya ng Kabadbaran, buong probinsya ng Surigao del Norte, Agusan del Norte, Agusan del Sur. Hello po sa inyo lahat, mga taga Butuan City, mga taga Hingoog City, mga taga Agusan del Sur, San Franz, Bayugan, Trento, Santa Josefa, Talakugon, mga taga taga Patinay, mga taga Wawa, Agusan del Sur, na lagi po nakikinig sa programa natin, mga taga Davao de Oro, Di pwedeng kalimtan, Mami Lucky.
3: Ay, oo, mga taga Compostela, Nabunturan, Mungkayo, Montevista, mga taga New Bataan. Maayong pagpaminaw sa inyo din ha, tanga.
2: Davao del Norte, mga taga Asunsyon, mga taga Panabo, Tagum City. O, salamat po, mga taga Maco, taga Mabini.
3: Mga taga Samal, kay Del Norte.
2: Yan.
3: Oh, hello
2: mga
3: po sa inyo.
2: Mga taga Davao City, di pwedeng kalimtan.
3: Ay, ibihatag na sa Kua, Lasang, Bunawan, sa Panakan, Tibungko. Panakan Onse.
2: Ah, grabiha, daghanag.
3: Tibungko, Agdao, Napa J. Jerome, Agdao.
2: Sweeto, kay Mami Lucky.
3: Siyempre, taga Davao,
2: gawin. Niyagi, gawin konduktor.
3: Taga Buhangin, Dakodaw, Kalinan, Katitipan, Indangan, Mujang, Panakan Relocation, Panakan Malagamot.
2: Abang, Situha.
3: Taga Barangay na Judy. O, siyempre po na nagpamino sa ito ang mga taga Maa, Matina, Captain Jake Turil, Mintal, Kalinan, Captain Jake Kadako.
2: Ayaw kalimti sa mga taga Bukid, no? Di pwede makalimtan. Mga taga Maramag,
3: Valencia,
2: mga taga Pangantukan, mga taga Kibawi, Don Carlos, and Quezon, Bukid, no? Naarmagyuda kusugay Magnum Sida sa Egang Pharmacy, Mami Lucky, o sa Immaculate Pharmacy. Permintir man mahot nag Magnum Sea Herbal Coffee, nag Magnum Sea Herbal Capsule.
3: Oh,
2: sa Pharmacy Egang o sa Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Yan. Oy, salamat ka. Ayun ko, kasi gara mong report sa ito ang Magnum Sea Herbal Coffee.
2: Salamat po, mga taga Quezon, mga taga diha sa Maramag, na sa Estenso Pharmacy, Valencia, Bukidnon, na diha sa Sincere Pharmacy, Macamiel Pharmacy, na po diha sa sa ganing ni Lux Pharmacy.
3: Ayan.
2: Sa NVM mapalit diha Magnum Sea Herbal Capsule, Magnum Sea Herbal Coffee, ug sa mga nagadayi ang butika, Bufarco Pharmacy sa Valencia and Maramag, Bukidnon.
3: Ayan. Unya tipas sa dali-kadali gamay sa May Del Sur, syempre ang mga taga Bantalan, Digos, Padanda. Maayong pagpaminaw sa inyo si Nanay
2: Yolanda
3: De Leon nga permanente nagapaminaw sa tuang gatawag lang ito sa to, kay murag di mo kabalupas na nanay mo text.
2: Hindi, kabalito mo text. Text. Oh. Salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Thank you very much, Nanay.
2: Nanay Ormilita, nakalimot na ko this Bansalan. Kanunay nagpaminaw sa tuwa. Nga diri po sa North Cotabato, na adyas Makilala, Kidapawan, Mlang, Tulunan, o mga taga Matala, Midsayap, o ingon mas Kabakan. Magandang araw po sa inyong lahat sa mga nakatutok sa programang Love, Sex, Marriage, and Career.
3: Ayan. O sa bisan asa pa karang nga lugar.
2: Sultan ko darat.
3: Sultan ko darat.
2: Isulan, Takurong.
3: Isulan, sa mga utod na subungan na mati sa aton, maying aga, maying hapon sa inyo. Tani, ara ka muna sa naming sitwasyon. Situasyon.
2: Nami, ah?
3: Nami, ibig sabihin sa nami, lami nga sitwasyon.
2: Tinood na.
3: Hayahay!
2: basta ka na laging hayahay nga word, Mami Lucky, isa na kong maisip pa na.
3: Sama, Mami.
2: Kanang gapurol nga buslot ka na, hayahay. Or gabahag.
3: Oy.
2: Muna,
3: ayan.
2: Nga mo gawas ang itlog nga lanay, akpat ni hayahaya yun.
3: Kailangan ni mo kapoy. Ay,
2: pag-inan mo kapoy. Mawa na, mahinumduman sa kuapuhan sa una. Nga makita ni mo nga, lawlaw kay purol nga, walay ka ng brief. Ignore mo, yaga-yaga mo rin. Hayahay. Yan naman. Eat me games man, eat me games. Itlog migimaw. Muna, hayahay.
3: Siguraduhan lang na yung mga apuhan natuog na dirahan.
2: Makatawa mo dahil na. Di, tinawad na, makarelate na mga bisaya na mga milaki. Kaya mga muna, gara-gara na mo sa una. Basta way brief niya, gawas ganitong tinaguan ng mangustin. Yaga-yaga, anday. Hayahay.
3: Uy, pero kabalo kakap, no? Kanang mga yung naana, bayan, no? Bisan pa man ang ilahang mga sa, mga kanang mga na-remember lang po na ako bakit. Akong kuya, kay Kainamarag, magulang-magulang na to sa imuga may. Mati nga ako nga na ako si paborito ka ay niya pa, nga short. Bisa pag magkagisi-gisi, ilagay na basta kay suuto na niya.
2: Muna ka lang mga shorts nga, paminan ni mo hayahay.
3: Hayahay, pati yung mga sanina nga hayahay.
2: Ganun mga duster god nga karaan na kay suuton maghihapon.
3: Suuton bitaw.
2: Hayahay man ang paminsar.
3: Ganahan kay nagita yung mga kaning sanina nga.
2: Mabitaw na itong mga pahihan. Mabitaw na itong mga papaw sa hindi magpapalit ug brief bilag lawlaw na kay ng brief.
3: Oh, bitaw nga naman na.
2: Hayahay lagi. Hayahay. Katawar jud ang istorya ha. Ay, gaga-gaga ra gani amo.
3: Tinuod bitaw na oy nga kanang dagan kaayo kanang ganahan magsibagbag sila sa nina bang sunog ka nang karaan na kaayo maabot ang pila ka tuig.
2: Lami man, presko ba, presko.
3: Presko para sa ila.
2: Mao na siya ganahan. Mao na shorts nga lawlaw kaayo, mao na ganahan kita na. Anyway, magandang araw po sa inyo. Basta, bisa asa pa rin maabot itong istorya, Mami Lucky.
3: Wapo man na mag-reminiscing the past.
2: Magkatawa lang ka mag-una-una ng musikil ang mangustin kay...
3: Kalaan
2: niya ginawa ka, boy. Kalaan niya ginawa ka, boy. Higa-yaga, ay, hala, ubanin-inin niya, mga taga-Isulan, mga taga-Marbel, South Cotabato, mga utod talira. Maayong maayong aga sa inyong tanan diha, maayong usa man ang udto.
3: Aga gyapon.
2: Maayong aga sa inyong tanan diha.
3: Ang aga sa ilaha gikan buntag hangtod hapon na siya.
2: Oh, ni gwapo si Lunggo, kay way hapon ito aga pero ni.
3: Aga man ang manyapon mangod sa ilakap mga on. Manyapon ta panihapon ba?
2: O di ay. Sige, maayong adlaw sa tuang tanan sa mga naminas na programa. Ikalimot nga tuang programa, gihatod ka na to sa Magnum C! The most trusted by seniors, the most nutritious herbal food supplement. Magnum C Herbal Capsule, gisaligan, giila, o gitahod na ang Magnum C Herbal Capsule. Daghan na ang mga paghatag og dungog o pasidungog sa Magnum C Herbal Capsule tungod kay gisaligan kini sa kadaghan ng mga seniors. Yes. Ganuman, mais lawas, pangpabus sa immune system. In fact, kaganina na ako'y basahon ni naghatag og testimonya sa ato sa Messenger.
3: Yes.
2: Niingon siya, Mami Lucky, nga, padulong ko mga nakay, gamintain ko Magnum C Herbal Capsule na CS ko, Mami Lucky. Dali na ulian ako ang operation. And gawas na yan na Mami Lucky ang iyang giingon tagad sa tuwa, healthy kay ang baby niya. 5 months pa lang, Mami Lucky, na i-picture gipadala, healthy kay ang bata. Kay wala man siya ikan ang kwan. Breastfeeding magi siya. Niya, grabe ang supply sa gatas. Mona ingon na. Mona'y mahatag sa malunggay or moringa olifera nga naa sa Magnum C Herbal Capsule. Nya umuinom tag kape ay dapat kape nga nindot sab. Lami ang lasa, nya masustansya nga kape. Dili lang kay lami, masustansya pagyod.
3: Yeah.
2: Nya dili lang masustansya kundi lami pagyod.
3: Yeah.
2: Nya gawas niya na, Mami Lucky, barato pagyod.
3: Yes.
2: Magnum C Herbal Coffee.
3: Coffee.
2: Nagpabiling.
3: Yeah. Epektibo, barato. Ayan, syempre, naapuntay produkto nga nindot kaayo pang masahe sa Mr. and Mrs. Captain Jake. Kaninga produkto gyud kung naakay sip-on, pasintabi na sa kumakain, kung naakay ubo na ko nindot kain, ibutang nimo sa usa ka baso nga init nga tubig, nga patakan nimo og tulo ka drops ani Magnum C Herbal Massage Gel.
2: Dili nga haplas daghang gamit. Dili lang pang masahe, pang gilot, dili lang pang tanggal sa pamaol, pamuypoy sa kaunuran. Kung gisip-on nga ni tingot ang ilong, gihutoy kanang baso o gikalintura bakaron kanang baso, butangi inini tubig. Butangi lang na tulo or upat kapatak sa ato ang Magnum C Herbal Massage Gel. Kutawa, ayaw baya og imna ha? Simuta lang ang inalisngaw niya. Simuta lang, ana.
3: Oh, nindot kayo na siya, Captain Jake. Labi na kanang mga kanang natig na tawag na running nose. Running nose. Kanabit ang running nose, kanang magtigtulo ang sipon ninyo. So, mao na siyang nindot kayo. Pingot.
2: Kanang pingot sab na ilong, mayo kay Magnum C Herbal Massage Gel niya na. So, layin na ninyo. Kay nindot kayo na para sa inyo. Yes. Magnum C Herbal Massage Gel.
3: For only 95 pesos
2: na. Nagpabiling.
3: Epektibo, barato.
2: Nya kung juice, kay init ang panahon.
3: Ay, sos ka na. Paborito sa mga chikiting ang
2: Magnum C Herbal Juice.
3: Dili lang kinibas sa juice. Herbal juice ni siya.
2: Yeah.
3: Dili ni siya soft drinks, nga dili pwede sa kids.
2: Dili siya basta-basta nga juice lang nga mapalit ninyo sa merkado. Kini nga juice, herbal juice ni. Puno sa sustansya nga gikan sa mangustin. O gawas niya na, Mami Lucky, doon na pagi mga malunggay nga granules nga nakuntabang ka na sa mga bata. Labi na kung mga bata di mahilig sa gulay. O di pun mahilig, umuinom og vitamins, kanang Magnum C Herbal Juice, mayo na sa inyong mga bata. O dili lang sa mga bata, kundili para sa tibok pamilya.
3: Ito ang Magnum C Herbal Juice, available sa tulo ka flavor na pineapple, orange, na ay melon, o napuntay mangga, nga nindot kaayo para sa tibok pamilya. Dili lang ba sa juice? Herbal juice.
2: Ayan, mo na inindot kaayo ha. And syempre, ayaw kalimot, Mami Lucky.
3: Ang kaning Captain Jake, ang sabon nato nga makapanindot, makapagwapa, makapahamis sa ato ang ato ang Mutia Kojic Papaya Soap.
2: Aba, thank you kayo kana Mutia Kojic Papaya Soap. Padayon na sa ito ang programa. Pwede mo niya i-text sa 0933 8125818 0933 8125818. Mo na ito ang text line. And pwede mo text sa inyong mga greetings diya para mabasa na ito. Sa pagpadayon sa ito ang programa, nindot kayong storya karong adlaw. Sa programang Love,
3: Sex, Marriage and Career.
0: Love, sex, marriage and career. Love, sex, marriage and career.

0: sex, marriage, and career.
1: Ni anang yung kuhabalay. Malipay ko niya kung asawa karon siya kung regalo niya. Happy anniversary! Og karon na doon ako'y giandam nga regalo nga makapaligon sa tong relasyon. Luwata kay di oh.
2: Mao ba? Naatay regalo sa ako ah? Unsa man na? Kape nga magnum si?
1: Dili oy. Butay pong kaglaing na klase nga kape eh. Umuligi pulit na ko ni mo. Tilawin eh.
2: Unsa? Hindi na magnum si? Ug asa na ninyo gipalit? Kabalo bitaw ka. Magnum sira jud akong kape. Di na jud ko minom og lain. Ug imo nang ipugos ako. Di na jud ta magdulog.
0: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Good morning, ma'am.
4: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatang duha.
3: Kumuta ng...
4: Dali din yung mga pita, tilawin ng kape.
3: Kumuta sa aroma niyo, eh.
4: Ay, syempre.
3: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Basta ikaw magtimpla mang malami yung kayo.
4: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
3: Magnum C Herbal Coffee?
4: Oo. Mao na ang pinakabagong kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
3: Kung maumang, ako sabi ni rekomenda sa kong mga kaubang sa trabaho. Labi na sa kong mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kay higop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
4: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimpla sad ko og Magnum C Herbal Coffee.
5: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
6: Ang Magnum C Herbal Coffee o Magnum C Barley mapalit sa Roy Plaza sa Valencia o Centro Mall sa Maramag Bukidnon.
7: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Doc Robert Novalta, isang medical doctor.
8: Mga kuya at ate, i-share ko lang po sa inyo ng mabilis. Ito pong binigay sa aking sample ng aking kaibigan from Davao, ang Magnum C Dia Care Capsule. Ang kagandahan po nito, meron po siyang insulin plant, meron po siyang serpentina, the king of bitters, meron din po siyang pine bark extract, maganda sa microcirculation, at ito pong favorite kong herb na lokal sa ating bansa, ang makabuhay. So, napansin ko, kasi bago po ako mag-recommend, tinitake ko muna talaga, at in-observe ko ng mga 2 to 4 weeks. I take it 1 capsule 3 times a day after meals. Alam niyo po, maganda yung effect. Usually kasi, pag nakakain ka, medyo napadaming kanin mo, or matamis, you feel na parang bagsak ang energy mo or inaantok. Ayan po yung effect ng insulin resistance sa ating katawan. Kaya po kapag nag-take tayo nito, syempre kung naggagamot kayo, inumin yung gamot, mag-exercise, matulog na maaga, at bawasan talaga po yung mga carbohydrates sa sugar. Personally po, I recommend this kasi po maganda yung feeling sa katawan, wala yung mga sugar cravings, at mataas po ang energy level sa aking bumagha. Wala naman akong diabetes, kaya po I personally choose prevention. Bagamat ito naman is very affordable naman kumpara po sa ibang mga supplements.
7: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Doc Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
0: Sex, marriage, and career. Love, sex, marriage, and career.
3: Ayun po, nakikinig sa programa Love,
5: Sex, Marriage, and Career.
3: Greetings sa tama, Milaki. Bago na to, basahon ng story karong adawa. Daghang kayong mga greetings diha.
5: Yes, salamat.
3: Sa mga nag-follow sa Facebook.
5: Yes, salamat kina Jane Rafael, mga taga Kagbas, Bayugan City nga nangina sa to. Karon si Arlene Cabasog. Salamat din po sa inyo. Ang mga taga Mlang North Cotabato, sila Annalene Guillermo. Mga taga Bisling, si Geraldine Ratcho.
3: Si Annalene Panes, namina sa programa. Si Annabelia Aceves, namina sa programa. Si Nanay Dai Kai Echaves, nakikinig po sa programa natin. Si Jane Rafael, naminas sa tawang programa Des Cagbas, Bayugan City. Si Joan Amaro, Amaro Family, naminas sa programa Des Castillo Village, Mangagoy, Bislig City. Si Nanay Inday, naminas sa tawang programa Des Bislig. Thank you.
5: Ayan, si Lorenz Pescone, salamat sa pagpaminaw. Sila, ang mga taga Santa Josef, Agusan del Sur, Captain Jake, sila Juliet Lasha, salamat. Daghan kaayo dari nga nagasubay-subay sa inyong problema.
3: Subay-subay.
5: Gasubay sa paminaw.
3: Oo.
5: Na siya, ila.
3: Subay-subay.
5: Subay-subay na sa ila.
3: Salamat, ha.
5: Programa na to, Captain Jake, salamat.
3: Nanay, si Nanay, Annalina Guillermo, naminas ng programa Dias Mlang, si Gloria Benigyan, ng Kabadbaran City. Shoutout po kay Universe Bertunazo. Nagmising, naminaw sa inyong programa. Si Shenley Perez, naminaw sa programa.
5: Universe.
3: Universe, sabah. Bertodazo Family, nakandabay. Anduliano Busano, naminaw sa itong programa from Santiago, San Luis. User ko sa Magnum C and I am very proud of it. We all proud na Magnum C user. Salamat.
5: Salamat po sa mga taga-Bantakan, Yubataan, Davao de Oro, sila Annabelle Polinar. Salamat sa pagpaminaw. Ang mga taga-Bansalan, Davao del Sur, kawanin niyang mama nga sige o ingon nga. Kamusta man ni Magrit? Si Mama Virginia. Uy, monagini siya. Hello kay Mama Virginia Labawan. Salamat, salamat from Inday Irene.
3: Salamat din po kay Nanay Valentina Alvarez, Nanay Erlinda Bacol, kanunay kapamina sa programa, si Nanay Nelly o si Nanay Nora de sa San Francisco, Agusan del Sur.
5: Hello.
3: Mabuhay po. Boss Joel Sumalo, lagi nakaantabayan. Si Boss Wardy Kabaraban diha sa Region 13. Ayan, salamat po. Si Boss Wardy Kabaraban and si Mercedes Lamera, nakaantabay sa programa natin. Si Boss Wilson Katumaw, nakaantabay sa programa natin. Tay, mabuhay ka. Salamat sa pagpaminaw.
5: Ang mga taga-barangay Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur, si Aldrian Undos, salamat sa pagpaminaw. Si Shaney Perez, salamat po sa inyong pagpaminaw. Adlo-adlo nagpaminaw, mga taga-Bailo, Mungkayo, Davao de Oro.
3: Thank you.
5: O, syempre,

0: Si Mama Bebe o si Papa Norbs, labi na ako si Nanay Eleonor Bayubay. Thank you kay sa inyong pagpaminaw dyan sa Bunturan. Ay,
1: sa mga taga-Lake Cebu, sa at Katabata, namina sila Janeline Gamdin. Salamat sa pagpaminaw. Namina po karoon sila Marjo niyang Banya. Sa Panabo, nagtrabaho. Aping permanente. Ngayon pa yung Banya, yung asawa nga si Jarlene Dos Pueblo.
0: Namina ko karoon, Moni Ginihan, naghatag testimonyo sa Magnum C.
1: Nga,
0: healthy kay ang baby. Si Inday Irene. Nga, iyang baby chubby. Ang tawang kaka-cute bata.
1: Thank you.
0: Salamat sa inyo, ha. Thank you kayo. Si Novi Hongko. Nakaanta ba isa to? Si Rosa Mortalia. Si Katrina Hisola. Si Jebby Ayala. Nakaanta ba isa tong programa? Nanay Rosalina Molino. Thank you.
1: Thank you din po kina Mary Grace Ebesan from Antiquera. Salamat po sa inyo. Si Jarlene. Ayan. Si Ma'am, si Nanay Selkie Domingo. Hello po mga taga Mlang North Cotabato. Puhon-puhon na. Muduaw mi di asam
0: na. Mga Tagnukon Davao de Oro. Naminaw sa tong programa. Barangay Tagnukon. Kumusta naman mong tanan niya? Salamat kay sa inyong pagpaminaw, ha? Huwag naminaw po. Ito ang consistent nga tigpaminaw si Tomas de los Santos of Kulumbasinong, Barangay Kulunggulo, Smile. Kulunggulo, Smile Municipality of Surala, Province of South Cotabato. O Province of South Cotabato. Salamat po.
1: Thank you kay Ma'am Joan Amaro. Ang gikan sa mga Gwilis League City. Salamat po sa pagpaminaw. O present always si Ayan, si Ma'am Ellen Guerrero. Ang mga taga New Bataan, salamat din po sa inyo. O si ang taga Barangay Kinuskusan, Bansalan, Davao del Sur, si Aldrian Ondos.
0: Aba, mga taga Barangay Kugonon, New Bataan, Davao de Oro, Albino Family, Ayano Family, Entirina, Liemet Family, gikan na kay Tarsicio Marimon. Kuyawag pangalan ni Warrior mga pangalan.
1: Warrior kayo ka na. Atapang atao ni ba?
0: Tarsicio. Sir, mabuhay ka tay. Tatay Tarsicio Marimon. Naminaw Liamet Family o Enterina Family. Naminaw sila karoon sa itong programa. Thank you.
1: Thank you rin po kay Gilmar Pacheco. Ayan, mga taga-tandag. O siyempre kay Clark Sabtiantic po Captain Jake na naminaw sa tuwa karoon. Mga taga-tandag.
0: Naminaw sa si Nanay Cristita Ormilio. Nanay Cristita Ormilio, laging nakikinig sa programang Love, Sex, Marriage and Career. Naminaw po akong crush nga si Amil Gura ng Davao de Oro. Sobra mahal ko na siya from Kisha Green. Grabe yung crush lang, mahal ko na siya.
1: Crush, ganina crush lang. Tapos taon-taon, gitaon-taonan lang.
0: Mahal ko na siya.
1: Mahal ko na siya.
0: Seconds lang, ha?
1: Ay, mura man, naug ka ng madje.
0: Crush lang, tapos in love na dahil yun.
1: Yawa, sana all. Si Chris Arevalo. Salamat po sa pagpaminaw. Si Maisel Alvarado, nga namina po sa to, Captain Jake. Namina po si Jamie Fernandez, ang mga taga Santa Josefa, San Jose, Puro 4, sa Love, Sex, Marriage, and Career.
0: Ayan, pwede mo ninyo i-follow sa Facebook. Pangitala lang ang Captain Jake and Mommy Lucky na page. Pwede mo din mag-comment sa inyong mga greetings para mabasa po na mo, para mag-greet po muna mo dito sa itong programa. Naminaw na sa itong programa, Mommy Lucky, si Kuan, ang mga taga Sunlight Grocery. Ayan, salamat sa inyong pagpaminaw, na kanunay ka paminaw. Hutdan biog Magnum C Herbal Coffee dere. Order unta si Ma'am Letlet diya sa Final Beer Food and Refreshment Hub.
1: Agoy!
0: Mamadlak kids Nanay Anita ani kay nawad-an og stock. Salamat.
1: Agoy!
0: Hutdan mo diya, ha? Pag-order na dayon mo kay para di mahutdan.
1: Ayan, naminaw po karang Captain Jake si Anabilia Aceves. Good afternoon po, Captain Jake and Mommy Lucky. God bless. Si Ma'am Annalene Agorde.
0: Sina pa ba din, Mommy Lucky?
1: Ayan, naminaw po si Anabilia Cebedes. Si Jean Rafael, ang mga taga-Bayugan City. Maraming salamat po sa inyong pagpamina.
0: Okay, ito na po ang kwento ngayong araw, mga kaibigan. Isang napakagandang kwento. Pakinggan po natin sa programang Love,
1: Sex, Marriage, and Career.
2: Love, Sex, Marriage and Career.

Captain Jay. Magandang araw po sa inyo, Kapitan. Kay Mami Lucky at sa lahat po ng mga tagapakinig ng programang Love, Sex, Marriage and Career. Bago ko pa man simulan ang aking kwento, Kapitan, ay itago niyo na lamang po ako sa pangalang Emily. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa buhay pag-ibig. Hayaan niyo akong simulan ang aking kwento, Kapitan,

panahong nagkahiwalay kami ng unang lalaking pinagbuhusan ko ng aking pagmamahal. Sa mga panahong yung kapitan, 19 years old pa lamang ako at nag-aaral pa sa college. Alam kong mahal ko ang lalaking ito at alam ko rin namang mahal niya ako, kapitan. Kaya lamang sa mga panahong yun, may kanya-kanya kaming priorities, lalo pat mga nag-aaral pa kami sa college. Pareho ng aming mga magulang na gusto na makapagtapos muna kami ng pag-aaral. Bagamat hindi naman kami pinagbabawalan noon, bagamat hindi pa namin nakikilala ang aming mga o nakilala ang bawat mga magulang namin, hindi ko pa siya nagawang naipakilala sa aking mga magulang at gayon din naman ako sa kanyang mga magulang. Pero alam naming suportado naman kami dahil naikikwento naman namin sa aming mga magulang ang aming relasyon. Pero ang laging bilin sa akin ng aking mga magulang noon, maghinay-hinay dahil hindi pa naman kami handa. Baka makagawa daw kami ng mga bagay na hindi pa napapanahon. Pagtuunan muna namin ang panahon ng aming pag-aaral, saka na lamang daw pagka tapos na kami. Naiintindihan ko ang bilin sa akin ng aking mga magulang. Ganun rin naman talaga ang layunin ko, kapitan, dahil gusto ko talagang makapagtapos ng pag-aaral, magkaroon ng magandang career, at kinalaunan kung sakaling kami talaga, siguro kung ipahihintulot ng panahon ang sabi ko noon, siguro mas maganda kung handa na kaming pareho. Yung may magandang career na kaming dalawa at nakapagtapos na ng pag-aaral. Dahil mas masyado kaming nakafocus noon sa aming pag-aaral dahil engineering din ang kanyang purso, kapitan. Habang ako naman ay nag-aaral noon sa nursing, masyado kaming busy na halos wala na kaming oras sa isa't isa. Hanggang sa hindi lang namin napapansin na unti-unting nagbabago ang pakikitungo namin sa isa't isa. Hindi dahil nawala ng pagmamahal namin, kundi mas naibaling lamang namin ang aming atensyon sa aming pag-aaral. At yung mga bagay na yung kapitan ay naging dahilan kung bakit may mga hindi kami pagkakaunawaan. Ang sabi ko noon kay James, nakarelasyon ko noon, na hindi ko na kailangan o ayaw ko nang makipagtalo pa sa kanya. Busy na ako sa pag-aaral, pressured na ako sa aking pag-aaral. Masakit na ang ulo ko na halos minsan hindi ako nakakatulog ng maayos. Huwag na sana niyang dagdagan. Ganun rin naman siya, kapitan, kapag ka naghahanap ako ng oras. Kung ako naman ang bakante, kung ako naman ang may oras na libre, siya naman ang hindi naman libre. Kaya ito ang naging dahilan kung bakit may mga hindi kami pagkakaunawaan noon. Kaya nakapag-decide kaming pareho na putulin na muna ang aming relasyon. Sabi ko sa kanya, hindi naman sa nawala ang pagmamahal ko, pero alam ko, pareho nating alam na sa panahong ito iba ang priority natin. At alam ko, hindi ako ang priority mo. Ganun rin naman sa akin, hindi naman kita talaga masasabi o hindi ko naman talaga masasabi na ikaw ang priority ko. Masakit man sa aming dalawa yon, kapitan, pero nagpaalam kami na bukal sa aming kalooban. Pareho naming ginusto na putuli na ang aming ugnayan at nagpasya kaming mag-focus na muna sa aming pag-aaral. Pero nangako kami sa isa't isa. Bagamat putol na ang aming relasyon o ugnayan, pero sinabi ko pa rin kay James noon, kapitan, na siya pa rin ang lalaking gusto kong makatuluyan balang araw. Kung sakaling makapagtapos kami ng pag-aaral, kung sakaling may maganda na kaming career at gusto na naming malagay sa tahimik, baka balang araw ay mag-cross ulit ang aming mga landas. Yun ang sinabi ko sa kanya. Alam kong masakit yun sa aking loob,
Bagamat labag yun sa aking loob, pero kinakailangan, Kapitan, dahil may pangarap ako at meron akong ipinangako sa aking mga magulang. Yung sakit ng pag-ihiwalay namin ay inalaan ko na lamang ang aking atensyon sa aking pag-aaral para sa ganon ay magiging may kabuluhan ang sakit na tiniis ko noon sa pag-ibig. Hanggang sa makalipas sa mga panahon, 2 taon ang nakalipas at nakapagtapos ako ng pag-aaral. Subalit sa loob ng 2 taong yung Kapitan, ni minsan na hindi man lang nagawa ni James na kumustahin ako. Ni minsan na hindi man lamang niya ako magawang i-text dahil nung unang panahon, wala pa namang Facebook. Puro lamang kami sa text nagkakausap noon at tawagan sa cellphone.

Nagbabakasakali ako na sa paglipas ng mga araw at buwan o taon, baka may biglang magparamdam sa akin. Baka may isang James na mangungumusta sa akin. Pero bigo ako, Kapitan. May mga araw nga po minsan, nakusa akong pumupunta sa mga lugar kung saan kami madalas tumatambay noon. Bumibili ako ng mga pagkain kung saan kami madalas kumakain. Nagbabakasakaling baka mahanap o makita ko sa doon. Ayaw ko rin namang ako ang mauna, Kapitan, sa pangungumusta sa kanya. Gusto pa rin o gusto ko pa rin na siya yung mauna na mangungumusta sa akin. Nahihiya akong magparamdam sa kanya. Kaya ang ginagawa ko na lamang ay nagbabakasakali akong pumupunta sa mga lugar kung saan kami madalas tumatambay noon. Baka makita ko siya roon at magkakumustahan kaming dalawa. Subalit wala po, Kapitan. Sa lahat ng pagkakataong nagpasyal o pumasyal ako sa mga lugar kung saan kami madalas tumatambay noon, ni minsan na hindi ko siya nakita, ni minsan ay walang nakapagsabi sa aking bumalik sa doon o tumambay sa doon. Kaya nasabi ko sa aking sarili na siguro talagang tuluyan na akong kinalimutan ni James. Siguro okay lang sa kanya yung paghihiwalay naming dalawa. Inintindi ko na lamang at kinumbinsi ko na lamang ang aking sarili na siguro baka may ibang babae na ang laman ng kanyang puso. Nagpatuloy na lamang ako sa aking buhay, Kapitan. Natapos ko rin ang aking pag-aaral. At sa wakas, naibigay ko rin sa aking mga magulang ang isang diploma na pinaghirapan ko sa mahabang panahon. Hindi rin nagtagal, lumipas sa mga panahon, nakapaghanap din ako ng trabaho. May magandang career. Nabisi rin ako sa aking paghahanap buhay. Pero ni minsan, Kapitan, hindi nawala sa aking isipan at puso ang pag-asang baka balang araw ay magkikita kaming muli. Magkakausap kaming muli, magkukumustahan kami. Magkwekwentuhan kami sa aming mga karanasan kung paano kami nakapagtapos ng pag-aaral. Inaasam-asam ko ang araw na yon, Kapitan. Nung makita at masilayan ko man lamang ang kanyang mga mapupungay na mga mata. Inaasam-asam ko ang araw na makita ko ang kanyang mga ngiti. Isang gabi, habang pauwi pa lamang ako sa bahay noon, Kapitan, natanggap ko ang isang tawag mula sa aking mga magulang na sinasabing magmadali kang umuwi. Dapat makasama ka namin sa isang hapunan. Narito ang kapatid mo at may dalang bisita, sabi sa akin. Napatanong ako sa aking sarili bakit kailangan akong sumama pa sa kanila nga. O bakit pa ako sumama sa kanila kung maghahapunan man lamang? Sanay naman ako naghahapunang mag-isa dahil madalas akong umuwi ng late o gabi na ako kung umuwi, Kapitan. Kaya ang sabi ko na lamang sa aking ina, sige ma, malapit na ako. Hintayin niyo na lamang ako at magkasama na tayo o magsasama tayo sa isang dinner o hapunan. Pagkarating ko ng bahay, Kapitan, ay sumalubong sa akin ng aking ina. Ang sabi sa akin ng aking ina, maghanda ka dahil andyan yung kapatid mong babae at dala niya ang kanyang boyfriend. Ipapakilala sa atin ng kapatid mong babae ang una niyang boyfriend. Matagal na pala itong plano ng aking kapatid, Kapitan, na ipakilala ang kanyang boyfriend sa amin, sa aming mga magulang at sa akin. Pagkapasok ko po ng kusina, agad sumalubong sa akin ang aking kapatid. At ang sabi sa akin, ate, si James ang boyfriend ko.
Tumayo ang lalaki, kapitan, at agad inabot ang kanyang kamay. Pero nagulat kaming pareho dahil hindi naman siya nakatingin nung pagkakilala o pinakilala kami ng aking kapatid. Nakatingin lamang siya sa akin nung inabot na niya ang kanyang kamay dahil kausapan niya yung aking mga magulang sa pagkakataong yun. Pagkalingon ko, kapitan, ang tinutukoy pala niyang James ay ang dati kong karelasyon. Ang aking first love o ang una kong pag-ibig. Para akong binuhusan ng napakalamig na tubig sa pagkakataong yon, nanginginig ang mga kamay ko sa gulat nang tinutukoy pala na boyfriend ng aking kapatid na patagal nang kinikwento sa akin na gusto niyang ipakilala sa amin ay ang dati ko palang karelasyon na si James. Nagkatinginan kami ni James, kapitan, at nahalata ng aking kapatid at sabay tanong sa amin, magkakilala na ba kayong dalawa? Agad akong nag-deny, ang sabi ko hindi. Familiar lang sa akin ang lalaking ito. Nice meeting you, James. At inabot ko ang aking kamay at nag-shake hands kaming dalawa. Ganon rin naman si James, kapitan. Yun din ang sagot niya sa aking kapatid na ang sabi niya, ngayon pa lamang daw kami nagkita. Pero ang totoo, pareho kaming naiilang sa isa't isa habang kumakain kami sa isang mesa. Hindi mahalos magkatinginan ng aming mga mata. At habang kumakain ako, kapitan, binubulong ko sa aking sarili na sana matapos na ang gabing ito. Na sana matapos na ang dinner na ito dahil hindi ko na kayang umupo doon sa isang mesa na andun yung lalaking matagal ko nang hinahangad. Andun yung lalaking matagal ko nang hinahanap. Hindi pala alam ni James na may kapatid akong isang babae.

0: Taman jud akong apo. Asa naman jud to akong apo, oy? Kainom mo narabad jud kog Magnum si Herbal Coffee.
1: Hay nay, pasensya jud kay nay ha. Karon pagi ko naabot ikag palingki ba?
0: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
1: Hala nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
2: Aswat sa may sabi.
0: Balik dito
2: bakit
0: sa
2: hindi
0: pagmasya
2: mo sinabi sa...
0: Ingan talaga nga magpalit o Magnum si Herbal Coffee. Imuha doon ang ikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
2: Bakit hindi ka nagparamdam?

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man dito akong apo. Asa naman dito akong apo, oy? Kainom mo na naman dito kong magnum si Herbal Coffee.
2: Hi, Nay. Pasensya dyan kay Nay, ha? Karun pag ikaw naabot ikag palingki ba?
1: Palitan ako ni magnum si Herbal Coffee.
2: Hala, Nay, wala raba. Nakalimot yung ko.
1: Kung ho! Balik dito sa parwasya. Ingan talaga nga magpalit o magdom si Herbal Coffee.
3: Anong kalooban ko?
1: Muha doon ang ikalimutan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
4: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors.
3: Kung inaasam-asam ang araw na ito na mayakap kitang muli.
5: Isa at hindi
3: hindi ako napasagot, Kapitan, sa kanyang sinabi, kundi ulo na lamang ng kusa ang aking mga luha. Hindi ko maikakaila na mahal na

mahal ko pa rin ang lalaking ito. Hindi ko maikakaila, Kapitan. Namimiss ko rin siya.

0: Marriage and career. Love. Sex. Marriage and career.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katauhan sa Magnum C.
2: Lisa Maitom, taga Barangay Pangi, Tandag City. Gamit yung ko sa Magnum C, tungod kay ako nagayad na propsiya. Ang akong gipangbati sa kumpang akong lawas. Nagyod ko'y kaligon o naayog yod ang akong mga gibati. Daghan kay ko gibati sa kong lawas. Pero tungod sa Magnum C capsule, nalipay yod ko nga ang akong mga gipangbati karon. Na ako ang gigsiya, naayog yod. Salamat kayo sa Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Tandag City, Life Pharmacy, FNH Pharmacy, Persis Pharmacy, Yvonne Pharmacy, St. Teresa Pharmacy, o Butika Morilla.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
4: Hermana, Antiga, Pransa, agay na tuan. Ganaan ko magamit sa Magnum C kay kung kumari may nag-recommend sa ako ang paggamit ko na ako ani. Kining kamot nga wala, dili makaisa sa taas. Karun, buyag, bisan, pagsaluyo, makaisa na. Kung nagpasalamat dito yung Magnum C, tanan nga, produkto sa Magnum C akong gigamit. Nakaayon yun ko. Efektibo, barato pag yun.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Herbal Juice, o Magnum C Herbal Massage Gel. Mapalit sa Bislig City, JFK Pharmacy, Butika Santa Filomena, Butika Camazora, Triple Twin Pharmacy, Butika Liusala, sa Hinatuan Surigao del Sur, Sardoma Pharmacy, o Butika Hinatuan.
1: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Nyapil, taga Borok City, Mainit, San Isidro, Bagnan. Sa una, kuhan mang good, ning magluya man ako lawas. Tapos, nindot gud ang Magnum C kay nang di ko hangakon. Sa una, hangakon mang good ko. Karon, ang amo ginamintin sa ako anak, Magnum C, gud kape, kaginang kapsula, kagahaplas. Nindot gud ang Magnum C kung inang sa uban nga kapsula. Kay mahal mang good siya sa uban nga kapsula, sir. Kani, brato raman, gana, kay ma-afford man na mo kay bisan pobre rin, ka maka-afford mang good ka anak nga kapsula, kaginang tambal nga plus kami ng kape. Barato ramang good siya. Salamat sa Magnum C, kay Captain G nga pag-guide sa Ginoo nga siya ang kwan sa amuan. Salamat sa kay Captain G sa Ginoo.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule, Magnum C Herbal Coffee, Magnum C Refreshing Oil, o Magnum C Organic Rub. Mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Good morning, ma'am.
7: Uy! Good morning, Pang! May kinimata na ka pang. Dali pa, mga pinatangduha.
6: Kumuta ng...
7: Dali din yung mga pitatilawin ng kape.
6: Kumuta sa aroma ni, uy.
7: Ay, syempre.
6: Dali, tilawan ko. Lamia si mong kapit. Pasay ko magtimpla mang malamig yung kayo.
7: Sus, Pang. Lami na siya, Pang. Kay Magnum C Herbal Coffee man na siya, Pang.
6: Magnum C Herbal Coffee?
7: Oo. Mauna ang pinakabago nga kape karon nga nindot kaayo kay puno sa vitamin C o antioxidants. Sus, nindot kaayo ni Pang. Kay naanin siya ka ng natural sweetener. Kana ginatawag na to nga stevia. Ang nakanindot pagidani. Kay naanin siya malunggay o mangustin. Kabalo naman siguro ka sa benepisyo sa mangustin o sa malunggay, di ba?
6: Kung maumang, ako sa benepisyo rekomenda sa kung mga kauban sa trabaho. Labi na sa kung mga kumpare. Kabalo na ka, healthy living, di ba, Mang? O sige, Mang, ha? Mugawas ako dito ko sa balkonahe kay lami kihigop-higop aning Magnum C Herbal Coffee.
7: O sige, Pang, musunod lang ko kay magtimplasad ko og Magnum C Herbal Coffee.
8: Start your day healthy with Magnum C Herbal Coffee. Lami ana, masustansya pa. Magnum C Herbal Coffee, available na sa tanang mga butika o grocery stores na duol sa inyong lugar.
9: Kalusugan ang puhunan para sa mas masaya at mas mahabang buhay. Samahan niyo kami sa pagbibigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa tamang pangangalaga sa katawan, wastong pagkain at healthy lifestyle. Ito ang inyong paboritong usapang pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor.
10: Mga kuya at ate, ang supplement na ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gawing gamot. Pero kung kayo ay nag-iingat sa inyong kalusugan, may lahi kayo ng diabetes, ito pong DiaCare ng Magnum C ay meron po siyang insulin plant, meron siyang serpentina, pine bark extra, at saka yung favorite kong makabuhay. Kung may diabetes ka naman, hindi yan nakakatakot. Ang nakakatakot po dyan ay complications sa mata, stroke, puso, ito pong kidney, paputulan ng paa, dialysis. Pero very important po, ma-prevent yung complications. Inimin ang inyong maintenance na gamot, mag-exercise araw-araw, tamang nutrisyon, bawasan ng carbohydrates and sugar, at pwede po kayo mag-take ng Magnum C DiaCare. 1 capsule hanggang 3 capsules a day, depende sa inyong pangangailangan. So ulitin ko po, hindi ito gamot, pero nakakatulong.
9: Naway may natutunan na naman kayo sa ating makabuluhang talakayan tungkol sa kalusugan. Tandaan, ang malusog na pangangatawan ay yaman na hindi matutumbasan. Kaya ugaliing mag-ingat sa kalusugan, kumain ng wasto, mag-ehersisyo, at iwasan ang mga bisyong nakakasama sa katawan. Hanggang sa susunod na makabuluhang talakayan dito sa Paboritong Usapang Pangkalusugan kasama si Dr. Robert Novalta, isang medical doctor. Hatid sa inyo ng Magnum C. Basta Magnum C, epektibo, barato.
11: Day, manakayan tagbas day, para dali ta maabot.
12: Ha? Kabuhin mong kuoy.
11: Sus, dagaton day ka. Darao, pangkabuhi. Magnum C Refreshing Oil.
12: Hala, nindot lagi na day. Akong sim oton daw. Refreshing lagi. Lami sa paminaw.
11: Refreshing yun day. Magnum C Refreshing Oil na day.
12: Refreshing oil yun di ay. Nindot ni para sa mga kabuhion o biyahe.
11: Haplas pang biyahe para sa dagatong gabiyahe. Magnum C Refreshing Oil.
13: Mga kaibigan, aming ipinakikilala sa inyo ang bagong kape na hindi lang masarap, kundi puno pa ng natural na benepisyo para sa ating katawan. Magnum C Barley. Ang kape na ito ay pinagsama ang barley na tumutulong sa magandang digestion at paglilinis ng katawan. Wheatgrass na sagana sa vitamins at minerals. Makabuhay na natural na suporta para sa immune system. At chia seeds na nagbibigay ng lakas at energy sa araw-araw na gawain. Kung ang hangarin mo ay malakas na resistensya, malinis na katawan at aktibong pang-araw-araw, ang sagot, Magnum C Barley. Masarap na kape, natural na proteksyon na para sa iyong katawan. Magnum C Barley. Available na sa lahat ng butika at parmasya sa inyong lugar. Magnum C Barley. Epektibo, barato.
14: Daghan kaayo karon ang nagdalig kaputi, pero ang ending lang asunog nang itong balik ug naguba ang naon. Tungod dili ta nang whitening kay safe ug dili ta nang half dose kay nagwork. Rason nganong daghang magkatalumtom ug mga sunog ang naon, pero naay produkto nga makapahamis na dili pa masunog imong naon. Mutya Intensive Whitening Set, naay natural ingredients nga makapaputi sama sa papaya extract, kojic acid, mga soothing ingredients nga makapakalma sa skin sama sa aloe vera o glycerin. Mutya Intensive Whitening Set kay ang tinuod na kaputi, healthy tanawon, dili half dose tanawon.
13: Mutia Intensive Whitening Set, available na sa tanang butika o pharmacy o grocery store sa inyong lugar.
15: Ikaw na pala.
16: Love.
17: Andam kong buhato ng tanan para lang sa imuha.
18: Sigurado ka?
16: Sex.
18: Yosa, dili ko andam. Pasin mabuntis ko.
17: Sos na anas sa kanyana, puros lang kaselos. Puro kaselos.
18: Natural. Ay, sige kag pambabae.
17: Yes, tanawon. Thank you po sa trabaho.
19: Hisgutan nato ang love, sex, marriage and career by Captain Jake.
20: Ingatan mo siya.
19: Love, sex, marriage and career.

Og mayong hapon atirot trimulta niyog sa pagtan-aw o pagpaminaw sa tuang programa karong taknaa. Diha sa may Barangay Tamya, Compostela. Atirot trimulta niyog sa tanang niyog family o Rimulta family. Uban usab kang Bibi. Kaya ang kauban din o sayahang panimalay, mayong hapon. Mayong hapon usab, Chairman Nuno Daragosa diya sa may Barangay Tamya. O siyempre kang Bus Amil Hadman diya sa may Purokdos, Poblasyon Compostela, mayong hapon. Mayong hapon o mayong pagpaminaw usab sa kaugangan nga naminaw karon Gregorio Uyo de la Piña o sa kong asawa Rachel de la Piña Patay. O sa kong duha kanak Chelsea Jean of Chisley Jana, mayong hapon. Ug sa kong mga kasilingan na diya, mayong hapon diya sa may barangay Ugao. Mayong hapon, Kapitan Milagros Andan Nistal, mayong hapon kap. Uban sa tanang mga barangay pangsyonaris, mayong hapon. Mayong hapon sab kang Bus Babi Nistal ug Kagawad Marjo Nistal. Mayong hapon sab sa tanang mga kagawad na to diha, kang Kagawad Manu Sirwin Torintira, Kagawad Bus Raymond Arangcon diya sa may Purokdos, barangay Ugao. Kang Kagawad Ati Ason Puntividra, diya sa may Purok 3, Bus Felix Puntividra, mayong hapon ni Bus. O siyempre kang Kagawad Bus Dani Digal, diya sa may Purok 1, Barangay Ugao. Kagawad Dinis Muso o Kagawad Manoy Alex Manti, diya sa may Purok 5, Barangay Ugao. Mayong hapon kaninyong tanan. Alas 3:40 mga kabayan, sa tod ganato ni Engineer Governor Raul Mabanglo, hatod usab ganato ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB Member Uel Zamora Apsay. Mubalik inyo ang programa mga kabibes, EPMR, Favorite Mix of Rock, humanin ng pipila ka mga pahinomdom.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili rin siya para sa mo as parents but also food para sa mo
5: anak. I am
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mariana Candari, taga poblasyon, 78 years old. Sa una, nakuanggit na ko nga pagkuan ako sa Magnum C, anang dili kayo ka po yun, makamagtas ra ko. Walay kapoy, ligay ko po yan. Salamat kayo sa Magnum C. Naot nga padayon ang inyong successful ang ating kamot ng mga tabang sa mga katawan, labi na sa mga senior citizen. Salamat ako. Epektibo, barato.
0: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy. Looking

0: at Purok 7 Poblacion, Nabuntoran. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan naa ng kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
6: One station, all the hits.
7: FM Radio, favorite music radio.
8: This song is brought to you by
9: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
10: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
11: ACS.
10: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
11: ACS.
12: This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
11: ACS.

0: Alas 3:56 sa kahapunong mga kabibes, sa tanang mga nagpabiling na minaw ni nga ito ang programa karong tak na sa programang FMR, Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Yoko na mo. Maying hapon ka na itong tanan, no? Pagka-anindot sa kantang Call Off Mga Kabibes by Sisyon Rod. Hatag lang tagamayang message, ano yung kantang atong nadungog karon takna ang mga kabibes, no? Usahay dili ang pagbulag ang tubag sa problema. Naay mga relasyon nga nanginahanglan lang og gamayng pahulay aron mahibal-an kung unsa gyud ang bili sa usag-usa. Ang kulot mga kabibes, mahimong higayon sa pagpamalandong. Apan hinumdumi nga ang tinuod nga gugma dili lang magdepende sa distansya. Kung dili sa pagsalig, pagrespeto og tinuoray nga komunikasyon sa usag-usa. Para sa tanan nga mga nakaagi og nag-agi karon ani nga sitwasyon, ani ang kanta nga siguradong makapahinumdum sa inyong mga pagbati sa usag-usa. Morning kantahan mga kabibes, ang Call Off by Sisyon Rod. Maying hapon og maying pagpaminaw diha sa Yukuso Japan Surplus na Bunturan Brands kang Jimar Dave, Mariana Lane, Mary Jane, Pipito ug Jik Jik. Og siyempre maying hapon usab diha sa may DDOPH Monte Vista. Kuya Luloy Isabilo Birana, uban usab sa iyang makaubanan diha kang Jujuy Gukong alias Rubin Canoy, Glenn Domingo Itit, Raimundo, Loribert, Ubrin, Lotlot. Maying hapon usab diha sa may Purok Tres, Barangay Ugao, katuang chairman diha, Tulits Rosales. Mayong hapon. O siyempre sa tarang yung mga kabayib sa to diha, no? Kati Juliet Rosales, Erika Rosales, JP Matit Badilla. O siyempre sa Gulayan Family, kang Nong Estong, mayong hapon. Kang Nang Purisa, ng Nanay Carmen Diaz o Nanay Maria Chongko. O siyempre sa tanang mga kaubanan ako diha sa Manyanita nga kaubanan kang Ate Ason o siyempre kang Ate Marit, maayong hapon. O sa tanan pa nga mga naong ra ko na ilha, no? Maayong hapon kaninyong tanan, maayong pagpaminausab kang Alan Gulayan o siyempre kang Nung Kadoy, Junjun Davalos, kang Ate Aling ug Kuya Dudong Rurak. Mayong hapon kaninyong tanan. Og sa tanang mga suking kabibes na to diya sa may kauswagan, Lurito Agusan del Sur, kang Bicug Rulyon ug Tibor Rulyon, daghang kayong salamat sa pagpaminaw. Samtang oras nato mga kabibes, alas 3:59 sa hapon, magpadayon gyapon ang atoang programang FMR Favorite Mix of Rock.
1: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot nga suporta nga inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: pase sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 4 o'clock.

0: alas 4:16 sa kahapon, mga ka-vibes. So, nibalik inyong ang programang FMR favorite mix of rock. Ang programang makapahimuot o tawag ani mga ka-vibes, makapukaw sa inyong rock hits music, no? Sa mga mahiligon dia o rock, maayong hapon kaninyong tanan. Maayong hapon, pring Dudong Rikrik or Buddha. Sa ayong pagpaminaw, pag-share sa tuwang FB Live, daghan kayong salamat, pring Dudong Rikrik or Buddha. Banusab kang ma'am, nining, ma'am. Kang ma'am, iyahang wife, no? Maayong hapon o maayong pagpaminaw, ma'am Minda or Buddha. Daghan kayong salamat. Si Piat, ang tayong mga kabayb. Kang Frank Dudong Rikrik Urbuda o kang Ma'am Minda Urbuda, maayong hapon dia sa may barangay Pangutosan. O siyempre maayong hapon sa tanang Urbuda family diha sa may Forokfor, kang Tatay Florencia Uyoy Urbuda, Tatay Erning Ernesto Urbuda, Tatay Ninin Alejandro Urbuda, kang Nanay Bibi. O siyempre kang Lalay Buspilex, Ayan Mili Inday, Jojo Chichay, Ati Gina Busplor Delito, o kang Nong Jimmy Christopher Longlong Urbuda. Sa inyo ang tagsa-tagsa ka mga pamilya o mga kabataan diha, maayong hapon o maayong pagpaminaw. Maayong hapon sab diha sa may Purok Dos Barangay Ugao, kang Boss Francis Arangcon, maayong hapon de boss. Kang Boss Gilbert Cuyuca o siyempre Sir Edgar Cuyuca, maayong hapon. Sa tanang Cuyuca family, maayong hapon o kang Boss Juni Tagalog ng Minda Tagalog, daghan kayong salamat sa pagpaminaw nining atuang programa. Maayong hapon usab kang Ati Gina Rosales diha sa may Forokfor Barangay Ugao, ang atuang Purok Chairman kang Titing Juneng. Siyempre maayong hapon kang Joseph Maluloyo na kating Marlene, Jimar Tupas o kang Langlang, kang April o kang Jelina. Maayong hapon o maayong pagpaminaw. Maayong hapon usab kang Sangay Budoy Monterde o kang Ate Ima o kang Rian. Maayong hapon ang inyong tanan diha, no? So, madagang kayong salamat sa pagpaminaw. O siyempre kang Tatay Dick o Nanay Esther Aiko. Samtang oras sa mga kabibes, alas 4:18 na magpadayon ng atuang programa humani ning pipila ka mga pahinomdom.
1: That time check was brought to you by
2: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
1: That time check was brought to you by
2: Governor Engineer Raul Mabanglo.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS, one station, all the hits.
5: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.
6: Murag multo sa sugod, sigig paramdam, inig paningil na, mawala na lang kalit. Wow!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
5: Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
7: di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C.
8: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ko ani mga mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan kong trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
7: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
10: Looking for-

Alas 4.50 sa kapunong mga kabibes! Ugang salamat kanyang tanan sa pagpaminaw na inyong atuang programa matag alas 3, tama na alas 5 sa hapon! Lunes hangtod Bernes sa programang FMR, Favorite Megs of Rock. Maying hapon at idalya upamin panos diha sa may Barangay Canada nga naminaw sa ato ang programa karong taknaa. Dagan kayong salamat at idalya upamin watching live from Canada, Barangay Kabakungan. Maying hapon sab diha sa mga kaigsuunan nato mga suking tigpaminaw, mga kabibes ug mga suod nga higala diha sa may Barangay Syukon. Mayong hapon Parts General Usol Bilyason, Toytoy Underground ug siyempre Marvin Ladika Kukamas. Ubano siyang wife si Chacha, maayong hapon ug maayong pagpaminaw sa tanang mga kabayb sa Duriha, ka Uncle Albert Acido, Lorenzo Bilyason Jr. Maayong hapon di akol. Siyempre kang Robert Ayok Acido, Uncle Lorito Bambam Oliveros, Dundun Vibura, Noel and Bim Bim Pagal Store, Marvin and Chacha Sari Sari Store. Mayong hapon usab kang Nanay Buging ug Tatay Rudy. Dagan kayong salamat sa pagpaminaw. Mayong hapon usab diya sa may Barangay Gabi, mga kabibes sa Tudiha, kang Kapitan Nunoy Lihano. Mayong hapon kap. Uban sa tanang mga barangay pangsyonaris, Chairman Ricky Hidurio, mayong hapon. Mayong hapon usab si Robin J. Ripunti, Kamam Nining, kang Kuya Bins at Iabing Nilnil o kang Bibi Tali, maayong hapon o maayong pagpaminaw. Tati Sabil o kang Bibi Kail, maayong hapon. Maayong hapon sab sa tanang mga kabibes na tunha, kang Boss Artemio Amabaw, maayong hapon boss. Kang Boss Rico Kiamco, maayong hapon sa may Barangay Alegria. Daghang salamat kaninyong tanan mga kabibes, maayong hapon og maayong pagpaminaw, Pring Dudong Rikrik Urbuda. Greet na ko, happy birthday kang Bambam Jaalain. Uy, happy, happy, happy birthday! Happy birthday! Kang kabibes, Bambam Jaalain, di sa may Barangay Ugao Purok Dos. Daghan kayong salamat sa pag-share sa tuwang FB Live, Pring Dudong Rikrik Urbuda. Banusab kang Ma'am Minda Urbuda, maayong hapon. Usbon ko mga kabibes, greet og happy happy birthday kang Bambam Jaalain. Greetings from Pring Dudong Rikrik Urbuda, maayong hapon. Ugang kayong salamat mga kabibes sa inyong makanunayong pagpaminaw dinhi sa ato ang programang FMR, Favorite Mix of Rock. Mga kabibes, diyan akutob o girin akutob ang atong pag tapok karong hapon na sa ato ang programa, no? Programa na to nga Favorite Mix

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli po tayo magbabalik at dito naman po tayo sa ating segment ng ating mga kamakabuhay. Abay syempre, pwede rin po kayong humabol sa ating makabuhay hotline number sa pag-text ng inyong mga katanungan sa kalusugan sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. At handang-handa na po tayo magpapatuloy kaya't huwag po natin papatagalin pa ito ha, mga kamakabuhay. At simulan po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Alright, may text po tayo from Julieta Bongado, no? Nagtatanong kung maari bang uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee dahil siya po ay may mababa po na dugo or thick blood, no? At kasabayan po nito ang mababa rin ang hemoglobin. Ayon sa kanya, nagdadalawang isip siya dahil ayaw niyang lumala ang kanyang kondisyon at nahihirapan na rin siyang sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Madali po siya napapagod, minsan nahihilo, at mabigat po ng pakiramdam ng kanyang katawan. Okay, kapag sinabi po natin mababa po ang dugo, no? Kadalasan ito ay may kinalaman po sa poor blood flow or circulation. Minsan dahil mataas po ang blood viscosity or imbalances of the blood components. Samantalang ang low hemoglobin level ay nangangahulugan na kulang po siya sa kakayahan po ng dugo na magdala po ng oxygen sa buong katawan. Kaya apektado po dito ang circulatory system, pati na po ang muscle at utak, no? Kaya madali pong napapagod o nahihilo po ang pasyente. Kaya sa ganitong klaseng uri ng kondisyon, may sabay-sabay na hamon sa mga ganitong klaseng uri ng karamdaman, no? Yung pagkakaroon po ng circulation stress, oxidative stress, at possible nutrient insufficiency. Mahalaga po ang regular blood test at gabay po ng doktora, lalong-lalo na para matukoy po ang ugat ng mababang hemoglobin. Hindi pwedeng basta-basta lang uminom na kahit anumang mga klaseng gamot na walang monitoring, no? At of course, bilang isang complementary wellness support, no? Ang EXL Makabuhay Capsule ay maaaring makakatulong sa anti-inflammatory at antioxidant support, no? Na mahalaga para sa blood vessels health, at combined with a plant-based formulation nito ay maaari rin magbibigay po ng cellular at gut immune support na tumutulong sa mas maayos po ng nutrient absorption, isang mahalagang aspeto kapag mababa po ang hemoglobin. Meron din itong tinatawag po natin metabolic at circulation support na kung saan ay may malaking epekto sa pagkakaroon po ng magandang production ng inyong dugo at pati na rin sa pagbalanse po ng inyong hemoglobin. Tandaan po natin mga kamakabuhay, hindi po to pampalit po ng reseta po ng inyong doktor ha. And of course, with the EXL Makabuhay Black Coffee naman na maaaring makakatulong po sa energy and alertness. Lalong-lalo na kung madali kang napapagod, may suporta po ito para sa digestion at gut movement na mahalaga para sa nutrient uptake. Recommended dosage para sa mga ganitong klaseng uri ng kondisyon, uminom po kayo ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 3 times a day before a meal. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet sa umaga. Dagdagan rin po ninyo ng iron-rich food, no? Uminom po ng sapat na tubig, maglakad-lakad kahit papaano, no? At siguraduhin po ang sapat po na tulog. Alright, we have another texter from Ramon mula sa Puerto Princesa City. Siya po ay may asthma, madali pong hingalin, at minsan inaatake kapag puyat o stress. Tanong niya kung may tutulong daw ba ang EXL Makabuhay product sa pang-araw-araw niyang kondisyon. You know what, no? Asthma, no? Ang asthma ay isang uri po ng chronic inflammatory condition sa airways. Namamaga at sumisikip po mismo ang daanan ng hangin papunta po sa baga. And nagkakaroon po ng wheezing or hingalin at pati na rin ubo. Apektado rin po dito ang respiratory system at konektado ito sa immune at nervous system support, no? Lalong-lalo na kapag may stress. Sa asthma po kasi mga kamakabuhay, no? Pangunahing problema po nito ang chronic inflammation, oxidative stress at hypersensitive immune response. Mahalaga po ito na patuloy sa paggamit po ng mga inhalers at regular check-up, no? Ang lifestyle, tulog, stress, pagkain ay may malaking factor din. Bilang supportive options, ang EXL Makabuhay Capsule maaaring makakatulong po para sa anti-inflammatory at antioxidant balance na mahalaga para sa airways health. Meron din itong gut immune support dahil may malaking bagay ito sa immune system, particularly sa bituka, no? Kapag mas maayos po ang ating gut health, mas balanse po ang ating immune response. Sa tamang dami po ng EXL Makabuhay Black Coffee ay maaaring magbibigay po ito ng mental clarity at mild energy support. Pero of course, mga asthma patient, huwag din po sobra-sobra. Lalong-lalo na sa mga ganitong klaseng uri na kondisyon. That's why I highly recommend magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 capsule 2 times a day and EXL Makabuhay Black Coffee naman 1 sachet every morning. Alright, iwasan niyo po ang mga trigger ha para tiling maging malinis po ang kapaligiran, mag deep breathing exercise at unahin po ang maayos po na tulog. Ika nga, prevention is better than cure. Mas mainam po na iwasan ang sakit kaysa gumastos na magpapagamot. Regular na pangangalaga sa ating kalusugan, amang pagkain, sapat na pagpapahinga at natural na suplemento tulad po ng EXL Makabuhay products ay makakatulong to upang mapanatili po tayo maging malusog. Maraming salamat salamat po sa inyong pakikinig. This is Dr. Glenn Sanico. Patuloy po tayo mag-alaga sa ating katawan. Pagdesisyon para sa malusog na buhay at palagi magtiwala sa Diyos na siya ang tunay na nagpapagaling. God bless us all at magandang buhay. Magandang kalusugan para sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.
6: 520.
7: That time check was brought to you by
8: board member Colherb Zamora Absai.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
10: Sa sige na, tagpaneng kamot sa tuang kaugmaon. Kita may di maugmaan, ane. Why? Hala no!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa mag-baby. Ay, anak ka babay. Dinak anak, pinaagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Inag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos. Pagtanong nila kay okay na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun nato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Okay, Tadel Valle, taga San Miguel. Ang akong na sinati jud sa Magnum C. Moradyo, adyoy kausapan. Akong ipamate. Kanang murag, dili ko, video ko makapoy. Nindot jud ang Magnum C.
7: Di na jud mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
10: Kamu ba nasayod ng Melvent Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil, ug ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified ug Organic. Congratulations, Melvent Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sa Iloilo City. Sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: One station, all the hits.
18: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
19: This song is brought to you by Mayor Manuel J. Arzamora.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Arangkada. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang July pangyayari 2, sa ating bayan.
2: Huwebes, kalagitnaan na ng taon. Pero ang maiinit na mga pangyayari sa bansa, tila magsisimula pa lang. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Minya Corpus.
3: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako si Jack Batalyones. Ito ang
2: Arangkada Balita.
4: Rally ng INC, isinagawa sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Higit kumulang 37 tonelada ng basura na hakot sa EDSA kasunod ng dalawang araw ng rally ng INC. Ilang sasakyan, perwisyo pa rin sa mga motorista. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ikinalugot ang paggilala ng World Bank sa Pilipinas bilang isang upper middle income country. High school sa Quezon City, ginambala ng isang security threat na kalaunay kinumpirmang false alarm ng mga pulis. At PAGASA, binabantayan ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility na posibleng magpalakas sa habagat.
2: Nagtungo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila ang mga relihista mula sa Iglesia ni Cristo para sa ikatlong araw ng kanilang malawakang kilos protesta. Ito'y matapos bawiin ng Quezon City LGU ang permit para ipagpatuloy ang rally sa EDSA ngayong Huwebes. At live mula sa Maynila, may umaarangkadang balita si JM Pineda. JM, kumusta dyan?
5: Yes, Ninya, dito nga sa Maynila, particular dito sa Liwasang Bonifacio, itiniloy ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo itong kanilang mga programa at protesta umano laban sa korupsyon. Ito nga ay hindi sila pinagbigyan itong QCLGU doon sa una nilang dalawang araw na pagprotesta doon sa area ng Liwasang Pambansa, area nung EDSA White Plains, kung saan hindi sila pinagbigyan. Kaya dito nila itunuloy sa Maynila ang kanilang programa.
6: Pagsikat pa lang ng araw, kalat na ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo at iba pa nilang kasama sa paligid na Liwasang Bonifacio sa Maynila. Kanya-kanyang latag na mapepestuhan ng mga tao para sa pagpapatuloy ng kanilang programa.
7: At yun nga po.
6: Matapos kasi ang dalawang araw na pagprotesta sa People Power Monument sa kahabaan ng EDSA White Plains, nagtungo naman sila sa Maynila. Dahang-dahang kumapal ang mga tao sa lugar at pasado alas 3 nang sumampa ang bilang nila ng 8,000. Gaya ng inaasahan, malaki ang naging epekto sa trapiko ng pagtitipon. Bagaman iniiwasan ng mga otoridad na umapaw ang tao sa kalsada, ramdam pa rin ang usad pagong na andar ng mga sasakyan sa paligid ng Liwasang Bonifacio. Ang Manila LGU, maaga na rin nag-anunsyo ng mga saradong kalsada dahil sa inaasahang bugso ng tao. Kabilang sa baradong daan ay ang bahagi ng Ayala Bridge pati na ang kalsadang patungo sa Malacañang. Naka-alerto na rin ang mga tauhan ng Manila Police District pati na ang kabuuan ng PNP upang matiyak ang kaayusan sa pagtitipon.
8: Substantial number of personnel ang nakadeploy kasi activated naman ngayon yung ating Task Force Manila Shield. So Malacañang at saka dito, sufficiente yung bilang, yung suporta ng National Headquarters at saka ng Regional Headquarters pagdating sa dami ng pulis na magagamit dito.
6: Hindi naman papayagan ng mga otoridad na masakop at matapala ng mga tao ang mga national road sa paligid ng Liwasang Bonifacio. Dapat makontrol umano nila para hindi mabarahan ang daanan ng mga sasakyan.
8: Pag lumagpas, mag-extend kami siguro heading to Luneta. Bawal papalamit sa seat of power. Papalayo kung mag-extend. At saka may mga panumang tatlong pinang parts available sa pwede namin i-suggest ito mga organizer.
6: Wala pa rin impormasyon kung magtutuloy-tuloy ang gagawing protesta, lalo pat walang permit ang mga Freedom Park sa Maynila. Pero may komunikasyon naman umano ang Manila LGU sa organizer ng pagtitipon. Kaninang tanghali, Namataan ulit na sumali sa pagtitipon si Batangas 1st District Representative Leandro Liviste. Muli niyang ipinanawagan sa gobyerno ang patas na pag-iimbestiga sa mga korap at pagbubukas muli ng pagdinig sa flood control scandal. Ninya, sa huling tala ng Manila City DRRMO ay almost 10,000 na nga daw itong mga tao dito sa Liwasang Bonifacio. At konting traffic update lang ninya, itong nasa likuran natin ngayon, ito yung ilalim o yung dulo ng Quezon Bridge. So ito yung mga papuntang Manila City Hall, papuntang Pasay, papuntang Luneta Park. So ito yung area na yan. Kung makikita ninyo, medyo mabigat yung traffic dahil yung pinakagilid niyan, yung nanditong part, ay nandyan nakapwesto yung Liwasang Bonifacio at marami na ang tao na nandoon sa area na yon. Kaya masigip na ito. Itong area na yan hanggang doon sa may simbahan ng Quiapo ay ganyan kasigip yung daloy ng trapiko. At kanina nga nung inikot natin yung area ay medyo almost 30 minutes bago tayo nakatawid dito sa area na ito para makapunta doon sa area ng Liwasang Bonifacio. Ninya.
2: Oh, kaya lumipat nga dyan ang katakot-takot naman na traffic na yun, ano, JM? Kaya iwasan muna ng ating mga kababayan kung hindi naman talaga kailangang dumaan dyan. Pero sa ngayon, ano ang sabi ng mga nagrarally dyan na JM? Ano, hanggang anong oras daw sila? At itutuloy ba to hanggang bukas?
6: Ninya, sa pagkakaintindi ko sa tanong mo, actually wala pang alam ang LGU especially particularly or rather itong Manila Police District kasi natanong natin kanina kung ito ba ay posibleng umabot pa sa mga susunod na araw. Ang sabi ng Manila Police District ay wala pa silang impormasyon kung sakali bang magtutuloy-tuloy itong programa dito sa lugar ng Liwasang Bonifacio. Tandaan natin ninya, itong Liwasang Bonifacio ay Freedom Park. So ibig sabihin, walang permit na kailangang isubmit ang Iglesia ni Cristo para ituloy-tuloy yung kanilang programa. Pero isa nga sa tiniyak ng MPD dyan ay may communication naman itong LGU pati yung organizer ng Iglesia ni Cristo para sa isinasagawa ang programa dito. Ninya.
2: Anong sabi ng mga nagra-rally o ng Iglesia ni Cristo? Baka may nakausap ka dyan? Hanggang kailan raw sila dyan? At bakit hanggang ngayon nandyan pa rin sila?
6: Ninya, based dun sa pag-ikot-ikot natin sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, ang sabi nila ay hanggat kaya nila ay magtutuloy-tuloy sila dito sa kanilang programa. Katunayan, ipapakita ko lang din, dito sa gilid na area na ito, dito sa area na yan, meron na silang sineset up na panibagong LED screen, pati na rin yung tawag dito speaker para marinig dito sa area na ito. Kasi kanina walang narinig na area dito o yung kung anumang programa na ginagawa nila dun sa kaloob-looban ng Liwasang Bonifacio. Pero ang napansin nga natin, bandang hapon, kanina umaga kasi, kaunti pa eh, nasa 1,000-2,000 lang yung bilang ng Manila DRRMO. Pero ngayon dito sa area, nakikita natin tuloy-tuloy yung pagdagsa ng mga tao. At ito pa nga yung panawagan ng mga speakers nila kanina. Pumunta kayo dito sa Liwasang Bonifacio. So ganyan yung panawagan nila. Kaya hindi pa tiyak kung hanggang kailan itong programa na gagawin nila. Ninya.
2: Alright, maraming salamat, JM Pineda.
3: Samantalang ipinatatawag na ng Land Transportation Office ang 27 may-ari at driver ng bus na humambalang sa EDSA sa gitna ng kilos protestang idinaos ng Iglesia ni Cristo. Yan ang umaranghadang balita ni Justin Ignacio.
9: Ganito ang eksena ng bus na ito sa EDSA White Plains nitong Martes, Hunyo at 30. Nakahambalang at nasa bus carousel lane na ang uso nito. Kaya ang resulta, hindi makadalo yung mga sasakyan na nagresulta sa napakabigat na trapiko. Pero wisyo ang inabot sa mga commuter at motorista. Kinumpirma ng Land Transportation Office sa PRTV News na naglabas na sila ng show cause order laban sa 27 bus at mga sasakyan na humarang sa EDSA. Wala pang ibinibigay na iba pang detalye ang ahensya sa ngayon. Sa panayam naman kay MMDA General Manager Nicolas Torre III nitong Martes, unang araw ng rally ng INC, agad nilang ipinataw at binigyan ng ticket ang mga sasakyan sa EDSA na nagdulot ng mahabang trapiko.
10: hanggang West Avenue, hanggang Timog, dyan sa may TV station dyan, alampas ng Kamuning. Pagkatapos, mga northbound naman, abot hanggang EDSA Orense, lampas ng Guadalupe yung traffic.
9: Kahapon, alas 8 ng umaga, naiusog na ang bus na nagbigay daan para sa tatlong linya ng kalsada sa EDSA. Lumipat ang grupo sa Liwasang Bonifacio sa Maynila para doon ipagpatuloy ang kanilang rally. Samantala, ibinahagi naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na umabot sa mahigit 36.5 na toneladang basura ang naihakot nila mula sa idinaos na dalawang araw na rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon sa MMDA, patuloy yung mga operasyon ng Metro Park Waste Clearing Group sa isinagawang rally sa kahabaan ng EDSA upang mapanatili ang kalinisan, kaayusan at kaligtasan sa lugar. Kabilang sa mga isinagawang hakbang ng ahensya, ang pag-aayos sa mga concrete barriers, paglilinis sa mga naiwang debris at agarang paghakot ng basura. Ako, si Justine Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Dismayado si dating Senate President Franklin Drilon matapos mabigla ang Philippine National Police sa kilos protesta ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Tanong niya, bakit tila hindi nagamit ang bilyong-bilyong pisong intelligence fund ng gobyerno? Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
11: Sa ilalim ng National Expenditure Program ngayong 2026, nasa 11.8 billion pesos ang nakalaan sa Intelligence Fund. Ang tanong ni former Justice Secretary at former Senate President Franklin Drilon, bakit tila hindi ito nagamit sa bigla ang protesta ng Iglesia ni Cristo noong Martes, kahit kasi ang PNP. Hindi inaasahan ang pagdagsa ng libu-libong miyembro ng INC.
12: Bakit po hindi nalaman nagkaroon ng mobilization? Mahigit sa 200,000, ilang dosena, ilang daang buses ang sinakyan, pumunta sa EDSA. Hindi mo nalaman yan. Alam mo na may rally, pero hindi mo alam July 1. Hindi mo tawag dyan. Hindi ba failure of intelligence yan?
11: Hinikayat niya rin ang Senado na magsagawa ng executive session para masiyasat kung saan ginastos ang budget sa Intelligence Fund. Pero naniniwala siyang may pananagutan pa rin ang INC. Kung may reklamo anya sila sa interpretasyon ng ombudsman sa pananagutan ni Senador Rodante Marcoleta, idaan ito sa legal.
12: Kung hindi po ninyo nagustuhan ang opinion ng ombudsman, nagdadala po kayo ng 100,000 sa EDSA. At ang ordinaryong manggagawa, naghahanap buhay lamang para pakain sa kanyang pamilya, hindi po nakapasok sa kanyang trabaho. Wala pong sweldo dahilan sa naharang ang EDSA. Sa akin po, hindi tama yan.
11: Dapat din aniyang imbestigahan ang mga bus na sinadyang harangin ng EDSA.
12: I challenge the LTO, patawin niyo po sa mga operator na ito. Tanungin, suspindiin ang kanilang mga prangkisa para matatakot na naubulit.
11: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Okay. Ayun, okay. So ano nga, partner, no, yung sa rally
2: point
3: na yan.
2: Siya, former Senate President, Senator Franklin Drilon. Oo, ayun naman talaga yung, kumbaga, minsan nahihiya kang tanungin dun sa mga kinauukulan, pero yun talaga, ang tanong lahat,
3: ba't hindi
2: nyo
3: nalaman?
2: Paano nakalusot?
3: Tsaka, hindi naman, sabihin secret nga pero di ba, the fact na mobilize mo yung ganun karaming
2: bus. Hindi mo nakita.
3: Diba?
2: Or baka, parang meron ba nagpadaan? Merong nag-open ng pathway or ng door para mapadali ito para sa kanya? Kasi bus na,
3: Bus. Eh, tsaka ano, diba? Partner, hindi siya basta-basta yung sinasabi, gusto lang magpahayag na sa loobin eh.
2: Mm-mm.
3: The fact na hinaharang mo yung buong kalsada, nagdi-disrupt ka eh.
2: Yes.
3: Diba? At saka, hindi siya, hindi ko maano yun. I mean, sabi ko,
2: sino dapat managot dyan?
3: Sino
2: diba?
3: Nga yung dapat managot?
2: Eh, mukhang pinakawalan naman lahat. Parang lahat ay inauwi na.
3: Pero dahil lumipat naman sila sa liwasan, yan, hindi naman sila masyado makakaabala doon.
2: Mm-hmm.
3: Diba? Hindi katulad ng EDSA na main torture.
2: Iba yung EDSA talaga. Marami ang hindi nakapasok sa eskwela, hindi nakapasok sa trabaho.
3: At na maraming naabala.
2: Oo, sa isang araw. Kahit isang araw pa yan. Mm-hmm. Anong papakain nila? Paano kung isang kayo? Isang
3: tama yung sinabi ni former, diba? Former Senate President.
2: Sa araw na yun, di ba? Anyway, dito muna tayo, no? Bullying sa paaralan sa Zamboanga City, nauwi sa pananaksak. Tatlong estudyante sugatan.
3: Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng
2: Arangkada Balita.
13: ACN. Kayo ay nanonood sa DRTV Prime Media.
2: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
13: Dahil hindi tumitigil ang balita,
2: umakyat sa 6 ang bilang ng mga namatay.
13: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
2: Ako po si Naomi Timosyo
13: sa PRTV Prime Media. Pagdating sa panonood,

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: One station, all the hits.
5: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
6: Si Police Major Hazel Asilo. Magandang hapon po, Major Asilo. At welcome po sa Arangkada Balita.
7: Yes po, magandang hapon po.
6: Yes, Major Asilo, ano ang kamusta ho yung assessment natin sa dyan sa ginagawang rally sa Liwasang Bonifacio po?
7: Sa ngayon po, nananatiling payapa, maayos at kontrolado naman po ang sitwasyon sa Liwasang Bonifacio. Patuloy po yung ating ginagawang monitoring at security deployment. At wala po tayong namomonitor na anumang incidenteng nangangailangan ng pagtaas ng police response.
6: Mm-hmm. Ilan ho yung nakadeploy natin dyan sa lugar na yan? Kasi sinasabi nga, inaasahan na mamaya ay mas dadami pa yung tao.
7: Sa ngayon po, meron po tayong police personnel na nakadeploy na nasa 234. At ito po ay, meron naman po tayong mga iba pang mga augmented forces na tumutulong po sa atin para po i-ensure na magiging mapayapa at maayos po yung ating sitwasyon dyan sa Liwasang Bonifacio.
6: Mm-hmm. At sa mga oras na ito, ano ho yung crowd estimate po natin dyan sa Liwasang Bonifacio? Yung trend po ba ay pataas?
7: Yes po, pataas po. As of 5 PM po, meron po tayong 3,800 na crowd estimate or yung mga nagkakatipon po dyan sa Liwasang Bonifacio.
6: Mm-hmm. Ma'am, curious lang ako, dun sa mga nasaktan na police, may mga nakasuhan na ba po ba dun sa EDSA? Di ba nagkaroon na insidente na may nasuntok na police, may naipit ng sakyan? Kamusta po yung mga cases po na iyon?
7: Sa kahapon po ay nirelease na po yung ating apat na naaresto. Mm-hmm. Bilang dahil po ginagawan, hinahanapan pa po kumbaga ng mas maraming ebidensya, nangangalap pa ng mas maraming ebidensya. Mm-hmm. Ang QCPD para po ensure na airtight po yung magiging ipa-file na kaso po dito sa ating mga inarestong suspect.
6: And Major Asilo, kunang-kuna rin kayo, total nandiyan na kayo, kunang-kuna rin yung pagkakataon na kuna kayo ng reaksyon sa sinabi po ni former Senate President Franklin Drilo na nagkaroon ng parang failure ng intelligence. Kasi nga hindi natin na-anticipate na magkakaroon ng ganung kalaking rally na isasagawa sa EDSA. Ano po ang reaksyon?

0: po ng NCRPO dyan?
1: Hindi naman po nagkaroon ng failure of intelligence. Meron naman po tayo naging paghahanda. Yun nga naman po, yung eksaktong date kung kailan po magaganap itong pagtitipo na ito, yun po ang hindi na pinpoint ng pamunuan. Pero po nakaready naman po ang NCRPO kung kaya po as early as 3 a.m. ay nakapag-deploy po tayo ng tao doon sa ELSA. Bago pa man po lumaki yung bilang ng mga participants po doon sa programa sa ELSA.
0: Ma'am, ganito, kumbaga hindi naman to kasing katulad ng major thoroughfare tulad ng EDSA, pero importante pa rin yung kali na yan sa harap ng Liwasang Bonifacio. Hanggang saan lang pwede yung mga realista? Hindi sila pwedeng humarang sa kalsada?
1: Hindi po sila pwedeng humarang sa kalsada, pero po tayo mga areas na dinesignate lamang para po dito sa ating mga magtitipon para dito sa kanilang mga programa. Meron po tayo mga pulis na nag-a-assist para i-ensure na hindi po sinalalampas doon sa ating mga kalsada at makakasabgagal sa ating mga commuters at sa ating mga motorista.
0: Ma'am, info na po ba tayo kung hanggang kailan po sila dyan? Kasi sinasabi nga, Freedom Park yan, so hindi kailangan ng permit. At marami nag-speculate na baka hanggang abuti na ito na Lunes kung saan nasimula na ng impeachment trial. May info na po ba kayo kung gaano katagal daw itong rally na ito?
1: Sa ngayon po, wala pa po tayong confirmation kung hanggang kailan po yung kanilang gaganapin na programa. Kami po ay nakamonitor lamang sa ang mga susunod na kaganapan. But since, gaya nga po ng sabi niyo, Freedom Park ito, pwede po silang magstay hanggang, kumbaga hanggang kailan gusto nila. Pero syempre po, meron pa rin po tayo mga ipapatupad, kagaya po ng curfew, na dapat po ay sundin pa rin po nila kung sila po ay mananatili dyan sa area ng Liwasang Bonifacio.
0: Ma'am, pwede niyo ano about sa curfew na yan? Ano yung nakapaloob po dyan? I mean, bawal yung mga under, kumbaga yung mga minor de edad na sumali sa rally ng hating gabi? Naabutan ng curfew hours?
1: Tama po. Ang curfew naman po natin ay para sa mga minors natin. So yun pong mga minors na posibleng pakalat-kalat pa po or nandyan pa po sa area, maaari po silang masita, pero may mga pagkakataon po syempre na yung mga minors na yan ay kasama yung kanilang mga guardian or yung kanilang mga parents, ay iba na rin po ang magiging approach po natin dyan.
0: And ma'am, although I don't know kung pwede kayo mag-comment, no, pero kumbaga alam ko kasama sa operational procedures nyo, kung meron din ba kayong kinalat ng mga non-uniform personnel, kumbaga syempre kailangan makita nyo kung yung seguridad dun sa loob, baka napasok din itong grupo na ito at nais guluhin yung ginagawang kilos protesta dyan.
1: Yes po, tuwing deployment naman po natin ay meron po tayong ipinapakalat na mga civilian personnel po natin o yung mga hindi uniformado natin mga nangangalap ng impormasyon para po magkaroon pa tayo ng dagdag na kaalaman or impormasyon po sa nagaganap ng mga pagtitipon.
0: Huling tanong na lang po, Major, although hindi ito sa EDSA, nasa Manila to, ang problema nga ay malapit naman ito dyan sa Malacanang. So paano ho yung contingency plan natin? Alam natin nung nakaraang araw ay nagkaroon tayo ng blockade dyan sa area ng Malacanang. Ngayon, paano ho ang gagawin natin kung sakali magpasya sila na mula Liwasang Bonifacio ay lumipas sa Malacanang? Paano natin i-contain po?
1: Sa ngayon po, hindi lamang naman po yung ating nakadeploy dyan sa area ng Liwasang Bonifacio. Meron po tayong nakakalat na mga police personnel doon po sa ating mga identified rally sites. Kasama na po dyan yung ating, kasama na yung posibleng pumunta ng Menjola. Meron po tayong deployed personnel dyan. At syempre, nandyan po yung ating mga physical barriers na inilatag po in case magkaroon po ng bigla ang pagpunta ng mga rallista or ng mga protesters. So, meron po tayo nakalatag na proactive security measures para ensure na hindi po tayo mabibigla.
0: Okay, nako, maraming salamat po sa oras na binigay nyo dito sa Arangkada Balita. Police Major Hazel Asilo, ang spokesperson ng NCRPO. Magandang hapon po ulit at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat.
0: Sugatan ng tatlong grade 11 students sa Zamboanga City matapos mauwi sa pananaksak ang umano'y pambubuli ng mga estudyante. Yan ang umarangkadang balita ni Jam Nueva.
2: Sugatan ang tatlong mag-aaral matapos saksakin ng isang 17-year-old na grade 11 student ang dalawa nitong kaklase dahil umano sa bullying sa loob ng Kabalway National High School Miyerkules, July 1. Sa investigasyon, bandang alas 8:30 ng umaga, nagmagkaroon ng komprontasyon at saksakin ng kinilalang si Aga ang dalawa niyang kaklase na si Arf at GM. Nagtamo si RF ng saksak sa tiyan habang sugat sa likod, batok at kanang braso ang natamo ni alias GM. Ginamot din ang suspect matapos magtamo ng sugat sa kaguluhan. Kinumpirma ng pulisya na stable na ang kondisyon ng tatlong mag-aaral. Narecover ng mga otoridad ang isang maliit na kutsilyo na pinaniniwala ang ginamit sa insidente. Samantala, mahigpit na ang seguridad na ipinatutupad sa Kabalway National High School. Nag-deploy ang Barangay Kabalway ng mga tanod para sa bag inspection ng mga mag-aaral bago pumasok sa paaralan.
3: Dati kasi ma'am doon sa kabila sila dumadaan sa Malatingge. So for this morning, nandito na siya sa lukot ng Barangay Hall para pwede talaga tutukan sila lahat.
2: Sa ngayon, nakauwi na ang dalawang biktima sa kanilang pamilya at ang suspect ay nasa kustudiya na ng DSWD. Mula dito sa Zamboanga City, Jam Nueva ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Inilibing na ang huling biktima ng mass shooting sa San Jose National High School sa Tacloban City. Naniniwala naman ang mga magulang ng biktima na hindi sapat na sa bahay pag-asa lang manatiliang isa sa mga menor de edad na suspect sa pamamaril. Yan ang umaarangkadang balita ni Don Chu.
5: Dinala na sa kanyang huling antungan ang 14 gulang na dalagitang si Joyan Sisepara, isa si Sisepara sa mga pinaslang sa San Jose National High School mass shooting noong Enero 22 ng umaga. Ayon sa kanyang ina, ipagpapatuloy nila ang panawagan sa pagkamit ng katarungan. Hindi pa rin kasi nila matanggap ang naging hatol sa 14 gulang na suspect na nasa rehabilitation center lang ng DSWD alinsunod sa Juvenile Justice and Welfare Act.
6: Kudir ka pa rin, di. Kudir ka po rin, di. Hindi mo matayon, di. Kudir ka po tandam. Pero mag-aam po kami, anak. Patayon na lahat yan, si. Ay, malawis so mahas niyan, si.
5: Inalala naman ng ama nito ang pangyayari ng umagang iyon. Hindi raw niya inaasahan na isa sa magiging biktima ang kanyang anak. Gayunpaman, dahil kinutuban siya sa posibleng nangyari, ay minarapat nitong puntahan ng anak sa paaralan at doon na nakumpirma ang sinapit nito.
7: Pare, buko nila muli. Sorry.
5: Nagidalamati naman ang mga kamag-aral, kaibigan at pamilya ni Joyancy. Sigaw nila ngayon ay hustisya at mapanagot pati ang magulang ng mga sospek. Sesepara ang kumuha ng viral video ng kanyang kamag-aral na si Chris Lawrence Fabian na sinubukang ilak ang pinto ng kanilang silid-aralan upang hindi makapasok ang mga sospek. Kahapon, inilibing din ang isa sa mga biktima na si Nicole Dazo. Sa ospital na pumanaw si Dazo matapos magtamo ng tama ng baril sa katawan. Habang noong June 30 naman, inilibing si Fabian. Ako si Don Chu ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Palalakasin ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pagmamonitor sa iba't ibang social media platforms kasunod ng rally na isinasagawa ng Iglesia ni Cristo sa EDSA. Ayon sa CICC, nakita ng kanilang Threat Monitoring Center ang pagdami ng negatibong public sentiment sa social media, partikular sa matinding traffic na dala ng kilos protesta. Tiniyak naman ng ahensya na magpapatuloy ang kanilang round-the-clock online surveillance para sa agarang paglutas ng anumang fake news. Hinimok din ng CICC ang publiko na i-report ang anumang pinaghihinalaang disinformation sa na may kaugnayan sa protesta sa pamamagitan ng hotline 1326 nito.
4: Ginambala ng isang security threat ang bagong Silangan National High School sa Quezon City kanina. Nauna nang kumalat online ang balitang may nangyari umanong gulo sa loob ng paaralan, dahilan para sunduin ng ilang magulang ang kanilang mga anak. Pero ayon sa Quezon City Police District Station 13, false alarm ito. Kinumpirma naman ni Barangay Bagong Silangan Chairman Wilfredo Willy Cara na fake news ang mga napaulat na banta ng saksakan o barilan sa paaralan. Iniimbisigahan na ngayon ng pulis at mga opisyal ng eskwelahan ang insidente.
0: Pinag-aaralan na ng Department of Justice ang posibleng legal framework para matugunan ang lumalalang banta ng tinatawag na nihilistic violent extremism. Kasunod ng mga insidente ng karaasan, iniugnay sa online radicalization ng ilang kabataan. Gayunman, tiniyak ng DOJ na hindi basta-basta ituturing na terorista ang mga menor de edad. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
8: Mula sa Tacloban school shooting hanggang sa iba pang kaso ng karahasang iniuugnay sa online radicalization ng kabataan, kinikilala ngayon ng Department of Justice ang lumalaking banta ng nihilistic violent extremism o NVE. Ayon sa DOJ, wala pang partikular na batas sa Pilipinas na tumutugon sa ganitong uri ng karahasan. Kaya pinag-aaralan kung kailangan nang magkaroon ng hiwalay na legal framework upang habulin hindi lamang ang mismong salarin kundi maging ang mga nasa likod ng online recruitment at radicalization.
9: May magagawa tayo at gagamitin natin yung mga nandyan na nabatas, no, para pag-usahan yung mga tao sa likod nito, mga ND na to.
8: Ang kanilang tinutukoy, ang Cybercrime Prevention Act, Republic Act 11930 o Anti-OSAIC Law at maging ang mga krimen sa ilalim ng revised penal code tulad ng murder at attempted murder. Depende na lang sa mga ebidensyang makakalap. Isa sa mga pinag-aaralan ng DOJ ay kung maaaring gamitin ang counter-terrorism mechanisms ng Anti-Terrorism Council o ATC sa pagtugon sa NVE.
9: Yung NVE, kahit sabihin natin na di pa tayo sigurado, kung tuturin natin na terrorism yan, maaaring mag-escalate ang NVE into terrorism.
8: Gayunman, payo ng DOJ, kailangan pa rin maging maingat sa paggamit ng mga mekanismong ito. Ayon sa kanila, kontrobersyal ang depenisyon ng terorismo at hindi dapat agad lagyan ng tatak na terorista ang mga menor de edad na maaring biktima rin ng online radicalization.
9: Kailangan pag-aralan ng mabuti ito at mag-ingat dahil alam naman natin kung gaano kontrobersyal ang definition ng terrorism.
8: Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
4: Halos madodoble ang nakasaad na net worth ni Senator Rodante Marcoleta kung isasama ang umano'y 75 million pesos na natanggap niya. Ito ang isa sa mga naging batayan ng ombudsman sa pagpapaliwanag kung bakit naniniwala itong may sapat na basehan ang kasong plunder na isinampa laban sa senador. Nagbabalik si Mari Ocampo.
10: And for us naman,
8: Isa sa mga binigyang diin ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ay ang epekto ng umano'y 75 million pesos na natanggap ni Senator Rodante Marcoleta sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ayon kay Clavano, kung idaragdag ang naturang halaga sa nakasaad sa SALN ng senador, halos madodoble ang kanyang naitalang net worth.
10: So to accept an amount that will double your net worth is significant enough for you to declare either in your SOSE or your SALN. Yun lang. So if there is any defense, I think that is a matter of defense that should be given to the courts to decide that.
8: Dahil dito, sinabi ng Office of the Ombudsman na ang ganong kalaking halaga ay inaasahang dapat na ideklara sa opisyal na financial disclosures ng isang opisyal ng pamahalaan. Nanindigan din mismo si Ombudsman Boying Remulla sa gumugulong na investigasyon pagdating sa senador.
11: It's a wrong premise. There's no selective justice in this country when it comes to the Ombudsman. Nothing has changed. We will file.
8: Samantala, nananawagan ng Office of the Ombudsman sa abogado ng 18 ex-bodyguards na si Attorney Baligod.
10: In fairness, nagko-cooperate sila. Yun nga lang, pag pirmahan na, hindi na nila pinipirma hanggat hindi pa ma-review ng abogado daw nila.
8: Depensa raw ng mga ex-bodyguard, kailangan munang dumaan ito sa kanilang abogado.
10: Since June 20, nung binigay na namin yung affidavits or yung draft affidavits kay Attorney Levy Baligod, he seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. We would just like to urge sana the affiants to just come over.
8: Ayon sa Ombudsman, nais na lang nilang magkaroon ng progress ang kanilang investigasyon pagdating sa anomalous flood infrastructures. Sa susunod na linggo, ang panibagong deadline na inilatag ng Ombudsman para sa mga naturang affidavit matapos ang dalawa umanong delay mula sa kanilang kampo. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
4: Ikinagulat ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez ang posibilidad na maging state

0: Ay, James, kadaghan na ba siya mong dala nga kamuti o saan ang uman diha?
1: Oh, ganitay?
0: Sa man ang nasa asa ako?
1: Ay, kalibre na gihapon ni tay. Ako ni ibaligya, tay.
0: Ay, grabe gahapon pa mga sigig pangugkat niya ng kalibre.
1: Para ako mabaligya, tay. Manila makwarta, tay.
0: Ay, time patuod. Maudin nagkugi kag ipon na ng mga kamuti o kanang kamuting kahoy. Kay pwede ba din mo ugma?
1: O gani, tay. Mauni akong kwartahon para may nalang nga makapalit kong isda, subahon, makilaw-kilaw o makapansit po ko o magbilin ko nining kamuti. Mauni ganahan ni Mariel.
0: Ay, tempa. Mauni si Mariel ugma, eh, muyab.
1: Oo, tay. Mauni ito. Ako dahan itong gisultihan. Nakita man, may. Dito ko sa ilang balay. Mauto nga, nangandam ko. Kaya ingon siya, muanhi daw siya.
0: Ah, ya. Tayong patuod. Kumusta tuod ang inyong relasyon?
1: Ah, okay naman tay.
0: Anak, but pasabot na ako. Dawat ba ka sa iyang mga ginikanan? Unya sa akong paniid, sa mga istorya, kaya na malagit tayong mga kailan na pitdito ila ni Mariel. Pilian daw ng mga ginikanan ni Mariel og lalaki. Mabitaw nga mayo ang kahimtang na naiyang maigsoon ni Mariel nga iyang mga magulang babae. Kay pinili mag yung mga lalaki yun sa iyang mga ginikanan.
1: Si Mariel ay magpunto tay. Basta, ingon pa ni Andres ako ah. Ngayigog magigidaw ko niya.
0: Wa man ay problema. Ang ako lang ba, but pasabot na ako, ang iyang mga ginikanan.
1: Hinontay na kabantay ko. Nga doon ay, gabiing nga mo at to, labay-labayan ako sa iyang mga ginikanan.
0: Ay maunay, giingon ako, anak. Kay ganahan pa sila sa imuha, intertinon ka magmaayo.
1: Wala pa ko makabantay ni anak, tay, pero wala hinong ko abuga. Labay-labayan lang ko nila na samtang to ako sa ilaha. Pero ingon nga may pagtagad tay, bisa na lang pa iyo pag panihapon. Wala. Ug mananghid ko, dili maningog.
0: Ay, mao na anak. But pasabot nga, dili sila ganahan sa imo ha.
1: Mao ba tay?
0: O anak. Nganong ka naman sab si Mariel imong na gustuhan nga. Lahi raman tanga niya sa sityo ni atong barangay. Hapit na mupatong sa bukid. O nganong dito ka manggit sa mga medyo may pagka sosyal nga pamilya. Kaya halos mga profesional man sab ng mga igsoon ni Mariel. Bisan dilitod sila dato pero naningkamot mang mga ginikanan. Nga matagaag maingkaw mao ng ilang mga anak. Muna, sa higayon na kalampos na, natural mo, pili ko na silang lalaki kaya nag-alto sila sa pagsuporta sa paghatag kaugmaon silang anak niya. Mudawat lang silang lalaki nga wala ikatabang silang anak. Mayingon pa, kawang lang ilang pag-antos sa pagsuporta sa ilang mga anak kasamtang na-eskwila pa ka ni Alto. Unya tapos maka-angkon lang mga lalaki nga buhion lang po. Ingana, anak ba? Huna-huna ang nagmayo, anak, ha? Huwag andam-andaman na imong kasing-kasing, basin ka og masakitan.
1: Oo, tay.

0: Di tots picas, questo dies palikit, pal tu pancit. Di balu ganan si Marilian ni pancit. Oh, dam, papalit ako pancit, dam. Ah, ila makakilo. Duha lang, dam. Ah, di ara. Ah, di ambayad, dam. James. Oh, uy. Iksoon kini ni Marie. Okay, may gala sa dilipan nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Unsa ganit yung binipisyo sa Capricorn na sa imo, ha?
1: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
0: Mm-hmm.
1: Ang ako gunggi, kung anong guniya, kay pura mag-upyago na nang magbasil ka, ana. Dili siya layaw. Kaya ako, mang kung ano, ako man dito, ubay-ubay yun. Kanabang, dili siya tamis. Ganit yun, nagaanggit akong lawas. Kanabang dili na kayo bubakang lawas. Anong kan, ay puro buyag o tao na kong lawas. Tabok-tabok, mong idotay. Ya, karong galing nga. Puro bang na, kuan ko na, busubong sa pagtimbang. Kailaya, hindi kong mo inom.
2: Maayo na ang paminaw sa panglawas ni nang Marilyn nga taga Butong Manhuyod, Negros Oriental. Kumikan sa pag-inom sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon.
3: Ang sa ngalan ni mo, ma'am, o taga-asa ka?
4: Lita sa Moratilio, New Secure, Matias, Sambonga del Norte.
3: Unsay gibati sa imong hang igsoon sa wala pa siya nakagamit anang maong kape?
4: Diligid siya katulog, ma'am. Naanan siya mga resita nga sleeping tablet. Tanan nga private sa depolog na kung ano niya din Manila. Dumagiti, wala joy effect, wala tanan. Pag nakadungog kong aning Capricorn, ko rin siyang ipagamit. Naobserbaran dyan na ako na tinuod dyan ang Capricorn. Ay nakatulog na siya din. Himsog na iyang lawas karon.
3: Doon na yung kaayuhan para sa iya ha, ang maong kape, ma'am.
4: Oo, naa dyan, ma'am. 100% kaninga kape. Manang dili namin pawalaan ng kape. Ha.
0: Okay, may gala mo itong testimony sa itong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. May gala, no? Hayo ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalit ninyo sa inyong mga pharmacia na dool sa inyong lugar. Ania pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil.
5: Mahigala, diata karon sa may Sanao Katipunan sa Bongga del Norte. Ngayon atong hinabion ang usa ka higala na itong si Walter Umag. Nga matod pa niya, aduna siya problema sa iyang panit, sa iyang mabukton nga pertinong katula, kay sige siya sa kaglubi. Hantod nga matod pa niya, nakagamit daw siya sa Orion, mahinungdan nga nawala gid ang problema sa iyang katul-katul sa iyang mga bukton. Walter, unsa mang sinugdanan sa imong kuan, sa imong katul-katul sa imong panit o sa imong mga bukton?
6: Ayan eh sir, sa kakonglobe akong darbaho, sa karaming iglobe, dito na ako ninakuha, buyag-buyag siguro po ni dayon kanilagi, nagdakuha ang tutsa, nidaghan siya, sige na ako, makalutan mo itong kanabog ko sa imong programa nga, na kay Orion, epektibo kayo, nikuha na lang bugo, katura akong kuha, nakaayos akong samad-samad nga, katol-katol, dahil epektibo mo kayo, ang tut karon, moya mo igamit, ugilang kay katwa, tutbas akong asawa, then usap po itong ay mo ang coffee corn.
5: Dirito sa Orion, wala ba mo balik ang imong katong katol-katol sa panit human ka naggamit sa atong Orion?
6: Wala na gid sir. Hangtod karon absen akong pamanit.
5: Hangtod pa ba karon sige ka gagamit?
6: Hangtod karon.
5: Sa atong Capricorn, sa may kasultin mo sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon.
6: May gid sir, ngayon ang kaboy sa akong asawa o kaniyang iyang kuan, may namayang katulog, dayon ang iyang gumikan sa dilang kayong may katulog, iyang pagpangihi, magkabawal sa kanadlaw.
5: So, katong testimony sa atong higala nga si Walter Umag, diri sa Barangay Sanao, Katipunan, Sambuanga del Norte.
7: Okay sir, nakagigunita nga plus.
8: Kuan kay, kanang Orion Herbal Oil na siya.
7: Mm-hmm.
8: Ako na nga si Jared.
7: Mm-hmm.
8: Kung mga kaduwa ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatulaan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa, mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Katawaan nga na ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon ng mga plus.
9: Mm. Orion herbal oil mo gamit.
8: Orion herbal oil pero was lagi ba sila ra pwelo oi ngano ako raw ang pwede pamaol kada maguli. Mm. Sila puro sila aray-aray mata nila ugma wag buntag wa na puro la pamaol.
9: Oh, ang imo way panakit sa lawas basta Orion herbal oil gamit.
8: Wala problema.
9: Ah, so imay recommenda sir nga ang Orion herbal oil the best sa mga nag-sports.
8: Wala problema.
9: Oh.
8: Testing and proven gid kayo ang Orion gid. Palit na mo Orion herbal oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parang ito sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
10: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na kong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Yung lalunda, nagid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero kung sakit man yan, tiyan, hindi siya muangay. Mayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
0: O, nausap kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatamang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tuwid kay napon siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa laing bahay napon kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nervous Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhol pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high-dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang plaque formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15 ngadto sa 30% ang triglycerides. Fats ni siya mga higala nga nanubra sa atong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya og 15 ngadto sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol ug makatabang nga moubos ang BP ug malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin, mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsoft Gel nga mulig-on ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Carsoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong batiyon kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsoft Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang insakainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantud pagkatao, hantud siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon niyo kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasag din nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong mafil mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na.
11: James! Iksuon kini ni Marie.
12: Boss.
11: Ansa magkay pamaling kini mo? Boss. Nakita tanga kanina. Nagbaba ka sa tricycle mga kamuti to o kalibre?
12: Kamuti kalibre, boss.
11: Mau ba? Birthday manon ni mo karon.
12: Boss, birthday na ako ron.
11: Manang namalingki ka.
12: Boss,
11: sigurado nga gi-invite ni mo among manghod.
12: Oo, boss. Matutusyaw niya hapon.
11: James, ayun na lang siguro imbaita mong bangon. Eh, pastilan. Madaot pa inulong tiya niya na dito sa inyo. Ha? Ano mo na, boss? Basin na mga silingan ninyo nga mubisita sa inyo, ha? Unya, basin na yung mga maldito o walay kaluoy ng mga tao ditong dapita nga makasalo sa inyong pagkaon. Basin nung mabinuangan ako, manghut, mahiluan pa ka, ha? Basin na yung mga gilo niya sa inyo, ha? Wala man, boss. Ah. Di ka makasure. Kahibalo ko dili lang si Maril. Ang bisita ni mo, naamoy mga silingan, Sam. Oh, boss na. Oh, maunay gingon ako, basin madaot ang tiyan sa akong manghut. Basin ay magbinuang sa pagkaon. Wat na kabalo sa inyong lugar. Pero ay kadisgrasyahan among igsuon. Kay kung si Maril ang bisita ra ni mo, karapansit o pila na. Mga 2 kilo siguro na. Dili na makahurot. Bisan pag-apil, pag-apil pa yung bumaginikan, di mo kahurot na. Yan na pa iban ni mong ipamalik. Sa ato pa, daghan kang bisita. O makigsagol na mabisita ninyo sa inyong pagpangaon, uban akong manghon, bisan naa ka, o matripan akong manghon. Alam mo ka ba lang ka, boss? Di na pwede. Sige na, ato na, may. Basta mo na to. Masinog dili makadto si Mariel.

0: O anak, alas 7 na. Nanay mo mga bisita ato silingan, o. Wala pa man si Mariel, tay? Nay?
1: Ang giingon mo kaganina, basin o nabalaka iyang mga ginikanan o katuyang igsoon nga kasultin mo kaganina dito sa palingke. O nagipugnan siguro kay hadok sa itong giingon mo nga basin imang hilo diri sa ito, ah. O sige, ako lang gahinan si Mariel.
0: May pa siguro kay maulaw ta sa itong silingan, o. Nanabayab, sagpilar na sila kabuok, pero maulaw ta.
1: O sige, tay. Tima na sila, tay. Kay lainan ako si Mariel pagkaon. Nala, sige, anak. Ako rin bahala sa itong masilingan. Bindi lang may galo mo nga bisaya ang manok na eh. Ah, sige, sige. Pabuta, basin mo abuto si Mariel.

0: Wala gid si Mariel anak. James, nanguli na lang ato masilingan as noybin ako. Di na siguro tumanin ay.
1: Ba, sinugipugnan lang ito sa iyang iksuon o baka maginikanan niya. Kay matod palagini mo nga basin malisgrasya ilang iksuon din nga makigsalo sa mga silingan nato. Wala may ingana din sa ato ako eh. Sa likadi kita suok. Ang unahuna nila, naghanalay mga maldito, magpasipa ng mga tao din sa ito, kabuutan ni ato mga silingan. Unya, maunalay na unahuna, tungkol ka di atas suok. Mudaot na lang itong mga tao. Ato na lang ako si Mariel umatay.

0: James, di ba mali ka? Buntag pa ako.
1: Walay ka mo gabi
0: eh. Nalilingkod. Nako'y sulti sa'yo mo.
1: Nabay problema. Ganung wala ka makanto gabi.
0: Ay, sila ni Mama at Papa. Nakita man doon ako sila ni Kuya na ako niya ni kagahapon. Sa mga alas 4, nagsulti sila ni Mama at Papa. Nga din na daw kung paantoon sa inyo, ha?
1: Kaya nga, no?
0: Basin lagi daw na yung mga silingan ninyo nga moto sa imong birthday. Banya basin, oh.
1: Daan pa na ako. Nagkita kami sa imong maigsoon kagahapon. Ito's palingki. Nakita ko nila nga nagbaligya ako sa kamuting kahoy o kamuti. Uban pa nga mga gikan sa among uma para makawarta na ako, mapalit na ako, ihanda na ako sa akong birthday. Daming paabot na ako sa imo, ha?
0: Malagi. Himalo ko. Huwa na lang ko mag-chat sa imo, ha? Kaya ba sinog? Kung sa imong ika-reply, basi malain ka sa ko, ha?
1: Okay lang.
0: Happy birthday to Od, belated.
1: Salamat. Sayang. Nangandam ko adobong manok, Bisaya. Tulo kabuk manok, iihaw na ako. Ato arang isa, sa mga silingan po na mo itong duhag, adobo, kitanta din tatay. Lami biya pagkaluto ni nanay. Yan, naghapo yung makaroning paborito sa pnima. Nagahin ko ang ako magod kung niadto ka. Dilita mo tipon sa mga silingan na mo. Pero bisan pag mo tipon ta sa mga silingan na mo, mga buutan sila. Manti ko po sila mo respeto sa laing tao kung naay mga bisita. Wala po sa mga Mariel ka nang giingon nila nga. Magdaot og tao. Suma, nakabati na ba dahil mo? Nga naigit pa na mas tamasan.
0: Sorry kayo ha. Sige na lang, may itartag lang paagi. Nga kita lang doha mang laag.
2: Mariel!
0: Oh, ba?
2: Oh. James.
1: Mayong buntag, sir.
2: Oh. Belated happy birthday.
1: Salamat, sir.
2: Oh, nakalag ka man. Sa'yo pa.
1: Yan, hilagin ako si Mariel, sir. Don Mariel, nako'y dalagyapon nga adobo nga manok para makatilaw ka.
2: Babe, tanaw na tayo mong adobo nga manok.
1: Oh, pasinganahan ka, sir.
2: Ah, di kumukaw nini. Labi na si Mariel.
0: Pa.
2: Mariel, ang gingo na mo kagahapon. Di ka magkumpiyansa. Huwag ka kahibalugin sa tinuod nining pamilya ni James.
0: Padili sa ingala sila ni James pa.
2: Nagkauban na ba mo sa iyong pamilya? O nasinati na ba ni mo ang ilang pamilya o mga silingan? Ha? Nakasabot-kasabot pasabot na ako. Natingaalabit ako sa iyo nga nung imong gisugot ni nga lalaki. Nga nasa suok diri sa ibabaw sa kalibutan nga ilang gipuyan. Ingon, James, ingon. May namang istorya tang tulo.
1: Sir.
2: Hibalo na ka sa mga igsoon ni Mariel. Ha? Dili yun sa paghambog. Pobre mang gihapon, me. Pareharo ninyo. Nakalamang lang ko gamay. Gamay ra. Nakatapos ako mga anak. Nagkautang-utang mi. Bisan unsa na lang mong ipangprinda nga among panginabuhi an unta. Pero naprinda na mo tungod sa amo ang mga anak. Ika ni Mariel hantod sa mga igsoon. Mga magulang niya. Nakalampus tuod pero naputos mi sa utang. Oo. Ngano nga mo man ang ilimod? Kay pobre pod mi. Pero dili mi ninyo mabasol nga nung higpit kami sa among mga anak, James. Ako mga anak nga duha ka lalaki. Naana sila sa mayong pagkabutang. Tungod kay nakatapos sila sa ilang pagtuon ug namili pod sila og babae nga mga pareha sa akong mga anak nga napoy natapos. O unsay resulta? Siguro. Di pod siguro sila magutman. Handun akong duha ka mga anak ka babae.
1: Oh.
2: Si Mariel, usa na lang katuig ang labangunon makatapos na. Puno ang gapon kami sa utang. Pero naluoy ang among mga anak na sila na naginahinay sa pagbayad tungkol ka na sila yung mga trabaho ng ansakto. Muna mo pili kami, James, o ikauban sa among mga anak nga makatabang po.
0: Pa, tama na pa.
2: Ayaw anak, kaya kini akong gipabati sa inyo nga mga istorya. May ni prangka-prangka, dili ta magpa-atik-atik. Ako pa ni mo, James. Hunungan na ka na imong gugma-gugma sa among anak. Kay dili ka bagay sa iyo, dili may makadawat sa imo, ha? Moro na imong trabaho. Mag-uma, magtanom. Pangita pong babae nga. Kalivil ni mo. Oh.
0: Pa, tama na ganda pa? Ay, istorya si James niya na pa.
2: Anak, kano sa mga kumusulti? Kano mag-ilaid na kaskalison? Nga nakikuban ni nga lalaki? Ha? Karang ulahin na ang tanan?
1: Nagyapon ko'y pangandoy, sir.
2: Usa nga pangandoy? Nag-eskwila ba ka karon? Bisan dili kita kanunay magkita, James, pero nabahuan ka na ako. Hibalo ko sa imong baho. Hibalo ko sa imong diskarte o trabaho. Nga gusto ka makatabang sa imong maginikanan. Tama na, James. Mutabang ka sa imong maginikanan. Kay mga idara na. Pero ayaw kong ignapate akong anak patabangon nimo sa imong maginikanan. Nga usbon ko nagkautang-utang kami. Tungod lang sa pagpaningkamot nga makalampos ang among mga anak. Bisan ubay-ubay sila. James, hunungan na ka na ang pagpakabuang o pagpasalig sa akong anak. Kay dili kami makadawat sa imo, ha?
0: Ba, tama na good pa. Tama na pa. Maluhi po ka ni James, ba?
2: Basta, James. Undangin na ka na. Sige, mag-story ka mo. Basta, James. Maura to.
0: James, pasiloos, papa. Pasiloos si papa.
1: Ayaw ka pala ka. Nakasabot ka.
0: Naluoy ko sa imo, James.
1: Nasabtan ako siya. Tama sa mangya. Normal lang sa mga ginikanan maningkamat nga makapalampos og anak sa pag-eskwela. Kinsa man ko mga dili mo sabot sa iyang ipanulte. Sige, tanong ko, Maril.
0: Makita ra kita sunod, ha?
1: Ah, sige. Bukaon ba kanining manok nga dubong ako gidala?
0: Ambi ka na. Misaling ako sa imo, James.
1: Ay, kahadlo ka na ako.
0: James, nakahila ka.
1: Nakahila ko tumot sa kaulo. Nagibati na ako. Sige, ito na ako, Mariel.
0: James, sorry kayo.
1: Okay lang. Sige, ito sa ako.

bakit kaya akong nabati ng mga istorya. Unsa may akong buhatan? Unsa may akong buhatan? Ipadayon pa ba ka na ako ang pagigrelasyon kay Marian? O dili na ba? Ipadayon pa ba ka na ako nga dila ako madawat sa imang ginikanan? Upahuli na ako.

0: Oh, James. Murag ka gani, napaka naghinuktok kag hantod karon. La tay dire lang ko tay, gilay lang. Tuod kumusta imong lakaw kag gani na buntag? Ah. Nagkita gyapon min ni Mariel tay. Nagkaistoryahan ay gyapon. Onya. Unsa may hinungdan nga nung wala siya maka ani gabi sa imong birthday. Nabalaka yung maginikanan tay. Basin daog. Madisgrasya ilang anak o madaot. Kung sa higayon makigsalo-salo sa ato mga silingan sa pagkaon sa akong gihanda sa akong birthday.
1: Ambot masabot di mo nga nabalakas labasin ng mga daotang tao.
0: Murangin nga na tay.
1: Di po nato sila mablim anak. Kailabi na kini atong lugar ni Akita Suok. Di ko na malikayan nga mubati sila kabalaka.
0: Maulag ba ka na? Ang problema tay. Nga unsa? Nga matod pa sa papa ni Mariel. Nga hunungo na daw na ako. Ang akong pagpakabuang sa ilang anak. Dili na lang daw na ako ipadayon. Ang akong pakirelasyon sa ilang anak.
1: Kay nga ano? Nakabuutan ni mo anak.
0: Dili akong lalaki nga, ilang gipangita. Kay matod pa nila naning kamot sila. Bisan pobre sila. Naning kamot sila nga makapalampo sila mga anak. Para mataganog may kaugmaon. Susama kay Mariel. But pasabot nila tayo gusto sa nila mga profesional. Kung ingong paspapa ni Mariel, unsa man daw naasa ko ha? Kanang pagpamaligya o kamuting kahoy. Mga lagot mo. May amin sila tayo nga pobre po daw sila. Pero gusto nila nga dili nila idamay ang ilang mga anak. Di kautang-utang tuod kuno sila para lang sa ilang mga anak. Nga mabot ang panahon nga maparisan nilang mga anak mabot ang kaminyoon o dili makatabang sa ilang mga anak.
1: Nakasabot ko, James. Nakasabot ko, anak.
0: May ganong mibati pa sa kumbugba ng Mariel. Di mabasol ba ko tayo? Mabasol ba ko kasing-kasing umubati o gugma sa usang babae nga susama kay Mariel? Kasi ganang ang babae nga kung nakita nga rong siya pa man. Punta, ipakita sa ako ang babae nga kaparehas na ito, tay. Nilunta susama kay Mariel nga may bati kung magayong nga ito kaniya.
1: Kung sa may plano ni mo, anak. Mabahinungdan nga naghinuktok ka din eh.
0: Mao tay, mao na ang naasa ko ha. Kung magpadayon pa ba ko. Pero sakit sa ako ha, tay. Sakita na ako tay nga magkabulag kami ni Mariel. Mao na naglibog ko kung ipadayon pa ba na ako. O ihunong nga na ako ang akong pagpakabuang sa akong gugmang at to kaniya.
1: Maglisod ako sa pagtambag kanimo.
0: Abi nimo anak. Ang tanan adunay katapusan.
1: O sa sinugdanan pagpabilin pang kasakit, pero kung imo ka ng putlo na imong gugma dito kay Mariel.
0: O sakit sa sinugdanan, pero ingon palagi nako anak, naalagya po'y kahupasan ni ng tanan. But pasabot ni mo tayo nga akong bulagan si Mariel. Anak, wak ka magmalipayon, di ba? Sa higayon nga magkauban mo ni Mariel, oo, kamong duha, malipayon mo. Puno mo sa paghinigugmay. Pero musangko kasi ang maginikanan.
1: Ug magtuman si Maril, ang iyang kalaban ang iyang maginikanang.

Anak, kung asa ka malipay, dito ka. Pero kung malipay ka lang sa pipila ka, oras, o pagkasunod niya na, luha na po ang mugawa sa imong mata, kaya wa na po ka malipay, walay kapuslanan, anak. Walay kapuslanan.

Ana, nakita na ko nga masulubon ka kanunay. Sukad pa ni Anto. Nausay malipay ka pero pagkaugma, nagkusmaot na pong naong nimo. Huno na agmayo. Kung tama ba ko sa akong desisyon nga hunungon na ka na nimo. Anak ko, akong takoy pagbabag ni ana. Pero akong kikaloyan ikaw.

0: asa ka anak, James.
1: Pato ko ilan maril na eh.
0: Anak, nagkasultihan eh kami si tatay ni mo. Kabahin ni Maril o ikaw. Kasi may plano ni mo nga numadto ka dito.
1: Magsulti ka niya, Nay. Para maminaw sa iyang mga sulti kung si plano niya. Kaya kung ako ang padesisyon niya, Nay, dili na ko kaya makibulag ka niya. Barugan ako, Nay, taman sa kumakaya. Pero kumudili na siya, wala na ko'y mahima. Wala na ko. Kung angayan na ba na mo tapuson ang among relasyon.

Yan ako. Oh, James. Oh, sir. Nakalaag ka man. Naa si Mariel, sir. Wala na nang ipapuyo among anak diri. Pero naaarga po diri siya sa atong lungsod. Oh. Tuwa na siya ang magulang babae. Para masayod ka sa hinungdan. Sir, mag-istorya lang ta ako, sir, nga. Nga unsa? Masugot na ba siya nga? Magbulag me. Oh! Perting suguta to! Sir, perting suguta to! Pero ang ikaw, asinog, dili ka masugot. Ang ako ta, sir, klaruhon lang namo. Kung ipapadayon pa ba namo among relasyon. Kay kung ako ang pangutanon, sir, magpabili na kong gugma ka niya. Bisan naatod ka mo, nga dili makadawat diri ka na ako. Musugot na to. Kay kami, bisan kinsa pa sa iyang maigsoon ni Mariel, musugot kaming tanan nga mawala ka kay Mariel. Maugani, sir, nga ako, sir, mag-exulti lang unta ako. Hibalo ko nga inyo rapod ka na, sir. Pero hibalo ko sa una-una ni Mariel o kasing-kasing ni Mariel nga dili niya makaya nga makigbulag diri ka na ako. Makaya na ni Mariel. Ay nalagod pag inbinto-inbinto pag imuha niya, James. Sabta lagod mi. Sabta mi. Nga naning kamot mi para sa mong mga anak, labi na kay Mariel. Og dili ka mao nga lalaki nga among madawat tungod sa among anak. Ang ako lang, sir, mga mabati na ako gikan sa baba ni Mariel. Nga hunuman na namo. Tama na maurang istorya, ha? Buta lang na to, dili mo sugot si Mariel. Pero kami, pag-unsa man may himoon kalaban ni Mariel. Kanang mga istorya-istorya ng among mabati nga dili kami ang mag-uban sa mong anak hantun-santun. Kung mamahimo niyang bana, mo ikauban niya. Pero dili mo sugot nga ikaw. Di na gunta magdrama-drama ani James. Dali ra magayo sabton. Oo, dali ra sabton, sir. Pero ang gibate na mo sa tagsa-tagsa na mo kasing-kasing. Wala sab ninyo masabte. Ay. James, kung di na ka mo magkita ni Mariel, wala na. Wala na. Tapos na. Pauli na. Pauli na, James.

Nagpalayo na lang ako, Kuya Arn. Kabisan sa ano kontak si Marilo, ano yun? Maunang nahibot ako din sa Buanga del Norte. Mibiya sa lugar. Ah, wala na na akong sulti, Kuya Arn, kung asa ang lugar na nahitabo ang akong gugma. Kuya Arn, manghinaot ko nga. Makahatagya pong inspirasyon sa mga ginikanan. Ang nahitabo nga relasyon may tungod sa ilang mga anak. Nga nung naingana, Kuya Arn? Nga ano? Nga na yung mga babag sa nagmalipayon ng mga gugma. Kuya Arn, dyan lang ko tama, nagdagan salamat sa paghatag ni mong kinabuhi. Imo magtatampo, James. James, di ginamalikayan. Sumala pa sa imong giaso, idiri ka na ako. Naning kamot yung mga ginikanan. Bisa nagkautang-utang nga makalampo sila mga anak. Dili na ito mabasol po, di buta na. Di na ito malikayan. Nga na yung mga ginikanan nga puno sa pangandoy. Nga mataganog ba yung kaugmaw ng ilang mga anak? Natural lang sila nga mupili o lalaki. Amot pasabot ba nga? Mayong dagan sa panginabuhi sila mga anak. Samtang mga ginikanan nga naapa, makita nila mga anak nga mayong sitwasyon. Pura yung ano ba nga, but pasabot na ito ba? Siguro, James, dili yung kahaom sila. Sige lang, James. Makita rin yapon kang babae nga malipay yapon ka. Makaingon ra ka nga, mauna siguro ginya ang kalipay. Akong ipaabot. Nga na rin, James. Okay rin, salamat mo sa inyong tanan. Gala. Pagayon nyo kalimti atong mga product ha, gikan sa atong Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon. Kung kape naman ang galing inyong gusto may gala, i-Coffee Corn Gold with Malunggay and Santon na lang para sa inyong pagbawas sa matag-adlaw o sakto-sakto nga pagkatulog sa matag-kagabion hantod magbuntag. Kung sulayan po ninyo may gala atong Coffee Corn Purple with Malunggay and Santon. Ha? Ato pong Turbo Max Coffee, ang coffee nga pangdugang sa energy. Bina sa trabaho, negosyante ba ka, mag-uuma ba ka, baka sa construction. Turbo Max Coffee, may higala, testingan ninyo. Huwag lakip na sa atong Duhaka Plus, ang Orion Herbal Liniment Oil. Daghay kagamitan, no? Daghay katabangan, kiningreen ang taklom ng Orion. Huwag sa atong coming ha plus nga Supremo Herbal Oil. No? Ano yung atong umaabot pa? Magpahibalo na ko sa inyo mga higala, no? Kung nanas sa inyong mga parmasya o butika ang atong Supremo Herbal Oil. Kaming pa ni siya mahigala. Kaming pa. Ako lang lang ipahibalo sa inyo. Huwag sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga elementary ng mga estudyante, mga inahan. Usa lang ang kutsara sa matag-adlaw. Ma-feel lang sa mga bata nga pinangga sila ni nanay, mama o mami. Huwag sa atong Nerveplex EE Appetite Enhancer Capsule. Para sa mga higala na to, gikan sa 13 anyos, ha? 13 years old, patigula nga mga edad. Pwede kayo niini, ha? Pwede kayo mo take niini basta nawala ang ganas pagkaon. O sa atong B40, ang high dose nga B vitamins para sa mga higala na to, diha, nga may idara na, nga nakabatulog nerves neuropathy, kayo batiyo na ng nerves neuropathy, may higala, basi nadaot na inyong makaugatan tungod sa inyong edad na o tungod sa inyong diabetes. Huwag labas sa tanan, murag na'y manusok ba? Mangusi sa inyong mga tiil. Kunya, magbinhol inyong mga kamot. Masing naamo ni Ana, B40, ang makatabang o malibyuhan na sa B40, mahigala sa matag-adlaw niyo pagtumar. Huwag antuan na sa parmasya kung nakasinati mo ni Ana. Makatabang ang B40 capsule. Huwag sa atong Megacar Soft Gel Capsule, nga daghan kayong balatian ang iyang tabangan nga mawala diya sa imong kaugalingon. Ug poproteksyon pod sa atong kaugalingon ang atong Megacar Soft Gel Capsule. High blood ba ka, diabetes ba ka, o sa mga senior citizens nga dili makabatulog kining Alzheimer's o magkaango-ango kining gitawag na itong mga malintano na ba? Ug sa mga ginikanan nga dunay mga anak, nga dunay depression o anxiety ang ilang mga anak, Megacar Soft Gel Capsule. O sa mga babae nga adunay problema sa ilang dysmenorrhea pag-abot sa binulan nga rigla, nga mahadlok sila kay magsakit na pod, pagmintin o Megacar Soft Gel Capsule. O kana pong
mga idaran na diha nga dili gusto magkahalap ang mata, basta atong Mega Crossup Del Capsule, dagang health problem ang itikar. Og sa atong Fairbite Capsule Mahigala, kung naamoy problema sa inyong kaugalingon nga gibati ninyong kaluya, usay maglipong-lipong ta, o magluspad ang atong kaugalingon, dry kay tatanaon, ayaw mapagsugot niya ng Mahigala, ngayong anak na lang kanunay inyong lawas, tabangi po ninyo. Nitabang ganita sa tibok pamilya, ang ato na nung kaugalingon po, nga huwag na tutabangan nga nadaot na, no? Labi na gamay nga trabaho, dali rakitang kapuyon o maghangos-hangos na ta. Mauna na tabangan na to atong kaugalingon, Mag-Fairbite Capsule. Mauna siya ang food supplement nga pag-take ni mo niya na, dili guni mo malasahan ang taya. O di maghilab imong tiyan. Kondisyon imong ma-feel niya na Mahigala o mo-blooming ka. Pwede ang mga bagong nanganak ni Ana sa atong Fairbite Capsule. Ha? Atong mga bagong nanganak para mahibalik inyong pagka-blooming o mawala inyong pagkaluspad. Samintin ninyong pag-take sa matag-adlaw sa atong Fairbite Capsule. So, daghan kayong salamat Mahigala o kininyo Higala si Kuya Earn, ang inyong Dr. Love. Mingon, bye-bye o God bless kanatong kanan.

0: na ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Good day sa tanan, maayong adlaw, mga kahigalaan, ug welcome sa atong programa. Ug welcome sa tanan nato mga avid listeners, ug sa tanan nato diha nga mga gustong mo-join sa atong program, ilabi na bahin sa atong panglawas. Welcome Dr. Choi. Ug maayong adlaw nimo dinha.
2: Yes, ma'am. Thank you kayo, ma'am, no. Ug hi, hello sa ato ang mga listeners di ani karon nga naminaw nato, ma'am, no.
1: Mhm. Ato ginaslang ginapasalamatan per me doc, no, kay kung wala sila, wala po ni atong programa karon.
2: Yes.
1: Mm-hmm. At the same time, no, vice versa, kay ngano, wala si doktora, dili maka-advise ninyo, so wala ra gihapon. So nindot kay ini nga ato ang programa. Thankful ta ni Kuya Franz, no, nga nahimo ni atong programa. Ang gilabi na sa iya mga produkto nga dako kaig tabang sa atong mga kahigalaan din ha, o sa atong mga kaigsuunan.
2: Yes, tinuod na, ma'am, no, kay syempre ang ato mga gina-endorse diri mga products is tried and tested jud nato ni. Di ba, ma'am?
1: Mhm. Tinuod na, doktora. Proven and tested. Gani bisan ato lang kape, ang coffee corn, daghan pud ang naangay ana. So sa mga wala pa naka-try, i-try ninyo ang ato ang coffee corn. Dayon, message mo sa atong hotline kung gusto mo nga mo-message pod sa inyo ang mga problema, sa inyong mga gipangbati sa panglawas, or gusto mo nga magpa-advise sa doktora, dinhi lang sa atong hotline number sa 0909-304-8924.
2: Yes.
1: Usay mo apo Doc Choi.
2: Yes, ako apong Facebook account nga Doc Choi, DOC space CHOI.
1: Okay, so salamat kay doktora. Mas maigid nga maklaro nimo, mas spell out nimo kay daghan gihapon ang natigwalaan nga mo search sa imo sa Facebook nga dili kanila makita. Kay ang uban mo Doc Choi, Doc Joy or Doc Choi sinana, no? So insakutong gihimo ni doktora nga iya ang gispell out. Sige doktora, daghan na yung nag-message ana nimo sa imo ang kana ang Facebook Messenger, no, para sa ilang mga problema doc. So kano sa nato na pwedeng mabasa?
2: Yeah, sa sunod episode na po, ma'am. Ato na po padaghanon.
1: Okay, so dili sa ta sa ato ang hotline, no? Sa ato ang texter sender nga kuan gyud ni si ma'am. Si ma'am Edna, ato agyo ni siya nga solid, no, nga listener jud siya. Oho, ang iyang gipangutan na diri doc, kung unsa kunong naa sa Zanton, unsa daw nang naa sa Zanton?
2: Actually, ang Zanton is kanang component na siya nga makuha na to, antioxidant na siya sa mangustin, no? So, di ba, ang atong mga fruits, actually, naginan sila yung mga antioxidant properties. Pero nakita lang yun nila nga sa mangustin, mas daghan siya kanang Zanton or antioxidant. So, kani magod ato ang cells, namugod na yung mga oxidative stress, no? Mm-hmm. Labi na ka ng mga negative ng mga vibes. O, nangitawag, ana, in layman's term ba, na yung mga negative vibes nga nagpalibot sa ato mga cells, so dili siya healthy. So, ang mga anti-nega vibes, no, or antioxidants na to, nga mo fight sa mga oxidative stress, is kaning mga inani nga mga components, no? So, kanang mga antioxidants, parehan ng Zanton. Ang uban, kanang vitamin E, na pwede antioxidative stress nga component, o kanang vitamin C. Now, so, muna siya. Pero nakita nila, ang sa mangustin, daghan siya ng Zanton. Muna nga daghan na actually ang nag-market o kanang mga mangustin, mga inana nga capsules, no? So, muna siya nga kita na to since makatabang siya kay kita siguro sa fast pace sa tong life, sa tong work or sa family, na magkita yung mga stress, no? So muna nga diba, mga pisa coffee kay stress ko, no? So muna nga gi-incorporate na to sa tong coffee ang coffee corn. So actually ang uban na gina siya mga capsule ng mga mangustin capsules, no?
1: Mm-hmm.
2: So ang uban po nag-market po daw mga mangustin nga coffee. Sama na siya ang santon.
1: Okay, so salamat kayo sa imong pagpangutana, no? Ato ang avid nga follower, si Ma'am Edna. Shout out na ini mo din ha. So, hinaot na tubag yung doktora imong pangutana o hinaot ka nakadungog ka karon sa tubag sa pangutana ni mo para kang Doktora Choi. So, dinita sa ato ang laing texter sender, Doc. Kani ang gikan ni siya sa North Cotabato sa Carmen. Ingon siya, Doc Choi, may prostate enlargement ako. So, no effect po ang Tamsulosin? Musa na siya, Doc? O, Tamsulosin daw na gamot. Ano ang better na gamot? Si Henry C. Medida.
2: Yes.
1: Okay, ang atong text sender.
2: Yes, no? So, kanang Tamsulosin is di mo kumang ingon nga wala siya effect. So, nagyo na siya effect ang Tamsulosin, pero basin, dako na dyan ka yung ganyan yung prostate nga dili lang makaya ma'am og Tamsulosin lang. So, basin, kinahanglan na siya og partner, no? So, pwede na siya parisan og finasteride na 5 mg sa imong Tamsulosin. Dapat siguro ang yung Tamsulosin is increase into 400 microgram, no? Kay, kung ano na siya na 200, napoy 400. And then, dapat siguro increase of 400, parisan niya og finasteride ng 5 milligrams. Dayon, kung dako pa yun kayo, like example, ng mga 90 and above na ang gram sa iyang prostate, dapat siguro, pwede po siya mag-add o ganang sopalmeto. No? Ngayon na po na siya, nabasahan na ako nga, katabang po siya nga, mukuyos-kuyos kamay ang iyang prostate. No? Now, if naagin siya yung mga obstructive symptoms, na barabarado nga kinanglan na naging siya magsigi o catheter, advice na yun na siya og prostate scrapings. So, meron yung scrape na dito. Mura po na siya surgery, no? Na-insert ito para pang scrape to kuwaon ng ubang part sa prostate. Pwede magina ito na siya matangtang tanan, no? Kaya nakatapot na magina siya dito. So, katulang dito sa sulod na pit, i-scrape ng tango, no? Yan ang gawin ko sure sa unsay procedure, pero kanang scrape, masamay sa Bisayaan ang scrape.
1: Kinabitang gikuan siya? Mura ba giadlipan?
2: Oo, mura ginaana. Adlipan niya sa sulod, kuwaan na siya part di ana, harun muluag ang agianan sa ihi. Kay peligro man gud na mabara. So, ang pressure sa imong kidneys, kung mabarahan na siya, is, ang imong ihi man gud is formed by your kidneys. So, ang maapektuhan ana, ang kidneys ni mo, kay dili kagawas ang ihi. So, mabarado na siya. So, mo increase ang pressure sa imong kidneys. So, nanay, gitawag na ito, o kidney failure na po, secondary to obstructive uropathy. Ana, so, it's either naka-obstruct ang imong prostate or ang naka-obstruct kung na yung mga kidney stones. Ina, nangamubara dito sa tubo. So, muna siya, isa magod na siya, ma'am, sa cause nga madaot ang kidney.
1: Mm-hmm.
2: Kung mabara ang agyanan sa ihi. So, pwede yun na siya. So, kaning sa imuatay, kung mingung ka nga wala effect, so, kinahanglan na siguro siya duga nga tambal or kung kinahanglan yun siya o scraping or TURP, kanang itawag nila. Transurethral something para sa prostate. Oo. So, kinahanglan niya siya muduol siguro o urologist. Kanang specialista yung anak nga sakit. No? Mm-hmm. Urologist.
1: So, salamat kay Dok, no, si mong advice ni Sir. Pero kung ang gani day, na day sumpay gani day, edari Dok, on, nang ingon siya nga, nag-coffee-corn day, kuno siya. And so far, okay naman ang effect. O, di ba? Mas okay ang effect niya sa coffee-corn kaysa

0: marker, kung taas kayo siya, it's either na yung going infection or basin na yung mga prostate cancer ba. So, usually, ginapakuhaan po na naman every 2 years or every year ang mong patient kung naa sila enlarged prostate.
1: Okay. So, salamat kay ana, doktora, no? O sa ato ang texter sender, no? Si Sir Henry. Di na gini siya mangluod. Kaingon siya na siya pasumpay pagod yung message dari nga. Never daw nabasa ang kanyang message. Oh. So, kato kay wala na to nabasa, sir. Pasabot na. Wala na mo siya nadawat. Pero karon nadawat siya na mo imong messages.
0: Yes.
1: Mm-hmm. So, hinaot nga nakadungog ka karon, no? Aron madungog ni mo ang advice si doktora para sa imo ang problema nga imong gipadala din sa atoa.
0: Mm-hmm.
1: So, dari sa, yeah, ang last 4-digit nga 4027 sa 0909. Ingon siya din hi, good afternoon, Dr. Choi og Buttercup. Maglabad per mi akong ulo og ang iyang kutukuto. Oh, dahil magsuka pagid siya, Dok. Mm-hmm. Pari-pariha raman ni sa case kanina nga atong nabasa. Iya ang problema. Maglabad ang ulo, tapos maghawang ang kutukuto, then magsuka siya.
0: Mm-hmm. So, mo gini siya, very common magigayon ng ulcer. Labi na bitaw sa atong culture, bitaw nga. Diba, mahilig na sila mga halang, mga ano, curry, chicha, mga sinilian. Diba, lami kanang man, lami kayo ng Maggi curry sa kuan?
1: Oo, gato po do.
0: Sa Zamboanga. Oo. So, kana, isa mo na sa mga reason na maghapdos, mahalangan ang ato ang tiyan. Dahil siguro, lately, diba, ting mangga. So, dagan kayo mga hilaw ng mangga, lami kinaparisan og uyap. Mm-hmm. So, isa na siya po nga reason, no? And ang kaning fad karon bitaw sa mga batanon nga gaawat-awat ani mga Korean foods.
1: Mm-hmm.
0: No, di ba kana lang kimchi daan halang man?
1: Uh-huh.
0: Oh, nya kanang sauce nila sa ila ang mga bibimbap or kanang mga sauce nila sa ila ang mga noodles. Di ba halang?
1: Super pagyot, super halang.
0: Na may mga extra extra.
1: Yes, hot. times pila, times 10, times 20.
0: Oh, so kana daghan yung gayon sa atoa karon mag-ulcer, agyan na. So, medyo dapat i-educate na ito mga kabatanuna, no? Nga, di kayo magpalabi, ana. So, in fact, akong anak, ako nang giingnan nga. Gamay ra ang ibutang sa sauce, no? Panalagsa na lang dyan may muka on dito sa mga noodles nga, inana, itong Korean noodles. Kaya, mayawyawan po misa ko ang bar na, ma'am. So, koobod siya. Di lang, yun po maayog yun, uh-huh, no? Kanang mga kuan. Pero usahay man ko, siyempre, pagbigyan biya po na ito ng atong mga teenagers. Kay kalipay biya po na nila. Pero, siguro, twice a month na lang, may mga ito. Ano, bitaw, or kuan, panalagsa na lang ako. Say, mag-crave man kuaning chili mansi, pansit kanto, uh-huh, no? Uh-huh. Inana, no? Pero, di lang nagyot si Gihon. Pero, kanang, atong uban, banana, mahilig po kinilaw.
1: Mm-hmm.
0: Oo, oh, nga. Suka yung nga katong asnom dyan, harong luto yung kuno ang isda, mm-hmm, di ba?
1: Katangingan pa dyan mo, Dok, nga pinusil.
0: Oo, oh, ipusaan pa dyan sili. So, muna siya, isa na siya, no? So, or lechon ba, sausaw na yun sa halang. Alam yung magunang, medyo ang fat, isagol ni mo sa
1: medyo halang, nga suka. Mawala pa ng luod.
0: Mawala ang luod. Chicharon, mga yes, suka pa dyan. So, may, ana, so ang ato dyan, ani, siguro sa patient ngayon, ani, nga nagka-ulcer na, or na ano yung simptoma sa ulcer, medyo limit-limit na dyan na ng exposure sa maka-trigger, no? Halang ang mga pagkaon, aslom, and then, uban nga busy kayo skipping meals, no, dili man makakaon sa saktong oras, so magdumdum jud ug sakto ka, ma'am, no, kanang mga tambok nga mga pagkaon, no. Isa po na siya nga maka-trigger kay mo secret man naglipase ang atoang kuan dito sa tong tinai para ihilison ang mga tambok niya. Medyo lison man ihilison.
1: Okay ra ang buladok parat? Okay ra siya?
0: Dili naman siguro kayo gan siya makakos. Ang kanalis yung pagsawsaw sa suka siguro, mm-hmm, sa bulad mo na siya, no?
1: Oo, oh, kana.
0: Kaya syempre haron malimit-limit gamay ang ska as God ikuhan ni mong suka, no? So, kana siguro change in sa iyang diet, no? Change po sa iyang kanang lifestyle, no? So, mukhao na sa saktong oras, dili na magpagutom, and then, mas maayo magpa-check siya sa iyang H. pylori, no, either sa dugo na siya or sa tai, then kung dilig dyan siya mawala sa change of diet o kanang medication para sa ulcer, magpa-ultrasound na yun ta, mas maayo. So, The usual, either pantoprazole, omeprazole, or ranitidine for 2 weeks, and then aluminum magnesium, 3 times a day, ribamipide, 3 times a day for another week na po.

0: nirobserbahan, no? Kung dili ba siya marang-arang, mutuon yun na kung magpa-laboratory na, magpa-check up, mga sila request for H. pylori or ultrasound, and then try to change the diet. So, limit the aslom, limit ang mga halang, mm-hmm. limit ang mga fatty foods, dayon eat during the kanang meal time.
1: Mm-hmm. Pero kana biyang magsili bitaw ta dok makabantay kang inipog magpupo ka di ba mohalang pud nangimo ang lubot.
0: Mo na ingon nila pero dili kay siya ingon na documented sa uban nga mga libro.
1: Mm-hmm.
0: Siguro kay ang mga writer gud sa libro nato sa medicine is more on the European and kading sa atoa is more on the American. Mm-hmm. Siguro dili kay sila mahilig og halang. No, spices ramang guna ilaa, mga pepper, mm-hmm. ana raman na yung ilaa, patamtayam ra, kita mangudiri, mahilig kitag halang, mm-hmm. o so musili kita. Siguro sa mga Mexican, siguro sila, no?
1: Kana, pero mahilig po na sila.
0: Oo, oh, pero ang katong ako may remember, Jude, katong dito ko sa Baguio General Hospital, nag PGI, postgraduate internship, mojo to ingon sa surgeon, na isa sa common cause of almoranas, no, is kanang sigig kaon ng mga halang.
1: Mm.
0: Oo. So siguro kay ang imo ang stool or imong tai sa Bisaya pa, no, magpundo man jud na siya sa atong rectal area. So kung nagsigig kaon ug kuan maghalang jud imong rectal area.
1: Mm-hmm.
0: So kasagaran diha na sa imong rectal area diha na man motubo ang mga almoranas. No, siguro sa kahalangan maghubag niya mo form na dai ang almoranas. Labaw na kung kuan kulang ka sa tubig, no, dili kay katingkaon og fiber nga gahi imong stool or nag constipate ka, masamot pa siya,
1: mm.
0: o ma-develop og almoranas.
1: Na salamat kay ana dok, no, para sa kuan kana ang kasayuran sa uban, no, kay mo man sa mingon sila nga okay ra kay nang sili pero tinuod jud kay ang imo aging rectal area masigi gud siya laliman kag halang sige kahalangan magmanas biya po na din ha, so
0: oh, oh.
1: Ma-irritate siya, no?
0: Oo.
1: Na?
0: Maghubag siya, mag-inflame siya.
1: Nang, dapat, in moderation, lang po pananglit kung maghalang-halang ta. Di lang po kaayo.
0: Di lang po sige.
1: Oh, di po sige. Then, in moderation na po siya nga. Dilibit ako kung isibo daw ni mo ang sili sa kung sa'y pizza ka ron. Na kung 20 ang pizza, di yeah, 20 po siya sige.
0: Mag-inom pa dyan, ma'am. Samot na. Ulcer. Diba? Alcohol.
1: Mauna siya.
0: Oh.
1: Pero kung itong texture sender, ako nagtupo kung hindi ganyan siya pala. Inom, no, inana. Pero kay paras na ako, maako ang tiyan, magngol-ngol po na siya, dok. Di man ko mainom o ganang mga alcoholic ng mga drinks, pero musili po. Okay. So, dok, salamat kay dok, ha, sa iyong mga advice para sa ato ang mga mamiminaw. Ilabi na gyud sa mga nagpadala sa ila ang mga problema dinhi nato, no?
0: Mm-mm.
1: So, salamat kay doktora, no? O invite nato pag-usap ng ato mga kahigalaan sa atong hotline number na mo message mo, no? Ayaw mo kalimot sa 0909-304-8924. Yes. O sa sunod nga higayon, mga higala, no? Kaya inaabda na po ta sa atong oras. Sa ngalan ni Kuya Franz, kini si Buttercup ang iyong higala nga kanunay magpahinomdom sa tanan nga prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Yes, so kani si Doc Choi nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
0: bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
3: One station, all the hits.
4: FM Radio. Favorite Music Radio.
5: FM Radio.
4: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubong na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami, kinasing-kasing, nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: Ang utang murag multo sa sugod sigig paramdam inig paningil na mawala na lang kalit.
2: Wow!

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: The Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Coffee 17-in-1, hindi tayo magkapiko. Dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya nga maayagod siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
2: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong sukil butika na malapit sa inyong lugar. Looking for

0: family.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
2: Tarakawot at manoro. Nagpasalamat ko sa Magnum C. Fiktibo, brato ka yun. Maura na ako kay ang akong mga palatian na ayaw. Ubag man eh, at dahiti, nakaling kamot ako di paliok. Pero sa pagkakaroon nga, nakagamit ko sa Magnum C. Mo'y nakakuan na ko ang pasalamat ko sa Ginoo nga naaning produkto nga Magnum C.
1: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drug Store, Lizel Pharmacy, Genacor Drug Store, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
4: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
5: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: One station, all the hits.
11: FM Radio, favorite music radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
4: Teresita, Basanyes, Oropesa. Sakit akong lawas. Akong gibati mo lang, buwan ka ng maluyay mo lawas. Kanari akong imnon. Muna, 3 times a day ang kapsul. Ang kape, na nagyot ko at law. 3 times, gihapon. Pamahapan yun to pa ni hapon. Kayo guay sudan, katumang kape ka kung sadan, no, di ba? Barato, pipipipo pa. Lahira sa umano.
3: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
5: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
6: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay. Makabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together we can.
7: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
8: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purok 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio.
1: For keeps nga agri tips, kabalo ba mo nga 27% sa mga trabahanteng Pilipino kay mga mag-uuma? Be proud kung ikaw mag-uuma. Kini nga agricol tip hatod kaninyo ni Col Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

0: na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Mila Salazar, 73 years old. Dagan ako kibamati sa akong mga tuhod. Starting na ako, anik, mga Mark. Kaloy sa Ginoo, may alibyo ang ako ang mga tuhod. Malaksik na ko. O dili ko kapuyon. Dagan ko trabaho, pero dili ko kapuyon. Epektibo kayo. Tapos, barato pag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang. Kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
3: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold. Naa-donate 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalag ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: base sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

Mapagpalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Canedo. Ako po isang

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Looking

0: FM Radio Favorite Music Radio. FM Radio.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: I'm Reggie Serapia Bulutaolo, 30 years old. Naka-experience ko nga, gikalintura ko. Grabe pa lang akong ubo, sakit niya akong tutunlan. Nag-take lang kong 2 capsule in the morning, duha po siya capsule sa evening. Doon na dyan siya changes ni gaan na akong paminaw. Ang plema, dali na kayo siya ipagawas. And then akong kalintura, inawala, good siya. Nakatrabaho ra po dayon ko. Ma-recommend siya ako ang EXL Makabuhay Plus. Tungod kay kining EXL Makabuhay Plus, epektibo kaayos o grabe kayong iyang benepisyo sa atong panlawas. It's never too late to be healthy.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Zero niya ako. Nasakit mangod ko zero niya. Kuhan ko ba kanang hospital ko niya. Pagulin ako sa balay, mo akong gimintin. Niarang-arang akong paminas akong lawas. Salamat din ko sa Magnum C Capsule. Kaya una ko akong balatian. Epektido, barato.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fee Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, o Daklan Pharmacy.
8: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
14: More than good pizza.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
18: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
19: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabi?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
9: Ipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
6: gamot. One station, all the hits.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio. Hello!

0: pase sa quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 5 o'clock.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
5: Ang TV Patrol ay sa bayang napapakinggan live sa DWPM Radyo 630 at sa lahat ng FM radio station sa buong Pilipinas. FM Radio Cagayan, FM Radio Isabela, FM Radio Camsur sa Visayas, FM Radio Cebu, FM Radio Iloilo, FM Radio Katarman, FM Radio Katmalogan, FM Radio Borongan, FM Radio Tacloban, FM Radio Maasin at sa Mindanao, FM Radio Camigin, FM Radio Surigao, FM Radio Butuan, FM Radio Sambuanga Sibugay, FM Radio Davao del Norte, at FM Radio Davao de Oro. TV Patrol, live sa DWPM, Radyo 630, at FM Radio.
6: Ramon.
7: Pilipino tayo.
8: Lahat po kakayanin po natin.
9: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
3: Ano bang panahon?
10: Hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
3: Tapat na maglilingkod.
11: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, kumbinsido na ang grupong 764 ang nasa likod ng pagre-recruit sa mga bata sa Asia kasama na ang Pilipinas para gumawa ng karahasan sa pamamagitan ng online games. Dalawa pang estudyanteng namatay sa pamamaril sa Tacloban, inihatid na sa kanilang huling hantungan. Dalawang minorte edad na sospek, hindi pa pinapayagang bisitahin ng kanilang magulang. Lalaking iniinda ang sakit matapos mabangga ng tricycle, sinalpok ulit ng motorsiklo. Rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo, lumipad sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Grade 3 student na naligo sa Pasig River matapos ang klase, nalunod. Asong nakatali, kinaladkad sa motorsiklo sa Sorsogon City, pagkakakilanlan ng rider at angkas, inaalam. At ang misteryosong karakter ni Catherine Bernardo sa bagong serye, ipinasilip.

0: Plus ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Pilipinas, kumbinsido ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na ang grupong 764 ang nasa likod ng pagre-recruit ng mga bata sa Asia kasama ng Pilipinas para gumawa ng karahasan sa pamamagitan ng online games. Samantala, hindi pa pinapayagang bisitahin ng kanilang magulang ang dalawang minor de edad na sangkot sa pamamaril sa eskwalahan sa Tacloban. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
2: Mas mahigpit ngayon si Jenny Rose sa pagbabantay sa ginagamit na gadget at nilalarong online games ng mga minor de edad na anak.
3: Nag-worry naman po kasi lang nililimitahan ko lang po talaga. Sabi ko sa kanya, pag galing mong school, tsaka ka lang magagadget. Tapos pag hindi ko siya pinupull charge. Pero may time na kapag yung gustong-gusto niya, dun siya nagwawala.
2: Aminado siya na matapos ang pamamaril ng dalawang minor de edad na estudyante sa Tacloban City kamakailan, kakabakaba siya para sa kaligtasan ng mga anak sa tuwing iyahatid ang mga ito sa eskwela. Naghain na si Senate President Sherwin Gatchalian ng resolusyon na layong imbestigahan ang epekto ng online gaming platforms at social media sa mga bata. At kung may kaugnayan nga ba ito sa pagtaas ng mga karahasan sa eskwelahan na sangkot ang mga estudyante. Layo nito na makalikha ng batas na magbibigay proteksyon sa mga bata sa negatibong epekto ng pagiging lantad sa online games at social media. Sa pagdinig ng Senado, lumabas na posibleng may isang grupong nasa likod ng pagre-recruit ng mga kabataan para maghasik ng karahasan sa pamamagitan ng mararahas na laro online. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC, kasama ang Pilipinas sa mga bansang target ng grupong ito.
4: Yes, 764 is one of the extremist groups that has been targeting children in Southeast Asia. It's part of a bigger subset or a bigger group, all with extreme violent ends and terroristic acts as its motive. They also infiltrate other games. Tinitingnan nila yung mga bata na predisposed na to these kinds of behaviors, violent behaviors. First contact nila is befriending. Tapos pinoprofile na nila.
2: Pero kahit pa mga minor de edad ang nasasangkot sa ilang insidente ng karahasan kamakailan, tingin na isang criminal justice expert, hindi mariresolba ang problema sa pamamagitan ng pagbaba ng age of criminal responsibility.
5: So, hindi po totoo na walang pananagutan ng mga bata. Bakit po ayaw natin babaan ng 10, 11, or 12? Yung mga bata sa ganyang edad, hindi pa po sila fully develop ang kanilang brain. Hindi pa nila alam maigi yung tinatawag na right or wrong. Emotional regulation. And these are the stage that they are easily manipulated by other people. And in fact, there are some evidence that do suggest that they were preyed upon. We do not excuse murder. That's murder. They have to be penalized. But this penalty should account for their developmental differences.
2: Isinusulong din ng Department of Justice na magkaroon ng batas at bumuo ng interagency body na tututok sa tinatawag na Nihilistic Violent Extremism o NVE.
6: Mas maganda talaga kung may isang batas na buo at particular para sa problema na gagamitin natin na hindi lang pinaparusahan bilang krimen to. Tinitingnan din lahat ng ibang aspeto na sinabi natin, yung protection ng mga bata, koordinasyon sa mga ibang bansa at yung mga iba pang aspeto ng NVE.
2: Samantala, nananatiling magkahiwalay ng kwarto sa kanilang rehabilitation facility sa Tacloban ang 14 anyos at 15 anyos na sangkot sa pamamaril sa mga kapwa nila estudyante ayon sa Department of Social Welfare and Development. Maging ang mga magulang ng dalawang bata, hindi pa rin pinapayagang mabisita sila.
7: They are detained there. Kasi, ibig sabihin po, detained sila sa loob and they will undergo a standard activities na uniform po to all. Sa Tacloban case po natin, yung dalawang bata po,
8: 15 and 14,
7: may separate room po sila. Hindi sila hinalo dun sa iba pang mga residents ng RRC. Meron po silang exclusive na house parent and then meron din po exclusive na mga psychologists na talagang nakatutok sa kanila, and even the case manager nila, yung social worker. So may so intensive ang kanilang intervention doon sa dalawang bata.
2: Sa datos ng DSWD, mula 2023 hanggang ngayong taon, higit 1,000 children in conflict with the law ang nasa kanilang mga rehabilitation center. Pinakamarami rito ay nasa Region 4A o Calabar Zone na mayroong 203. May 72 naman ang inilipat nasa regular na jail facility. Paliwanag ng kagawaran, mas maraming CICL ang nasa naturang rehiyon dahil doon din matatagpuan ang pinakamalaki nilang rehabilitation facility. Ang bawat minor offender, sabi ng DSWD, binibigyan ng intervention program at mayroong focused rehabilitation plan. Kalimitan, tumatagal ng 346 days ang pananatili ng bata sa isang rehabilitation facility bago muling payagang makabalik sa community o reintegration sa laya. At kung kinakailangan, pagdating ng hustong gulang, ililipat sa regular na kulungan para pagsilbihan ang kanyang sentensya. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
1: Inilibing na ngayong Huwebes ang isa pa sa mga nasawing estudyante sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Inihatid ng mga kapamilya at kaibigan ang labi ng biktimang si Joyancy Separa sa huling hantungan sa Holy Cross Memorial Cemetery. Napuno ng emosyon ang pamilya Separa sa libing ni Joyancy. Ibinahagi ng kanyang amang si Jaime na nanghihinayang siya na hindi niya natulungan ang anak nung nabaril sa loob ng paralan. Nauna nang nailibing ang mga biktima ring sina Chris Lawrence Fabian at Nicole Dazo nitong Miyerkules o Martes at Miyerkules. Nataranta ang mga mag-aaral at magulang sa Bagong Silangan High School sa Quezon City matapos makarinig ng anilay tila putok ng baril at makatanggap ng mensahe ng umano'y banta sa seguridad. Naglabasan ng kanilang classroom ang mga estudyante at napasugod ang mga magulang para sunduin ang kanilang mga anak dahil sa komisyon bandang alas 9 ng umaga ngayong Huwebes. 5 mag-aaral ang nahirapang huminga pero agad na bigyan ng atensyong medikal sa klinik. Nilinaw naman ng Quezon City Police District na walang nangyaring pamamaril o pananaksak sa naturang eskwelahan. Ayon pa sa principal ng eskwelahan, bumagsak na boulder o malaking bato mula sa kalapit na construction site ang posibleng narinig at hindi putok ng baril. Tinutukan na rin nila ang umano'y kumakalat na mensahe na may estudyante nilang masasaktan, kaya hinigpitan na nila ang seguridad sa eskwelahan.
9: Dobleng sakit sa katawan ang inabot ng isang lalaki sa Antique matapos nabangga ng tricycle at nabundol pa ng isang motorsiklo. Sa Cebu City naman, sugatan din ang isang traffic enforcer matapos mag-hit and run ng SUV. Ang insidente sa pool sa CCTV. Nagpapatrol, Annie Perez.
10: Sa kasagsagan ng masikip na trapiko sa Barangay Capital Site sa Cebu City, pinahinto ng traffic enforcer ang SUV na ito. Pero imbis na tumigil, dumiretso ang SUV at nabundol ang enforcer. Bagsak sa kalsada ang enforcer na gumulong palayo sa sasakyan. Huminto pansamantala ang nakabanggang driver, pero umalis din. Inalalayan naman ng dalawang tao ang enforcer.
11: Ang pagdabunan na ko, paglingin ako, ligid ng gagapadong na ko, mutong liligid ko.
10: Sabi niya, nagulungan ang kanyang mga kamay, kaya may bali ang kanyang mga daliri. Nahuli naman ang driver ng SUV, matapos habulin ng isang pedestrian. Sabi niya, mabilis siyang tumakbo at nahabol niya ang sasakyan. Posibleng maharap ang driver sa reklamong direct assault with attempted homicide. Sa Sibalom, Antique, nirespondihan ng tatlong indibidwal ang isang lalaki matapos mabangga ng tricycle sa Barangay Rumbang noong Miyerkules. Pero maya-maya lang, may isang motorsiklong mabilis ang takbo at nabangga na naman ang biktima. Tumilapon ang biktima at ang rider. Depensa naman ng nagmamaneho ng motorsiklo, hindi niya nakita ang biktima at ang mga tumutulong sa kanya dahil madilim. Sa Mawab, Davao de Oro, nagkukumahog na makalabas ang mga pasahero ng isang pampasaherong bus na nagliab sa National Highway sa Barangay Tuburan Lunes ng hapon. Ang ilang pasahero sa mga bintana na lumusot para makaligtas. Rumisponde ang mga bumbero ng Bureau of Fire Protection. Tumulong din sa pag-apula ng apoy ang 10th Infantry Division Philippine Army. Walang naiulat na nasaktan sa mga sakay ng bus. Annie Perez, ABS-CBN News.
9: Nalunod ang isang batang estudyante habang naliligo sa Pasig River. Ang biktima, kalalabas lang sa eskwela nang bagpa siyang maligo sa ilog kasama ang ilang kaibigan. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
12: Gamit ang lubid, pinagtulungang iahon ng mga residente ang isang grade 3 student na napaulat na nalunod sa ilog Pasig sa bahagi ng Barangay Barangay Taas sa Mandaluyong Lunes ng hapon. Dumating din ang Coast Guard at Barangay Rescuer sa lugar. Mahigit 30 minuto ang nakalipas bago tuluyang naiahon ng kanya mismong kyuhin mula sa ilalim na bahagi ng ilog ang 9 na taong gulang na biktima.
13: Medyo ano na po yung chan, parang bloated na po yung chan niya, tapos yung bibig niya po medyo maputla na talaga. Talaga pong nirevive po pong nang pilit nirevive, bagang dinala po sa hospital niya.
12: Napag-alaman ng otoridad na galing sa eskwela ang bata at naligo sa ilog kasama ang mga kaibigan.
14: Ang eksena ng ilog na yon, medyo maitim, maburak, mahina yung current o yung daloy. And mababaw sa una, may mga bato, pero pag mga siguro dalawang hakbang, biglang lalim na siya hanggang dibdib.
12: Labis ang hinagpis na mga kaanak ng biktima na inilarawan nila bilang isang batang puno ng pangarap, likas na pala kaibigan, at mahilig maglaro ng basketball. Tumanggi na silang magbigay ng pahayag sa nangyari. Ayon sa barangay, hindi pinapayagan ang pagligo sa ilog dahil sadyang mapanganib, lalo na ngayong tag-ulan. Pinaigting na ng otoridad ang pagabantay sa ilog para hindi na maulit pa ang insidente. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
9: Sa ibang balita naman, lumipat sa Liwasa Bonifacio sa Maynila ang rally na inorganisa ng Iglesia ni Cristo matapos bawiin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang permit nila sa People Power Monument. Sinuspindi naman ang klase sa Maynila at isinara ang ilang kalsada dahil sa pagtitipon. At live mula sa Maynila, nagpapatrol Michael Delizo. Michael, kamusta ang sitwasyon ngayon?
15: Karen, as of 6 p.m. sa tala ng Manila Police District ay nasa 4,400 ang mga dumalo dito sa Liwasang Bonifacio. Kung tutusin, no, mas kaunti yan kumpara doon sa mga dumalo sa People Power Monument nitong Lunes, nitong Martes at nitong Miyerkules. Pero kung makikita dito sa aking likuran na apaw na yung mga tao sa Liwasang Bonifacio, hanggang dito na sila, occupied na nila itong Padre Burgos at yung katapat na Aroseros Park. So far, peaceful naman ayon sa MPD at walang naitatalang untoward incident. Organisado rin ang pagtitipon, lalo pa nagbuhos ng tauhan dito ang Manila City Hall, ang Manila Police District at suspendido rin ang klase.
16: Ikatlong araw na ng kilos protesta na pinangungunahan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Dumalo pa rin sa rally si Francis Lloyd at mga kasamahan niya mula sa lokal ng Luz Viminda ng INC sa Dasmariñas, Cavite, kahit inilipat na ang lokasyon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila.
17: Hanggang matapos po ito. Kasi yun po ang bilin po talaga sa amin.
18: Pero paano lang po, pasok ka pa ba?
17: Ano na po, tumigil po muna ako ngayon. Ang hassle din po kasi ng biyahe talaga, kaya medyo po nakakainis na nakakaano. Kasi kung wala naman pong mga kura po ngayon, wala po kami dito eh.
16: Kanya-kanyang hanap ng masisilungan at naglatag na rin ng mga banig at tent ang mga nagpoprotesta sa Liwasan. Dito na kasi inilipat ang demonstrasyon mula sa People Power Monument matapos kanselahin ng Quezon City Government ang kanilang permit. Ayon sa QC Department of Public Order and Safety, dahil ito sa matinding abalang idinulot ang protesta sa publiko tulad sa eskwela, trabaho at negosyo. Bukod dito, nilabag din umano ang kasunduang manatili lamang sa White Plains ang rally at hindi okupahin ang EDSA. Tinanggap naman ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso ang mga rallyista sa lungsod. Hindi sila nag-issue ng permit dahil itinuturing na Freedom Park ang Liwasang Bonifacio. Pero kinailangang suspendihin ng LGU ang klase sa lungsod.
19: Pinakikisuyo namin bilang pamalang katulad ng mga bagay na ginawa nyo na dati kapag kayo naglulungsad ng mga aktibidades na malakihan sa lungsod na mapanatili natin maayos at malinis ang lahat, which I do believe that you will do.
16: Kinundina sa rally ang Umanoy Selective Justice matapos sabihin ng Office of the Ombudsman na sasampahan nila ng kasong plunder si Senator Rodante Marcoleta dahil sa hindi niya pagdedeklara ng 75 million pesos na natanggap na donasyon o kampanya. Nitong Miyerkules ng gabi, personal na dumalo si Marcoleta sa pagtitipon sa People Power Monument para pasalamatan ang mga kasamahan sa INC at iba pang taga-suporta.
20: Nakahanda po akong magpakulong. Kinakailangang ma-aresto po ako, wala pong problema. Kung ito po ang kabayarang hinihingi para ipagtanggol ko ang katarungan at ang pambansang kagalingan at ang interes ng mamamayang Pilipino.
16: Sa kabila naman ng protesta ng INC, muling iginiit ng Office of the Ombudsman na itutuloy nito ang paghahabla kay Marcoleta at target pa rin nilang ihain ang kasong plunder laban sa senador ngayong linggo.
21: Karen, una nang sinabi ng organizer nitong pagtitipon na plano nilang ituloy-ituloy itong pro-Marcoleta demonstration hanggang bukas, Biyernes. Pero ngayon nasa ibang location na sila, no? Nasa ibang venue na sila, hindi pa tayo nakatanggap ng bagong update kung balak ba nila nitong i-extend. Karen, balik sa'yo.
9: Maraming salamat, Michael Delizo.
22: Kahit nakinansela ang klase sa Maynila, nakaranas pa rin ng bahagyang pagbigat ng trapiko ang mga motorista sa paligid ng Liwasang Bonifacio, kung saan itinuloy po ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang kanilang rally. Naabala naman ang ilang motorista dahil isinara ang ilang kalye sa lungsod dahil sa rally. Live mula po sa Quezon Bridge sa Maynila, nagpapatrol si Jeff Caparaz. Jeff, kumusta ang sitwasyon ng trapiko dyan sa paligid ng Liwasang Bonifacio?
23: Bernadette, alam mo, bago tayo sumahim papawid kani-kanina lamang, ay nabalitaan natin mula sa mga kawanin ng Manila Traffic Parking Bureau dito sa paligid, bago umakyat doon sa Quezon Bridge, na isinarado na yung Fogoso Street, yung Endian ng Espanya, doon sa kanto ng Espanya at Morayta. At yung mga sasakyan na galing ng Quezon City patungo ng Maynila ay pinapakaliwa na sa FEU. Kaya sa mga oras na ito, kung makikita nyo, napakaluwag itong paakyat ng Quezon Bridge dahil hindi na sila pinapayagan doon at pinapayuter na labang sila doon sa palangka. Dahil nga, Bernadette, nagpapatuloy yung programa doon sa Liwasang Bonifacio, ayon sa NCRPO ay nakahanda sila kung sakaling abutin pa ng ilang araw ang pananatili ng mga miyembro ng INC doon.
24: Matapos na hindi aprubahan ng Quezon City Government ang permit na Iglesia ni Cristo para makapagprograma sa ikatlong araw sa White Plains at EDSA ngayong Webes, sa Liwasang Bonifacio nagpunta ang mga miyembro ng INC para ituloy ang kanilang rally. Isa ang grupo ni Cocoy Alcordo na galing sa People Power Monument.
25: Umuwi muna kami sa ano? Bahay namin.
23: Nyo, hanggang anong oras po kayo dito?
25: Gabukat na siguro, kung hanggang kailan.
23: Ano pinapanawagan ho ninyo?
25: Inaano po yung ano, yung kapayapaan sa ano?
23: Saan po?
25: Sa ating bansa. At maano yung mga katawalaan na ng ating mga ano, mga namimununo.
24: Ayon sa Manila Police District, sakaling lumaki at hindi na magkasya sa Liwasang Bonifacio ang mga rallyista, may nakalatag silang contingency plan.
26: Pag lumagpas, mag-extend kami siguro heading to Doneta. May mga pa namang tatlong freedom parks available po sakali. Pwede namin i-suggest yun sa mga organizers.
24: Ang mga freedom parks na ito ay ang Plaza Dilaw, Plaza Moriones sa Tondo, at Plaza Miranda sa Quiapo. Kagaya sa Liwasang Bonifacio, hindi kailangan ng permit para makapagprograma rito. Bago pa man magdesisyon ng INC na tumulak paliwasan, Miyerkules ng gabi, una nang isinara ng lungsod ng Maynila ang ilang kalsada, lalo na yung papuntang Malacanang. Kabilang sa mga kalsadang ito ang Magallanes Drive mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge, CM Recto mula Nicanor Reyes hanggang Mendiola, Legarda mula Figueras hanggang San Rafael, Ayala Bridge at ang Ayala Boulevard mula San Marcelino hanggang Romualdez. Dahil sa mga isinarang kalsada, apektadong ilang mga motorista, kabilang na ang delivery rider na ito.
27: Pikang pa ko dun eh.
23: Pikang ka?
27: Kaso hindi ako makapasok kahit
23: saan. Saan? Marami sarado? Basta ang kadadaan ganyan, sir.
27: Wala, kakancel ko na lang.
24: Kahit ang rider na si Adrian na makakauwi na sana sa loob ng 10 minuto sa Abad Santos, kailangan pang umikot at maghanap ng ruta pa uwi.
0: Abala.
2: Oh, papayin ka na sana.
0: Opo, papayin na sana sa trabaho.
2: Eh, maghanap ka pa na.
0: Malapit na.
2: Oh.
0: Mga 10 minutes, ganun.
2: Nandun ka na. Okay, mukhang tingin mo.
0: Nalayo pa, tapos ano, sa gasolina.
24: Bagamat isinara at binarikadahan ang mga daan, sinisikap ng LGU na hindi na madagdagan ng abala sa trapiko.
3: Meron na po tayong designated na parking area. Ito po yung Quirino Grandstand. At kung sakaling mapupuno pa po ito, meron pa tayong mga alternatibong mga pwede nilang pagparadahan. Meron po tayong mga marshal at mga pulis na mag-a-assist sa kanila para yung daloy po ng trapiko ay maging tuloy-tuloy.
24: Naging maluwag naman ang daloy ng trapiko sa ibang bahagi ng Maynila. Sa kabuuan, wala namang naitalang untoward incident ang MPD.
26: Continuous naman yung validation, pagkalap ng impormasyon ng ating mga intelligence operative sa kalsada na para mapigilan o huwag mangyari yung nangyari noong September 21.
24: Nasa higit 1,700 na mga pulis din ang nakatalaga sa Liwasang Bonifacio para mapanatili ang kaayusan at seguridad sa pagtitipon. Dagdag ng MPD, ipatutupad ng mga pulis ang maximum tolerance at pagrespeto sa human rights.
23: Bernadette, ang inisyal na nabalitaan natin, kaya isinara yung mga kalye na nabanggit natin kanina, ay nag-o-overspill na yung mga tao doon sa kalsada. Dahil pakit mo nga dito sa Quezon Bridge, pagbaba na yun ng Liwasang Bonifacio, ang sinasabi ng mga kawani ng MTPB rito ay nag-overspill na yung mga tao doon at nahihirapan na rin makadaan yung mga sasakyan. Samantala naman, Bernadette, mula sa full alert status, ay dinowngrade na ng PNP ang kanilang security posture sa heightened alerts sa ilang parte ng bansa. Pero ang Metro Manila ay nananatili sa full alert status dahil sa nagpapatuloy pa nga rin ang rally ng INC sa Liwasang Bonifacio. Bernadette.
22: Jeff, e bukas ba may permit pa rin silang mag-rally dyan? E kasi medyo na late magpalabas ng permit ang mayor ng Maynila kahapon.
23: Bernadette, kagaya ng nabanggit ng MPD, yung Liwasang Bonifacio, hindi mo kailangan ng permit para makapagsagawa ka ng programa dyan at kilos protesta. Kaya wala rin itinalaga na oras kung hanggang kailan lang sila pwede. Up to sawa nga ito kung sasabihin, Bernadette.
22: E paano yung suspension ng mga pasok sa paligid dyan?
23: So far, Bernadette, wala pa tayong namomonitor na anunsyo mula kay Mayor Isko Moreno. Pero kanina, ang nabalitaan natin yung mga opisina sa palibot ng Liwasang Bonifacio, kabilang na yung Bureau of Immigration, ay maagang nagpauwi ng kanilang mga empleyado para makaiwas nga sa abala na dinulot ng napakabigat na daloy ng trapiko sa palibot ng Liwasang. Bernadette.
22: Maraming salamat sa iyo, Jeff Caparas. Ikinabahala naman ng isang animal protection and welfare group ang insidente ng pang-aabuso sa isang aso sa Sorsogon City. Sa video na kuha noong Martes, June 30, hila-hila ng lalaking angkas ng motorsiklo ang tali na nakakabit sa collar ng puting aso habang mabilis ang takbo nito. Ayon naman sa bayan patroller na may kuha ng video na tumangging pangalanan, nilereview siya ng makitang insidente. Ngayong Webes ng hapon ay formal nang magpapablotter sa Sorsogon City Police Station ang bayan patroller. Nakarating naman sa Sorsogon Animal Rescue and Adoption ang insidente at humihingi rin sila ng tulong sa mga nakakita sa nangyari na makipagtulungan para matukoy ang pagkakakilanlan ng magkaangkas sa motor. Muli po, magpapakilig sina JM Ibarra at Fiang Smith sa bago nilang vertical series na Will You Fake Marry Me? Matutuklasan naman ang bagong side ni Elle Woods, ang iconic bida ng Legally Blonde franchise sa prequel series na Elle. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
4: Kasunod ng online hit na Ghosting, nagbabalik sa iWant sina JM Ibarra at Fiang Smith para muling magpakilig.
5: Ano?
4: Panibagong feels ang ihahatid ng dalawa sa bagong vertical rom-com na Will You Fake Marry Me? Kung saan pumasok sila sa peking engagement para makuha ng karakter ni Fiang ang mana. Pero mauwi kaya ito sa totohanan? Mapapanood ang first 5 episodes ng libre sa official Facebook, TikTok at YouTube pages ng IWANT. Pati na rin sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel at TikTok. Number 1 na agad ito sa IWANT matapos mag-premiere nitong Martes.
1: I'm Elle.
4: Streaming na rin sa Prime ang highly anticipated Legally Blonde prequel na Elle. Set sa 1995, susundan ng 8 episodes si Elle Woods na ginampanan ni Lexi Minitri bilang high school student. Sa bawat hamon at plot twist, mas makikilala ang Elle na unang minahal sa mga pelikula. Samantala, patuloy ang pag-angat sa music industry ng Malaysian Pinay na si Yasmin Aziz. Pasok na si Yasmin sa Grand Finals ng Singer 2026 Malaysia matapos magtagumpay sa Redemption Round. Ayon kay Yasmin, ang inspiration niya, si KZ Tandingan. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
5: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nasa Canada na para sa kanyang official visit. Pilipinas, isa ng ganap na upper middle income country ayon sa World Bank. At karakter ni Catherine Bernardo sa bagong serye, nababalot ng intriga at misteryo. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
7: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
8: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it.
11: Halina't magmakabuhay.
13: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
29: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako bilib!
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Ako si Antonio, 68 years old. Wala akong magdahong ngayon. Anibi ay ang epekto sa diabetes sa akong pananaw. Pirmi lang ulubog akong mata. Murag, pirmi po ko nagtanaw sa adlaw tungod sa sobrang pagkasensitibo sa ayag. Naigalangan ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, gisulayan ako. Og tuod, mauna niya pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatanaw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
31: Taan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
13: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: Calling all gadget lovers. Gadget lovers! The MCOR Great Gadget Sale is finally here! From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle, a smart TV with a sofa, or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with home credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest MCOR store or shop online at mcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
33: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
7: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.

0: Vancouver, Canada. Nagpapatrol si Harlene Delgado. Harlene, anong oras dumating ang Pangulo at ano-ano ang inaasahan natin ngayon sa kanyang bisita?
1: Karen, mag-aalas 5 ng hapon, Miyerkules dito sa Canada o Huwebes ng umaga dyan sa Pilipinas nang dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at delegasyon ng Pilipinas dito sa Vancouver, BC. At ilan nga sa mga nakalinyang aktibidad ng Pangulo ay ang kanyang pulong kasama ang Head of Government ng Canada at pakikipagkamustahan sa Filipino community.
2: Matapos lumiban sa ilang aktibidad sa Pilipinas dahil sa rally sa EDSA, tuloy sa kanyang lakad si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 4 na araw na official visit. Eksakto alas 4:46 ng hapon, araw ng Miyerkules dito sa Canada, nang lumapag ang eroplanong sakay ang Pangulo, si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro ng gabinete.
3: Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Sa kanyang mensahe bago tumulak pa Canada, binigyang diin ng Pangulo ang malalim na relasyon ng Pilipinas at Canada sa loob ng mahigit 7 dekada. Kabilang na riyan ang usapin sa ekonomiya, defense at security, agrikultura at iba pa. Gayunman, napapanahon na niya na palakasin at palawakin ang ugnayan ng Pilipinas at Canada.
4: My visit will build on this very positive trajectory as we pursue new collaborations in niche areas, such as in mining, critical minerals and renewable energy. We are also undertaking arrangements that would harness the strength of our diaspora as the anchor of our bilateral relations, such as in culture, the arts, in tourism.
2: Magpupulong sina Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney kung saan ilang kasunduan ang inaasahang mapipirmahan sa sektor ng enerhiya, natural resources, trade and investment, labor and immigration, tourism, culture and the arts. Pag-uusapan din ang pinaplanong free trade agreement sa pagitan ng Canada at Pilipinas at maging sa ASEAN kung saan isa ang Canada sa mga aktibong dialogue partner nito. Batay sa datos hanggang nitong 2024, ang Canada ang 20th trading partner ng Pilipinas kung saan umabot sa $1.44 billion ang kabuuang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa.
4: I view Canada's increasing role in the Indo-Pacific as a positive force for peace, stability, and prosperity in the region. I will also invite Canada to play a more proactive role while the region addresses the impact of the situation in the Middle East.
2: Dadalo rin si Marcos Jr. sa ilang meeting kasama ang business leaders mula sa iba-ibang industriya. Makikipagkamustahan din ang first couple kasamang ilang miyembro ng gabinete sa Filipino community dito sa Canada na tahanan ngayon ng mahigit 1 milyong Pilipino. Samantala, malugod na tinanggap ni Marcos Jr. ang pagkilala ng World Bank sa Pilipinas bilang isang upper middle income na bansa.
4: After nearly 4 decades as a lower middle income country since 1987, this milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective.
2: Kumpiyansa ang Pangulo na magbibigay daan ito sa mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas at dekalidad na trabaho para sa mga Pilipino.
4: It is meant to open doors, put food on the table, and give every Filipino the chance to build a better life. That is the work that we will continue to do until every family feels the benefit of our country's progress.
2: Kada taon, kinaklasify ng World Bank ang mga ekonomiya sa mundo sa 4 na income groups, ang low, lower middle, upper middle at high, depende sa gross national income per capita ng isang bansa. Ayon sa World Bank, mahalagang income classification ng isang bansa dahil sumasalamin ito hindi lang sa antas ng pag-unlad, kundi maging sa potensyal na epekto nito sa hinaharap.
1: Karen.
0: At yan po ang report ng ating kasamang si Harlene Delgado, nag-uulat ng live mula Canada.
1: Isa ng ganap na upper middle income country ang Pilipinas. Ikinatuwa po ng administrasyon ang makasaysayang economic achievement na ito. Pero ramdam nga ba ito ng mga Pinoy at ano ba ang kahulugan nito para sa mamamayan? Alamin sa pagpapatrol ni Jackie Pascual.
5: Matumal ang bentahan sa tindahan ni Wilma, kaya hindi siya naniniwala na umangat ang ekonomiya ng bansa.
6: Hindi na nga lang po yung binibili, hindi na kaya

0: bilhin ng bata ngayon, hindi katulad noon eh. Kaya ramdam na ramdam po talaga daing ng mga bumibili.
1: Inanunsyo kasi ng World Bank na isa ng upper middle income country ang Pilipinas matapos umabot ang gross national income o GNI per capita ng bansa sa $4,850. Ang minimum threshold ay $4,636, kaya pasok ang Pilipinas. Ang GNI per capita ay ang kabuuang pera o kita ng lahat ng mga Pilipino, pati mga overseas Filipino workers. Ibig sabihin, ito ang average income ng isang Pilipino. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, ang ibig sabihin ng upgrade na ito ay tumaas ang yaman o wealth ng buong bansa kumpara sa ibang bansa at pwedeng makahikayat ng maraming investors.
2: The Philippines' transition to an upper middle income country is an affirmation of the reforms and policies that the government has consistently pursued to strengthen our economy and to create more opportunities for our people.
1: Para sa ilang ekonomista, hindi nangangahulugan na yumaman ang lahat ng Pilipino. Tumaasan niya ang purchasing power ng ilan. Pero marami pa rin ang mahirap.
3: Ito ay reflected halimbawa doon sa pagdami ng mga sasakyan. Yung paglago ng mga malls ay isang senyalis din ng kaunlaran. And then yung mas madalas na travel sa ibang bansa. At hindi rin ibig sabihin na lahat ng Pilipino ay ganun yung kinikitang income.
4: Even the minimum wages were lower now than they were in 1989. So I think that says it all. There are benefits to the economy. It's just not going to the majority of Filipinos.
1: Dagdag pa ng TUCP, upper middle income man ang Pilipinas, ang sahod naman ng karamihan ay hindi. Iginiit nila, itaas pa ang sahod, lalo na para sa milyon-milyong minimum wage earners. Aminado naman si DepDev Secretary Arsenio Balisacan na may income disparity pa o malaki ang agwat ng kita ng mayaman sa mahirap. At kailangan tumaas pa nila ang infrastructure spending, makahikayat ng investors at mabawasan ang korupsyon. Ayon sa pamahalaan at sa ilang mga analyst, kailangan pang mas patibayin pa ang ekonomiya ng bansa sa gitna ng napakaraming mga problema. Ito'y para ang tinatawag na upper middle income growth ay maramdaman ng mas maraming Pilipino. Jackie Pascual, ABS-CBN News.
5: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, nasaan na ang Bagyong Henry at magiging maulan pa ba bukas?
6: Alam mo Alvin, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Henry alas 8 Miyerkules ng gabi at ito'y patungo na dyan sa may Hainan Province sa Southern China. Nagpaulan pa po yung hinihilang habagat ng bagyo dito sa bahagi ng Mindoro at Palawan ngayong araw. Samantala, bukod sa Bagyong Henry, meron din binabantay ang isa pang bagyo na napakalayo pa sa atin, mahigit 3,000 kilometers silangan po yan ng Visayas. Ito po ang bagyo na may international name na Bavi. Sa ngayon po ay severe tropical storm na ito at inaasahang lalakas pa habang binabaybay pa west-northwest ang Pacific Ocean. Posible po itong pumasok ng PAR bilang super typhoon sa Miyerkules ng susunod na linggo. Tatawagin po ito sa local name na Inday. Sa ngayon ay hindi nakikita ang tatama sa lupa ang potensyal na super typhoon, pero magpapalakas po ito ng habagat na magpapaulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Masyado pang malayo ang bagyo at magbago pa yung ating pinapakitang forecast, kaya patuloy pong umantabay sa updates ukol sa potensyal na bagyong ito. Pero ngayong weekend, habang umaatras po ang Bagyong Henry papunta sa may Southern China, hihilain po nito paatras ang habagat sa gitnang bahagi ng dagat, kaya magiging maalinsangan po ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa na may posibleng thunderstorm sa hapon hanggang sa weekend po iyan. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, July 3, sa Palawan, meron pang aasahang malalakas na ulan sa buong probinsya mula po yan hapon hanggang paglalim ng gabi dahil yan sa habagat. Dako naman tayo sa Luzon, may kaunting ulan sa umaga sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Aurora at dito po sa Bicol Region. Sa umaga po yan at mula bago magtanghali, ito naman sa may Western Luzon yung mga pag-ulan, lalo na sa bahagi po ng Cavite, Occidental Mindoro at magulumubog yung araw dyan naman sa may Northern Zambales at sa Western Pangasinan. At may aasahan pang ulan sa ilang bahagi ng Luzon pag lumalim ang gabi, lalo po sa may Southern Quezon at Camarines provinces. Sa Visayas, may mga daraan ng ulan sa umaga dyan po sa Leyte provinces at maging sa Bohol, pero kakalat pa sa ibang bahagi ng Kabisayaan yung mga pagkapaulan bandang tanghali. At sa hapon, malalakas po ang aasahang ulan dito sa may southern part ng Negros Island at sa Antique, bagamat mawawala na yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas pag lumalim ang gabi. Sa Mindanao, maaraw at mainit sa umaga at tanghali pa magsisimula yung mga pag-ulan at mas maraming lugar sa Mindanao ang uulanin, lalo po sa hapon, lalo sa may Zamboanga del Sur at sa may Lanao del Sur. At pag lumalim po ang gabi o bandang oras ng hapunan, mas malalakas po ang bus ng ulan sa Bukidnon at sa Zamboanga Sibugay. May mga pag-ulan pa sa Northern at Central Mindanao pag lumalim ang gabi. Tayo naman sa Metro Manila, aaraw at mainit maghapon, pero kukulid din po ang kalangitan, posible rin yung pag-ulan pagkalubog ng araw. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya.
7: At susunod, Company Vice President Sara Duterte naghain ng komento sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court. At James Reid, ramdam na ang excitement sa pagbabalik teleserye sa Someone Someday kasama si Catherine Bernardo. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
8: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio.
11: FM Radio.
12: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
14: Halina't magmakabuhay.
15: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
17: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
18: Chipsyon Piralta ay nagkalibang kumdugo sa akong ulcer niya paggamit na nako ani nawala kaloy si Ginoo murag narang-arang na pod akong ulcer di na mutong karper ni capsule ni akong gigamit sir capsule kape o kanang kuan aplas ang galing Magnum sa epektibo gini kaayo
17: di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
19: Ang Magnum C mapalit sa Davao de Oro, Fifth Pharmacy, 5R Drugstore, Lizelle Pharmacy, Genacor Drugstore, Cyber Drug, ug Daklan Pharmacy.
20: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
22: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
21: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
22: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
15: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na donate 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Calling all gadget lovers. Gadget lovers. The Emcor Great Gadget Sale is finally here. From June 1 to July 31, we are dropping our amazing family bundle deals. Keep up with the latest trends. Match a smartphone with a motorcycle. A smart TV with a sofa or a refrigerator with a microwave. All for a crazy 1 peso down payment with Home Credit and Skyro. Shopping online? Grab an instant 500 peso voucher. Plus, get free delivery on select air conditioners. Visit your nearest Emcor store or shop online at emcor.com.ph. Fast, convenient, anywhere. For DTI permit number R11-RO-108 series of 2026.
0: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.
9: One station, all the hits.
10: FM Radio. Favorite music radio.
2: FM Radio.
3: TV Patrol sa FM Radio.

0: Naghain na ng komento sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Pero ang prosekusyon piniling hindi na magkomento para hindi na anila makaantala pa sa pagsisimula ng paglilitis sa Lunes. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
1: We ask that the truth be known. We ask that justice be done.
2: Apat na araw bago simula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isang misa ang idinao sa Chapel of the Nativity sa Immaculate Conception Cathedral of Cubao, Quezon City para sa katotohanan, hustisya at pananagutan. Ipinagdasal ng mga pari at mga nakiisa sa misa ang mga miyembro ng prosekusyon na uusig at maghaharap ng ebidensya kaugnay ng inihaing articles of impeachment laban sa bise. Pinangunahan ni Lead House Impeachment Prosecutor Jervin Luistro ang mga dumalong public at private prosecutors. Sa kanyang homily, ipinaalala ni Monsignor Mel David sa mga taga-usig na gampanan ang tungkulin ng buong tapang.
3: You have to take courage, not from human society, but from God. You need wisdom that is not measured by the knowledge you have, but rather by the guidance of the Holy Spirit. You need the strength to carry the burden of the whole Philippine people searching for truth. The whole Filipino people is looking up to you. Gampanan ninyo ng buong tapang.
4: Hindi po madali na maging sentro ng iba't ibang opinion kaugnay ng impeachment. There is glory in defending the interest of the Filipino people. Join us as we pray for the conviction of the respondent in this impeachment trial.
2: Panawagan naman ni David at Father Joselito Sarabia sa Senator Judges bumoto sa katotohanan.
5: I hope that that would convince also the Senator Judges. Parang ang hirap na talaga na mag-vote no for Sara Duterte, no, to let her go with the present evidences.
2: Pagtitiyak naman ni Luistro, handa na ang prosekusyon sa paglilitis sa Lunes. Hindi na sila naghain pa ng komento sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court dahil ayon kay House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., wala namang malaking issue sa dokumento na nangangailangan ng pagwawasto at para maiwasan aniyang maging dahilan pa ito ng pagkaantala ng paglilitis. Sa kabila nito, sabi ni House Impeachment Prosecutor Terry Ridon, tuloy pa rin ang hiling nilang buksan ng selyadong kahong may lamang tax records ng bise at kanyang asawa, pati ang paglahok ng parehong private at public prosecutors

0: And when it comes to drinks, they're craving something delicious, refreshing, and yung talagang bagay sa kanilang lifestyle.
1: Una ko pa lang siya natikman para po akong bumalik sa pagkabata.
2: Mas naging exciting naman ang huling bahagi ng programa dahil sa raffle at pamamahagi ng papremyo. Rod Macenas, ABS-CBN News.
3: Susunod, taas presyo sa diesel, namumuro. At Department of Health may paalala pagdating sa pagbibigay ng anunsyo sa publiko kaugnay ng sakit na mpox. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
4: Magbabalik ang TV Patrol sa FM Radio.
5: One station, all the hits.
6: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong contact sa numerong 0993-261-3461 or bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio. TV Patrol sa FM Radio.
4: Namumuro ang panibagong dagdag presyo sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Samantala, mahigit 90% ng mga Pilipino ang naniniwalang importante ang pagkakaroon ng murang rooftop solar sa gitna ng patuloy na paglobo ng singil sa kuryente sa Pilipinas.
5: Walang panghihinayang si Dondi sa ginastos sa pagpapakabit ng 12 solar panel sa kanyang bubong noong 2024. 6.6 kilowatt ang pinalagay niyang rooftop solar panel sa halagang 160,000 pesos. Ang nabawa sa buwan ng bill niya naglalaro sa mga 4,000 pesos.
6: Nakikita ko ang benepisyo niya. So, sa umaga, nakagamit pa ang aircon. Kaya lang, sa gabi, siyempre, dito ako nangyayari. Sulis siya. Lalo ko sa umaga, may negosyo ko sa umaga, o kaya lalo ko may battery ka siguro.
5: Nag-iipon pa ng pera si Dondi para sa battery storage naman at pagpapakabit ng net metering sa Meralco para maibenta ang sobrang kuryente galing sa solar.
6: Kung may mga nagpapakontrata naman, 50K. Kaya lang ang tagal eh. 1 year bago yung ano niya, yung bago ma-install.
5: Di kalayuan sa bahay ni Dondi, portable solar light naman ang gamit ina Aling Evelyn. 6 na piraso ang binili ng pamilya para lang may source ng kuryente dahil matagal na silang naputulan ng Meralco dahil sa lumobong bill.
7: Hindi namin kayang bayaran yung 100,000.
5: Na kuryente?
7: Opo.
5: So hanggang ngayon wala kayong kuryente?
7: Wala po.
5: So ang kuryente nyo galing sa solar?
7: Opo, solar lang po. Tsaka power bank lang po.
5: Ayon kay Aling Evelyn, gusto rin nilang magkaroon ng rooftop solar pero hindi kaya ng budget.
7: Talaga pong gugustuhin ko kung may ano po talaga. Oh. Eh wala po eh.
5: Oh. Ang kaya nyo lang ito?
7: Eh, yan lang po ang kaya namin.
5: Suwak sina Aling Evelyn sa resulta ng survey na nagsasabing mahigit 90% ng mga Pilipino ang nagsasabing importante ang murang rooftop solar installation. 85% naman ng mga respondents ang nagsabing hindi na luho kung hindi pangangailangan ang rooftop solar, lalo na sa patuloy na paglobo ng bayarin sa kuryente. Ang Pilipinas ang pinakamalaking market sa buong Asya ng solar panels galing ng China sa unang 4 na buwan ng 2026. Ibig sabihin, tumutugma ang resulta ng Pulse Asia Survey sa dami ng nagpapalagay ng rooftop solar sa iba't ibang lugar sa bansa.
8: Yung message is clearly naghahanap ng option yung mga tao and very clear na the first on their mind is solar roof.
5: Pero para sa mga eksperto, may dapat gawin ng gobyerno para ma-afford o makayanan kahit ng ordinaryong Pilipino ang pagpapalagay ng rooftop solar.
8: Yung proseso, challenge din. Padaliin natin, standardize natin, make sure that all municipalities, cities would have the same rules. Yung VAT, pwede nating tanggalin dun sa mga certain large important components of solar, no? Panel, inverter.
5: Samantala, lumaki pa ang sinipa sa presyo ng diesel at kerosene sa 3rd araw ng trading sa world market. Pero ang gasolina, may bawas pang 70 centavos kada litro. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Belias, posibleng bumaba ang presyo sa huling araw ng trading dulot ng panibagong pag-uusap ng Iran at US. Pero mukhang hindi kakayaning mabura ang kabuuang taas presyo sa diesel at kerosene. Sa dulo, Department of Energy pa rin ang magdidikta ng galaw sa presyo sa ilalabas nitong price range sa Lunes.
4: Sumentro ang pagdinig ng Senate Committee on Energy sa mga kakulangan ng Oil Deregulation Law na makontrol ang presyo ng petrolyo at habulin ang mga mapagsamantalang kumpanya. Sa pagdinig, iginit ni Senador Erwin Tulfo, ang bagong chairman ng komite, na dapat nang repasuin ang Oil Deregulation Law, lalo't patuloy aniya ang pagtaas ng presyo ng langis. Tinawag pa ni Tulfo na walang silbi ang batas dahil nakatali ang kamay ng pamahalaan habang mabilis na nagtataas ang presyo ang mga kumpanya ng langis. Nais din ni Tulfo
5: Napilitin ng mga kumpanya ng langis na ilatag ang price unbundling o ang breakdown ng tunay na puhunan, buwis at tubo sa bawat litro ng produkto.
9: Pag may increase sila, hindi natin pwedeng pakialaman kung magkano. Kung kunwari 90% yung kanilang kita or tubo or profit, hindi, where we don't have control kung magkano ang gusto lang i-profit?
10: Yes, sir. That's basically the older.
11: Anong klaseng batas itong older regulation law? Yes, walang kakwenta-kwentang batas.
12: Sinabi ngayon ng Office of the Ombudsman na gagamitin ang testimonya ng walong dating bodyguard si dating Congressman Sal Dico sa kasong inihahanda laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Assistant Ombudsman Nico Clavano, napansin ng mga investigador na halos pare-pareho ang naratibo ng mga dating bodyguards tungkol sa mga perang i-deliver umano sa dating speaker at kay Ko. Sa kabila nito, pawang ang affidavits lang ng walong bodyguards ang ikokonsidera ng opisina dahil wala umanong kaukulang kaalaman ang ibang mga bodyguards sa aktual na paghahatid ng pera. Nauna nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na gagamitin din maging ang testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kaso laban kay Romualdez. Hinihintay na lamang ang pirma ng abogado ng walo na si Attorney Levito Baligod para magamit ito sa kaso.
13: They ask for a week extension. June 20 pa, sana, napirmahan. Kasi that was the time na nandito sila. And nakumpleto na yung walo. Pero hanggang ngayon, hindi pa napipirmahan. He seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. And that's one of the things that is delaying the case also as against former Speaker.
12: Muling giniit ng kampo ni dating House Speaker at later First District Representative Martin Romualdez na wala siyang kinalaman sa mga maanumalyang flood control project. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Elaine Atienza, walang sino man ang nagdawit sa pangalan ni Romualdez na nakialam umano sa Ghost Project sa kahit anumang isinagawang investigasyon tungkol sa issue. Maririnaan nila ang paratang na siya ang mastermind sa anomalya dahil walaan niyang kapangyarihan ng House Speaker na diktahan ang budget process. Anila, ginagawa na lamang political scapegoat o ginagawang panakipbuta si Romualdez sa paghahanap ng isang malaking pangalan sa isyu ng katiwalian para lang may maipakita sa publiko.
14: If there were irregularities in any infrastructure project, then those who actually exercised legal and operational authority should be identified and held accountable. Accountability must follow the evidence, not political convenience. Pero huwag nating gawing shortcut ang paghahanap ng isang malaking pangalan para lang may maipakita sa publiko.
15: Iginiit ng Department of Health na hindi kailangang labis na mabangala ang publiko kahit pa may natukoy na panibagong kaso ng mpox sa Mandaluyong City. Samantala, may paalala rin ang DOH sa mga establishmento pagdating sa pagbibigay ng anunsyo sa publiko kaugnay sa sakit. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
16: Matapos magpositibo sa mpox, ang isang residente ng Mandaluyong naglabas ng abiso ang isang condominium na nagsasabing ang pasyente ay kabilang sa kanilang komunidad. Bagamat nagbigay din ito ng payo sa mga residente para mapanatili ang maayos na kalusugan, sinabi ng Department of Health na tila sumobra ang impormasyon na nailabas ng admin ng kondo.
17: Hindi ho namin nakita yung pangangailangan para i-announce. In fact, we were also looking, nagkaroon ba ng breach sa data privacy? Buti na lang hindi binanggit yung identity, pero very borderline na yung naging memorandum nung nasabing condominium.
16: Dahil dito, mismong City Health Office na ng Mandaluyong ang nagsabi na ang pasyente na unang nagpakita ng sintomas noong June 21 at kalaunay nakumpirmang positibo sa mpox noong June 25 ay kasalukuyang naka-isolate at mahigpit na minomonitor. Masusi rin umano ang kanilang koordinasyon sa pamunuan ng kondo para sa contact tracing.
18: From the time na lumabas yung symptoms niya, kailangan makita namin yung mga visitors na dumating dun sa condo 21 days to 30 days before nga yung pinapatrack ko.
16: Ayon kay Villarina, unang pinatingin ng pasyente sa isang pribadong ospital ang mga napansing lesion o sugat sa isang bahagi ng kanyang katawan. Nang makita ng mga doktor, mabilis nilang inalerto ang Mandaluyong Health Office.
18: The patient mismo, hindi siya aware. I mean, hindi niya alam yung kung sino talaga yung sasabihin niya na close contact niya kasi yung mga casual sexual partners kasi.
16: Una nang sinabi ng World Health Organization na naipapasa ang mpox sa pamamagitan ng close at intimate skin-to-skin contact. Maaari rin itong maipasa sa pamamagitan ng droplets pero kinakailangan ang matagal na exposure sa ganitong paraan para tuluyang mahawa. Ngayong taon, ito na ang ika-45 kaso ng mpox na naitala ng health authorities dito sa bansa. Mababa ito ayon sa DOH pero pwede pa itong mas mapababa pa kung pananatilihin ang pag-iingat at pagsunod sa naaangkop na health protocols.
17: I would even say kahit kapitbahay mo siya, basta wala kayong close physical skin-to-skin contact, hindi po yan nilipat sa inyo. Especially in a condominium environment na wala naman pong sa aking pagkaalala, wala naman po mga shared windows ang mga condominium.
16: Bukod sa pasyente, inoobserbahan din ang kanyang kasama sa bahay para sa posibilidad ng pagkakaroon ng sintomas. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
15: Ilang sandali na lang at sasabak na sa Pinay tennis star Alex Ayala sa laban kontra Maya Joint sa second round ng Wimbledon. Umaasa si Ayala na makaka-rest back kay Joint matapos siyang unang talunin nito noong June 2025 sa Eastbourne Final. Bigati naman ang first round win ni Joint sa Wimbledon matapos pataubin ang 23-time Grand Slam champion na si Serena Williams sa 3 sets. Inaasahan din ang buhos ng suporta ng Pinoy fans para kay Ayala gaya nung first round match kung saan siya nangibabaw kontra Renata Zarazua. Sa huling post ni Ayala sa social media, ibinida niya ang mensaheng nakaukit sa kanyang visor na nagsasabing, kapag lumago, hindi na hihinto.
4: Susunod ang pagbabalik telebisyon ni Asian superstar Catherine Bernardo, ibinasilip. Yan! At iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
15: Dead on the spot ang isang lalaki matapos maipit sa bahagi ng elevator sa isang residential commercial building sa Barangay 141 Tondo, Maynila. Sa paunang ulat ng Manila Police District, naipit ang biktima sa gitna ng pader at elevator shaft machinery. Ayon sa kapitan ng barangay, caretaker ng gusali ang lalaki na tubong Oriental Mindoro at nakatakdang pumunta sa Maynila ang pamilya ng nasawi. Iniimbestigahan pa ng pulisya ang insidente at hindi na muna pinapagana ang elevator. Sinusubukan pang hingan ng pahayag ng ABS-CBN News ang may-ari ng building.
4: Power of love ang mensaheng ipinaglaban ng isang couple na mapangahas na inakyat ang tuktok ng Empire State Building sa New York City. Makapigil hininga ang bawat eksena ng pag-akyat ng mga Russians na sila Angela Nicolau at Ivan Birkus. Isinabit nila sa antena ng gusali ang banderang nagsusumigaw na "When the power of love beats the love of power, the world knows peace." Galing ah. Bigla naman lumuhod ang lalaki at nag-propose ng kasal sa nobya. Proud ang babae na nag-selfie pa at ibinida ang sing-sing. Nag-kiss pa sila bago bumaba. Ayun nga lang, pagkalapag, aresto ang kanilang inabot dahil sa mga kasong burglary, reckless endangerment, criminal mischief at trespass. Ang couple ay kilala sa paggawa ng mga delikadong stunts sa iba't ibang panig ng mundo. Ayo, sanay pala. Naging tampok din sila sa dokumentaryong Skywalkers, A Love Story. Oh,
12: May patikim sa inaabangang comeback serye si Catherine Bernardo ang Someone Someday kung saan makakasama niya sina James Reid at Maha Salvador. Ipinasilip ang iba't ibang mukha ng nakaka-intrigang karakter ni Catherine bilang si Billy, nagpapatrol MJ Felipe.
19: Asia Superstar is back.
20: Ito ang unang pasilip sa Someone Someday, ang much-awaited comeback sa primetime television ng Asia Superstar na si Catherine Bernardo. Sa teaser trailer, makikita ang nakakaintrigang karakter ni Kath na si Billy. Mapagmahal sa pamilya, magaling na CEO ng isang kumpanya, mabait na bestie, pero iba rin ang gigil, tapang at laban sa buhay. Noong weekend sa matagumpay ng motorcade nila sa Pampanga, first time nilang mag-promote ng series kasama si James Reid. At unti-unti na nilang nararamdaman ang excitement sa papalapit na airing ng kanilang proyekto.
21: Oh my gosh, lahat! It's not just a love story, it's also a story about friendship, life, and everything in between. So I can't say na isang genre lang siya, pero something to look forward to every night, I hope.
20: TV comeback din ito ni James na huling napanood sa Till I Met You. Pati na rin ni Maha Salvador na huling bumida sa kapamilya serye na The Killer Bride.
22: I would say this project has a more real tone to some of the projects I've done before, more realistic.
21: Yes, actually, first time ko makatrabaho si Ate Madge and James, so it was a very refreshing experience. Definitely a lot of curiosity as well. And iba rin siya on set, so I hope lahat ng mga manonood makikita yung bagong samahan na ganun on screen.
20: Mark the date, July 27, mapapanood ang Someone Someday sa AllTV2, A to Z, TV5, Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa YouTube at Facebook, pero mapapanood ito ng advance sa Netflix sa July 24 at July 25 naman sa iWant. MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: Di ba pakita ulit yung yung couple na umakyat? Hindi ko nakita kasi, na. Nagbabasa kasi ako.
23: Pwede ba natin yung ipakita ano bang, ulit?
4: Bakit may ganun?
23: Ito mga gimmick. Sa mga nakapasok na sa Empire State Building.
4: Yan.
23: Una,
2: one station, all the hits.
19: FM Radio. Favorite music radio. FM.

0: Hinumduman na to mga pinanggap. Pag moingon ta og dehydration, wala na nagpasabot nga kulang lang tag tubig. Kung dili, ang tubig plus mineral imbalance. So, ang atong hunahuna, pag moingon tag dehydration, kulang lang tubig, medically, ang dehydration, pwede pod madisturbo na niya ang electrolytes na to sama sa sodium, potassium o chloride. Kini nga mga minerals mga pinanga, mao ni siya mutabang sa ato ang mga nerve, mga muscle o heart rhythm, kanang insakto, normal, balanse ang pagpitik si mong kasing-kasing. O sa imuhang balanse sa fluid sa ato ang lawas. Ang dehydration, ang pagkakulang tubig og niini nga mga minerales sa mga hamtong or sa mga adult, gidescribe ni siya as an imbalance between fluid intake, giinom ni mga tubig o niya naapoy mga nga wala nga tubig, nga wala mabalance si kaayo ba o niya, mulid na hinuon ni siya sa electrolyte disturbances. Pag moingon ganita og electrolyte disturbances mga pinangga, but pasabot nga, ang atong mga cellula nato, ang atong mga body cells nato, dili na sila makakommunicate pagtarong. Ang atong mga muscle dili makalihok pagtarong o dili siya makalihok. Ang atong mga organs dili sila motrabaho pag-ayo. Tungod kay di ta hinginom tubig, unya ang tubig pod nga ato ang ginainom, wala kaayo yung mga sufisyente nga mga sodium, potassium, calcium, magnesium o chloride. O ang atong mga nutrients atong ginapangaon, wala kaayo ni ini nga mga pagkauna. So pag once nga dehydrated ta, for example, ang sodium, mao na siya ang nag-control sa ato ang fluid balance. Unya sa atong blood pressure pod, si sodium ang usa sa mga gikinahanglan ana. No, kanang sodium usa man sa component sa ato ang asin sa mga pagkaon nga naay mga sodium. Ang sodium pod siya pod ang nakapa tabang nga mo insaktog function ang imong mga nerve o muscle. Sa mas potassium, ang potassium is crucial na sa kaayo sa imong pagpitik sa imong mga kasing-kasing sa imong muscle contraction. Ang calcium pod mga pinangga, vital po na siya kaayo sa kahimsog sa itong mga bukog, sa ito ang blood clotting, muscle function o heart signals. Ang magnesium po, musuporta na siya sa DNA production, muscle and nerve function and immune health. Ang chloride, mutabang po niya, mutrabaho uban sa sodium aron ma-maintain ang proper fluid and acid-base balance. Kumingon ganit tag disturbance aning electrolytes, but pasabot nga ang concentration ni ini nga mga minerales, it's either too high or it's either too low, baba na sa kaayo. Pwede mo taas ang imuhang mga concentration sa imuhang mga minerals kung wa kay tubig. Pwede pod nga mo baba pod kay ang concentration ni ini nga mga minerales kung kulang kag tubig. Mao na importante bisag wa kag iuhaw, niabot ng 2 ka oras, hala, inom og tubig binangga. Na itulo ka klase nga pagka kulang og tubig og mineral imbalance, kasi mamagin na ang pagsabot no sa dehydration, kulang tubig og imbalance sa imuhang minerales. Na itulo ka klase nga dehydration mga pinangga. Number 1, kining pagka dehydrate nimo nga kulang kag tubig, mahitabo lang ni siya kung ang imong lawas nawad-an og more water, nawad-an siya og daghang tubig kaysa asin. Sama sa panahon nga gisingot ta, gikalintura ta, init kayong panahon, unya wa ta nag-inom og tubig. So sa ato pa, mas daghan ang nawala nga tubig kaysa asin, mga minerales. No, when we say asin is ang minako, ang sodium pinangga ba? Usahay manggod sa Bisaya is asin atong pagsabot ana, di ba? Paging ani na gani, labi na nay, gisingot diha nga bugnaw, nagluya ang lawas, gisingot, ikulang na digtubig, ang mahitabo ni ana, ang atong dugo ana nga time, mahimo siyang mas concentrated, mas mulapot siya. Mauna mo kos nga, uy, labad ang ulo, pangutan ago ng anak ni mo, sahay, maglabad ilang ulo, kulang na digtubig. Na kay mga kauban sa balay, ikaw o kita mismo, tingala ta nga, naman ta sa state of confusion, maglisod na ta o sabot, maglisod na taog huna-huna, maglisod tag hinumdum, makaingon tao sa hay nga halaw, as naunsa man ko. Nya luya kay mong lawas. Pwede ra gyud ay tungod kay why inom-inom og tubig. Mo na pangutan na ang tumaka kauban sa balay. Naga ni ana luya ang lawas, unya istoryahon murag di ka way klaro. Basig way inom-inom og tubig pinaga. Ikaduha nga type sa pagka dehydrate or dehydrated or dehydration. Kanang gitawag salt and water loss dehydration. Di baba ang imuhang tubig plus ang imuhang sodium sa lawas mibaba. Mahitabo lang ni sagad sa mga gikalibanga, grabing suka o di basta-basta ay kapila na balik-balik CR. It's either gikalibanga or it's either sige o vomit. Excuse me sa nagapangaon. So ang posible gihapon ani niya, maluya ta. Nya low blood volume. Kuya man kasi pag na low blood volume, pwede atake yun sa kasing-kasing, pwede magka problema ang kidney. Pwede ka magkaroon ng problema sa kidney nga prone kay ka sa mga acute infection sa imuhang kidney, inflammation sa imuhang kidney. Mo ni bantayanan kaayo during sa panahon nga sigig suka o sigi o kalibanga. Ikatulo nga type of dehydration is wrong replacement dehydration. Unsa man ang wrong replacement dehydration? Mahitabo ni siya kung ang usa ka tao, grabe iyang singot, unya gidayariya, unya nag-inom lang siya og plain water. So unsa man nga plain water, labi na kining mga tubig nga purified water, wala na sila'y mga minerales kung naman galing hastang gamaya. Almost wala.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after these few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
6: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya mas magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod ni sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
5: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents but also food para sa mga anak.
7: I love EXL Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa. Unsang sekreto ni mo, Mayor? Unsang vitamins ni mo? Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: I have EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: Timan anjud nato ang purified water labi na sa mga grabing singot, grabing kalibanga, no even singot sa mga grabing pakusog, grabing kaigang. No, kung purified water lang yun imong mainom, okay, wala kay gikan sa nawasa, wala kay mineral water, kasi iba yung nakabutilya nga nakatatak yun mineral water. Imuha yun ang tanawon ang imong giinom. Purified water lang ba? Mineral water ba na? So kung purified water, then grabe imong kaon sa mga gulay-gulay, mga prutas, okay lang na siya. Kaya nga naman, mabalance naman na siya. Nag-purified water ka, wala na siya yung mineral. Unya, waka ni kaon o mga dahon-dahon, mga gulay, wala kay prutas. So daan lang in town yun imuha, imbalance na ang iyang nutrition. So mahitabo, mag-acidic ka. Ang mahitabo, maglain imong mga kutukuto, dali ka kabuhion. Pwede ka, taas kag prone sa kidney stone. Basta wa kay mga dahon-dahon o mga alkaline, high mineral nga pagkaon. Yan ang mga adlawa. Kabalo mo mga pinangga, nga pag sigita o inom o tubig unya, wala kaayo insaktong mga minerales. No? O ang atong diet po, wala tayong insaktong sodium. Ang mahitabo di ay sa ato ang mga lawas na to, laang atong mga selula na to, mga pinangga, pwede na siya muhubag. Pag ang atong mga cells na to muhubag tungod kay kulang kag sodium, or ingno na to, kulang kag asin, mulid na siya sa pagsakit sa tong ulo, malipong, unya, maghugot ang atong kaunuran, magbikog bakhata karon, o maglisod tagsabot sa ato ang gibati. Imagine ha ang sodium. Kung grabing singot kaayo ang ato ang gibati, singot kaayo atong trabaho, unya, mag-base lang ka sa giinom nimo sa nawasa baron, giinom baron nimo sa purified bottled water, mailhan nimo nga pagmulabad na gay mong ulo, ibutang yun number one sa muna huna. Kung labi na kung grabe imong singot ang pangutana, naba kay insaktong sodium. So, para nga ma-supply ni mo insakto ang sodium, managlaba ni mong ulo, unya, nakasamurag luya kayong lawas tungkol kay grabe kaayo ang singot ni mo, ang pinaka-the best, no? Pwede ka mong kaugsaging na ay asin. No, the best yan. Pwede linungag nga saging, so-so ni mo sa ginamos, or so-so ni mo sa asin. Pwede yan para balanse kaayo. No, ma-provide ni mo ang sugar, ma-provide ni mo ang salt, ma-provide po ni mo ang potassium, magiginahanglan dyan kaayos imong selula para nga balance ang imong electrolytes. Nindot ang functions imuhang kasing-kasing. Saging ang the best. Pwede po ang mga salted nga crackers. Medyo parat-parat gamay nga mga biscuit. Yun, the best yan sa mga for emergency. No, gwapo na ataan na pinangga. Daladalaho na to. For emergency, for nabutang ka sa senaryo nga nagbaba ang imuhang electrolytes. Pwede po mga aros kaldo, mga lugaw, nga nay asin, the best yan. Hinumduman na to ha, maglabad king ulo na to. Tubig lemong gisaligan, abot pasabot, kulang kag asin. Kung ang atong mga lawas, under siya sa prolonged stress, taas-taas nga panahon nga na-stress ka. Nagkinahanglan o magkinahanglan o dugang sustansya ang imong lawas. O pwede po maka-experience ang atong lawas o taas nga oxidative stress, fatigue, poor sleep, and reduced resilience. But pasabot pag magsakit ta, dugay ta maulian. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule maoy tubag para niining tanan. Kay kini, naani siya'y chalcones o sa saka natural plant compounds. With antioxidant properties nga mutabang pag-protection, mubantay sa itong mga selula nga dili madaot or ma-imbalance tungod sa oxidative stress. Og musuporta ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga chalcones gikan sa mga delikado nga inflammatory response sa atong mga lawas nga mahinungdan sa pagbukol-bukol, mga arthritis o guban pa. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule rich in B complex vitamins ni mga pinangga. Importante ni siya for energy production, nerve health, stress resilience, and normal brain function. During periods of stress, mga pinangga, ang atong mga lawas na kinahanglan yun og mga insakto nga mga B vitamins sa atong mga lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule napuno siya ay vitamin C support nga makatabang sa immune function, collagen formation, antioxidant protection, ug motabang sa atong lawas pag-responde sa physical and emotional stress. Ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule napuno siya ay bitter herbs nga makatabang sa general wellness and vitality. Mupalami sa tulog, mulimpyo, mutabang nga atong utok makalimpyo sa iyahang mga hugaw. No, matagabi daghang kay mga patay nga mga cells, mga toxins nga naastong utok nga kinahanglan matangtang, kinahanglan malimpyuhan. EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Inom isa o duha o tulo kapsula, dayon tulog. Kung medyo dako kang tao, taas ka, overweight, pwede ka tagduha, tagtulo, inumon, dayon tulog. Hinumduman na to, together with healthy eating, adequate sleep, exercise, hydration, prayer, and stress management. These nutrients may help support the body's natural recovery processes and overall well-being. Take EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Dugang nga health tips mga pinangga. Naik kausa, nagbiyahe mi sa kong family. Ako ang kinamanghurang bata, babae, 13 years old. Gilabdag ulo. So, akong gipangutana. First, akong gipangutana. 13 man. So, ang 13 nga edad, dapat manggod din na maubos o 6 ka baso. Ang baso, atuwa na siyang gi-compute sa 240 ml. No, mamanay standard pinanga. Ang isa ka baso, 240 ml. Ang nahitabo, wadi ay inom-inom akong bata. Kaya ngiyahang gidala nga 3 hantod sa 4 kabasong tubig. Kaya magdadalam siya tumbler. Gitabangan man og inom sa mga igsoon. Unya, ako po, nakainom-dom ko, nag-iimnam po na ko ang iyahang tubig. So, maoto ang nahitabo nga pagpauli na namo gikan sa mong travel, naglaba na yung ulo. Unya, nagsingot siya bugnaw. Ang gihimo na ko, hapit ko sa mga tindahan, palit kog tubig, kinahot na mig tubig. Sa mong taas nga biyahe, ako siyang gipainom mga 200 ml, kutob si Makaya. Pila lang ka minuto na wala ang iyahang labad sa ulo pagsingot sa iyang makamot o pamugnaw niya nga singot. Mauna nga every time nga magbiyahe mi, tibok ng family, usa sa kuang ginapangutana sa kuang mga anak o nagdala na mog inyong mga tubig. Sahay, magbaon pa mig isa ka container na tubig dito sa sakyanan. Ingana mga pinangga, no? Every 2 hours dapat nagyo tayo may inom mga tubig. Kabalo ba mo mga pinangga ang dehydration makapaapekto sa tuang matag selula sa tuang mga lawas? Nga naman, ang tubig nato musulod o mugawas na siya sa atong mga selula. Kung ang dugo nato mahimo siyang lapot or concentrated kaayo, ang tubig nato mugawas siya sa atong selula. Pag mugawas na siya or mahubsan dito, ang atong mga brain cells, ang mga selula sa atong mga utok, sensitibo man kaayo ni ini, maunay mohinungdan nga mohubag ang selula, mauna mulabad imong ulo. Unya, mailhan ni mo nga naglo ang imong sugar, naglo ang imuhang tubig, na dehydrate ka, na imbalance ang imong minerales, kay ang imong focus very poor or medyo poor. Dili kaayo ka ka-focus sa imong trabaho, sa imong goal or sa imong gihuna-huna. Unya, dali ka masuko, timanig yun na pinaga. Dehydration. Kana di ayang dali kay masuko, usa sa mga hinungdan is dehydration. Kulag tubig. No, tanaw nimo si mong banag asawa, grabe sa puton man kaayo, tagaig refreshment. Tagaig insaktong tubig. Unya, pakauna siya og mga basig kulang iyang napamahaw, kulang iyang napaniud to. Hala, tagaig snack nga rich in potassium, rich in sakto lang ang sodium, no? Balance ang iyahang electrolytes niya, ang iyang minerales niya, balance.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan po o precious jud nga anak. Kinamang may mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa po ang ubigay ni nga mo general check-up. So, di-test sa po akong heart, picos, pagtanaw nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik. Makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
14: Junaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, nagtitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
8: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
10: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
2: Basta healthy, happy!
0: Magbiling tagasabihan mga pinangga, may kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. The strongest marriages are built not by winning arguments, but by understanding hearts. Ang pinakakusgan, pinakaligon nga kaminyoon, gitukod, pinaagi or dili pinaagi sa pagdaog, sa paglalis or argumento, apan gitukod siya pinaagi sa pagsabot sa kasing-kasing, pagsinabtanay sa mga kasing-kasing. Ang research nagsulti nga ang mga magtiayon or mga couples nga ilahang mabati nga sila ginapaminawan o gisabot, gireport sa maong research nga naa sila'y marital satisfaction or higher marital satisfaction. Taas ang ilahang pagka-satisfied sa ilahang kaminyoon or relasyon. Unya, mas dali sila makasulbad og problema. Kung naa sila'y problema silang kaminyoon, silahang relasyon, dali masulbad. Tungod kay ang research nagsulti, ang pagbati nga safe ang imong emosyon. When we say safe ang imong emosyon, but pasabot ba nga? Free ka nga mupagawas imong gibati. Unya, tungod kay naay musabot sa imuha, free ka si mong kinabuhi, nga muragwa ka nahigot si mong kinabuhi, mas makagamay na siya sa atong mga stress hormones o open ang ilahang communication. Ang problema, pagsirado ang communication, dili magsinabtanay, diha ang problema, diha ang stress, diha musugod ang daghang sakit, diha musugod ang daghang problema, pinangga. Importante, emotionally safe. Safe ka, pinangga. Lami imong paminaw tungod kay na kay kasumbungan. Lami imong paminaw walay nag-judge sa imuha. Lami ang paminaw nga gisabot ka. Lami ang paminaw kung masayop ka na ay mutabang nimo. Hinumduman nato nga ang gugma dili siya self-centered. Wala naka-focus lang sa imong kaugalingon ang gugma. Ang gugma nagapangita siya sa pagsabot before expecting to be understood. Ang gugma una sa tanan mausya ang musabot dili kay siya ang sabton una sa tanan. Pareha kang Kristo mga pinaga. Kan Jesus Christ nagapaminaw siya uban ang pagbati, compassion, gugma nga pagbati. Sa dili pa siya mustorya, sa dili pa niya i-correct ang tao. Mauna ang James 1 verse 19, ang Word of God nagsulti, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Ang matag-usa kinahanglan, abdik maminaw, pero dili dali-dali mustorya, but pasabot iya pang giproseso siyang una-una. Iya pang giampo, tama ba ni? I-practice unta niya nga unsao niya nga masulbad ang problema. Naka-goal ba? Goal-oriented ang iyahang pagstorya. Unya, slow to become angry. Dili-dali masuko. Mauna ang gi-command, mauna ang gi-guide sa Ginoo sa tua. Mauna gi-ingon sa ka-journal, in the home, the spirit of kindness, patience, and love is to be cherish. Diya sa panimalay, kinahalan ang espiritu sa pagka kind, maayong pagbati, maayong paghunahuna, maayong pagtagad, pailob o gugma, mauni ang ipalambo. Before tamo tubag, atong ipangutanas tong kaugalingon, ako bang gi paningkamutan, ako bang gisulayan pagsabot ang ako ang bana? Ako bang gisulayan pagsabot ang akong asawa? Or gusto lang gyud nako nga i-prove nako nga insakto gyud ko? This is Doc Bri Palangi, magaingon, ang Dios magpanalangin sa matag balay. Uban ang gugma nga nagapaminaw, grasya nga nagapasaylo ug kalinaw nga nagahunahuna kang Kristo. Nagahunahuna nga naay Dios sa atong kinabuhi. Matag adlaw.
2: Basta healthy.

0: Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Pilihin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Makabuhay.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang! Go lang! Go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: One station,
7: all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio. Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: 11 sa Quarter 3 sa Kantar Media Radio Studio. Kami kinasing-kasing nga nagapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, ka-vibes, FM Radio.
1: 7 o'clock.

0: galaw may bundang, may paglanong-lanong, ganyan mag-aurang sa Geron. Samtang itong oras karon mag-arangkada, doon na nag-idang 6 minuto, suma nag-alagubo, andak na sa La City sa bundang. Ngayong bundag na usap, pagkabinatik, pagkasugin at tigpaminaw. Ato mga karangkada sa mga naglanog-lanog sa tulon ato ka mga radio stations din sa Davao Region. Inasa na bunturan, narugad ang 96.7 FMR Davao de Oro. Bundag sa tanang mga nagpalanog-lanog din sa Davao de Oro. Inausap sa dagbayan sa Tagum, narugad ang 89.5 FMR Dabnor. Good morning sa tanang mga taga Davao del Norte karon.
1: Good morning.
0: Og siyempre sa tong mga binati bagalunod pantay nga mga tigpaminaw dinhi sa dagbayan sa Davao. Nga naglanog-lanog mga igala sa 101.9 FMR Davao City.
1: Good morning.
0: Yes, good morning, good morning, good morning. Ito ang ginamagawban sulod sa Sagawras Megala programang Arangkada sa Bundang. O gatangyang ito ang mga nag-una o mga nagbagabagag, nagpungasin na itong mga balita alang sa Arangkada Balita sa Bundang. Ako si Karangkada Elmer Dudes Romantico Tandok. Atong isgutan mga igalang mga nakailap na mga bagabalita sulod sa 24 oras sulod sa gawas, sulod o gawas sa nasun. Mga nag-unag, ulahin na itong kamagabalita. Apan sa dili pa, magayagalang itong nag-unag magabalita ato nag-sayro ng kahimtang sa itong panahon karong adlaw.
2: Arangkada Barangita Weather Update.
0: Usa ka potensyal ka super typhoon ang gilaumang musulod sa Philippine Area of Responsibility. Karong umaabot nga Merkules, Hulyo 8. Nga posibleng gupakusog sa hanging habagat o magdala o magapag-ulan sa kasagpang gabahin sa nasunod karong sunod semana. Sumala sa tagapag-asa ang maong bagyo nga doon ang international name nga Severe Tropical Storm Bavi. Kasamtang ang galihok sa gilayong 3,000 kilometers sa silingang bahin sa Visayas o mahimong magdala gini og kusog nga hangin nga moabot sa 95 kilometers per hour. Pagawag tangon kini sa lokal nga ngalan o pagatawagon kini sa lokal nga ngalan nga Inday. Sa higayon nga musulod na sa Philippine Area of Responsibility. O gabisan pa man og dili kini daligdang muigo sa yuta. Ang pagpakusog niini sa habagat ang angayang nga pangamdaman sa publiko. Sa bikas nga bahin pa dayon usab nga nagapa layo sa tropical storm Maysak ang kani Henry sa gilayon nga 1095 kilometers kasagpan nga bahin sa Northern Luzon. Tungod sa pagadtras ni Maysak, birahon usab niini ang habagat palayo sa nasod garong weekend. Inungdan nga magkasinati kita og dagkong bahin sa nasod og malinsang ang panahon. Gawas na lamang sa mga isolated thunderstorms o kalit nga pag-ulan pag-abot sa hapon o gabi kadala sa easterlies. Dugang pala umanusab nga murula ang temperatura karong adlaw sa 25 hangtod 33 degrees Celsius. Kung nga sa midanag ang adlaw kagina ang 5:30 sa muntag o ginigilaumang musahob unyang alas 6:01 sa gabi.
2: Arangkada!
0: Kaya na maglangan magrangkada ni Hana ang ulohang tudling sa atong mga balita.
2: Arangkada! Arangkada!
0: Balitang lokal, katawhan sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental padayong nanginahanglan o tabang.
2: Arangkada! Arangkada!
0: $3 million ayuda sa Davao sa mga nalunlinugan sa Mindanao.
2: Arangkada! Arangkada!
0: Og 42 ka mga panimalay sa Pasian, Mungkayo na sugana.
2: Agada.
0: Balitang regional. Suspek sa pagpatay sa Zamboanga, nadakpa na.
2: Agada. Agada.
0: Og suspek sa pagtigbas patay sa ginang sa Bukidnon, may surrender.
2: Agada. Agada.
0: Dato ang balitang national. DepEd nagkigalayon sa PNP og DICT batok cyber terror.
2: Agada. Agada.
0: House prosecutors na nawagang pag-ampo.
2: Agada. Agada.
0: Og Pilipinas upper middle income country na.
2: Agada. Agada.
0: Balitang international pick up nga gimaneyo sa Batan-on, nakapatay og 8 ka monghe sa Nasud, Thailand.
2: Agada. Agada.
0: Og sa tong balitang sports, Alex Iyala abanti sa third round sa World Wimbledon.
2: Agada. Agada.
0: Balitang showbiz, Ogie Diaz gisaway sa padayong pagpiktos kang Kim Chu.
2: Agada. Agada.
0: Oras magrangkada. Aduna na kita'y 13 minutos suma nagkalagubo ang Tagna sa Lasiti sa Buntag o ganyan na. Ang nagbagabaga, naguna na ito nga mga balita.
2: Agada. Balita. Local.
0: O nasa detalye sa balitang lugal. Nagigduyog ang probinsya sa Davao de Oro sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month sa Tibuok Nasud niya doong gamiaging adlaw. Polyo 1 pinagi sa motorcade o tree planting activity. Nagsugod ang motorcade gikan sa Kapitulyo sa Nabunduran. Pangon sa New Sibulan, Montevista diin nagtanom. Og nagganay ang klase sa sidling sa Kahoy ang mga empleyado sa Kapitulyo og mga lokal nga panggamhanan sa mga lungsod nga personahe sa National Line Agencies og ang pipila ka mga residente. Ang maong kalihukan subay sa tema sa selebrasyon nga naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na Bagong Pilipinas. Gagipasiugdahan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council e si paglikay sa mga katalagman binagi sa pagpanalipod sa kinayahan. Mulungtad ang selebrasyon sa tibuok bulan sa Hulyo. Then, nagkadayang mga kalihukan ang giandam sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office aron mapalig-on pa ang mga lakang sa gobyerno subay sa direksyon ni Governor Raul R. E. Mabanglo alang sa mas luwas ug andam nga komunidad.
2: Agada. Agada.
0: Giuyunan sa Konseho sa Davao City ang paghatag og 3 million pesos nga ayuda alang sa mga nabigtuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao niadtong Hunyo 8. Sa sesyon sa sangguniang panglungsod niadtong Martes, iduso ni 2nd District Councilor Danilo Dayang Hirang ang sugyod pinaagig resolusyon isip pagsanong sa hangyo sa opisina sa mayor. Ubos ordinansa, hatag ang syudad og 1 million kapesos sa lalawigan sa Davao. Ubos sa resolusyon, muhatag ang syudad og 1 million pesos sa lalawigan sa Davao Occidental samtang 500,000 pesos alang sa General Santos City. Magkadawat po og tig 300,000 pesos sa mga lokal nga gamahanan sa mga lungsod sa Sarangani og Jose Abad Santos, Davao Occidental. Hasta na ang munisipyo sa Galan, Malapatan ug Alabel sa Sarangani Province.
2: Agada. Arangada.
0: Dugang balitang lugal. Naning kamot karon ang lugal nga pagamahanan sa Jose Abad Santos, Davao Occidental nga mahatagan og saktong kapuy-an ang katawahan human miigo ang linog. Matud ni Mayor Jason John Joyce, nga mukabat sa 6,700 ka mga balay ang nadamyos, then 2,648 ang total damage og 4,052 ang partially damage. Mapasalamaton sila sa tabang sa DSWD nga naghahandag na sa 331 ka family tents og aduna na yung mga langgang ang DSWD aron na madugangan pa kini. Samtang gagaroon pa na yun silang nangita o pamagi aron mahatagan o hamugaway. Nagkapuyaan ang mga residente bisan sa evacuation tents, lakip sa ilahang rekomendasyon ang pagbutang o pawod o nipa hat na hinimo sa lugay sa lubi aron dili igang nilang pagapuyaan. Malipayon ang 42 ka benepisaryo sa Purok 15 Barangay Pasian, Muncayo, Davao de Oro. Kagahapong adlaw, Hulyo 2, human opisyal nga napasug-an ang ilang mga panimalay. Pinaagi sa Sitio Electrification Program Concept sa Nordigo. Ang 5.13 pesos may ang 5.13 milyon pesos ka proyekto. Ipatuman sa Nordigo uban sa suporta nila ni Governor Raul Mabanglo, Congresswoman Marigar Zamora Mabanglo o Mayor G.R. Zamora. Ang CEP usa ka inisiyatiba sa nasudnong usa ka inisiyatiba sa nasudnong gagamhanan nga gipatuman pinaagi lamang sa mga electric cooperative o dili sa mga pribadong kumpanya aron magkahatag og kuryente sa mga kabinikanhan nga komunidad sumala sa Nordigo. Padayon usab ang Nordigo sa energization sa 70 city ka mga sitio ubos sa maong programa.
2: Arangada.
0: 18 minutes sumana galabay ang dagna sa alas 7 sa buntag.
2: Arangada. Balita. Regional.
0: O garon sa detalye sa balitang regional, natingkagul na garon sa bilangguan ang suspek sa pagpatay sa usa ka pamilya sa Barangay Litapan, Josefina Zamboanga, ni adtong nagalabay nga adlaw human kining nasaguti sa lungsod sa Mahayag kagahapon Hulyo 2. Ilang suspek nga si Frankie Barcelona Kamiging, residente kini sa Panagaan Mahayag, Zamboanga del Sur. Sumala pa nga gining suspek ang dunay kanhing kaso nga qualified death. Sa pagkakaroon, nagbaong dinagban na naana karon sa kustudya sa Josefina Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon.
2: Arangada.
0: Mr. Rondero sab gagahapon sa mga otoridad sa Talagag Buginon ang suspek sa pagpanigpas patay sa usa ka 17 anyos ngayon niadtong Hunyo 28. Sumala sa kapulisan, midangop sa mga leader sa tribu sa barangay sa Garan, Talagag Buginon si alias Roland. Ipilagadlaw human matudbay ang gipatay ang biktima dito sa sitio na taring barangay Dagundalahon. Matod sa suspek, iyang natigbasan si alias Dana kay may patunga kini dihang giatake niya ang bana ni ining si Bobby sa sapa sa sitio narat na taring. Gikatahong naghuga sa iyang motor kilid sa spillway ang suspek og mangayo untag sabon nagkang Dana kaysa niya itong tungura ng labas sa suba apan kalit lang siya gibato sa kapuyo ni ini. Apan sumalag ang Bobby, iyang nagtuhan nga giaksyonan og labay sa suspek ngadto sa sapa ang wala nay panimuot niyang gabuyo insa nakaangkon og samad tinigbasa. Unang gidudahan nga giamong-amongan sa suspek ang biktima. Una gipatay apan wala pay kompirmasyon ang mga kapulisan. Kasong murder ang giandam batok sa nahisgutang suspetsado.
2: Arangada. Arangada. Balita. National.
0: O garon sa detalye sa balitang nasyonal. Nakigalayo ng Department of Education sa Kapulisan o sa Computer Agency sa nasud aron i-monitor ang mga grupong buot mo manipula sa kabataan pinagi sa internet alang sa dautang mga tumong. Sumala sa DepEd, nagigatambayayong ang ahinsya ngadto sa Philippine National Police o sa Department of Information and Communication Technology kung DICT aron batukan ang mga gitawag nga cyberspace threats. Ang maong lagang sa DepEd ay gimugna taliwala sa investigasyon sa tagluban mass school shooting o uban pang mga insidente sa kriminalidad na gikalambigitan sa mga estudyante sulod sa mga tulunghaan. Gikabalaga sa Department of Education ang gibutyag ni Senador Risa Hontiveros nga naaghat sa pagbuhat sa pagpamusil sa tagluban ang duhang ka mga minor di edad. Niadtong miaging simana gumikan sa posibleng gisugo o gihulhugan sila sa US terror group nga 764.

0: oras magarangga na doon na nagidahin 26 minuto sumaan ang Galagubon Tekna sa La City sa Buntang. Dito naglangkob ang ginitibukan sa balitang lokal, regional o balitang nasyonal. Sa ato uni ang pagbalik ang atong balitang international, balitang sports, balitang showbiz o ang ato ang arangkada live report. Uman lamang sa pipilag ka mga painumdom. Gikan sa sales department. One station,
1: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
5: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
6: Yuhinyo Lumakang, taga-patrosinyo, San Jose, Bago, San El Sol. Na ako'y pamati ng mga kuhan, ginagpairay mo ang mga kuhan sakit. Pero sa liyang nagamit na ko, Magnum C kape, murag nag-anam-anam akong pagpaminaw o hantod na nawala na yun. Kaloy sa Diyos, okay na. Salamat sa Magnum C. Pitlinog yun. Ang Magnum C, maugini makaayo sa atong panglawan.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa
7: One Station, all the hits.
8: FM Radio, favorite music radio.

0: Sports. Balitang sports, nagapadayon sa yahang talagsaong kampanya sa World Tennis si Alex Yala. Uban subli nga miabanti sa third round sa Wimbledon. Giparot ni Yala ang Australian nga si Maya Joint. Bisa na pildi sa first set alang sa kartada nga 3-6, 6-2, 6-0 sa second round. Makalaban ni Alex Yala karong Sabado ang defending champion nga si Iga Swiatek. Ayang padayon nga gadawgan ni Alex Yala ang unang Pinoy nga nagabanti sa ikatulong round sa bisan unsang Grand Slam tournament sa gitawag nga Open Era. Agada. Samtang magpabot na magigala sa tuwang Arangkada Live Report sa itong kaubang si Efren Almilla. Ato nang ipalusot ang tuwang Balitang Entertainment.
1: Arangkada! Showbiz!

0: tonight.
1: Yes, ito ang balitang showbiz, mga sukit, mga binanting, mga tigbamina, mga karanggada. Murag, wala na mahuman ang piniktusay, no? O murag, wala pa mahuman ang gininiang piniktusay, mga karanggada. Og pagdungganay tali sa host sa HBO Time nga si Kim Cho og sa entertainment blogger og talent manager nga si Ogie Diaz. Hala. Sa social media side o kani Twitter, unod sa istorya ang kaukyab sa pipila ka mga fans nga nung wala pa gihapon mihilom si Ogie sa pagbingga nga tugang Kim Cho. Matod pa sa mga netizen nga daw gimonetize nag isyo kang Kim. O wala na ilaing topic si Ogie gawas bahin lang sa usaka actress host. May apilar pa ang mga netizen nga daghan gayong mga tinuod nga problema nga ngay unta tagan ug pagtagad. Apan si Kim Cho gihapon ang pirming giuna ni Ogie bisan hilom raman kini nga naga trabaho. Ha? Napoy mo ingon nga deserve alang kang Kim Cho tungod kay hinawayon siya nga babae. Nagunod mga gala ang istorya ang pag-atake ni Ogie Diaz nga to kay Kim Cho. Sa dihang gisaway ni Kim Cho si Raisa, no? Nga mura kunog naong atong salida nga naa sa horror, di ba? O niya matod pa ni Kim Cho nga di ko mangayog pasaylo, ngano mangayog magpasaylo, tinuod man akong gisulti. Ulo, di ba? Murag nakaminos si Kim Cho, mga binating tibuyo, no? Kundi indili dapat isulti sa usa ka kapwa ni mo artista. Oh. Okay. So, sobraan ra pud guys si Kim Cho, no? Di man pud nga na siya kagwapa siya una kung wala siya magparitoke, di ba? Daghang nang gawas karon nga ginabas si Kim Cho tungod hinawayon din ayang naong pud daw sa una, di man ingon ana. Naingana na ayang naong karon nga kay nagparitoke siya. Okay? Bueno. Bago to ato ang showbiz balita karong adlaw. O karon ato sa iron mga gala. Ang atong oras sa alas 7:27 na. O mikit alas 7:37. 37 minuto suma nagkalabay ang takna sa Alaw City sa Buntag. Dito naglangkob ang kinatibuk-an sa tuang aranggada balita. Sa adlaw kita garon nga Biyernes, Hulyo 3 sa bulan Hulyo 3, 2026. Sa ngalan sa kumang kaubanan, si Princeton Lee, magamang news and writer, news editor. Karong adlaw ma, kaubanan ko sa technical production staff, Harrison Cirilio, si Pat, si Tolid, ug si Jason. Ang among butan nga General Manager Billy Danrel Dulato. Balik ko unyang tawtaw, dahil maghawa si kaduhang hugna sa tuwang panag-uban sa rangkada sa Buntag hangtod batalas 8. Ako si Elmer Dudes Romantico Tandog Bagengon. Daghang salamat, mabuhay, Pilipinas. One station,
2: all the hits. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
4: Yes, balik tayo mga garangkada. Sa kaduang segment, sa tuwang balita. Arangkada sa buntag. Nilang gihapon sa 101.9 FMR Davao City. O siyempre sa itong tulog ka mga radio stations nga sabay na to. No? Nga madunggan magigala din na sa Nabundura 96.7 FMR Davao de Oro 89.5 FMR Dabnor na diyan nanugkad sa Dakbayan sa Tago magasugig bagabi natin ang mga tigpaminan. Dagang katag isyo sigutan.

0: Okay, itong cellphone number 0905-047-9954. Kung balik ko na, 0905-047-9954. Alang sinong mga reaksyon, guminto. No? Okay. Direta to isgutan ni barangay eleksyon magigala. Dagang miingon, mapostpone ko no. Ha? Kaysa may nag-ingon nga mapostpone. Na-propose ni Amy Marcos nga ipostpone. Ang ipostpone na usap ang barangay eleksyon magigala karong November 2. Kaya usa sa magaraso ni Amy Marcos, kalagalag ang huli ko ng mga tao dito sa probinsya. Ug lagmit, dili magkabuto sa gininiang barangay eleksyon. Di ba? Bitaw no? Kung ang eleksyon gitakda sa November 2, posible nga giisip sa mga naghimo sa balaod ang ubang mga hinungdan. Sama sa schedule sa eleksyon, preparasyon sa Commission on Elections kung kumilik, o uban pang mga gitawag na itong administratibong rason. Apandaghan usab ang nakapansin nga November 2 anaa sa panahon sa undas o kalag-kalag. No? Taghan yung mga Pilipino ang mubiyahe ana. Ang mubisita ana sa mga simenteryo gato silang mga mahal sa ginabuhi nga ipanaw na sa laing kalibutan. Mga nagkaroon ng pangutana. Hmm? Kinsa man ang nagpanday sa blood? Di ba kamuman, ya, Senado? Pagutana kung wala ba sila kabalo ng kalagkalag ng November 2? Ha? Wala ba nila na matikdan ang ilang giingon sa pagpostpone sa barangay eleksyon kaniadto nga first Monday of November? Wala nila gitanaw ang kalendar nga kalagkalag na November 2 na? Di ba? Kasagaran kabalo gina sila. No? Nganong gipili gihapon nila ang maong pizza? Bisa nakahibalo sila sa epekto ni ini. O nagkaroon si Senador Aimee. Ha? Iyan na pong ipropose. Nga ipostpone ang barangay eleksyon. Siya ba yan nagpropose ano sa una? Usaba niya si Aimee Marcos mangigala nga siya may utor ana. Niya gituyo ni Senator Aimee aron na po say rason nganong iyahan na pong ipostpone ang barangay eleksyon. Diba? Ako, okay problema, mapostpone og dili. Og dili mapostpone, maayo og mapostpone, mas labing maayo. Ha? May mawa na ako. Papay madugang na ako kung na-eleksyon o wala. Madugang trabaho din. Nade madugang. Oh. Trabaho.
1: Pinawa!
0: Okay? Dugang trabaho. Trabaho rin madugang dili sildo.
1: Ayaw!
0: Ang gana mo ni mga media. Busy mo na pa sa eleksyon. Ha? Kuhag report din eh. Kuhag report din no. Updates no. Labay nga to sa Manila. Ang gana mo na. Busy kita niya. Mauna niya nga. Wala ba din ni ma... Wala ba sa pag-propose? Pag-propose ali sa una manghigala ni Senator Aimee Marcos, wala din niya ninibantayan ng November 2 na siya? Kanyang first Monday of November? Mumong ha? Or magdagpa bot na lang. Muna nga, usa ka isyo sa pulisya mangigala o desisyon sa mga naghimo sa balaod. Muna nga, di malikayan nga nagkalain-laing opinion sa mga tao karon kung sakto ba o dili ang ilahang desisyon na karon may ngunapun nila nga i-postpone. Oh, problema. Na mga pangutan na mapostpone ka, Dodge. Gusto na mo dili na mapostpone kaya alis na ni mga barangay officials din yung wak may ginahe.
1: Pinawa!
0: Palagwa mo ganahe. Musugot mong sa madili kay inyo man ang gipili, no? Inyo ginang barangay officials. Diba? Oh. Ganun ni may balaan karong June 27, no? Kung wala kumamali, correct me if I'm wrong, July 27, suna ni President Marcos. Kaya basig diha na i-announce ang postponement sa barangay eleksyon. Pero dili niya ma-announce, no? Dako kayong posibilidad nga madayon magigala ang barangay eleksyon. Eh, kana lang po'y pagtagad sa gininiang Senado nga busy pa po'y kayo sila garon sa gininiang impeachment ni Sara Duterte nga magsugod karong Hulyo 6. Di ba? Hulyo 6 magsugod. At makita dito sa kauluhan, grabe ang rally sa itong mga kapatiran nga mag-iglesia. Di ba? Na yung mga istorya nga nanggawas nga nukunong mulaban ang mga kapatiran na ito nga mga iglesia. Nga doon kang Senador Marcolita nga naamang ko na yung mali. No? Ang punto malanggod sa mga kapatiran na itong iglesia ni Kristo magigala, wala man sila ingon nga doon ay pagdapik ni doon kang Senador Marcolita. Kung doon ay mali si Senador Marcolita, aw iyahang atubangon ang katong iyahang mga sayop nga nabuhat sa ato ang gobyerno. Katong gikaso ni nga plunder, tungod kaya itong nagkalabay ng eleksyon, wala niya gi-appeal sa iyahang statement of sa ganay meaning anang kanang ining humag eleksyon ni mga file? Ha? Statement of nanas sa tumuyo sa kundila. Kaya itong during campaign period, daghan ang mga ni-sponsors o ni-donate ng dukang Senador Marcolita. Hindi man niya nasayop. Ang punto lang sa tuang mga kapatiran ng mga iglesia ni Kristo, daghan kaayong angay nga tubangon sa gobyerno mga gala, lantara na ang mga 18 ex-marines, no? Nga ilang i-confirm sa publiko mga igsoon, about aning malita. Nga nung gi-freeze ang investigasyon sa flood control mga igsoon o gidutan si Senador Marcolita aron ba no ma piangan na usab ang mga minority bloc. Managingon nga selective dahil ang duang balaod. Si Senador Villanueva, si Senador Escudero Mangegala, sa wala pa sila mo ambak ngadto sa grupo ni Gatchalian, Lacson ug Suto. Naanay ni gawas nga kasuhan sila, no? Kasuhan gid sila. Tungod kay dali sila sa mga anomalya, sa mga katiwalian. Apan sa dihang nangambak ang duha ka mga senador, unsay ingon ni Boyeng Remulla mga igsoon, hilaw pa. Di pa iangay ipail ang kaso ni Villanueva kay hilaw pa. Basin o wala mo ambak si Senador Villanueva. Mingon na po ni si Juan Boyeng Remulla nga overripe na, lata na, kinahanglan na ni siyang ipail. Labay nga na ba? Pero ang mga tao, adunay katungod mga igsoon. Ano nag-rally ang mga iglesia? Doon na sila katungod sa pag-rally o pagpahayag sa ilahang opinion basta kinigihimo subay sa balaod o walay kapintasan. Mausap kini ang katungod sa ubang mga grupo nga adunay lahi nga panglantaw mga igsoon. Ang importante malanggod sa rally mao nga ang tanang panig mga nag-rally, mga dilimuuyon, gang gobyerno muhatod sa balaod o mutahod sa balaod. Ha? Nga dili manghasi, di ba? naman tayo gitawag og freedom of expression. So, maning freedom of expression, kagawasan sa pagpahayag, maong katungod so sa katao nga mo pahayag sa iyang opinion, ideya, o pagtuo nga walay dili makatarunganong pagpugong gikan sa gobyerno mga igsoon sa Pilipinas. Na? Nana siya sa 1987 Philippine Constitution, sa Article 3 Bill of Rights Section 4 mga igsoon nga nag-ingon, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, of the right of the people. Diba? Sa Bisaya pa, nagpasabot. Aduna kay katungod sa pagsulti o pagpahayag sa imong opinion. Aduna kay katungod sa malinaon nga pagrali o pagtipon. Aduna kay katungod sa pagpetisyon sa gobyerno apan dili kini. Walay limitasyon pananglitan dili protektado ang freedom of expression o sa kabatakang katungod. Apan kinahanglan gihapon mga igsoon, mga garangkada nga gamiton kini nga responsable og subay sa balaod. Wala po nagpagansi ang ginini ang mga pari sa Romano Katoliko mga igala. Wala po nagpagansi mga igala, nagpamisa-misa, kunuhay po sila. No? Mga pari nga ang prosecution, matod nila team, a prosecution team, busis ng Diyos. Murag na'y mali. Ha? Na'y mali ang mga pari, mga igala sa Katoliko, nga maingon sila nga ang prosecution, busis ng Diyos. Kaya sa Kristiyanong pagtulunan, walay opisyal nga doktrina mga igsoon nga nag-ingon nga ang usa ka prosecution team o bisan unsang grupo sa gobyerno automatikong busi sa Diyos. Ang usa ka pari mahimong mupadayag sa iyang personal nga pagtuo o interpretasyon apan dili kinipasabot mga kaigsoonan nga opisyal na nga posisyon sa tibuok simbahang Katolika. Sa gibuhat sa mga pare, butang pag nila dito silang t-shirt na giprintahan, convict sa Aranaw. Daghang Katoliko ang nakasaway. Mahimong dili mo uyon sa maong gibuhat at mga pare mga igala dito sa kuluhan. Tungod kay ang kaso sa gobyerno, kinahanglan hukman base sa ebidensya o balaod. Ang simbahan mga kaigsoonan kasagarang nagtudlo sa kamatuoran, moralidad, hustisya o due process. Dili sa pag-ingon ng usa ka panig sa usa ka legal nga kaso, maudayon ang busi sa Diyos. Ha, mga pare? Ha? Ang uban nagtuo, ang simbahan, adunay moral nga obligasyon sa pagpahayag kung adunay isyo. Sa accountability, hustisya o maayong pagdumala. Gang, pero nagkalay-lahi, kinay ubang mga pari nga dilioyon sa gibuhat ng mga pari kagahapon. Ha? Dita mag-apil-apil. Dita mag-apil-apil. Concentrate na lang ta. Ako, Katoliko ko. Makawa man mo gana. Hmm? Makawa mo gana. Diba? Mga pare, pero dili ta ng pare. Dagang supak po nga mga pare. Silahang gibuhat. Okay na magmisa mo. Aron mahimong malinaon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nungka nga mag-apil-apil mo anang prosecution team. Mahangyo sila nga magpamisa aron malinaon. Aron mudaog ang prosecution team. Diba? Diba?

0: Janis ng panabo. Lamat Janis, layo ah, mas akong mic. Chagit na magkukuganina. So, ganun nga mic mo pick up. Okay? Manday problema. Hangyo. Isahan, magpamisa, kaya ron karong July 6 ang impeachment trial, magmalinaw. Diba? Pero, kanang mag-appeal-appeal mo diha. Ha? Appeal-appeal mo diha. Nga, magsuot-suot mo ng na-iprinta ng convict sa ranaw. Kinsa man mo. Nga pari raman mo. Pwede man ta na pari po din yung nana. Ha? Katuog mo siya nga pari. Hello doon, sa mga buntang Minomi, Dinisamal, Ailan mga Otero family. Salamat sa paglanog from Dinsio. Lanog-lanog, Kadods, Barangay Bisayan, Billions. Hello, kaninyong dahil kadina di Amor from James and Roland. Ay, kumusta ko sa kuwang amigo din sa Bisayan Village, si number one Barangay Kagawad, Kiliko Kilya. Arkitek na, Kagawad pa, Kiliko Kilya. Buntag din mo diya, Kiliko Kilya, no? Dagang niingon, kapagano nang ginisag kapitan kay Hinog na. Parangin sa humano na kong termino kay taas ang akong pagtahon ng dugang kapitan di Bira. Bitaw. Ay pagdali-dali di agagawad. Ha? O magandi ko nagdali-dali, magdungan lang da. Ili ko gila, kagawad na, arkitek pa, dagang salamat sa inyuhang paglanog-lanog. Wala tayo oras, mga gala, salamat na lamang kaninyong danan, namilaw sa 101.9 FMR Davao City, sa 89.5 FMR Dabnor, o 96.7 FMR Davao de Oro. Musunod ang programang Happy Morning. Magkakasama po ninyong mga kaibigan si Kapitan Tiago from 8 all the way until 10 o'clock in the morning. And 10 to 11 ang favorite music request o favorite mong request. Kapitan Tiago. Doon sa romantiko tandog mag-ingon. Walay kapuslanan ng kahayag sa atong mga mata kung sa kasing-kasing. Magpabilin kitang buta. Bye-bye. Love you all.
1: One station, all the hits. FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. One station, all the hits.
3: FM Radio. Favorite music radio.
4: FM Radio.
3: Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubuk na panahon sa pag-ere sa FM Radio. Among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.